0: speaker. Kaya may tupad dahil ni speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni speaker Barney Romualde!
1: Ay, alam ka na? Ah, sige sige, padayon na sana, be. Ah, eh.
0: Speaker Martin Romualde.
1: Sige sige.
0: Parang bakit sigawan? Speaker Martin Romualde. Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualde, correct me if I'm wrong. Bumaha at bumagyo ng biyaya.

0: Barangay Road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker.
1: Ah, pos. Oh, tingin ka, oh. Nyan sa pampaminan to Marcos, be. Ang speech kagapon dong. Ang sunag hapon, sige ngon dong. Okay, play ko na, kana. Sige. Okay, audio.
2: Kakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan.
1: Adile, kato, rewind lang gamay dong.
2: Lahat ng kailangan gawin.
1: Rewind lang, kato lang kwan dong.
2: Upang matuntun ang punot dulo. Meron ng mga unang nakasuhan at nakulong.
1: Okay na.
2: Mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan.
1: Ah, kalapakpak!
2: Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino.
1: Okay, boss. Aka na, ang pangunta na ron, niapil ba kagpakpak sa Luis Tro? Nga ang iyang gidescribe nga the best speaker, ha? The best speaker kuno mahigala sa Pilipinas, mao si Speaker Martin Romualdez. Nga karon kay patong-patong mangkasong ipasaka. Nga kuyaw ni kung unsa man ni drama rani, atik rani, pabagsak ang rating ni BBM kung dili niya ni itagak si Speaker Romualdez. Ha? Pero kung iya yung tinunong pagtagak ni, di po na ba ito palkansi si Speaker Romualdez? Kay niingon na ba ito, may kaladaan na ba itong niingon sa yung speech nga? O magkinonsa, di lagi ko magkinonsara. Gahapon wa dito mahigala si Speaker Romualdez mutambong sa suna. Tingali doon na nakahunghong ano tayo niya day Maris. Ay alag tambong ka mo, ikaw may maigo. Kay og lahi mangod og didto si Romualdez, nga tirahan siya medyo lahi. Mo na nga wa na lang gyud siya mo tambong muragi, naagi siguro po'y kortesiya gamay ba nga. Mr. Speaker, mo lagi ikaw ba? Nag-practice na labas BBM o rehearsal o niya. Pag-practice rehearsal, siyempre, ma-appel mag ito. Kaya practice-practice man mahigala. Ha? 2 hours ko niyang rehearsal. Before ani pag-deliver na yung rehearsal, so na ito'y nagkasultidaan. Ang script na ba yun? Ikaw may maig. Ay! Wala na lang siya matambong. Paremang Gloria sa una. Panahon ni Pinoy, inigsuna ni Pinoy, di kong tambong si Gloria. Nga naman, si Gloria mahigala, kanunay mga maigo ni Pinoy. Laliman ka sa tanang suna ni Pinoy, tanan suna ni Pinoy, kabantay mo, si Gloria gay kanunay niyang balikan. Lahip to si Pinoy, pulitandog mga kagilaan, kaya morgwa dito ka move on sad mahigala ang Gloria. So nahunang Gloria makapagalaroyo, di lang itaan eh, kay Lisulman. Ika niyo, prior to that, so na, nag-practice sa BBM. So sa ito pa, doon na nai nakahibaw unsa iyang i-deliver nga speech. So doon na nai kasultidaan.

0: ito giungungan to daan dito nga. Martin, kini ni ang ilag tambong kay kini ikaw may maigo. Pwede nang giingnan siya pero pwede pag iyang gi-anticipate. Mingan sa Inday Maris, murag ako magiging maigo ani kay interview na ko sa Castro na doon ako ni earth shaking nga buhian. Hunahuna siguro ang bibi murag ani Martin, murag ako naman gyud hindi lang ko tambong. Pero kumusta man iyang asawa? Limang kaning Martin, ang si Martin, congressman, speaker pa gyud. Nya wa naman sa speaker pero congressman siya pabilin. Iyang asawa congresswoman man sad. Ang iyang anak congressman sad. So tulo sila kabuok nga naa diha sa House of Representatives. Inana kangilngig ang atong House of Representatives. Wa nagilaing tao mahigala nga mahimong congressman. Sa ilang balay tulo silang congressman. So kung wa mo tambong si Martin gahapon, ang pangutan ng iyang asawa, si Yeda. Si Yeda, tambong ba? Ang ilang anak nga congressman po ni tambong ba? Muna na kong pangutan. Ha? Niyang issue sa mag-statement ba kailan? So kining pag-issue statement ni BBM, kung paukyab lang ni, aron lang mahigala pag-ulog-ulog sa mga tao, medyo okay na to sa speaker. Kay inyon man na to ay nagkabalaka kay paukyab rani. Kay kung dili ni paukyab, itagak niya mahigala si Speaker Maldes, kuyaw. Kay daan na nabato ni ingong Speaker Maldes nga di ko mag-inusara, mangdagi kong lain. Nahuna mahigala, maimpirno gani ko, panguyuron ta saan mo. At ano kung balikan to yung speech, mga kagilan, balikan to yung speech dong, ni Maldes. Kato primero sa yung speech sa una. Kani. Sige.
1: Magandang araw sa inyong lahat. For a long time, I chose to remain silent. I did so out of respect for the legal process. I did so because I did not want to add more noise to an already divisive issue. I did so because I believe that if I cooperated fully, submitted myself to the proper authorities, and answered every question asked of me, the truth would eventually speak for itself. But there comes a point when silence is no longer prudence.
0: Okay, pause. Pause. So matod pa niya sa gisulti nga, sa taas nga panahon, nagpabilin yung kung nagpakahilom. Nagpakahilom ko, pero dun ay punto na karon nga, kinala na kumutingo. Maglibot pa sabot niya. In English man niya pagkasulti mga kagilaan. Pero ito bisayon, mawag ito yung unod niya. Sa dugang higayon, nagpabilin kong nagpakahilom. Gipasagdan ako ang proseso para di na ako makadugang pa sa grabing saba-saba ron. Pero niabot ang punto na nga mutingog na gyud ko. Samayang gisumpay. Sige, sumpay dong. Okay, proceed dong, Nims.
1: It's false, twisted, and unfair. So let me be clear. I will not keep quiet anymore. I will face this head on. And I will speak with facts because the truth deserves to be heard.
0: Okay, pause. So, nakadeside na kung saan, di na kung saan magpakahilom? Sa ato, pakilisumalis din yung palkansin. Kung imo ning mahigalang tirahan, mabawas ko ni. Sa pagkakaroon, di na ko, decide na ko, di na ko mo, I will not be quiet anymore. Ato pa niya, di na ko magpakahilom. Sulti na ko na siya. Okay, itong padayon dong names.
1: Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information, so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Now let us address the most absurd accusation of all, that I am supposedly the mastermind of this corruption scheme. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, But the House of Representatives is only one part of the branch of government.
0: Okay, pause.
1: The legislature.
0: Gipasangin lang kung saan siya mastermind. Usa man niya pagka mastermind. Nga siya may speaker sa House of Representatives. Usa na ka-branch lang sa gobyerno. Muna yung statement ha. Ako lang gibalikan, mahiga na murag. Mga mong ganun si Robaldis, so nahuna niya. Ay, higi ko niyo kilabdi ha, kay maamong gibong tanah. Ati padayon na kasamang names.
1: Sure. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I want to make this simple and clear. The national budget does not depend on just one person. The budget does not begin in the House. It begins in the executive. The agencies and departments prepare their proposals.
0: Okay, pause. So ining punto ha, iya na nandang lay down ang foundation ha. Iya nang gi-lay down ang predicate. Ngayon siya nga, kini ba yung budget, wa ba gini magsugod yun sa House? Ha? Na ang power of the force na sa House, pero yung giklaro, may gala, kini na bang budget, wa ni magsugod yun sa amo? Doon ni magsugod yun sa ka-congressman, wa ni magsugod sa usap sa Congress lang. Gikan na ba ni sa executive? Kasi pasabot na ng executive, wa niya nga nalik. Pero yung kagikan na ba ni sa executive, ang head sa executive, si BBM? So tubag-tubag na nilon, og muingon mahigala ikaw kay si BBM gahapon, wa man po niya mahigala igibuljak yon. Og ngaan mahigala. Malapit na ang patong-patong na kaso batok sa kwan, kini niyang former speaker. Oh. Pag yon former speaker, og dili ka kay meticulous mahigala, labi pag nagduka-duka ka sa iyang sulat. Mika kay ba, kinsa may pasakagaso ang former speaker? Kinsa man ang former speaker? Matag ba pagkaguna-huna? Gawas kung abtikay ka, yun nangapi ka panalitan. Pag suna niya, nangapi ka. Pero, naduka-duka ka sa suna, wa ka kay ba, kung man li, mingo man nga, former speaker. Ubi kag former speaker, kinsa man? Ah, mika, automatic na. Daghan ba mga speaker ng former speaker? Sa Alvarez na mga former speakers man to. Wala na sa'yo gibot pasabot, wa niya nganli. Ngayon mo na yung kanilang Romaldis po sa epong statement, isa, wa man na magsugod ang budget nila sa, di na pwede nga, pasangin lang ng usa ka congressman o ang congress, wa ba na magsugod sa congress, dito na magsugod sa executive. Wa po nganli, pero kisa may pasabot sa executive, si BBM. Hilig niya sila o kanamang mga, kwan ba? Ha? Kananaang... Mahilig niya sa may galag kinini ang story bitaw nga pareha sa Cebu de Linus mamurag siloy-siloy ba? Ato lang agi katawa-katawa mga sukitig paminaw ha? Bingon niya ang former speaker ilana no? Wa po ganli. Pero sumaldis po sa iyang isulti ng sugod na sa executive. Wawa po ganli. Okay, standby ha. Ganit lang. Ito sa ipadangat ng pipila ka mga mahinomdano ang pahinomdong. Alas 9:03 na.
2: This time check is brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
3: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Happy Fiesta! Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
12: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Happy Fiesta! Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na.
12: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usap subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
4: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
5: Simeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
7: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato, kaldero. Tanggaling for every day.
6: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart dishwashing paste.
6: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity, based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
11: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
12: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
13: Atong takna mga kaigalan alas sa 9:10 na sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon og inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Atong balikan mahigala ning atong dugang hisgutanan rumutaga mahigala. Atong balikan makigalaan kinini ang Romaldis. Wa patahan na pata sa sugod-sugod sa suna. Di lang ta mula tawlak-taw sa nito unya tao na lang. Unahon ta sa ni mahigalang pinaka sugod sa ang suna na nga iya dayon mahigala ang gibutyag nga kining corruption makigalaan unya si Martin Romaldis mga higala no nga iyang igagaw malapit na kuno ang patong-patong na kaso na kining patong-patong na kaso og dili ni tinud-o ni Marcos nga naa na iya nang gisulti mahigala sa zona manukot ang mga tao ani basig maabtan ni sunod suna niya wagi mapasakang kasong Romaldis. Suktan gyud siya ani nan kung naay ipasakang kasong Romaldis tan-aon pud og hugot ba ang pagpasaka. Di ba ni komedya-komedya lang kunuhay mahigala atik-atik lang drama-drama lang. Ha? Nan kung tinuod ning kasuha daghay makuyawan ani. Kini mga congressmen maapil ni kakuyawan. Kay daghan man ni mga higalag mga na bulahan si Romaldis niya. Katulad na si Luis Estro, mamita yun sa bumabaha ang mga biyaya dahil kay speaking. So, sa o maniron, manin akong pangutana mga higala. Yahay nigluwas, kaugalingon nun. Kay si Romaldis, daan na ba ni? Ako gibalikan ang

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
4: Charm, Fab, Con.
5: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
4: Pangloob kumakabloom sa Charm!
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS!
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
8: Bisan kapoy na,
7: kayahon tanan.
8: May nalang na ay bag-ong Revicon,
7: ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation.
8: Revicon,
7: tabang aron masagad imo kausog
8: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
8: Bisan kapoy na,
7: kayahon tanan.
8: May nalang na ay bag-ong Revicon,
7: ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon,
7: tabang aron masagad, imo kausog
8: with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Haplas haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot naa sa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa rest time drops. Basta panuhot.
14: Rest time to the rescue.
0: Unilab quality yan.
12: Semeticon is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Oy, concerned ako.
16: Mass Media Awards. Radio commentator. Best newspaper columnist. And best Public Affairs Anchor, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
17: Atong takna, may kalas alas 9:28 na sa ato babanuban karoning atong tulumanon, inyong tulumanon.
16: Straight to the Point.
17: Kini nga portion atong kanato makikilaan sa Sugar Troll, daghan karon ang dunay gipamati, sama ining insomnia, constipation, high blood, o inguman diabetes. Kung ikaw na anini, dunay herbal food supplement nga para nimo, kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll Food Supplement, doon na kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Yan gikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Nga makatabang, mga makatambal kini, makatabang, sa naglisod sa pagkatulog, sa maining insomnia, ingon man mahigala constipation o makapugong, pagsaka sa blood sugar level, nga mo hinungdan ining diabetes. Manang sama ka nato, matag-adlaw, nag-Sugar Troll.
16: Straight to the point.
17: Alas 9:29 na sa ato paban-uban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
16: Straight to the point.
17: Ata dispensa may gala murag unstable kay natong internet dire. No? So ato laning taga pagtagad ba kay laning kamot lang kita. Ang atong signal medyo magpaong-paong pero sige lang ha. Ning kamot nang gapunta dire kanina ang atong YouTube channel na putol pero karon na balik na mga sukintig pamilya. Okay. Ato nga balikan sa kanali si Romaldis ha kay kini Romaldis may gala. Iyag yung gibutya, makikilan medyo iyang gi, gisulti na niya kaniadto, gibalikan na nato, nga dili pwede nga siya rasad. So kining pag-ingon ni BBM kagahapon nga patong-patong nga kaso, gihanda na sa ombudsman laban kay Romaldis, daghay na kuyawan ini. Mismo mga congressmen na kuyawan, nasa mga senador, ano yung mga higalang involved? Kana, kung tinudor ha, dili ni siya atikra mga higala ni BBM. Ating padayon ang speech ni Romaldis, sige kuno dong.

Mesir main. Sirmandis pun saya bahin. Ingat Sirmandis kan? Dia bagi ke ekor yang Mesir main. Alah, gikan dapat eksekutif. So, iya hai lang itutun sila ron. Mahilig ang mga blind items. Kay gahapon, wa mangin mahiga lagi. Busdak ko na nga ni Romaldes. Iyong sa patong-patong na kaso laban sa former speaker. Pero kabao ng tanan nga, former speaker, Romaldes na. Kabao ng tanan nga, former speaker, patong-patong na kaso, laban kay former speaker, wa gini bundak nga. Mura nang iingon kasamang Ruel Kilante nga, doon ako'y kaila nga taxi driver ba nga, labihan yun ka, maayon mo discarding chicks. Pero wa gyud nganle, lahi man gyud nganlan gyud mo kay pusdak man gyud, ha? Pusdak man gyud, pero og imo na yung isa mga taxi driver, murag di ka kakon ba? May naay technician nga may mo diskarte na. Kadaghan man technician kay, ha? Di may bawaan ko kinsa ang technician na, ha? Dili ba kay pusdak ba? So ang gihimo ni BBM kaghapon, di yun nga pusdak yun. Napabili niya pong gamay nga, medyo blind item gamay. O dili ka-abtik maminaw. Although, kay bawa naman itong tanan, pero sa ko nag-iingon, pagpaminaw mo suna, mura kang nagduka. Dili kay kakabantay. Ha? Nga maotis, Romaldis may ba't pasabot? Ha? Kasi Romaldis, kay bawa naman Romaldis, kasi agi pasabot, wala issue sa statement na. Pero pag-issue ng statement ni Romaldes ka tumilabay nga pag-issue ng statement, waman po siya mo nga ang yung Marcos. Ingam siya nga, waman na magsugod ng budget na mo. Dito na nagsugod sa executive. Ah. Wapon niya, may galabog. Bulljack po niya. Gika na ba na ni Marcos? Sa dunay problema aning corruption, wala ni magproblema sa Congress. Wala man ni mag... Wala man ni magsugod. Dito ni sa implementation. Ah. Kaysa may mong implement na na, mong implement ng Office of the President, may mong implement. Pinaagi sa iyang department head, like DPWH. So iyang ipasangan to. Daghay maamong ining kalakiharon. So kining pamahayag ni BBM gahapon, og tinudun ko niya mga higala, daghay na kuyawan ani. Ha? Daghay na kuyawan. Kay kini Speaker Romaldes, daghay maging mga congressmen ini nga iyang mga kaliado. Mabita to si Luistro, the best speaker. So pila may nadawat kang Luistro gikan Romaldes. Ayaw kong inangin at lang itong kanang mag-MC ka. Ambot si Idol Boyki, maka-confirm baka na sa Idol Mikey, ana. O labi pag dakog talin fee, imo, yung ipagawasan ng tingog ni mo, ana. Eh, kini kang Luistro nga pag-introduce ang speaker, Maldis, murag yung tilaok mo lang yung mga higalag ni gawas. Asa baka pa-MC-hon ka karon niya labi pagwa kahibayari sa Montalin Fe. Inahinera kang sultiray may ka nga tong Speaker of the House ma. Hinera pagka-introduce. Pero ka na yung burak yun. Birit-birit kong tingog. The best speaker na. Napila may nadawa tong Luistro ato. Tawa-tawa na ko dong. Balik-balik ka rin itong Luistro dong. Katong mag- bumabaha ang mga biyaya. Biha pagka-introduce eh. Ya speaker Romaldes po ngisi-ngisi sa mga higala mo rajog. Ya karon patong-patong man nga kaya ta paminawon sa Luistro, ha? Congresswoman Luistro. Kanay na sige.

0: Ini kena kongres. Mainan ini kena kongresuman ni Jirbelo Istro. Kaya gua panik mak kongresuman. Jadi kado ni moni kupitin sa ninyo idol boy kis sa pangang hostek. Mayo mo dag hosting. Uy, ha? Pagpailang mahiga ng speaker Roman Des pa astang ngilingiga. Murag mo gawas ang ubol-ubol gini. So daghay maamong ini, daghay kuyawan ani. Kung kana kung tinuod ning gisulting BBM. Kada dili jama ha. Pero kadtong kagahapon og deliver na speech ana. Sakitan ko na sa Maldis, unya po man, tiksan na ito sa inyong duha nga, ay nagbalaka kay pero ati kra. Uy, problema, pero kung gitinood ni, ang mga congressmen appeal kuyaw kuyawan, ani? Ha? Muna nga kung gitinood ni, mismo si Chis Escudero, sa Joel Villanueva, na dili pa na sila luwas. Sumangil to ba, pakpakpakpak to kagahapon, may gilang burutog, pakpak bitay yung dahil Maris, pakpak na, lipay na, o sa kanta pa, pero di ay nasakit. Usa na kanta, ha, ha, di ta uyab, walay ikaw og ako. Pakpakpakpak lang ito gagahapon, may higala kunuhay, pakpak na. Pero, kuyaw itong, pakpakpakpak sila, appeal sila ani, ha? Eh, kining flood control, mga higala nga, anomaly, di man ni mga kaigalaan nga kuan. Di man ni, mo nyo yung normalis, di man, wa man na mahitabo nga usara ko, ana. Usaray, usara ka congressman. Di man na mahitabo nga usara. Di po na mahitabo nga usara ka chambera. Ha? Dito na magsugod sa executive, ako, ipasa ang BBM. Padung ni nga magunay mga higala ng kalakiha ko maohon. Na kita paabot-abot lang taan eh. Unya, og karon na bang Merkulis, maghiring na pagbalik, ganahan pa ba ka sa Luistro aniron nga mo, mo direct examination aning kalakiha sa impeachment trial. Ah, at least naklaro din hiba nga, yapil ang speaker, kaya liso mag kayo mahigala ang gigukod, Sara Duterte. Unsa man tong kasong Sara, intelligence confidential funds. Sige, imbisigahan na Sara. Bisig na way problema, pero kining flood control nga pinakadakong anomalia sa kasaysayan sa Pilipinas, di pwedeng kalintan lang ni. Straight to the point. Labi na mahigala karon gisungog mo panahon. Kaya ano? Tanaw, unsa mataron, July, August, magsugod ng beer months. Di pa mahuman ang impeachment trial, sige ng beer months. Unya kung beer months, magsige na mag-uan-uan, di magsige po baha. Giagi lang na ito katawa-katawa, pero pasabot nga medyo dili sa kampante ani, kay nga no, kuan man, kinini ang mababaha, mahinomdo magkita, mahigas flood control, scandal. Straight to the point. So sa pagkakaroon, kinis si Chis Escudero o kinis Joel Villanueva, maghuna-huna, kinis sila Inday Maris. Pag hinunghungay na sa ayay, ang igagaw gani ni BBM, iya mang itagak. Kita ani ba sa gigor at ang gamiton ano, sa impeachment, human sa impeachment, itagak po tang buyeng aning kalakihan. Kay karon mahigala, gamhanan kayo rong mga panahon na si Ombudsman Buyeng Remulla. Kay siya ramay magbuot-buot na nagkanus amuhino kung muhilaw ang kaso. Unsaon na to pagkahibaw may galang tinuod ni Kamarcos, panid-an na to. Gikan, kagahapon, nagsuna siya. Panid-an na to, pila ka mga adlaw, o mapasaka ba yun ang kaso batok ni Romaldis? Mapasaka ba yung kaso? Kay dugay man kayo na pasaka. 1 year na mga higala niya pag-ingon, mahiya naman kayo. 2 a pass-pass na pagka priso si Jinggoy, priso si Bong Revilla, priso si Marcolita, mga higala. Kato mga kontrapolitika man to, bikin eh. Pagkitami ani ko no. O once mapasaka sa ombudsman eh, kaingon tanga mo rin kitinood siguro. Pero tanawan po na to, mahigala, basic Igor po madismiss, gitinood-tinood, kung nung haikutob na po diha sa kwan. Kanya dito, gibutangan, mahigala, paragraph dito nga, doon ay buslot. At sa sihon sa giun sa paghimo nila ni Buyeng Remulla ng ilang kaso. Ha? Tanawan ta sa di mahigala, ha? Ah, sige, ating padayon na itong isigutan na na-standby human lamang sa pipila ka mga pahinomdom. At untak na alas 9:44 na.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Ahoy! Kidney Care time!
3: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Kailangan kong mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
6: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Set living testimonies.
12: Taas ang sugar maong naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
13: Taas ang sugar o ganang nakuitbato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
12: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
13: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang iihi. Nagawas lagi itong bato.
11: Living testimonies.
14: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa katapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
15: Oh, simple, Russell Max. Pang-aplas o sed liniment oil.
14: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
15: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
14: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
15: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
16: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
17: Grabe na git akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagit sa screen.
18: Parehas ta. Ako po, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
19: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
17: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
18: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
20: Available na sa Mercury o mga suking butika.
21: Isip po sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa, saway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na huna o sa lambingan. Busa atangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.

0: Cheran Forte.
1: Unilab quality yan.
2: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Ducanan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubong makulit? Just stop it.
4: Akoy, nabugahan ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
0: Dextromethorphan Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
9: Hello, Washy!
10: Hello, Mommy!
9: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
10: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. My triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easing-easy. Siyang labada.
9: Mula noon hanggang ngayon.
11: All you need is Pride. All you need is Pride.
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.
14: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
11: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protectado pa. Unique
14: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world class quality.
11: ECS.
15: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc, sa Straight to the Point.
16: Atong takna alas 9:52 na mahigala sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon, ng inyong tulumanon.
15: Straight to the point.
16: Sa di patampadayon, mga higala, aris ta sa kininga portion natong grato sa seed liniment oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon, pandunay maayong balita, gikan sa pait, kana ang seed liniment oil nga may muhatag o kapayan sa atong giantos ng mga balatian. Sama mga higala sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul-kitul sa panit, bilibiri, hubag-hubag, buni, pinakans, gagmay, mananap o mga insekto, bisa na lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ng ringgi, malikayan usab. Busa, gamit na mga kapanyawan, sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil, ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
15: Straight to the point.
16: Now, kung atong ipadayon sa unahan, ang speech mahigala ni BBM, kay 1 hour and 26 minutes man eh. Daghanay mga punto nga iyang gisgutan. Actually, ang ubang mga punto, okay ra. Kung kana tinuod, no? O matuman, kana mga punto nindot. Katong punto may galabot sa kurinte, nga kana na ang, di na nato ipasa mga higala ng mga balairanan, din na mga kaigalaan sa kininiang kurinte, mga sukit di paminaw. Sa nagisgutan siya mga higala o about sa pagpaubos mga higala ni ining mga balairanan, mga kagilaan, labi na ang pag-adapt unya o naisgutan sa nuclear power plant, mga sukit di paminaw, no? Lain ni mahigala nga kuan. So, nakakuha o standing ovation, kadto man to mga higalang pag-anunsyo ni Romualdez. Lain nakakuha o standing ovation, kadto ng kuan, gi-anunsyo sa presidente ang pagtangtang na sa systems loss charges. Kana announcement pa lang na ha? Ang atong gipaabot na matinuod na. So, doon na po standing ovation na. Okay na ng puntuha diha. O niya, doon na pa sa daghang ipangisgutan. Pero sa dilipatan mo adto sa daghang ipangisgutan, gahapon doon ay wa mo attend sa suna. Si Vice President Sara Duterte, wa manin mo attend. Sa una nga mga suna, wa manin mo attend sad. Gahapon, wa sad mo attend. O doon na po yung mga senators nga pagkabuntag diha. Pero pagkahapon, wala na mo tambong ni ini mga higalang State of the Nation Address ni PBBM.
15: Straight to the point.
16: Ila po ning katungod mahigalang sa matambong gahapong adlawa sumunay mga pictures mahigala sa minority. Kining minority group sa mga senators, pila naman sa kabuk na habilin? 2, 4, 6, 8 na lang. Kay ang ilang kauban si Batuwa naman din ha, tago-tago. Si Marcolita, si Jinggoy, doon ay tulo na 11 sila kabuok. Ang minority 11, ang majority 13, manang 24 ka mga senators.
15: Straight to the point.
16: So nagpa-picture ni mahigalang minority senators walo sila kabuok. Pero ang nitambong sa kininiang kuan, suna kagahapon, as per report mahigala sa Philippine Daily Inquirer, ako lang ning i-quote mga kaigalan, although dito ang ato mga reporters at mahigala sa DZXL, pero ako lang saan mahigalang at agad-pagtagad, Senate President pro tempore, Vicente Soto, wapun tambong dahi? Senator Panfilo Lacson, wapun tambong? Asa, Senator Bam Aquino? Oh, okay. So, dili lang sa minority, di wapun tambong. Doon na di po yung mga senators, nga wapun tambong. Okay. Wala siguro mahigalag, wapun na sa mga tambong, mahigala at least. Lahit po ni ilang mga kwan, ha? Kini sa minority, wapun tambong, lahit po ni ila, doon na yung mensahe po nilang ipakita siguro, nga ngano ni sa mga tambong. Pero niining mga senators nga niya sa minority, si Camille Villar mo initambong. So sa majority di ay, sa akong ipatsik ni Maris, Tito Soto, Bam, and isa itong usaday, Tito Soto, Bam, o Lacson. May wa manambong. O kay maghisgot na mag-corruption, unya, naunsa man itong investigation sa Blue Ribbon nga wa man matiwas. Okay. So sa minority, kining maong mga kuan, ato lang ipaklaro siguro dong, yawa ito lang linginan ng usa dong. Aka na, o. Oh. Okay. So, minority nga mga senators, si Bunggo, wa mo tambong, wa makiti dito, si Mark Villar, wa makiti, si Pia Caetano, si Lauren Ligarda, Amy Marcos, Alan Peter Caetano, Ruben Padilla. Base sa report sa Inquirer, si Camille Villar lang ang nitunga. So, wa dito mutunga, Smart? Na yung report sa Inquirer, may gala, no? More than half of the 24 senators were notably absent during President Ferdinand Marcos Jr.'s fifth State of the Nation address on Monday. Subot pasabot nga, subras katunga sa 24 ka mga senador ang notably absent. Naklaro mahigala nga wa mutunga. Sige pahigayon nga suna ni Presidente Marcos kagahapon. Only Senator Camille Villar from the 11-member Senate minority attended the suna.
13: Straight to the point.
16: So si Senador Camille Villar sa 11 ka mga membro sa Senate minority ang mitunga atol sa suna. The 10 minority senators who either skipped or were unable to attend the suna were Senator Senate Minority Leader Alan Peter Caetano wa mutunga. Ang iyang igsuon si Pia wa mutunga. Si Senator Ruben Padilla, Lauren Ligarda, Mark Villar, Christopher Bunggo, Presidential Sister Amy Marcos, of course, sila si Rodante Marcolita, di na magito katunga, Jinggoy o Ingoman si Bato. So sa nilang 11 kabuok, ang naapagkabuntag, 8 na lang sila, kanina man lang sila may present, kaya wak naman si Bato, natago-tago na, si Marcolita o si Jinggoy na nga preso na. So 8 na lang sila. Sa 8, usara ang tambong. Si Camille Villar. Amy Marcos admitted that they were upset because some of their colleagues in the minority had been charged and jailed.
13: Straight to the point.
16: Matod pang Amy Marcos, mahigala medyo wa sa mga ganahi, mahigala ining kalakiha tungkol kay doon na sa mga kauban sa minority nga gipasakaan, nagkaso o gipang priso na. Ha? So at least si Chis Gudero gahapon o si Joel Villanueva, nanunga magiging sila dito gahapon. Kabate, kung sila gahapon, pwede ito sa magtiksan na higit ni Demares. Agoy, kung tinudon ni Romaldes, delikado sa dayta ng kalakiha, kaya tinudon magaling igagaw, kita pa baka. Pagod kayo kampanti ni kalakiha si Cheese o si Jewel ni kalakiha kumaohon. Ha? O niya, matod pa mahigala sa report din he, it's okay to listen the zona. It's just that we're upset because members of the minority are being jailed and charged. That's the only issue. I feel like I can't accept that. I really have hard feelings about it. Matod pang Amy mga kaigalaan. Dili sa ma-appeal kay Muragwa sa mga higalay maayong gibati anang ang iya mga kauban, gipang kasuhan o gipang priso. Unya, matod pa, the president's sister, however, noted that she was also absent from her brother Sona last year. So di lang ni karon de in absent si Amy Marcos in Maris. Hasta last year absent sa gihapon pon kini si Amy. As for Padilla, miingon siya nga to attend a family affair but could still listen to the Zona on the radio. Matod pang Ruben Padilla, dili siya ma-appeal kay doon ako noy mga importanteng tambungan sa pamilya, pero maminaw siya sa radio. Ari lang paminaw sa 6-1 to, ha? DYHP lang inday Maris, o di ganit ito, DZXL. Ha? O niya, matod pa din mga kagilaan, sa diyang ipangutana, kung kining iyang pagka, kining absence mahigala, usaban ni kaprotista, ang senador mitubag nga negative. No, dili. But added that he did not want to offend the president, whom he described as a friend. Dili ko nun ni protesta, pero iyang giingon nga dili sa gusto nga makapasakit sa presidente nga iyang giilang amigo. Matod pang padilya. Unya, si Alan Peter Cayetano, daan na misulti sa mga reporters, nga he would rather listen to Marco Zuna on television. Di na siya muadto mga higala sa kwan? Sa... Senate, di na sa maadto may gala sa plenary, di na sa maadto may gala sa batasan, pagpaminaw sa Zuna, adto lang kung sa mga higala sa television. I would probably prefer to just watch it on TV. Perhaps the administration would also be more comfortable with that. And it's my simple way of protesting, including through wearing black. Matod pang Senator Cayetano. So, kinilang pag-black ni Cayetano, sagol protesta din ni Inday Maris.
13: Straight to the point.
16: Sagol protesta ni, kisa pa may nag-black line, si Pia, oh, nag-black man si Pia. Pink lang iyang ubos. Kinisla si Amy Marcos, nag-black man eh. Lauren Ligarda, doon ay something black. Pero kinis Camille Villar, nag-blue. No? Ang uban, nang gibarong mga kaigalaan. Kay mga laki, nag-barong, nga puti, nga barong. Pero kanin ka Cayetano, nga barong black, mga higala. O gisultig yung Cayetano, nga kining iya mahigalang pagsulot o black, nga barong, o sa kinin katimaan, sa iyang pagprotesta, matod pa niya may higala. Kinini ang protesta ni mga higala ang iyang ginahimo. Matod pa, sign of protest. Unya, mingon sa nga ang tulo ka mga members sa 13 majority black nga absent mga kaigalaan. Amot unsa kay mga rason nila ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto, absent mga higala. Senator Ping Lacson o Senator Bam Aquino nga wapod buto nga atol mga higala sa Zuna. Doon na siguro yung mga mensahe ane. Kaya di man pwede inday Maris nga dili importante ng adlawa para nila mga kaigalaan.
13: Straight to the point!
16: Kaya kining Zuna mamaning ipaabot mahigala nga adlaw mahigala nga mo report ang presidente nga adto sa katawhan nga Pilipinhon pinagi mahigala sa Congress. Joint session ko ni. In a year mahigala kausara mahitabo nga doon ay joint session ang Senate o ang House of Representatives. Nga doon ay mga bisita ani. Manambong dito, mga Largag Manila, mga kaigalaan, kay mutambong, kay imbitar sa Zuna. Pero kining mga tawhana nga mga senators giyod, nga sila giyod mahigala mo, importante na, kay ilaning session, wa manambong, doon ay mga mensahe ani.
13: Straight to the point.
16: Di po nato mahigala ma basol giyod kung unsa. So nagkasinabot si Lacson o si Tito Soto nga di manambong, apilos ba makino, wa mutambong. Soto said he missed the Zuna because he was suffering from a bad cold. Matod pa niya. Si Lacson, ila pang ikuha ang habig po ni Lacson o ni Aquino, may labot silang pag-absent. Unsa may rason ni Lacson nga ni absent, o ingoman si Bam Aquino, unsa may rason nga ni absent, basig paliha po silang ipang-sipon bagkag unsa man. Ang uban mahigala present. So ang tinuon ng ingon sa inquirer kung mauhon na yung mga kaigalaan nga tulo na gudaan ang di makatambong Bato, Jinggoy, si Marculita, tulo na daan plus ni apay pito daan sa minority nga mo tambong, pila na po na tanan. Unya di apa mahigalay tulo nga sa majority nga mo tambong, trisi mo nang mas daghan ang wa mo tambong kundas na nanambong.
13: Straight to the point.
16: Nga mga senators, ha? Mas daghan mga higala, no? Muna nga, medyo kwan yun. Ang Zuna kagahapon, mas daghan sa mga senators.

siguro awa manambong, kontra sa nanambong. Ah, ang uban mga higala nanambong dito, pipila lang. Ang duha mahigala sa lasikuan, ang duha katulfo ni tambong, dito mga kahigalaan, o niya, kinini ang sila si Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, nanambong sila. O uban pa mahigala nga mga kuan. Si Cheese o si Jewel, nanambong nila siguro. Pero paminaw ko si Jewel at gahapon magkabati itong istorya ha. Niya, tinudon to mga kahigalaan o si Cheese. Murag kuyo-kuyo sa tunila. Kamunahuna man sila nga. O tinudon ko ng igagaw mahigala ilang tinudon mga kahigalaan pasak kaso. How much more ning dili mga igagaw? Ya, kini politika, ginamitay naman yun eh. Base gamiton rin si Cheese o si Jewel para sa kinini ang impeachment. Paghuman sa impeachment, pagbuwag-buwag lang. Pagkita lang ikaw katawa, mahigala. Pero kining uban, ato lang isgutan ugma kay tungkol sa itong panahon nga napupo sa kasamang kay isgutan tani kay SBBA mga higala unsa ba nga mapalupad man kunog rakit. Dili ka kuyaw ng project mahigala mo palupad tag rakit nga wa magani magkadimaon ng atong ginagmayng BRT ra gani. Na-mention ng BRT kaghapon, Nims. Iandam lang ko itong porsyon na, Nims. I-discuss na ko na, Nims. Ugma na lang po, hon. Katong BRT. Yan, ano sa man ang BRT ron? Ha? Pikir ito sa oras, mga higala. Kini nga porsyon to grato sa DTX 500. Taas bang presyon si Mundugo? Ikaw ba doon ay hypertension? Basin taas mong sugar, basin may diabetes ka, o niyawara ka mahibaw. Ang taas ng levels ng blood sugar kung glucose ang napagay sa arterial walls o nagapalapot si Mundugo. O sa nakarason nga nung nag-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang iyong Mundugo. Ang diabetic hypertension mo resulta ka sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa ganit pagkaimputin sa mga lalaki. Ayan ang gulat pa nga magkagrabi imong kondisyon. Mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging ka sa palia nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo yung blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot sa muntulog, magkapugong sa hyperacidity. Gerd for liver, skin wrinkles, alopecia, uguban pa. TTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.

0: Pero ato nang tiwaso gisgot og mga kagilaan, labi na kinis Marcos mo palupad ko no og racket. Ang katag makuyawan anang kalakiha mga higalag mauho. At ang unyang gabi ay mahigalag tulumanon kung ako unyang gabi ay ang Straight to the Point Evening Edition malay kasamang Benji Tanghian alas 9 kito sa 10 ang tulumanon mahigalang Sincerely Ate Arlene alas 10 kito sa 12 ang tulumanon Straight to the Point Evening Edition o malay kasamang Benji Tanghian. Sa nga na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok manamilit kaninyo pinagis pagingon sa tanang panahon o sa tanang higayon dalaygon ang Diyos mayong buntag Pilipinas tatak RMN.
1: Not just number one, simply dominant.
2: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocesan Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
3: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
4: Tatak RMN!
5: All the time, RMN kami!
4: Tatak RMN!
3: One radio is favored by all.
4: Tatak RMN! All the way!
5: Loyal kami sa RMN!
4: Tatak RMN!
3: One radio network conquers all.
6: Number one!
3: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land, remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming salamat po.
7: Makakarating pa rin sa'yo.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
9: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
10: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka mausiga.
11: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sali natin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
9: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ikong capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko din pagkaugma ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Gusto ba ni mo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.

0: para sa manipyong dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sunod sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkaduog na ako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitrayo ginduha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
3: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated DMW License Numbers 003LB0307-2023R na kinahanglan sa mosunod nga mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates: Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skilled Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikanteng mo apply, pagdasa mo sunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Kodi ay si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koi Herbal Capsule, akong pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, akong pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last na pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
4: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo sir, bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, ni angay man ko. O anong maninda ko liha, ni asa sa bukat. Sulay mo liba, mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata, naapo ng umah. Kanang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ani. Siya makawa, madyo ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig.
3: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
4: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higo sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa Life Extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhin, Super Fiber, mabakal sa mga butika.
2: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
11: Nila Intinado, Pro 4, Malinsa City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad kay 30 mil man. Mata kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ipumaroon na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun na. Klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
12: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
13: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
12: Basin ba yung mabatan noong kubalik, ana, ha?
13: Dili po, uy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
12: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakataagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
13: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
14: Ay, hello mga kasama. Kinigay po inyong Kuya Joel Benzi, kauban sa kapartner, Randy Tayad. Mangumusta kanyang tanan. O sa tanang mga kaiksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga igala mga kasama, ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Rani. Kinigibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay kalaan ang ato magtatampo si Rani.

Kini akong problema kung muna kayo ni. Bahin ni kasagaran sa mga problema ka ng bagong magtiayon, bitaw niya di magkasinabot sa ugangan o ang ubagat. Mauni amo ah. Kung nga no, niyong na problema ako, ani, no? Inaniyon ako pagsugod, samtang nagkanta-kanta akong mga kanta nga standard kay ba. The loveliness of Paris seems somehow sadly gay. The glory that was Rome is of another day. I've been terribly alone and forgotten Manhattan. I'm going home.

0: شتا تای مرو کریت کریا تای پواس لای تای تای
1: مری پا یور کا یو ترو ادلاوا دا
0: تای
1: نو کا باو سب نا کا اون
0: تای تای انتی نو تای نو کنا ملی پایون کے گو کے کروسی منو نا مو ابو تنگا کو میجر بونس
1: مو ابادو پستی لت مکپالی تتانی گریپ دون Unya na anate rep bug na permi ang kabayo ang RH ba?
0: Balita tiga grip. Pag grip permi.
2: Oh, grip di na.
0: Oh, nay, grip lagi nay.
2: Ang TBDI nga akong gipangayo ni Munak Pastilan. Nagikapoy na rabakog ato sa ilang marichuna. Kato ko dito mo tanaw-tanaw sa TV. Unyamaw na nga, mas maigo nga. Palitan ko ni mong TV nak. Aron dili na ko magsigig ato sa ilang marichuna.
0: Ay, Jesus, nanay, kibla ka, nanay. Say, gusto ni mong TV, nanay. Haka na TV on o katong na yung antina. O, why antina?
2: Oh, siyempre, nak. Oy, katong doon na yung antina. Kaya uguay antina. Maaantaan yung TV on.
1: Huh? sabad yung lagring, oy. Kanang mga bag-uron. Wala mo naman ginahanglan, Juan Tina. Kanang mga flat screen.
0: Nabita.
1: Diretso raman na og wifi.
0: Basta
1: na yung wifi.
0: Okay, okay.
2: Kung niyagwa tayo wifi, asa man ito i-connect sa emong lubot.
3: Huh?
2: Mataka ka malang punso. Flat screen ka pa diha. Flat screen pa ng imong ilong ay.
1: Okay, usah ras personal ang mga ganyan ng emo, Greg.
0: Ah, kanyang nanasun mo. Nasun mo na, be. Aron, adi mo mag-away. Sige, sige. Pabutang tag. Wifi.
1: Oh, na, Roman. Na, mamay-pay na lang ta.
2: Lili-pay-pay. Wifi. Bungi.
0: Ha? Bida. Alisura niya akong mga ugangan. Akong mga nanay tatay. Gusto lagi mga na. Og ma, mabot na to atong kwarta. Mamali tatay. Unya, palitan to mong TV with wifi. Unya, nabagay rip.

0: Pagabot sa kwarta gipalitan dahil na ako taon ako mong ginikanan. Kunya di mo paigo akong kwarta nga dawat sa midyir na kubunos. Mga nagipunan lang ako sa ako tinigo para makapalit yung kugrip o ka ng smart TV. Kunya! Ah, ngigar tatay ah. Pinahambid pa taong tanaw sa TV oh. Ha? Ah, Napa-YouTube-YouTube oh. Ha? Ah, probida. Saan ka nagtanaw tatay? Tayo sa ibu tanaw.
1: Ay, si Sammy Street.
0: Ala, alam sa? Habi na kuyawa sa dimutrada tayo.
1: Ay, wak may lae dong. Nagita ko sa singan anak probinsyano. Waman.
0: Yunong na probinsyano tayo. Kipula ng mga tao.
1: Awa na sa probinsyano. Ay, kidot. Nasundan na siya.
0: Kidot, benyo mo tayo.
1: Nagpakanindot unta, unapay karaoke na ko, kompleto na unta. Anam ko tayo wifi. Karaoke na nagkukuha na.
0: Ay, kamulang ka tayo, palitan di ka anak. Karaoke, palitan di ka.
1: Wow, salamat na. Salamat. Ang ako na imagine, kada hapon at long Domingo, anhera may tukos bahay. Wow, na. Magkanta-kanta ko sa karaoke. Unya samtang nakanta-kanta ko, mag-aray ko nga rin duha kabutilyang hata-hata.
0: Ay, nang hata-hata tayo kay Kuyo, kaya na hata-hataan ka na. Katong Peter Win, ha? Nindot na. Peter Win ba? Peter 50, o di ba ka na puha kabayo?
1: Kusog mamati na.
0: Ah, kainumde ka na?
1: Wak man.
0: Ano ikaw kusog mati ng po kabayo?
1: Ay, maumrayim nun pirming nanay ni mo. Unya inikahubog. Ako ba pirming maigo sa patid? Pakukuhoy ng patid.
0: Maumre, kidot ba yan eh? Sige, lakas ako ah. Analipa kay taon na ako mga ginikana, tawag ipalitan ako sila o grip o TV nga smart pag yun. O ingon man, ipagkansan ako si tatay karaoke. O niya, nang lapa yung mga buwan.
2: Ga, ansa man taga, huwag yun kay plano nga magpakasal na ako.
0: Ga, yung regisor pang yung taon ko. Pero sige lang, babuto lang panahon na lang pakasal taga.
2: Kung dili pa ka makipakasal na ako, mas may tingali nga mag-ipon lang sa ta.
0: Ha?
2: Pasig na nakinakitang lain di ha mo nang dilit yung ka magpakasal na ako.
0: Ah, gani, taong gawin, pumida. O samtaong gawin, umitang kong lain nga lang, bukit ka.
2: Kanyang anong dilit?

0: kini mo pakaslan, pi.
1: Wa mo ingon di kita pakaslan. Basta ikaroon panahon na, o, oh, mahimong pakaslan, tika. Pero kailangan na tigong sa ito. Dahil na nang kasal tayo tayo kwarta.
0: Maugani, mag-ipon lang sa ta para ako na'y mutigong para sa itong pamilya. Ya, dili man ka. Sa ato pa, naagiti nga lilain, no. Aw, ikaw, kwid. Di masag ko mamugos, o dili ka.
1: Ay, still lang sa demo.
0: Ayaw pa.
1: Okay, gato. Yan yung kumklanggay. Ay, sige. Pakasal ta ka. Pero, dili sa pagkakaroon, ha. Ang mag-ipon sa ta para makatigong ta. Kung sa'yo maayo, pagkasal din ta.
0: Yes, okay? Gang, yes.

0: Salamat sa biotroferbal capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa biotroferbal capsules.

0: Ay, sige, pagkasaltagan. Pero dili sa pagkakaroon, ha? Ang mag-ipon sa ta, para makatigom ta, kung sa'y maayo, pagkasalita.
1: Yes, okay? Gang, yes.

abot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Dagan po sa ilahan nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karoon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best medium sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best medyo dili sa McDo. Kung nag-iisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.

0: Wa ko'y naimo, pinangga lagi umhal kay nako ako hinihumag si daday. Nagpuyo, may peruwa may muipon sa ako ang nanay tatay. Unya?
1: Unsara ne, mag-ipon na mo ang imong uyab.
0: O oh, nay, gusto nagi taon siya mga binyo, may pakasal. Pero wa pa ko'y tingin ni igong taon, ako biyang ipamalit ang plan si Sinisbay. Sinisbay, di ba?
1: Unya, aray mo mutipon.
0: O, oh, dili na eh. Mag-abang na sa mi. May lain mo ming among kapuyan. Maglain mi.
1: Oh, may masad noo na ba? Hinoo para doon na kay kuan privacy. O makabarog na ka sa kaugalingan mong tiil.
0: Tino na, anay. Sakto ginay mo na, anay.
2: Eh, gawas, anak lagring. Mas dali silang makahimu og atong apo.
1: Ilang di ako, pasoy. Tingog ka pa gyuda.
2: Eh, kay maubad bitaw. Nagsabot ang minaan ana si Rani. Dili ba nag?
1: Sa'y nagsabot?
2: Dili ba nag ha? Nagsabot naman ta, ha?
1: Uy! Unsay inyong gisabutan lagi?
2: Ay, nagsabot mi. Kapaspasan nila ang paghimo sa atong apo.
1: Huh? Unsa? Kuya, wagod ninyo. O, di ay magsabot-sabot na di ay magkamukamura. Unsa man, wala ko'y labot sa kongreso. Nga kamo na malay magsabot-sabot, magkamo na malay magsisyon.
2: Sama ka niya lang, Gregoy.
1: Alam di ay, ikaw rababunso, marukoy, rabakay ka sa tanang marukoy. Tingaling imnanta kag-usa ka butilyang kabayo, ha, nga po, ha. Straighto na ako. O, niya inagkahuman na. Piti ka na ako.
2: Eh, ayaw sa bana, day, oy. Ikaw, no, bayulinti. Nagyon kayo ka.
1: Ah, hilom dia.
0: Ay, sige na, ay. Sige. Mag-away ni nun mo ani kalaki, Aron. Atunok ko na, ay.
1: Asaman mo mo po, yo.

0: Ah, kini kang, okey rekan ni bayar? Ya? Sana ni mo. Si kagak ngadang dia.
1: Okey ni kang oi. Pelai abang ani.
0: 6K rai non. Ati buk mo cakbay, 2 kwarto.
1: 2?
0: Ha? O niya, ang saban. Okey.
1: Okey aku kang.
0: Ah, sige, okey. Aku rin daunan ha? Para kabalhin dito. Nakakita yung kubay nga mong kabangan. Kwarto rito siya. Na iyang gusto nga kami pamangduha. Upang may anak. Pero mas gusto siya nga tibok bay yun ang amo ang abangan. Kay way samok ba? Kay sa kwarto nga naidaghang nagabang si Pikas kwarto. Samukan ko. Unya, namalhin din mi. Ah, gusto naman ka din eh.
1: Okay ra. Kay ako ramang isa.
0: Suri-suri lang gud.
1: Daddy, kung ganahan masuri kang umwa ka. Masuri lang ko kanang naa ka. Kanang kitang duha ang magkuyog pa. Pero kung ako ragani, ayaw na lang uwi. Kapoy-kapoy lang ko.
0: Buryo ka din eh, ikaw raw sa?
1: Okay naman, unta kung ako lang isa. Kung doon na lang unta tayo TV, doon na tayo rev, or stereo baroon.
0: Ano?
1: Pagpalit yung TV gang B para dili ko laayan diri pa.
0: Magtigaw sa kong nga.
1: Dawi, di na kunin mo. Maulikid ko rin sa amo ba, awan niya.
0: Ay, sus, naunsa. Wapakot, didigaw, taon kang naging na, biya

0: ikaw taon nga unya tao vinyo. E bitigo pa ko pradum sa kika. Di, wala pa ko rin tinigom taon.
1: Oh, grabe. Kaduga na ni mo anong trabaho. Ah, wag ikin na tigom di ay.
0: Uy, tigo mag-o. Pero ako magigamay taon sa mua. Nipalit ko grip o gining TV taon ka smart. Unya, napay karaoke. Matunurot ako tinigom taon.
2: Imo da itong TV o graph sa inyong.
0: Ako mo ito. Ako'y kapalitan ito. Ano man?
2: Maupa?
0: Uy! Apaghatang sa amo ang midyerbono sa ako di gipalit og TV og rep. Og ingon man katong karaoke king tatay nako. Paigo ako midyerbono sa mo to nagamit ako gipun-an ako sa akong tinigom kamay.
2: Sa ato pa imo gitong mga butang to as inyo kay ikaw may nagpalit.
0: Uy, wow, gito ka ako kay ako to ginamit taon. Ako to tinigom ang kwarta. Nagigamit atong palit. Ako gipalit ato taon.
2: Takon mo una kato na lang.
0: Sige, ito na lang.
2: Kato na lang TV o graph ni mo o ingon man karaoke. Imo man kato.
0: Oo, lagi.
2: Kuha ato. Kato na lang dadadiri. Arito ibutang sa ato ah.
0: Oh.
2: Kato mo'y dadadiri. Imo man kato. So, di ba may katungod ka nga mo kuha ato kay imo man to. Kuha ato. Dadadiri sa bay. Kita'y mo gamit ato.
0: Daday!

0: Murag na lagi kay problema. Dahil kay nagagano na kag-inom na ko. O, him na ni botilya o. Grabiya sa lagi. Katunga na rinoon ay. Ay, kay problema.
1: Gamay, are we really sud?
0: Sa problema, basa ikat lang, ikatabangan na pre. Gamay na magana, ha?
1: Kuan good pre. Ako asawa ba?
0: Oh. Papa. Minyo na di ka.
1: Papa naman may magkasal, pero nahuog na asawa. Tipon.
0: Oh, dili pa kayo minyo.
1: Papi na yung minyo, rakiya po na pre. Porbida, kayo tipon man be.
0: Nus aman.
1: Ang tipon lagi. May nagtipon ako. Si pungutan na si balik.
0: Stila na no, pre. Sura, splingon pre. Eh. Naibayo ba nga nagsinaaray? Na nagani engagement ring? Nagkuha pa daan og mga bay? Pero resulta, bulag yapon.
1: Pre.
0: Mao na, pre. Mao nga. Bintras, wa pa ka makasal, pre. Isip-isip mo na. Ting-ting.
1: Lisura, mahal mo yun ako asawa, pre. Mahal ka yun ako.
0: Di ba lagi rin mo asawa? Ingon ka lang asawa, pre. Kung imo na siya. Ha? Kung nagkasado na mo.
1: Kasubagay mo.
0: Yeah.
1: O sorry, tawag na kuha na taon, pre. Nagkigugbaay man, pre. Kasal na ikuwang na mo. Nagpuyo na kun, pre. Magtiayo na, pre. Nautsa, butong nun naon. Murra, pre. Magtiayo na kinitipo na, pre.
0: Ama na itawag niya. Imong kapuyo. O makasal na gani mo, di mo siyang asawa, di ba?
1: Ako na siyang sumisya. Hindi mo siya. Mauno?
0: Oh, so, unsa may problema ninyo, ha? Sultihin ko, pre.

prostate cancer. Ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika. Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag o mas dautan o makamatay ng sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung atuubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: sandal, ang super sandal.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
3: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Mama mia, here I go again.
5: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
6: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Solmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Solmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Bisitahin ni Hydrochloride plus Chlorhexidine the generic name of Solmix throat spray. If symptoms persist, consult
7: EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guyaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban na. Go for health. Go for life with EXL.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kailangan ko mag-withdraw.
10: Himala, may BPI dito.
9: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
10: Isang Himala.
11: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
12: Zed Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko hospital yun at nagugus ko binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
12: Living Testimonies.
15: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
16: Isip ko sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng ug royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip no nahuna ug sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit usapang kargado para sa chance nga modaog og gas ug product prices.
17: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
18: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghangay og bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon, gisiwayan ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban, ug nanambok na gani po karon naghay nating anong nanambok na daw ko labon magsira ko akong lumog sa malay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Paragis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
17: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, pila-pila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, pila-pila herbal coffee ug paragis, pila-pila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis, pila-pila,

0: Unsa mo gini problema no pre? Sultay ko pre.
1: Ah, kuan pre. Ako ka puyo ba?
0: Mm.
1: Ako lang no ka puyo kay di mo ko dawat, ha? Ka puyo ay di pa man gyud mi kasal, ha? Ang akong ka puyo. Nangayo na ako TV.
0: TV.
1: Kailaay ko no kayo tawo ikaw si Arco no usa mabilin permis bay.
0: Mm.
1: Unya. Opa, mataw ko kwarta, pre, kikito ako bonus nga. Dawat ato ba? Ato major bonus ba? Mga ito, ipalit ako ato, refrigerator, TV, niya, napay karaw, kintatay. Kikasang ito na kong tanan. Huwag ni kaigo akong bonus ato. Puno na ako sa akong tinigom. So, karun, nahurot akong tinigom. Kunya, nangalit man akong uyap. Gusto siya magkibinyor ko. May kigpakasal tao na ako. Kunya, huwag mo yung kwarta. Pakasli! Wala kay kwarta, bida sa mga nurod akong gipamalit, akong kungingan ako, akong kapuyo nga, magtigom sa taday, kay wala mo kay kwarta, namali, nahurot mo na akong pamalit atong, akong major bonus taon, nagasto mo ito na ako.
0: Hmm, naaram rin na unya.
1: Gusto mo siya nga karundayon taon, may, ha, karundayon, naamit, ebe, kailangan ko na kayo nga, magtipon mi si Arong Usas Bayo niya, wasi kalingawan. Gusto niya naaray TV sa bahay taon.
0: Kanya?
1: Ang problema na ko kay sa dihang nahibaw siya nga ako'y namalit na sa TV, sa rape, o katong karaoking tatay. Gusto mo niya ipakuha ang dadun dito sa mga ipuyan. Sugol ka ito na nagtatay na ko, pre.
0: Pre, kanang bahay na, no? Ako matambag ni mo, no?
1: Ah.
0: Imo mingyod na. Wa may makalalis na pre.
1: Ah.
0: Kay mo man kwarta ang di pamalit na na.
1: Ako ba ito?
0: Pero di taon na conjugal property ninyo eh. Kay wa palagi pa taon mo makasal ha? Gipalit na ni mo, ulit taon pa ka.
1: Ah, alam ko sabi eh bro. Pero ako mo yung namalit taon na. Ito ako mo ito kwarta. Di tingalip kabuot na di tatay ko kwaon ka ito di ba?
0: Oh di kabuot pero may ubusan ni mo. Tatay ko na ni mo pre. Nga, gusto ka na may ubos mong nanay tatay ni mo. Ha? Ha?
1: Ay, no, babib.
0: Nga, maon na diya, pre. Ha? Maon nga, kung ako pa ikaw.
1: Ah, paitab yan, ay!
0: Saan ginom?
1: Di, ako pagkabutang.
0: Nga, maon ginom ni mo. Pasabtang imong kapuyo, pre. Nga, ina, nga, para ilam guto ang imong gipamalit. Para siya imong ginikanan. Kayo rito pa man kanto, pre. Ha, pagkapalit mo ato, pasabtag maayo. Hindi ka ni magkasabot ni mong kapuyo, pre. Doon na na'y something.
1: Something? Karakatas, Beatles? Something in the way
0: di,
1: she moves.
0: Di, nindot mo na, pre. Nindot na. Kanay mong asawa, di, nindot. Doon ay something na daot sa utok ng mong asawa, pre. Asawa, asawa!
1: Pre!

0: dungoy. Imo man tong kwarta ang gipalit ato sa ato pa. Duna kay katungoy. Mo ikog balibari, kuha atong TV ug ang ref. Ingon man katong karaoke. Ibutang diri sa atong panimay. Kun dinhi mo buhaton, dinhi mo dadon diri, ayaw pagdahong paulit pa ko dinis ato do.
1: Daday.
2: Mao ni ako problema, pusigihon ko sa akong asawa-asawa taon nga makuha taong TV ug rip ug ingon man katong karaoke. Saan man ako at depress? Ah, unsa man? Di ka ko mapatiya taon sa kong tatay ani kalakiya ug kula taon kong nanay minor batog kanang puwang kabayo kung sukit patit. Unsa man? Bam, unsa man? Usay buhaton ako ani bam, bi, palihog tabagi ko ninyo bi. Unsa man kung kamoy pasultihon, Rani? Bam, good morning mo dia, Bam.
3: Good morning. Sa barangay Tubo Tulido, nanting lasko.
2: Good morning.
3: Jocelyn Alido.
2: Okay, good morning.
3: Sa barangay Tubo sa barangay Tubo.
2: Ni Dudong Nanik, kumusta kaya Dudong Nanik?
3: Si Carlos Cabardo di sa Tubo Japon.
2: Kumusta ta to sa tanan ato mga kaigsoonan, labi na gyud sa ato mga suod nga pari. Father Josue Kaduda, Father Tommy Ogpo, Father Dondon Marok, si Father Ray Umamalin og si Father Darwin Gitgano, Father sa ato ang bagong mga amigo nga pari, Father Aji Panya og Father si Father Rene o si Father Rumi. Kumusta ka diha? Kamunta na diha sa Lubo. Kumusta munta na diha? Labi na gyud sa ato ang mga suod nga mga pare diri sa Punta Princesa. Ang ato ang kura paroko si Father June Parajang, Father Randis Figurasyon o Father Father Andy Satura. Kumusta ba diha tanan sa ato ang mga suod nga pare? At si James Father Lucas Inok nga kanunay mamati gyud nato dito sa
4: Alliance
2: of Two Hearts diha sa May Banawa.
4: Ginapay ko suka yung maminaw na to kuya Alan.
2: Kinsaman.
4: Team of pastors sa Talamban, Reverend Father Dundun Cedillo. Thank you kayo, Father.
2: Nakamag-lector niya.
4: Naa. Unya, sa mga mama ko yan, pasalamat na kay taas ang energy sa mga bata tungkol kay niinom sila Don Pepe.
2: Labi na yun ni Silvia. Sylvia. Yayoy Bagyo.
4: Wilma.
2: Wilma.
4: Wilma Yayoy Bagyo sa Olango. Nagagayang salamat, Ate Wilma. Unya, Kuya Alan, mas happy si Ate Wilma kay niinom siya Don Pepe Dark
2: Don
4: Chocolate.
2: Pepe.
4: Unya, niyagong-ugong sa Dayamon Yema OBM Special. Unya, kamupalit mo ha, Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch.
2: Mauna mga bata, Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker. Mauna itong baudong bang. Noon, kung maasa, tamo suri-suri, kauban sa itong mga barkada, mga amiga, mga bata, po niya, Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker. Unya, ugum-ugum, saan mo ugobi yung mga espesyal, og Dayamon Yema Special, og padung mo sa eskwilahan. Inom yung tao doon, Pepe Tablia. Kay mauna ay makapakondisyon na to, ding tunta na ata sa ato ang klase. Di ka magduka, sumasod yun sa atong utok ang klase sa atong maestra kung makainom ta sa ato ang Don Pepe Tablia. Ako mga po, ako nagipainom og Don Pepe Tablia pa doon sa eskwilahan. Okay, thank you kayo. Salamat kayo. Ang sita ng mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Foliar Fertilizer. Good morning ni Maria Cap. Salamat kayo. Ang ila pong ipanginuman eh. Ang kaping matapang kaya kang ipaglaban ang set panyawan ko Pemex, nga mutabang sa atong pagtrabaho, panington ta, mahuman ang atong trabaho, kung makainom ta sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. Labi na gyud sa ato ang mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, og ni Ma'am Shin sa Brumi Spirits, nga ang ilahang ipainom ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sa opisina ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kanki, Ma'am Casimir Araraw, Talister Dahan, og Consul Francis Paris de Ciudad Sugbo. Ang ilang ipagamit po sa ilang mga tao sa opisina ang atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban para mahuman ang ilang mga trabaho sa mga importante kay trabahoon sa opisina para dili magduka way kapoy mahuman ang trabaho pinaagi sa atong pag-inom sa atuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Okay, Ate Brett?
5: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karo ng Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, kolesterol katutasog sugar. Ingon man, kinang bukul-bukul nato sa itong lawas, ato ng imnanugset pa niya one herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, una ka mukaon sa imong pamahaw. Inom daan ng usa ka kapsula sa set pa ni Yawa Normal Capsule. Inigpariuto ni mo, maugyapon. Usagyapon ka kapsula sa set pa ni Yawa Normal Capsule. Imong imunon, una ka mukaon sa imong paniuto. Mausad sa imo niyang pagpanihapon, inom na po daan, gusa ka kapsula sa sed panyawa normal kapsul. Ug alang na ito na problema ng kidney o UTI, ayaw na magkahadlok. Tungod kay doon na makatambal, ana. Kana mawaan kugo normal kapsul. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugo normal kapsul kada 4 ka oras. O kung okay na, sana lang ka kapsula sa Kogo Normal Capsule mong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Kogo Herbal Capsule. Basta kugon lawas, bas kugon.
2: O sa tanan po na itong mga kaisunan, thank you kayo, Tibri, sa tanan itong mga kaisunan nga bigamit sa itong number one nga plan. Salamat kayo, tanan, sa pagpabiling number one, overall number one sa niya ito ang sediment. Well, thank you kayo ninyo, tanan, ha. Mauri tinuon nga wagtan sa itong panuhot, pamahol, panagitang luwasan. Varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, nilikay, pagyuntan sa digi, dapi-dapi nga magsakit, dysmenorrhea sa kababayanan, arthritis, rheuma, uba, pang panakit sa kalawasan. Ator na nga plasan sa tuang said Lenimento Well, pero sabuta ang naragyuta palit sa butika sa said Lenimento Well, di ba, David?
1: Hello na! Sa butika ragyuta makapalit, pero naagi Facebook page ang said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilang lang itay pang Panyawan Herbal niya makita tanang produkto dito sa said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugo Herbal Capsule, Sed Elemento Oil, o Celebrity Beauty Soap, labi ng Panyawan Coffee Mix. O sa mga tao nga, nag-iis ka bukina na puyo, yawa si kasakyan ng motor, pwede rin yun maka-order sa Shopee.
2: Shopee na lang, kay hatun pa sa inyo, abam!
6: Good morning! Kanimodi ha, Consel Lorraine Barrera sa Tanawan Oslob, Cebu, Consel Lode Lagare, ang nasab ni ABC President Tima Berungan. Salamat kayo sa inyong pag-onsing ani, katong pagpagamit ako sa ambulansya, katong nag-recording tadi reguliat, maglisur ko paglakaw, salamat kayo ha.
2: Salamat kayo, Captain, ha. Thank you kayo.
6: Sab ni
2: Reverend Pa. Katong driver ni mo.
6: Ha?
2: Katong drive ni mo.
6: Oh, si Narding, thank you kayo. Narding, salamat kayo ha. Kamugikan tao tadi, kaspatros kadlaon. Niya, may kuko kay mga pinadaan sa sila, delete na mo lang sa mga pisbay. Salamat kayo. Thank you sa Reverend Father Alred Rosales sa Kolonya Tuburan o Reverend Renren Sinining diyan sa Asturias kay Mato Panlanggulyat o si Reverend Alan Archie Botsing diri sa City Parish ang Bagdos kay
2: Kaya Darwin Gitgano, di ba?
6: O, oh, kay Kuan ka nang nag-pray sila sa kamayo ko itong surgery sa akong BTA. Salamat kayo. Ayaw ko makalimut ha! Ito ang mga staff ni Halabay na sa mga choir members, altar boys, sa yung mga ligo, gamit ang said celebrity ko tiko yung resop, ibuligulto tayo ng papaya extract. Ingon man, aduna sa kini mga sangkap nga magpawilin kayang batanon, younger looking cutis artista cutis por sila na said celebrity Kojic Beauty Soap with natural moisturizer para dilisad mag-dry ang atong skin. At yun ay mga itong-itong pugis-pugis up-up, hindi ka nimo masabuting mong kahimtang si mong naong murag na sunog, murag doon ay itong blackheads, whiteheads, sa celebrity Kojic Beauty Soap. Mauta na sa butika para original ang atong mapalit. Ha? Makita mo nga ga-display diha mga katong na mga element oil, katong mga capsules. Ipauta na kapilasar pitang sa celebrity Kojic Beauty Soap. Tanawa lang ang label, ha? Said Marketing. Thank you.
2: Okay, sa tanong mo na itong mga isungan, kita na sayo kita kakinin toksin. Mauling grabe mo patay na ito. Kaya kinip toksin. Mauling mo daot sa itong blood cells. Cover po ito sa itong blood cells. May daot ito nini. Unya nga itong cover po ito sa itong blood cells. Sa itong blood cells. Importante mo na. Kay mauling tighatod sa oxygen, nutrients, yung tubig. Sa tuang kalawasan. Importante kaya na. Kung madaot na siya. Mistake mo lang po ito dugo. Mauna makasakita na mga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sistuguban pa na itong balatian. Bono kinang lang yun na flush out ton ang mga toksin. Nga nipundo sa itong kalawasan. kalawasan pinaagi sa pag-inom sa G-Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detox diet. Natural nga remedy. Tigwangtang sa balatian. Puno sa nutrients gamay ang pagkapaligon sa atong vital organs. Ang atong pag-inom usa ka kapsula mura lang mintinan sa ato. Usa ka oras sa di pa kamukaon pero duna na kay balatian katuloy kay inom. Buntag unto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Imna na itong walong ato sa dusi kawasong tubig matagadlaw. Busa, kung gusto ka mawagtang kan mga tuksin sa imong kalawasan nga mainungdan sa balatian. O garun ligon kanunay ang atong vital organs inom yung tam matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Ang number one nga mo flash out sa tuksin sa tuang kalawasan. Ate Press?
5: Okay ang sender ato karo adlaw.
2: Si Dudu Rani Ate Press.
5: Rani.
2: Problema gid sa ni Ate Press kay ang mama ba? Gusto na kay nga makakita ang apo karon nagkita siya asawa niya kaniliging iyang mama para igon pa kayo nga laay kuno kayo ang kuan gipalitan niya ang mga appliances Ate Press TV palitan niya rep niya palitan pa niya karaoke ang tatay. Karon nakakita siya babay nga iyahang gusto nga pakasan gitipon-tipon sa niyao niya ningon babay la ay adre dungoy ako raw sa politiko ko andong niya karon nahurot man yang kwarta Ate Press kay gipalit man niya sa iyang papagmama mauto nga nihangyon lang sa siya unya landay kay kwan sa saon nga di ko kapalit ron kay da kapalit pa magugko sa iyo ako ang tatay nga mauna appliances dito ano sa imuha dito ang katudalan dadato diri sa to ang gipuhian kay may lang to manakoy kalingawan ang problema niya di ba kuno masuko yung mama papa taon nga kanang iya harbang mama makainom kuno kanang red horse kanang RH sus kusog ko ni mamate dati pres saon nam lang niya
3: mga paro man
5: di maayo uy
2: kanisang
5: mahiubos gito yung papa mama
2: lima ka yung sulti sa lima ka babae dili daw dili yung kwarta so sa ato pa doon na kay katungod anak mao na nga mao na kung ayaw kong balibari kuha itong TV o grip ingo mga itong karaoke o ibutang to dili sa itong panimay kung dili itong nibudado dili ayaw pagdahom nga bupauli pa kung dili sa ato. Ningun tao.
5: Nay, buhag din ako eh.
2: Kuha mo na, unsay panganan na Ate Press? Kanang...
3: Buhang seminar.
2: Dili ka na bang gold digger ba, no? Maro ba na, Ate Press?
5: Oo,
2: kanang...
7: materialistic.
5: Materialistic.
7: Dili pa man nila na conjugal property, kaya wala pa man nakasal.
5: Dili, uy.
3: Dili pa na matawag.
5: Dili, ulit ako pa man. Ulit ako pa man si Ato Pagpalit.
7: Ato, please, kumunta lang ko ni Ate Press. Kami magsundaghan mi. Unya, pananglitan, mingin mo ito kumamay ng kapista, o ikaw, Pedro, ikipalit sa kanang sakasakong harina para turta. Ikaw, kuan, ikipalit sa mga itlog. Ikaw, Bernardino, ikay sa mga kortina, mga plato. Yung ano? Inikamin nyo kuno ato, wala kuno may power nga muda, Ate Press. Kay puro pa man may ulitaw daga pagpalit. Anarod kuno ito sa ginikanan ni Belen.
5: Oh, depende. Depende. Kung ihatag sa mong ginikanan, mong mama dadala rin doon, kung magkaana, okay ra. Pero dili, di ka makapugos.
7: Kanaamang uyuban, mingon nga, uy, kanang bayan, nakatampo, may kong skuan.
5: Ay, wow.
7: Nakatampo, may kong kanyinto diha.
5: Dili, oy.
2: Grabe, uliyan kasi mong kanyinto.
7: Mauma?
3: Patubuan mong kanyinto, kapilan mong katuwi.
2: Oo, maninguhan lang kayo. Panalitan na ti Pres, maminyo kang lain. Paninguhan na lang. Ay, pagsali ka ng kay kabilin, diya, tanan. Kay ka na, bisakon saon na ti Pres. Wag yun, madani mo diya. Wag yun. Kay naabitay ko noy dato at ti Pres, nga namatay niya. Dato kay siya, purti niya paninguhan nga madato siya. Daggan siya yung kwarta, pagatubang niya sa Ginoo. Siya, asa mo yung kwarta? Asa man imong hangkabtangan? Asa imong bahay nga dagko kayo? Ang imong mga building nga dagko kayo, asa man? Lingi-lingi siya, wa kay nada. Anya, karon higayon na asa pa doon ng imong kalag. Hindi na siya Ginoo. Asa pa doon ng imong kalag. So, dili na ka maghando man na. Uy, ayaw na paghando man ng mga kuan, di ha? Kay mag-unsa ko no, maabitaw na gingon ni Consel Francis Paris nga, mag-unsa ang imuhang bahandi kung malaglag imong, maangkon ng kalibutan ba? Unsa na?
7: Angkot imong kalibutan, malaglag imong kalag.
2: Mauna di ha. Ayaw na lang, uy, naunsa. Kadi sa bayan na dong, arani, biyay na dong.
5: Biyay na, di na maayo.
2: Di maayo ni dong.
3: Imo pag yung inahan mo, embarguhan mo.
5: Di na maayo, batasan ha.
2: Ang imuhay noong gigikanan nga, idito ka, gipakatao, gida ka, siyam kabuan, siyantian, kwaan na nimo.
7: Uban patingalim kwan ka na pang sa unong gulit, mayingot yung lingang, samtang, mao na isulti sa panalitag makaglalas sa imong babae, sir, ani? Una isulti. Pero kung aray po ko sa 28, Matthew 28 verse 18, miduol si Jesus ug mayon kanila, gihatag ka na ako, makatigwangan, wa naman noon ni, mga ligid, wimod niya,

0: mga ringgit ba yung mo diha, oy?
1: Sige na ba, mo, oy?
0: Nagtapad ng mga baril. Kadiyot lang. Imbis, yung sabto ng mga edaran at ipres, yan ang mga nung gikwaan o...
2: Kwaan makalipay noon.
0: Kwaan o kabuot. Kasi may magbuot eh noon. Matot pa sa kwaan. Matot pa. Arong kung way gubot, matot pa sa amigo na kumpare nga. Kiniko ng mga investment ingon ani Ate Press. Pwede mo ko noon eh, pero gusto nyo ka nga malinaw ang imo.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
4: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero... ikaw mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
5: Bitaw, tinuod mo na.
4: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
5: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mang yuko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka.
6: Joe!
5: Dili na ko mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
6: Joe! Maluwi ka! Joe! Joe! Ow! Oh.
5: Mateo! Scammer?
7: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwag ito mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
5: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon,
7: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwak natong duha.
8: Bisan ako?
7: Oh. Oh. Lola?
9: Glulas Boy. Suglanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda o gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
10: Igala, nakakape na ka? Kaybo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka! Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kang maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
11: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
12: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o PTX 500, makatabang kinis sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano na ito ang pag-inom.
13: Alustanan na akong silingan PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
12: DTX 500!
14: Mapali ang mga butika.
15: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Ahoy! Kidney care time!

0: time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Pilapin!

0: San Miguel Peeling Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa said panyawan garlic. Maukining klase sa said panyawan capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa said panyawan. Said panyawan garlic capsule. A quality product of said marketing.
2: This time check is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
3: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
4: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahi naging maglayan ng kabuhi.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.

0: Sorry. Oh, sige, lingkod na.
1: Okay, sir. Wala, uy. Kakusog sa kong kulpa. Dili ka ni siya makadungog. Kusog man kaayo ni.
0: Okay na ka? Oye, ikon na. Kana, kana. Kana ang i-press.
1: Saan ni, sir?
0: Kana, F2.
1: F2?
0: Basta, naraw. F2.
1: Ah.
0: Sige, i-press. See? Then, i-move ang mouse.
1: Uy,
0: kalma lang, kalma lang. Tanawa ang arrow. Pantay, kakita ka sa arrow?
1: Oo.
0: Okay. I-guide sa nako ang imong kamot, ha? Around doon na kay idea. Relax lang. Ay, paghiya ang imong kamot. Ako rin mo guide.

0: Oh, okay. Kato lang una. Umanasad.
1: Sige, sir. O, salamat.
0: Oh, dadaanin yung laptop. Imo man eh. Practice silang sa din. Experimento eh.
1: Ay, di lang ko, sir. Eh. Makaguba niya ko.
0: Di mo na maguba. Gawas kung imo ng ilang ba? Or, unsa ba? Pero kung hinahinayan to di mo apply, akong itudlo ni mo, okay ra na. Ang importante lang nga, mo-follow ka instruction o kamao ka mubasa.
1: Sige, sir.
0: Hinay na.
1: Mo gawas na ko, sir.
0: Akaray, sir.
1: Ay, salamat. Murag yung kugilantan kanina.

0: Dili lang ko, sir. Makagubao niya ako.
1: Duyay. Karon pag ito, makakupot og laptop. Pero, ako gong na-prove karon. Nadili siya tinuod ka tumboy. Okay. I-guide sa na ko imong kamot ha. Aron, doon na kay idea.
2: Anong di man mawasa kung nauna ang iyong pagkupot sa kong kamot? Paragihan sa paggamit sa mouse. Huwag ang iyong dukha niya may sakit sa kong likod. Samtang nagbuhat ini. Huwag ang pagsakit sa iyong suwang sa kong buhok. Kanong dili man yung matangtang sa kong nauna? O ganong gusto pa man kayo ang akong kulpa? Gawa pa mawaktang hantot karan.
1: Relax lang. Ayaw paghahiay mong kamot. Ako rin bahala.
2: Hala. Naunsa man ko. Ngano man ko.

0: Imo na gibuhat?
1: Angay lang, bro. Diba? Anangan na ako sa padiritso kong trabaho, dito nga huwag na ibaw ang bisan basic sa computer.
0: Pero ikaw ginamunay? Huwag ka mag-hire og tutor?
1: Well, ako sa gitas ang akong kagalingon kung pwede ako pwede ba ako mag-tutor.
0: Oh, wow, ha?
1: Ngano? Dautan ba dayang akong gibuhat?
0: Oh, di man. Nganong dautan man. Pero di lang kiko makatuo ba? Nga imuning mabuhat. Kining effort ba nga imong gibuhat karon? It's just unbelievable.
1: Kung sa may naka-unbelievable, ano, bro?
0: Knowing you, bro. Knowing you. Tingali.
1: Imo na sad nang gitagaan og meaning ang akong gibuhat, ha? Bro, ako na ning gibuhat for myself na nasad. Hey bro, mo backfire ra maghihapon nina ko kung magkasayup-sayup sa iyang trabaho si Joe.
0: Finally, nagkalitong ko lagi siya pangan sa dakong kasayon.
1: Oh.
2: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direktang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass! Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

0: previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Delivery! Maria Jose!
3: Is that box really mine?
2: Surprise!
3: Why are you inside the box?
2: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fun Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
4: Borrow up to 90% of your savings.
2: No processing fee and get fast approval.
4: So you should
3: apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
5: Pag-ibig Fun Solid Kaban.
1: Apply now for the Pag-ibig Fun MPL via virtual Pag-ibig.
6: Driver ka ba nga, Pirmi? Magbiyahe bisan gabi.
7: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
9: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
10: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Haplas-haplas alang sa panuhot, mami. Ang panuhot na asa sulod sa tiyan ni baby. Maong kinahanglan sa sulod usab subaron. Pinaagi sa Rest Time Drops. Rest Time Panuhot.
15: Rest Time to the rescue.
12: Unilab quality yan.
13: Simeticon is a generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
17: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
18: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
16: Let's do this!
18: Pag Enervon Z Plus na!
12: Unilab quality yan.
13: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Goodbye.

0: Finally!
1: Balik na sa mga trabaho, bro. Sa muka naman.
0: Ay, sa kukingin ligod. Excited asad ko sa pagtrabaho niya ni Joe. Isip imong sekretary. So, unsa may sunod imong plano?
1: Oh, syempre. Pareporto na siya kung kaya na niya.
0: And how about her looks?
1: Oh.
0: Awi noon, pwede naman ang lalaki nga sekretary. Hmm? Di ba? Tingali, mas okay siguro. Magpulo lang siya. Pulo og slacks.
1: Di sana na ito problema. Lako na kay mag-review pa ko sa mga proposals.
0: Ayay, hingin lang mo dahil ta.
1: Ikaw na. Chupe, chupe.

0: Pagdali gyud og katon sa mga gitudlo ni Mateo nimo aron nga makasugod ka na dayon sa trabaho.
1: Mingaw na unya ko ni mula.
0: Oh, nga duman. Nga makita ra man gyapon ta ini kagabi eh, kay usara man ni atong gipuy-an.
1: Pero kining kinabuhis merkado la. Mingaw man gyud ko ini gud.
0: Hayso, sa sinugdanan ra na oy.
1: Basta la oy. Mingaw gyud ko nimo. Kay lako na man gani ko karon pa lang.
0: Hayso, kadrama ba sa diay ni mo joy?
2: Mm. Hi, Lola!
0: Oy.
2: Papalita ko og mangga, Lola. At pilang kilo?
0: Tag 500 kay ikaw man.
2: Ha?
0: Pila mangga kilo imo, duha? Oh, 1,000. O kung tulo, 1,500.
2: Joker, masada ay ka lalaoy.
0: Na, di dyan noon ko Joker, day. Terror noon.
2: Cute, di ka ay ka lalaoy.
0: Niswa. Yay, naibawon ako. Nga dili ang akong prutas mo'y imong toyo. Ako. Ako'y imong toyo.
2: Bright, di ka ay ka lalaoy. Liwat this Mateo ni mo.
0: Pero kung unsa may imong toyo nako, no ang akong tubag.
2: Makig-amiga raman ko nimo, Lola.
0: No!
2: Mag-sorry raman ko nimo.
0: No!
2: Pasensyahin na lang ko, Lola. Promise, good girl na ko sukat karon.
0: No!
2: Pakiawanin na ko tanan imong tinda, Lola.
0: No! Oh, yes!
1: Yes. Wa, mang kay klaro lah.

0: Law-gaw lagay aning lola, sir. Huwag kay baruganan.
1: Ay, sige na lang, yun. Kay iya magigiti noon. Gipakyaw man ang atong tinda.
2: First time nga nakakapitin yung katawa.
1: Matiyo?
2: Lola? Ano sa itong gisulti ni mo?
1: Waday kakadungog!
2: Ha? Yeah, nakadungog. About ni Jessa? May ato na sa demo?
1: Oo, lagi. Og iya gipakyaw ng tanan akong tinda.
2: Lagi. Gipakyaw.
1: Uy, naunsa man ka. Mura magag nagtama.
0: Grabe sa demo, lauy. Tama,
2: gyan. Nakatawa sa
1: siya. Hoy, Matiyo! Hoy, Matiyo!

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
4: Beach trip or island hopping. Maparty. Maadto sa gym.
5: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
3: Let's do this!
5: Pag Enervon Z+ na!
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
12: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
14: ECS!
15: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
16: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
17: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
18: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
19: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly.
20: Travel na sa inyong suking tindahan, San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
21: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
22: Ang galing-galing mo!
23: Smart,
22: Smart Dishwashing Paste ko!
23: Smart
22: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
23: Smart!
22: Tanggaling for everyday!
21: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
22: Tanggaling-galing mo!
23: Smart Dishwashing Paste!
21: Heavy-duty linis, bawat pahit!
24: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
23: ACS.
25: Nibalik na ang pinakaunang kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy niya kape o gumut o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washy!
28: Hello, Mommy!
27: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
27: Mula noon hanggang ngayon!
23: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
29: Ahoy! Kidney care time!
30: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
31: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
32: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
33: Likay
0: ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.

0: Maigala, gidapi ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangisgaring.
4: Audio editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng Laing Sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Lahat na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Hey, mommy! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Nganong ipaw ng musika? Kinsay!
6: Pagkaw na maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakop. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Director Francis Eliaga Espares, musical scorer Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin sa RMN Drama.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, anak.
10: Exido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
14: Bisan kapoy na,
13: kayahon tanan.
14: May nalang na ay bag-ong Revicon.
13: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
14: Revicon,
13: tabang aron masagad,
14: imo kausog
13: with proper diet and exercise.
12: Unilab quality yan.
15: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrix B araw-araw. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
16: Oh, boy!

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Pati kakibot! Pati!
2: Tanaw na to, og dili ba siya atakihon? Gunubon ko ang iyang mga negosyo. Putlon ko ang tinubdan sa iyang sapi. Magbasol ka, Don Rafael. Nga nung nakaanak ka, og sama na ko.
1: Okay.
2: Si bisang kinsang mo babag patya!
3: Oh, kagibot!

0: Marga, asa ka man?
1: Morir ako sa atong mga tanom. Mutan ako sa atong mga orchids nga namuwak.
0: Okay. Okay, sa hayaw pagkawas ang compound, ha? Kay tingali kidnapon ka na usab.
1: Dili, darling. Dihar ako sa atong mga tanom.
0: Okay, padayon lang, darling Marga.

0: Miss Marga.
1: Uy, ang ngayon kayong kanahan siyang short ay.
0: Nindot kayo, Glegs.
1: Ay, pero diyong makandila nga gituan. Kanino itong forma siyang lawas, no? Parehas, me. Out sa bahel.
0: Nasa. Nasa ang mga tanom.
1: Nakunit siyang cellphone?
0: Murag doon ay kaistorya.
1: Di po tingali, Senyor Rafael, tungkol kay. Nakita man ako, nga waman magkunit Senyor Rafael siyang cellphone.
0: Kinsa kayang kakaistorya, no?

0: Maniguro lang gid ko. Kamo ba ang itulis umipatay sa driver? O gisunog pang ang taxi?
1: Yes! Mami Moiga!
0: Oh, Federico!
1: O na ni, ang akong giingon, kanta di Rafael. Gabasula niya ang iyang pagtraidor. Din, nakigunsabo siya sa usang katawang nagsunog og maskara. O ba'y nipusil patay sa akong mga sakop?
0: Oh, Federico!
1: Sinugdanan pala ni, pakurugo na ko si Dali. Palabana o niya ang iyang kabin, kanang iyang kasangga, ang taong nagmaskara.
0: Federico!
1: O sa balita ni Abel? O saan? Hmm? Nara magpuyo si Abel sa mansyon?
0: Wa, Federico.
1: Siwa? Oh, gusto niya ngayang papuyoon ang iyong anak na si Abel. O pa day?
0: Nawag tanging interes sa pagkuha kang Abel.
1: Oh, really? O sumainong na?
0: Nabugnaw si Rafael. Dili na siya makuha kang Abel. Tungod kay... Wa kini makatabang niya.
1: Aha. Unsang tabang ang iyang dipangayo?
0: Nangayo siyang tabang ni Abel sa dihang gikidnap ko. Pero, way na himo si Abel. Dipasagdan lang siya.
1: Oh, wow ba? Mirisi! Mirisi! So, sala, nakita na niya. Nasulta na niya. Nga way kapuslanan ang iyang pag-ila kang Abel. Nga iyang anak.
0: Dili na siya interesado. Kaya ang iyong mga anak, way kapuslanan.
1: Aha? So ito pa? Api ko?
0: Apil ka.
1: Sige. Wa bagay kapuslanan ko. Tanaw na to. Tanaw na to. Kakita siya og milagro gikan siyang anak na way kapuslanan. Ha? Og karong taod-taod, tunay laing mo po to.
0: Onsa, Federico?
1: Pabuta! Ahibaho ka na!
0: Sultihi ko! Onsa ka na?

0: Seryosong ilang panagsulte.
1: Hindi rin ko itong ani ko.
0: Wait, siyempre na rin ko rin ang iyong kasulte.
1: Okay, sige. Bantay ha. Masimbi makikuman ka lang babae ha.
0: Ano? O say nga?
1: Mahibaw gani ko na doon na kila yung babae. Patiyon tagit ka.
0: Yaks! Huwag babae!
2: Pahibalo na ko sa mga katsauhan aron inyong mahibawan ang original Koy Herbal Capsule. Ibitibo gayod ang mga sagol. Doon ay ginger, ginseng o garlic. Mahilti yung ka. Automatic doon na bagay ang palaya o balunggay. Imo pamati, murag hayahay. Busa ikaw, ayaw paglangan. Gasa kini sa kahitasan ang original Koy Herbal Capsule. Makaingon yung ka o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
3: This newscast is brought to you by United Home CTAB. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
4: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani ihakunggi pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
4: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-ag guwanta pa.
6: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: Mama mia, here I go again.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Kailangan ko mag-withdraw.
16: Himala, may BPI dito.
15: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
16: Isang himala.
17: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
18: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
19: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
18: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
19: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
18: Wow! Mo pagani paghaplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
19: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
20: Traffic! Kung mo biyahe, dagat mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta man hutsuot ang sangka. Paspas ang aksyon. Sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga. Liog og sakit sa buko-buko. Sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
21: Mau ka na, correct. May relasyon sila si Marca o Federico. Ikaw, Federico ka, ha? Nagwat-wat ko ni mo, doon kang Marga, karoon ka. Kay nagsilos man. Nagsilos na ko. Giuntoy lang eh si Don Rafael. Yooks! Animal, nasakiran ako ang... Nasakiran ako
1: ang... Pinsa na!
21: Nakabantay siya.
1: Kinsa na?
21: Meow. Meow.
1: Oh, iring? May iring? Kuyawan ako. Amin akong dun itaw nga namino sa among presulti ni Federico. Kinahalan nila akong makumbinser si Rafael. Ngayahatag na lang niyang gipangayo ni Federico. Unsa ka kadong giiwan ni Federico nga? Doon nila imubot po? Unsa magkaipasabot niya ato?

0: Na may daghang nagtapo ka mga tao. Una ay patrol car sa police. Nasa Osaka convenience store. Magsusik ko.
1: Batay.
0: Nong. Unsa ni tabo nong?
2: Eh, gitulis ang maong tindahan.
0: Mao ba?
2: Gitulis ang tunay gipusil. Hanggang patay yun.
0: Unsa? O asa na mga tulisan?
2: Nagasibat na do.
0: O wagi nagkasanta?
2: Na, kinsa may musanta. Nga mga armado man itong mga tulisan. Pilagpil ka, matay ka.
0: Oh, okay. Salamat tong. Oh, nice check nang mabot. Oh. Kanon na daw. Si Don Rafael.
2: Si Don Rafael.
0: Agiya kanang sakinan.

0: señor Bael.
1: Yes, sir, papá, tiger dan guardan, yor.
2: Animal.
1: Ya, tulis.
2: Mga animal.
1: Dako-dako ang ganti dan ngadaan, yor, kay ang kuan kining kita kagahapon, wak man ma-deposit. Dada, patay pa yor ng atong guard.
2: Deposit? Nagkaila ba ka mo?
1: Wagin, yor, eh, wagin. Barong-barong kayong mga dagway.
2: Kumar sa kong taxi. Ang akong sang convenience store ang itulis. Ipatay pa nga akong guard.
3: Sir, ikaw rin ang tagyan nining maong tinahan?
2: Ako. Ano?
3: Nangunta na lang ko, sir.
2: Kaduha na kita nga nag-abot. Katong itulis ang taxi o gisunog. Napatay gihapon. O karun, itulis ang akong convenience store. O gipatay ang gwardya. Ano yapon ka?
3: Nagkaatol ang tingali, sir, nga niagi ko.
2: Nagkaatol? O masigur sa ka sa mga kauban sa mga tulisan?
3: Sir.
2: Palayo ka na ko. Palayo! Kamurag mo samot ka buwasay tang akong adlaw. Gitulis pa nga kong tinahan o namatyan pa ko. Ano pa ka nagsamok-samok ka na ko?
3: Sir, of fight.
4: This time check is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.
5: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
6: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
4: Super Fiber! Ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog Kaon, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
4: That portion was brought to you by Bygon. 100% knockdown.
11: Bilang kilo sa karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsak presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cantiveros D. O gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Balit na.
13: Sarap magkasama.
4: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
16: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
18: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtok na plema, afford pa.
19: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
4: Happy! Everybody is happy!
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain na nga kung...
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kaya estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, huwag mawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod nga Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini yung duha ang tinuod nga si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa sakay estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Nagkabuang siyang lihok si Clover. Mituusab siya sa gisugo ni nanay, si Disney. Pero kung wapalang unta maabot si Clover kaganina dito sa ila ni Ma'am Denise, gisulti ko na unta ni Ma'am ang ako pagbating ato niya. Mamahala na lang ito ako. Kung dili man niya dawato ng akong pagbati, at least nagkasulti ko sa tinuod. Samtang nakahimo pa ko. Ay, nga ito bang ingo naman hinuunining akong kibati, eh? Birthday na ko, ugma. Pero nga ito, lahi man lang akong kibati. Mura bang, hawang o ingon sa dili ko na siya makita pag-usab. Ano pala? Ay. Huna-huna rin na ako ang kabalakang ating alig. Mausap ang yun na ni Ma'am Denise. Dili mo ba na mo? Pero yun ako punta na dili. Kaya misa naman siya. Ay, Ma'am. Ma'am, in love ako kanimo. Mahal, kanining dughan ko. Wow, legs, Ma'am. Kung magsulat kas blackboard. Sexy katanaon ang imo sampur. Katumong sa nikantahada. Igo kayo, haom kayo para ni Ma'am. Kay tinuod yun yan. Dili ko makakonsentrate sa klase kung si Ma'am Denise na ang nasa tubangan. Kay magtanaw man tuod ko niya nga nag-discuss pero naglupad po lang akong huna-huna. Nangandoy nga unta. Maako siya. Oh my God! Unsa kining gibati ko. I love my teacher, yes I do. Dughan ko daw mo buto. Wa ko'y homework, wa ko'y listen. Nga kong gihuna-huna kang teacher ko nga matahum. Oh my God!
1: Pagdali, kadagan ka para ba kayo buhato nun? Asa ka man, ganong may paingon ka man diha, ha?
2: Muna, nakadungo kumikang ka si Piolo, nay. Kadil ka sanay, ha?
1: Ah, dili mahimo. Magsige lang ang undang-undang trabaho. Mauman ang musamot mo kadugay nga mahuman sa inyong buhat kay mga linga kay mong mga batanon karon. Lakaw na!
2: Ha? Asa man?
1: Sa imong buhat! Lakaw na og buhata na ang imong mga lihoko nun. Hinomdomi nga nagdagan ang oras, Clover, ha? Tarisaup ng adlaw.
2: Oo, nay. Nanilig na ko balik tayo, ha?
1: Hunonga ka na.
2: Ha? Nga naman, upagani mong itnit.
1: Maumanggani nga hunongin na. Lakaw sa kusina o pagtakang uglong agan. Aron samtang nagtakang ka, maglimpyo ka usab. Makadaginot ka sa oras, kay may 20 minutos ka na lang ang nahibilin.
2: Ha? Layo pa mang kung alas 5 good.
1: Alas 5:45 musaw pang adlaw karon matod pas balita ka ganina. Bote pa siya, bot. Dili ka gede ay makapamana sa akong apo.
2: Maglungat ako.
1: Pasti

kutung ta. Kita aja mau untak kong matu grab tu. Mak muka mau kita kagutu mai. Wak masa itu aku mengakau ngadina ke. Nabisi ko sa lubung ni lolo. Nabisi ko pakita sa mga tao nga naguol ko mong wakoy ganang mukaon. Mabango na lang ko eh. Sa kahit dali rang maluto rin sa kusina, no? Basin doon ay dilata rito. Kadto na lang. Oh, uy! Unsam to! Unsong tong may kagil-kil din sa kusina? Warma sinatandog din eh. Ay, base ng ireng na tingali sa silingan, may soda sa binhe. Bisiba sa dayon kay, huwag man makasungkab. Sa masisungkabo niya nga, huwag man gani ko'y ilungag. Kabusit biyan eh. Sakto di ay, kinumdum na naman ko. Pamlay tuod ko'y linungag. Ah, hagmian eh. Makalungag yung kurong nga. Wala si lolo. Piskot niya eh. Di rin ba yung kamaumulong ang tarong? Kundi mahilaw. Malatasab. Ah, hagmian eh. Magpalit lang ko sa gawas o glutodaan eh. Masayon pa na. Pero sakto. Karoon nga wala si lolo. Maglutodaan na lang yung kuini kanunay. Okay. Sus, may gani kay. Daghan og bilimos ni lolo. O para po na ako makiting kung hain niya gitaguan ang iyong kwarta na. Naipaw, manggit ko ba? Nga naar ni sa kwarto kaya dili gusto si lolo nga magbangko. Karon, human ko mga kaon ron. Pangitaon ko nagsugod ang iyong kwarta. Wa ne makapugong nako karon. Kay wa na siya.

0: Lalo to na ang tanon. Ako ng pangon. Oh, husto si nanay. Igosap nga naluto ang kanon. Nahumansab na ako ang pagpanlimpyo sa sala. Yes! Yes! Success! Ako! Nagyod si Piolo! Wa na laing makailog ni Piolo gikan ako. Kinahanglan nga nami kasuwatan nga pirmahan aron pagmatuod nga ako lang si Piolo. Og wa na laing makailog niya gikan ako. Sugod karon.
1: Nahuman ka na ba?
0: Human kiyo! Ako pa, nay. Ingon bitaw ko ni mo, nay, nga makahimo ko. Basta alang ni Piolo, makahimo gyud ko, nay. Mao nga, hatagay kog bolpen o papel, nay.
2: Alang sa unsa?
0: Alang sa among kasulatan. Among kasabutan. Nga ako na ang future niya nga asawa o dili na siya mahimong manguyab ni bisan kinsa.
3: This newscast is brought to you by Mabilis magpagalingin as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
3: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
7: Maulan man? No worries na amoy kulubang damit.
8: Charm! Fab! Con! Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng charm!
9: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
0: This time check is brought to you by United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab.
10: Singing along to your favorite song at full volume? Feels good. Almost as good as the fully digital experience with Salmon Modalone. Pre-approval in a minute, and you can apply online from anywhere. No travel, no paperwork, no long waiting. All you need is your phone. So maybe it's time for a new motorcycle? Download the app now. Salmon. Feels good.
11: Terms and conditions apply. Salmon Moto Loans is a product offered by Salmon Finance Incorporated, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698. Salmon Finance, powered by the Salmon App, is the online lending platform for Salmon Finance Incorporated.
0: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
12: Kinsay ingon?
13: Ako, good night.
12: Nga naman?
13: Kaya naman naman ko sa imong gipahimo na ako. Mao nga, daghan kaing salamat sa imong tabang nay. Tungod sa imong bulawanong tambag, ako gyud ang makapanag-iya sa imong gwapo og lami nga apo. Makapasanay gyud siya na ako og daghan nay. Kay dili jud ko mo balibad nga iyang gamiton bisan kanang takigan pa ko.
12: Kinsa ingon?
13: An, nanay sad koy ako gani.
12: Kinsa ingon ba nga nakahuman ka sa imong trabahoon?
13: Ha?
12: Dili ba matud ko nga manglaba ka pa? Og manilhi ka pas gawas? Unsa man nabuhat man di mo? Dili ba nga igo ka lang nakalungag og nakapaglimpyo sa sala? Wa ba gani di mo maapil ang kusina?
13: Limpyo na man gutong inyong kusina, nay. Wa na may hugasan. Unsa pa may akong limpyohan din eh.
12: Kana?
13: Kanang kaldero?
12: Mga kaldero.
13: Unsa man ako nga, limpyo na man ha. Gipangkob naman ganin na dias ubos.
12: Imo pa ka ng kuskusan sa takuling, oy. Pero, wahi naman ang tanan. Dili ka makahimo niya na kay Napo. Siyam.
13: Uy, uy!
12: Otso!
13: Usa man eh!
12: Pito!
13: Tayo ba na yung ano nag-iyak na masag ka?
12: Tulo!
13: Tulo na nag-iyak!
12: Duha! Alas 5:45! Misugo na sa pagsaw pangadlaw! Hehehehe! Buot ipasabot!
13: Dili na ako maangkon si Piyolo!
12: Gipamong mo na!
13: Dili, kumusta ko tananay? Ako lang si Piyolo! Ako lang si Piyolo! Bahala ka diha! Katawa lang diha kung ganahan ka! Basta ka, dili kumusugot ka, dili maako si Piyolo! Nakagasto na ko sa akong singot o paningkamot! Piyolo!
12: Ay! Asa ka pa yung ano eh!
13: Matugsap ko!
12: mes pa uli sa inyo or makatuog ka.
13: Ay, tupad kong piyolo.
12: Asawa ka ha, asawa ka nga mo, tupad ka man.
13: Future nga asawa.
12: Ingon ka?
13: Oo, ingon ka.
12: Ingon ra ka, pero wa man mo ingon si piyolo. Mao nga pagpuyo. Dili ko mo dawat og asawa sa kong apo nga lihok.
13: Saan man ako nga, ingon ini naman dyan ko.
12: Clover, wa ko'y problema sa imong batasan kay buotan ka man.
13: Ay, salamat, Nay.
12: Kung matog.
13: Si Nanay pa.
12: Kung gihansad ka.
13: Maugyod! Kapoy na kayo kung lawas akong pagpaningkamot, Nay.
12: Oh, tinuod na. Hinungdan nga wa ko'y supak ni mo para sa kong apo nga si Piyolo.
13: Tinuod, Nay?
12: Tinuod na. Wa ko'y supak nga mamahimo kang higala sa akong apo. Pero kutob ra diha. Higala!
13: Ay, pero dili ko gusto nga kutob lang sa usa ka higala, Miss Piyolo, Nay. Gusto ko nga mahimo ko niyang asawa.
12: Ay. Dili ikaw ang moingon, anak, Clover. Uy, kay ang kami niyoon, kasabutan sa duha ka tao o dili sa usa lamang.
13: Pero what if ma-inlove na ko si Piyolo, Nay? Musupak ka ba gihapon nga magkadayon, me? Ha? Nay!

0: bygone. 100% knockdown. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQT nyo mo.
1: Usa kasi man ang tambal sa pamilya. Igo kaha sa 150?
2: Pwede sa Actimed. Actipit man.
1: Dimples. Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ko?
2: Actimed. Actipit.
1: BP support ni nanay. Vitamins ni kuya.
2: Actimed. Actipit.
1: Unya ang quality.
2: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, Ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 775 lang SRP per baso. Bili na!
4: Kada

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

Kaigalaan, ayos ay paspagpaminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Vince. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center.

0: Drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: RM News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.

0: Ulohan sa ato mga balita, mga kasama kanhi acting Cebu City Engineer nga gipabayad og 199 milyones pesos nga gidis alaw sa Commission on Audit Concoa muundang na sa trabaho. Mga sabo nga mukabat og 600 milyones ka pesos nga balor gisunog sa PDEA 7. Mga ato mga headlines.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Time check, hatod kanato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandu sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radioman Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babay. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
12: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar roll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar roll, tabang sa mga senior citizen.
13: Mahalagang paalala, ang sugar roll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang
14: pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3. Dito ako, believe.
0: Oras sa DYHP, alas 12:45. Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto sa nga ni Radio Man Ken Galenea, kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos, mohatod sa ato mga balita, Metro Ratsada. O karon sa mga detalye na ang kanhi acting Cebu City Engineer nga gipabayad og 199 milyones pesos nga gidisallow sa Commission on Audit Concoa muundang nas trabaho. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolonos.
1: CYHP RMN Report.
17: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Muundang na pagtrabaho ang kanhi acting Cebu City Engineer nga gipabayad sa 199 milyon pesos nga gidisallow sa Commission on Auditing COA. Ang naisgutang nga tirada kuha sa contractor sa 1.3 billion pesos nga flight control project sa kagamhanan sa payan isip mobilization fund atol sa administrasyon ni kanhi Mayor Edgardo Labella. Apan si Assistant City Engineer Lowell Corminal nga mao ang acting City Engineer nitong higayuna, mao ang gipabayad sa COA sa cash advance sa AM Oreta and Company nga napakyas pagsugod pagtrabaho sa nilisgutang proyekto. Matod ni Mayor Nestor Archibald nga nagpada kaniya suwat sa Corminal nga nagpareag sa tinguhan ini paghunong sa trabaho. Nasayran niya gipunggan ng sweldo ni Corminal sudas so, pagpila ka mga buwan human madawat sa kagamhanan sa bayan ng order of execution gikan sa COA. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi panimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong teke ug delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, duol sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak RNM.
16: Radyo mo nationwide. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticone Rest.
18: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
19: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
20: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Kamakapuhay, andam na bango. Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kay sa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutan ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod na grand winner sa papremyo sa EXL.
22: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
0: Oras sa DYHP, alas 12.51. Padayon sa ato mga balita, mga kasama. Mga shabu nga mukabat og kapin 600 milyones ka pesos gisunog sa PDEA 7 tabungan ni sa mga dagkong opisyal sa dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
16: DYHP Tapak RMN Report.
2: Lutay gayon kagarong napuntag ang ika-18 nga pagsunog sa mga illegal nga drugas nga nasakmit sa PNP lagat na sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. So kaya pala ito na tinabay nga mga tuig o hantod na karong nga tuiga nangunod sa pagsunog sa maong nga mga illegal nga drugas nga nasakmit sa kapulisan mao ang Director General mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency na si Undersecretary Isagane Perez. Itamungusam sa kalihukan ang representante sa kagamanan sa Dakbayan sa Sugbo nga si Konsehal Pablo Labra Dasekan, ang chairman sa Peace and Order Council sa konsiho sa Siyudad sa Sugbo. Mukabat nga ito sa 676,659,213.84 pesos ang balor sa nagkariya ng mga illegal na drugas na nasakmit sa kapulisan ang gisunog pinagi sa thermal sa facility diha sa Cosmopolitan sa Danong Kera ng atong Siyudad sa Sugbo. 99.42 sa Cebu, 2.54 kilo sa marijuana, 8 ml sa nalbutin hydrochloride, 18 gramos sa ephedrine, o gaman pang illegal na drugas nga naana sa korte nakaungong ang mga kaso o ganagtanan pa ang pagganumumin. Doon na hinoy mga huwes nga nihatag o pagtugot sa Philippine Drug Enforcement Agency o sa PNP nga mga sunog ang maong nga mga matang sa illegal nga drugas. Gipasalamatan ni Labra ang maong nga pagsunog sa maong nga mga matang sa illegal nga drugas sanglit ang shabu o gaman pang illegal nga drugas makadaot kini sa kinabuhi sa mga Sugboanon. Giawhag niya ang otoridad na kitna ang PNP o gamang ahinsya sa gobyerno na bukdon ang tanang mga ilegalista o mga nagpahihot o ilegal na drugas binhi sa Central Visayas. Tukad niya itong Hulyo 2017 o karong tuiga, mukapat na kasamang AIDA sa 4,346,701,807 ang nasunog na sa PDEA o sa PNP. Kasama mo sa PDEA 7, yung Radyo Manalo Lusamante, DYHP, Tatak Aramen.
16: Radyo mo nationwide. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 capsule. Dito ako, believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Be extraordinary with MX3.
23: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba nitaas imuhang dugo, ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon. Mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Oras sa DYHP, 3 minuto sa 5 pag-alauna ang kahaponon. Padayon sa ito mga balita, mga kasama. Oy, ari una ta sa ito DYHP Answer to Win promo karong hapon. Aro doon na mo'y chance makadaog 200 pesos. Atong online, nga pa-premyo. Gikan sa field the promos, ari na po ta sa itong online. Nag-monitor sa mga radio or sa digital platform sa DYHP. At ang pangutana karong hapon na. Kinsa man ito'y lead agency. Nangulo sa pagsunog sa kapin 600 milyones pesos nga value sa Shabu. Sa matong ahensya. So pag na mga kasama, pinagi sa pag-comment sa comment section karon sa DYHP Answer to Win promo sa itong Metro Ratsada. Follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page. Para na doon ay blue check mark. Sayod gita nga daghan. Braba kayo diha. Naghimo-himo. O mga pangalan. Pages niya nga nag dala sa susamang pangalan, Attorney Rufil Banyok, kapag ang legitimate. Morning, Attorney Rufil Fernandez Banyok Facebook page, nga na doon ay blue check, kilid o tupad sa apelyedo. Follow na, like na o i-share ato ang live program karon sa Metro Ratsada para di mo ma-disqualify. Sayang kayo niyo yung pagtubag. Apan kung galing mo nagka-follow sa mechanics, sayang kayong 200 pesos. Tubag na sa ito pang utana, mga kasama.
5: DYHP Abroad ngayon.
6: Kini nga balita atong kadato sa said marketing, ang tiga maugting apo na po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mga balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, hunungon na sa Iran ang mga pagpangatake ni ini kung muhuno na usab ang Estados Unidos sa ilang pagpangatake. Ipaibaw kini sa usaka senior Iranian official, human padayon ang panawagan sa Amerika paghunong sa bombing campaign ini, human ang mga advisor ni US President Donald Trump ni tugan nga nahutdan na sila og mga target og nabalaka na kabahin sa nagkaminos ng arsenal sa Amerika. Manchester ang Iran sa ilang posisyon nga attack for attack. Diin kung mahunong na ang pagpangatake, ang Iran muhunong usab sa ilang operasyon, maukini ang mensahe nga napadangat na ngadto sa Estados Unidos. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, R.E.M.N. Katong maong balita, atun ka nato sa said Liniment Oil, said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ugang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diana ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan, ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno. Wa nay lain pa nga makatabang sa mga balatian sa atong kalawasan, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisa ng simple nga mga malatian sa lawa sama sa trangkaso, hilana, tubo, sipon, wag tang dayo na mga kapanyawan sa bagong said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Naganausab ang mga nakapamatuod sa kaipiktibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos sa kalimot sa paghaplas sa said Panyawan Liniment Oil. Busaon sa panyang hiwat, palit na sa tanang produkto sa said marketing, available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Ratcho mo nationwide.
0: At oras, untok ng alauna sa kahaponon. Balik ka sa DYHP Answer to Win promo, mga kasama atong pangutana karon. Unsa man to'y lead agency nga nipatuman niya itong distraction sa minilyon ka pesos nga balor sa Shabu. Kagani ng buntag, mga kasama. Ay inyong tubag, i-comment lang sa ito ang comment section sa DYHP Metro Rotsada sa itong live program karong hapuna. Ngayon i-check di ako, nagka-follow ba mo sa Mechanics? Follow mo ha, DYHP Arimensi mo Facebook page. Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Sige, ugaling, namino mo sa radio. Kapag wala pa mo nagsunod sa itong digital, i-appeal na lang po na sa pag-like and follow. Ingon man, Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook para online man nga mga balita, pinagi sa digital, nga mga postings na to update sa mga balita, magka-access gihapon mo maga. Sa malabi na yun sa itong mga pa-premium.

0: Di may ang pagpaminaw ng ato ni Ma'am Gloria Herardez and family di sa Naga City. Salamat kayo sa pagpaminaw always sa iyang kinatibok ang pamilya, Ma'am Gloria Herardez, di sa Naga City. Salamat kayo sa pagpaminaw, ma'am. Anita sa DYHP Answer to Win Promo, winner karong untuha mga kasama. Ang tubag sa ato pangutana unsa man to nga lead agency nga ni pahigayon sa distraction, mass distraction sa minilyon ka peso sa kantidad sa legal nga drogas nga shabu. Ang atong tubag, PDEA 7 or Philippine Drug Enforcement Agency 7. O congratulations sa atong winner, Jules Mesa. Congratulations, Ma'am Jules Mesa. Ikaw atong winner sa DYHP Answer to Win Promo. Sakto imong tubag. Huwag naka-follow sa ato mga mechanics karong hapon na congratulations. I-send imuhang type imo kompletong pangalan o ang imong Gcash number para ma-send na to ang imuhang premyo karong hapon na. At tagin ninyo doon ang public affairs program sa DYHP sa mga balita. Tungon man sa Straight to the Point Evening Edition. Karong gabi uban ni Radiman Benji Tangian o sa Cebu or sa News Update. DYHP News Updates, alas 5 karong hapon. Mga kasama, magdungog tagpagbalik para sa mga labas nga balita ning kahaponon. Salamat kay Ma'am Gloria Herardez, ha. Acknowledge ni daan na siya yung mga halipay po di ay gidala. Salamat kayo mura og kuan man ni. Sayang manok man niyo nga dunay tangad og kamunggay. And kay salamat Ma'am Gloria Herardez sa family gikan diya sa Naga City. Silito Bintoy may magpaminaw diya sa Basak, Dungguan, Mandawi City. Mawano na sabi ka kahapon, medyo dagom yung tinuod. Ang pingta karun ay mga kasama. At ang partner sa Master Control, kasama ni Sir Homicilio, DYHP Digital, kasama ni Maljens Cayones, Gerald Albios Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boiser. Present niya sa ito ang announcers booth, sa ito ang broadcast. O, labi na kay Martes karun. Check. Nagbusog na kasi Romoy. Chief Tech Sir Robel Boyser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. O niya may kaminaw sa dagdagan kay salamat, Shati Villar, Villar Family, di sa Escabahog, Mabolo. Nata ko na kayong humba, oy. Yan kayong salamat. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga asoy, or kini ang akong suliran. Musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Ratchomo Nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents. Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
0: Ang Asmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Numbers 003LB0307-2023R, na kinahalan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, Chiller Technician, Civil Technician, UPS Technician, Multi-Skill Technician, Generator Technician, Kitchen Equipment Technician, Female Technician, Laundry Attendant, Male or Female, BMS Operator, Mechanical Supervisor, MEP Supervisor, HVAC Supervisor, Plumber Supervisor, Chiller Supervisor, Civil Works Supervisor, UPS Supervisor, QC Inspector, HSEEQ Inspector, Operator, Operations Admin Coordinator, Storekeeper, alang sa interesado kalipikadong aplikanteng mo apply, pagdasa mo sunod, resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, POS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.
8: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
9: The Wonderful Supplement.
10: This time check is brought to you by PH Care.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washy!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
10: This time check is brought to you by Ascoff. Ano mang ubod due to non-bacterial dry, wet o itchy cough, talo yan sa ginhawa ng iisang Vitex Negundo L Lagundi Leaf Ascoff. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
20: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
19: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
1: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
2: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nastroke na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung sa radio na life extension. Ininom ako ng inom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung nag gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
5: Problema sa fatty liver? Mag-TTX 500! Ang TTX 500! Ang tunakinin mo Mordica Charantia Compound. Kikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-TTX 500! Adlaw-adlaw! TTX 500! Mapalit sa mga butika. TTX 500!
6: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
7: Pagkalungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
8: 2 weeks pa lang,
7: may alibyo na.
8: Pag 1 month ka pa,
7: naayo na ako.
5: DTX 500! Pumali sa mga butika.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
11: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price.
9: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power. With a balanced diet and healthy lifestyle.
12: Kuyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
13: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis mo na, Sir Max?
12: Ah, lagi. Basig glass na ni.
13: Mauna ang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
12: Guliat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyaman Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
13: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
14: Kung moingon si mama nga, sige ka gawp, inanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
14: Ang iyang buot ipasabot.
15: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Set Living Testimonies. Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
17: Ako nga sa awan ni goiter, ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Ni-try na ko, unya kay tinuol magid siya di ay.
16: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
17: Pag hikap niya sa tutunlan, wala naman.
16: Living Testimonies.

0: Sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay Pertigyong Ninduta.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: tatag ng Anlin, abot kaya na.
1: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kanagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Yan karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitaha.

0: Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
8: Ako si Lady Ninta Mayreluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tunay, natural, at original.
11: Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Na ay mga nurse, teacher, journalist o pro volleyball player pa. Daghan po sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na ay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha, kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mupili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan ni mo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork dito. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nag-aisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
12: Mama mia, here I go again.
13: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
14: Kidney Care time!
15: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
16: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
17: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
18: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
20: Said Celebrity Beauty Soap.
21: Said Celebrity Beauty Soap.
22: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
23: O, nang gamit na po, Ma'am. Ang ikat na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
22: Dili hapdos.
23: Okay na kaayo good, ma'am.
22: Dili pod siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
23: Wala pod, ma'am.
21: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
24: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
25: Bayutro Herbal Capsule.
26: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
25: Bayutro Herbal Capsule.
26: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
25: Bayutro Herbal Capsule.
26: Mapalit sa Majestic Pharmacy. Greetings Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
25: Bayutro Herbal Capsule.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiin. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulo ng butik sa iyong lugar.
1: DTX 500. DTX 500.
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
4: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
3: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
4: tulo pod ka kapsul sa gabi.
3: Simana lang nawala jud ang sakit.
4: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
3: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
5: Day and that, nganong masulubon man kanang naong nimo?
6: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na pod ang yang hubak og gayoma. Mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
5: Lakaw dayon ngadto sa butika. Pagpalit dayon og Biotrophy herbal capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
6: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
8: Sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
9: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
10: Lady's Choice Chicken Spread.
9: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
10: Patikim!
11: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
12: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
13: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
14: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
15: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
13: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
14: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
15: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
13: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
16: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Doktor ni Ubra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nining akong suwat suliran. Ako si Arman, 43 anyos, minyo ug may tulo ka mga anak. Taga Mindanao gid ko, sa Rizal, Sambuanga del Norte. Pero ni ako karon magpuyo sa Santa Ana, Taytay, Rizal. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa yuta nga akong napalit ni adtong 2008. Rights lang ning yutaa. Ano ninyong hisabtan? Ingon ini ang mga panghitabo.
1: Man, nagsoldo na ka. Kay abangan na po nato sa bahay.
0: Oh, niya naman. Pero kutasa na magsigig abang eh. Sayangan gikus kwarta nga iabang. May nalagong tato para konsumo na to.
1: Oh, ang saong naman taning lugar ah. Kay ni amang ka din magtrabaho.
0: Maibog lang ko sa mga kauban ba nga may ilan ang mga bayo o yota din eh. Kaya ang ilang sweldo at tugid mahapagstanan sa ilang pamilya. Wa sila abang.
1: Sige lang. Ampo lang ta.
0: Ay, ubanon lang siguro ning akong bungot. Di kita magkaangkon og yuta nining lugar ah. Labi na kay dili tataga din eh.
1: Nakadungog man gud ang Ginoo sa atong panagsulteron. Sa atong mga panginahanglan. Maong ampo lang ta, Arman.

0: Inuman tayo mga bro. Ngayon, birthday ni paring Ernest.
1: Pass mo na ako bro. May pinag-ipunan kasi ako eh.
0: Ano ba yan? Huwag puro trabaho bro. Kayo talaga mga Bisaya oh. Sobrang masisipag.
1: May pangailangan na bro. Pasensya na. Oh, tumawag na si Mrs. Excuse mo na bro ha. Hello, Mia.
2: Padong nakauli.
1: Oh, kaya nga naman.
2: Di rin na ito magsulti. Kay may baligya ng rights sa yuta.
1: Ha? Rights?
2: Oh, pagdali ka ni Kuli. Di rin na ito magtiwasok sulti.
1: Oh, sige, sige. Sige, padong ako. Di ba ko na delikado?
3: Medyo lapukon ko, no. Kay musaka ang tubig kung kusog ang uwan. Pero pwede ramasad ko nung atambakag yuta.
1: Oh, ang butang ko ipasabot ba? O si ba itong kasiguruan ng yuta ang rights ramang kana?
3: Daga naman kunog ng kapalit diha. Ug may mga nagbahay na sadog na muyo dito.
1: Kuyawa ano eh. Huwag madinay kasiguruan ng yuta ah.
3: Pero barato ramang sapkod. Unsa man sa ato ipalit kay Dugyuta ron bi nga gamay pa masab na atong tinikom.
1: Hinuunsab.
3: Wa man sab ti kapatukod ug dako gyud nga bahay ko tong. Bisan og igo lang gud tang makapuyo ug dili na ta mga bang ba.
1: Ah, sige. Paliton ta nang yuta ah, bisan rights lang. Unsa man kadak anang luna ah?
3: 53 square meters ko no. Igo na gyud nang mabayan dong.
1: Oh, sige. Ato na paliton. Aron nga matukuran na tubay. Aron di ta magsigig abang.

0: Saigon, 100% knockdown. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
1: Mmm, tofu sisig?
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
7: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
8: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
7: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
0: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
10: Tas bang imo blood sugar?
11: Ato na kami diabetes?
10: Mag-DTX 500 ka!
11: Ang DTX 500
10: ato na kini anti-diabetic properties.
11: Sama sa
10: charantine,
11: nga kapo mo po sa glucose,
10: visine,
11: controls blood sugar,
10: o polypeptide,
11: nga parehong epekto sa insulin.
10: DTX 500
11: highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: Mabalik sa pinagulong sa yung lugar.
10: DTX 500
12: ako na si Mario. Ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga. Tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud ka yung DTX 500.
10: DTX 500!
11: Pabali sa mga butika.
13: Bilang kilos karne?
14: 500.
13: Hulo!
14: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ko ni og 800.
15: Out of control man ang presyo sa pamaliton na apagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nakasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na!
16: Sarap magkasama!
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
17: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
18: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
17: Basin ba yag mabatalon kung balik, ana, ha?
18: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
17: Wow! Mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung kupadulong sa DJK. Aray! Sakit no more!
18: Sed Liniment Oil! Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
19: Bakit RightMed ang binibili mo?
20: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
19: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
21: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
20: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
22: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
22: Seth Living Testimonies.
23: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
24: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
23: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
24: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan ito karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
22: Living Testimonies.
25: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
22: Seth Living Testimonies.
23: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
26: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
23: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
26: Uan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
22: Living Testimonies.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas on.
1: Try all new Sunsilk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sunsilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sunsilk.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsak. Bukit roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay.
5: Pwede na, mamakasapilay mo ito.
4: So, anak ko, nabinta na ko.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarapin namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
9: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
10: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash Scan to Win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash Scan to Win to learn more.
11: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
12: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abin imo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kamakabuhay, andam na ba mo? Aniya ng buwan-buwang pa-premyo sa IATSAN Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon na makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang IATSAN products nga nagkantidad og 200 pesos sa coffee pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong IATSAN products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhan nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na og palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
15: Zed Living Testimonies. Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
16: Tinood yun na ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
15: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ini.
16: Eric Ko, giyaplas ng gani.
17: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly. Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
18: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa sa way ninyo, ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip na huna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o cash o product prizes.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
21: Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin mamalayan na pamanayaulan lang tayo sa kung ano ang sinasabi ng iba o nakita online. Naku, nabudol na ba kayo? Kaya kahit sa pagbili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin magkasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nakakatalo sa quality. Kapag ikaw umahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Inilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila ha? Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing, storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, capsule, o tablet man yan o syrup. Umabot pa sa mahigit 50 tests at verification sa proseso sa paggawa nang bago pa makarating sa butika. Doon ko na na-appreciate kung paano nila sinusigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. Ay, hindi lang doon nagtatapos ha, mga kasama, kasi kahit pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamin, may Unilab Customer Care Center pa rin kung may tanong o concern. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality na kailangan mo. Kaya ngayong pagpunta ko sa butika, ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins, pag-araw-araw at kahit sa mga pampagana, doon ako sa alam kong pinagbubutihan ang paggawa ng gamot inumin ko. Kaya ang piliin dapat, Unilab quality. Pero ano nga ba ang produkto ng Unilab? Hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, hindi lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality.
22: Kay nakatigom-tiguman mi, amo yung gipalit ang yuta bisan og rights lang. O kay tubigan man ang lugar, ah, nagpalit pagin mi og yuta para itambak sa maong luna na may gidakon nga 53 square meters. O pagkatigom na po namo og gamay, amo na ning gihinahinayan og patukod og bahay. O gunya.
23: Isiminto na tong haliki?
22: Oh, dapat lang. Kay tubigan ba yung lugar, ah? Kinahalan gin nga elevated yun ang atong bahay. Sama tong usang ato sa unahan, oh. Tanawa. Tapag ganilain, oh. Ay, simentado ang ilang haligi. Kay ug dili manggod simentuhon, na, malata ang haligi, we.
0: Mausap.
22: May gikontak na ko nga mutrabaho sa atong bahay. O nang nagka-istorya naman, me, sa mga gastuhan. Sa weekend, pag ako'y trabaho, matabago niya akong panday aron nga magka-save tas bayranan.

0: ay marami na yan dito, Arman.
1: Kaso nga lang, walang kasiguraduhan yung pag-stay ninyo sa isang lugar. Baka gagamitin na yung lupa. Ay, mapalayas talaga kayo. Pero matagal pa siguro mangyayari yun.
2: Oo nga eh. Sana naman po matagal-tagal pa. Para makabawi naman ako sa pagbili at pagpatrabaho ko nito. Oh, si Mia. Hello, Mia.
3: Armahan uli as ako, be. Oh. Kaya nga ito mga aliki, bagi panggupa sa mga anak sa kasigpit na Toyota.
2: Ha? Nga naman?
3: Kanilang Pasko nung itong aliki sa ilang luna.
2: Unsa?
3: Uli as ako, bakit nandok na ba ako din eh?
2: Oh, sige. Mo under time magawa.

0: mga haliki, ilang gipamutol. Kipangmasukit nila.
1: Kinuo ko.
0: Ang itong gasto, anak taon. Huwag ba si kung saon ta nila, kay kasuhan, gudbayat ako nun nila.
2: Ah, kita na hinoy kasuhan? Ngigagod. I-reportan ni sa mga polis.

0: hindi kami mangingi alam dyan kasi wala namang pusugatan. Di ba?
1: Ha? Unya na di mong mangingi alam kung may masamdan? Naglagot ko sa mga pulis kay dili ko na sila manghilabot kay huwa ko na'y samdan. Kinahanglan pa ba dahil nga doon ay samdan? O nga, bipasaka na lang ko og kaso, pero gidismiss sa korte tungod sa kakuhang sa ebidensya. Unang pangutana, nagkapalit ko og yuta nga 53 square meters, nga rights lang, dili titulado. Unsa man ay pamaagi ni ini? Kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi og ilang giguba? Ikaduhang pangutana, amo ring gireport sa mga pulis kay giharas mami sa mga anak sa sikbit na mong luna. Ilang gipangmaso o giguba ang among mga haligi. Apan dili man mangilabot ang mga pulis kay way samdan ko, no? Kinalan pa ba dahil doon ay samdan? Ikatulo pangutana. Ako na silang gikasuhan. Apan na-dismiss kay lack of evidence ko, no? Kinalan pa ba nga mapasaka kung usab og kaso? Kay private manggutong among abogado. Ikaw pa itong katapusan. Unsa may among buhaton ini? Nga dako-dako na baya ang among nagasto o nabalakas ako sa among seguridad nining lugara. Kay dili gin may lumad nga tagadiri. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Arman.
2: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan, og ako karong adlawa ang muhatag ninyo og tambag-tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto, legal, personal, mga pangutana, problema nato kabahin sa tuang kapikas, kabanay, mga papilis, mga butaw ka, mga kabtangan, no, mga properties nato. Pwede gina natong tubagon, busa ipadala ang inyohang suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran, Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man? Guys, hello! Hello, hello, hello! Another day, another suliran, lain na pong pangutana. Ngagikan sa ato ang mga letter senders, ang mahatagan na to, og tambag, og tubag, karung adlawa. Busa, no? Ako lang yung hangyo ninyo. Dili ta magduha-duhag pada sa atong suwat. Di ta mauwaw, di ta maikog. Pwede man na itong alyasan inyong pangan. Pwede na po din na maisulti kung taga-asa mo, kung maikog mo. Inotra na ninyo and we will follow and respect your requests, no? And letter sender nato karong adlawa, wow, kalayo, from Rizal, Zamboanga del Norte, pero naa na nagpuyo karon sa Santa Ana, Taytay, Rizal, and of course, Surco, para maminaw ni siya sa atua, uwa manggani signal dito sa radyo, dito no, pwede ganoon na niya mapaminaw sa Facebook account or sa atuang YouTube. Busa, a big shout out and a big thank you sa tanang mga naminaw nato pinaagi sa atuang YouTube channel og sa Facebook accounts nato. I am very sure daghan kaayo nga outside, no, sa Visayas ug Mindanao og sa laing-laing parties kalibutan nga padayong maminaw nato pinaagi anang duha, no, ka medium sa pagpaminaw. Grabe gud ang internet, guys. Magamay ang atong kalibutan, but I always remind you, let us be responsible netizens, meaning ang paggamit na to sa mga social media accounts o sa internet, we should use it to make our lives better and easier, not bitter. Na, di na to gamiton sa bati, no? Ang Facebook o ang internet or ang social media, no? Kabahin sa katungod, no, sa yuta ang iyang gustong mahatagan og tubag, na paminaw man nato sa drama nga naa silay natigom kwarta, and of course gipalit nila ang yuta bisan ang iyang ingon rights ra kay tubigan man ang lugara. Unya nagpalit gani sila yuta para tambakan kuno tong maong luna, and then mga 53 square meters to, no, ang ilang balay nga dito si ang yuta niya naghinay-hinay sila patukod, no, karon nagkaproblema man sumunod ning iyang pangutana sa iyang nakapso nakapalit siya yuta kuno, no, nga 53 square meters nga rights lang, dili titulado, unsa man di ay pamaagi ani. Kay giangkon man sa among kasikbit ang dapit sa among haligi ug ilang giguba. Okay. Kaning rights, kumingong kag rights, I understand it's most likely kuming kag tubigan basis drama kaganina. This may refer to a foreshore land nga dili siya pwede nga mapanag-iya sa usa ka pribado nga individual or tao. Nga naman, kanang foreshore, kana nang mga naasa may, kana ganing submerged nga usahay kung mo high tide or musakang tubig matabunan siya or nanadapit sa dagat or daplin sa dagat. Di man na siya pwede matituluhan because ang tag-iya ana, ang state, no? It is inalienable and it cannot be disposed, no? Ang kana siya nga property. Pero, tungod kay ang tag-iya na gobyerno, pwede siya makagrant o foreshore lease or katungod nga muabang, mubayad for a certain period of time sa ngadto ka individual who will be the foreshore lease applicant. Unya, siguro matagaan siya katungod ana iya sigurong gibaligya dito. Pero honestly speaking, di ta ganina nimo itambak. Kay mura man kag kung imong gibuhat ka na, mura kang nagreclaim. No small time nga reclamation area imong gigamit. Di ta biya na allowed, no? So galibog kung kinsa man puy nangangkon ana kay for sure man na utro pud tong way katungod kay grant ra man pud na. Ikaduhang pangutana, amo ning gi-report sa mga pulis. Kay giharas man mi sa mga anak sa sikbit na mong yuta. Ilang gipang maso og giguba ang among mga haligi. Apan di man manghilabot ang mga pulis kay walay samdan na niyabag. Kinahanglan bang may masamad? Of course not, no? Life, liberty, and property. Mauni ato ang mga katungod nga angay protektaran sa pulis. Ang atong kinabuhi, ang ato ang kaugalingon, ang ato ang katungod nga makagawas-gawas and go out freely without fear o ang atuang mga kabtangan. Ang kanang imong balay, regardless of unsay nature, ana, rights ra ba na siya, basta kay imuhan ng abode o imuhan ng ipuy-an, property na nimo nga dapat pud protektaran pud unta sa pulis. Ikaduha, no? Ikaduhang, ikatulon niyang pangutana, dili tag-angay mo, ikatong kabayan sa iyang ikaduhang pangutana, ha? Dili man, ingon kay abi nag unya natamuli kung nagkadugo dili in town uy sayop ang pulis dihang dapita kay nganog na imangawat wa may samdan ana nganong moadto mang pulis nganong manawag man tag pulis be di ba og naay naglimnibakay din ha nagsiningitay lang or naay nagvideo ke makatawag man ganit tag pulis dihang dapita wa may samdan diha. No, so sayop tong pulis ngano to siya. Di lang ganahan siguro manginlabot nagtinapulan og unsa ba. Singan kaning pulis ang giadto ngadto nganong wa man mutabang. Ikatulong pangutana, ako na ni silang gikasuhan. Apan, na-dismissed kay lack of evidence. Kinahanglan ba nga mupasaka kung usab o kaso? Kay private mangguntong among abogado. Because all the more reason kung private yung abogado ni bayad mo, gitarong unta niya, or gisultian unta mo klaro nga medyo weak inyong evidence, unya, nangita unta mo laing paagi para mapaligon ang inyuhang mga dokumento o ubidensya. Kay kung mupasaka mangguntag kaso, guys, parihura na sa kanamanong tagubat. Di man tamanong o gubat o api kita, o wa tay saktong armas, wa tay saktong preparasyon, o wa pud tay saktong rason, no? Nganong manung ta, no? It's just like that. Kung mag-file tag kaso, dapat sakto pud o ligon pud atong ebidensya. Naasad gi ubang abogado, pera hisgot, no? But sometimes, reckless ba? Dili lang gid pud maningkamot or mo-go out of their way para mapaligon ang ilang kaso. Ako, you know, sometimes, ako amang good is di kay ko, di jud ko gusto o kana ganing weak ang ato ang kaso kay mo, di yun kay itong mudawat ah. And then, pahibawon good na to atong kliyente nga, wa na ba mo ilain? Kay kung kani, okay, I will let you know nga, medyo weak ang ato ang kanang mga dokumento ha, weak atong kaso, murag need ni na to dungagan, or wa na ba ilaing witness and the like. Kay, madawat po ba yung abogado anak? Kay kami bihan ng laban para ninyo, no? So, yes, but yes, kung lack of evidence, depende giun sa pagka-dismiss. Kung gi-dismiss without prejudice, pwede kang maka-file. Without prejudice, meaning to say, wa may mag-ingon, kay di maka-determine ba kung sakto ba, tinuod ba, so pwedeng maka-file balik. Pero kung with prejudice gani na, mura, gisod tang maka-file o balik, kay of course, di biya ni Anli ang pag-file o kaso. Naabya po'y katungod po ang pikas, nga dili na po'y mahasol, no? Tay, makabayad na hinuuntag danyos. sa paghasol nato nila. So, tanawa og suryahi ang inyong abogado bahin ana. Ikaupat, o katapusang pangutana, unsa may among buhaton ani nga dako-dako na baya ang among nagasto o nabalak kasab ko sa among seguridad aning lugara kay dili gyud ni lumad nga tagadiri. Okay, I think go back to sa inyohang abogado and talk to your lawyer. Kay pwede mangguna ninyo pod siguro based on the for sure list na among gunay deklarasyon kanang yuta. Ah, ninyo, unya pwede man po nang masukod og tarong. I will suggest nga i-survey na og tarong ang imo og ang iyahang yuta. Magsabot baron mo, kay magsige man siyang hassle ninyo. Magbaadto baron mo sa barangay, maghusay mo, mubayad mong duha og surveyor. Bayri ng surveyor para maklaro og sukod ang inyong area og ang inyong luna. Unya, di na mo magsigig away og init og o nga manawag pagpulis nga silingan raman unta mo nga pwede ramang ginunta na siyang sturyahan, no? Nga mahusay ba ang kanang area ninyo din ha, no? Para di na lang mo mag-away kay lisod po ning silingan nga dili po magkasinabot kay magkagamay init lang din ha, bikil, di ba? So, lahi mang din po nang magpuyo ta, no? Sa ato ang luna nga ang ato ang silingan makasinabot po na to kaysa sa kanang inigawas na to or inigli-li na to sa bintana mo init atong o, di ba? So, hopefully mahusay ra po na ninyo ha? Mga sukintig paminaw, hinautunta nga namoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod, nga sugilanon din higapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tata RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan na gaanto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan na ko ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang malita, atong kinato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, niabot nga ito sa sobra 870,000 kametrikong tonelada ang nakasod ng imported meat sa nasod sud sa unang unong kabuhan sa tuig. Kinitungod sa nagkataas nga pork shipment sa nasod. Base sa wahing datos sa Bureau of Animal Industry, ang meat imports nilambo og balik 93% ngadto sa kapin 872,000 ka metric tons sud ni adtong Enero hangtod sa Hunyo nga period nga mas taas kita ni sa kapin 778,000 ka metric tons nga natala sa samang period ni adtong miaging tuig. Kadtong mao balita hatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao imong palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: RMN Drama presents Handu Manan So So Ka Awen.
1: Ano pa daw sa iyong kaagitaron? Mau kining sa kababay nga nagpuyo sa Cebu City. Nga tumatatampo, dagdaasingan nga Emily.

0: Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gigko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mukaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
5: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: May tapang na hindi sumusuko.
7: May angking diskarte para magtagumpay.
8: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
9: Yan ang bangis ng layon.
10: Gerald Anderson, EZ Mill,
11: Mark Mugen,
12: Emil, and Vince of BBDK.
13: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
14: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
15: Drink responsibly.
16: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
17: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog natay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
18: Ako si Jay. Saking gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
17: DTX 500. Mapali sa mga butika.
19: Babe, ano din mo kita pwede magkita o weekends?
20: Babe, sabta sa agad ko. Namugisakit sa mama. Basta weekends, ako mo'y mag-unay, bantay niya.
19: Ay, mao ba?
20: Mom, please. Sabta ko sa ko, ha?
19: Okay, babe. Nakasabot ra ko.
20: Salamat, babe. I love you.
19: I love you too.

0: Bisi. Asa ka ni mo, oy? Hindi ka, hindi ka tuwag naman din ako ni Raza, oy. Masa ituyo ni mo, nanawag man ka.
1: Ay, si Mark Mangkot. May bonggit ko, basta alas 9, dili na kitsa mo reply na ako.
0: O ba si tigatog na niya ni Murasa, uy?
1: Basin po. Pero, wala mo ginatikaso na ako, basta mananghid lang siya. Mukalit malanggot na dili na siya mo reply, o permi na git na, permi na yung gipukat.
0: Ay, nagubilit yung latingali ka, uy.
1: Eh, Lucky. Sige, day, pasansya sa samok. Katog na. Good night.
2: Sensya na kami pa, kung di ko makapananghid ni Mona. Makatog mo, kalit ko.
1: Okay, Rapi, oy, nakasabot ko. Pasensya sad nga, mag-overthink ko.
2: Ah, kasabot, rasag ko. Nga na, namin mo mga babae, good. Pero, babe, ayaw kayo pagsigi ko-overthink. Eh, makadaot na sa itong relasyon. Dali, babe. Sabag na ko, babe.
1: Sorry.
2: Babe, gusto ko masahid ka. Ikaw rin ako mahala. Huwag na ilain pa.
1: Mark.
2: Love kita ka. Mung hulungan na ng imong pagsigi ko na una o dili maayo. Kasabot?
1: Yes, Mark.

0: para ako masiguro. Positive? Mapduskit ko. Makikita ko ni Mark. Kinahing naman sayod siya sa matuod akong kimtang.
1: Ha? Mabdus ka?
0: Oh, Mark.
1: Tagaigong tayong paraan ni Emily.
0: Onsa? Tempa? O kamalipay?
1: Dili sa ingunan, ha? Pero, this is a lot to process.
0: Lot to process? Mark, naanaman ta sa hustong edad. Hausa pa, uyab ko nimo. Huwag ba di maubot si mga nauna nga magtukutag atong pamilya pohon?
1: Di ba ko andam? Just please, katagin lang una kong oras.
0: Mark!

Pilin ako kabuan kita lita. Dili ka ako mabtos. Kinahala mag-pregnancy test ko.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Presto Creams.
3: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3. Dito ako, believe.
7: Traffic! Kung mubiyahe, dagan mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta manhut-sunot ang sangkapas pasang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
8: Mama mia, here I go again.
9: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
2: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
10: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 50 inoy B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Seth Living Testimonies.
17: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
18: Na-landing ko sa ospital yung dahil nabugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
17: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
18: Salamat kay na atong Seth Cogon, ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
16: Living Testimonies.
19: Di ako makontak.
20: Diligid kihapon. Sige na sa kong buot na iuwi.
19: Uy, halaw eh. Karuno mo, tuo na yung ko. Naangay gila ka nga mag-overting atong bago pa mo.
20: Day.
19: Oh, nalala ko yung sulti ni mo ha. Dilinta ko gusto nga istoryahan ka ani kay mabdos ka o madlo ko nga madawat ang bata sa sod. Confirm na lang kang emosyonal di ha. Pero I think, ninsadyo ni mo nga may bawad yung kastinuod.
20: O, oh, siya buti mong ipasabot.
19: Die. Minus Mark, die.
20: Unsa?
19: Ugabi ni mo? Nasa ilang Facebook account. Feel na ako, maugin ito yung real account niya.
20: Unsa? Thank you for this 10 years. Love of my life. Moni po sa iyong asawa. Sa ato pa. Bago na silang nag-anniversary. Huwag dinuwat ka tayong gabi niyo siya. Ginoo ko. Ano sa bini ko na sandlan? Ano na kahimu man si Mark sa pag-ailan na ako? Maunday nga nagkahan kong nahibon nga sa mong rinasuntungot kay bini o Daisy. Hayop ka, Mark! Ha?

0: Doc, kumusta ang result sa newborn screening sa akong baby? Okay na ba akong baby?
1: Emily, dunay Down syndrome ang imong anak.
0: Unsa, Doc?

0: Uwe, ako may nagkunsi mo sitwasyon tayo eh. Dili ba na ni mo kaya nga ikaw lang? Dapat mangayon sa kag-abag ba ni Mark ba? Right pa yun sa kag-abag, anak. Dula sa special needs mong anak. Og need yung kag-dako-dako nga kwarta, day.
1: Pero sa una ko, nana siya sa huwa, day.
0: Uyan sa huwa, na anesplistik man to. Tungkol kayo, huwag magkamahibaw nga minyo na siya. Si Mark ang doon ay problema, huwag li ikaw.

gusto nga kong amigtong payot. Kinahanglan ako financial support sa mong anak. O kung dili na ko makontak si Mark, ang iyang asawa nga nagnanog sa ayaw may akong chatan. Bahala na. Iyang asawa may akong pahibawon.

0: Kadiyot lang. Oh, on si Tuyo?
1: Emily, right?
0: Oh. Sarah? Asawa ni Mark?
1: Makasood ba ko?
0: Oh. Sige.
1: Salamat. Asan yung baby?
0: Naaris ako na.
1: Mahin mo pala ako siya makukus?
0: Sige. O, nasa tanig gusto ko mga ayaw pa sa ilo. Tuhoy ko, huwag ko mahibaw nga binyo pa dahil siya. Umasod ko'y planong kumpo ng inyong pagpuyo ni Mark. Need lang yun akong kaabag financially kay delikaya sa kong sweldo. Knowing sa sitwasyon sa kong anak.
1: Huwag pag din siya mausap. Nakasabot ko ni mo, Emily. Huwag ayaw ko bala ka. Makuha ni mo ang suporta ng angay sa bata.
0: Sarah.
1: 5 years among marriage. Nasakpan ako siya. Ako sige pa sa ilo. Moya akong pagtuo nga nausap na siya pero wa pagitiay. Ug karon nga nagtan-aw ko sa imong anak. Naluoy kaayo ko. Tungod kay wa siya isa sa kabuang sa iyang amahan.
0: Sarah!
1: Ayaw ka pala ka. Suportahan ti ka ini. Wa ka maginom, Sarah.
0: Salamat, Sarah! Never thought I'd be

0: Pag-una, mao'y akong huna-huna nga ang labing dako nga trahedya nga nahitabo sa akong kinabuhi. Mao ang pagkahimugso ni Matthew nga akong anak nga dunay Down syndrome o ang pagbiya ni Mark namo. Abi nako, og ako lang usa ang matubang ni ining tanan. Pero sa dihang natigom nako ang akong kaisog nga i-message sa Sarah, wa ko magdahom nga katudi ay ang sinugdanan sa usa kaningdot nga panaghinigalaay namo nga makaluwas nako. Karon si Sarah dili lang basta asawa sa lalaki nga bibiya nako. Siya nga ako nahimong igsuon, akong angkor, og ang labing dako nga tigpanalipod ni Matthew nga akong anak nga dunay Down syndrome. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN.
1: The original Koy Herbal Caption.
2: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
3: Paro nakainom na kapuy, ma'am?
2: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas yung kong resistensya. Dahan salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
1: The Original Koy Herbal Capsule.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Galit sa RMN Production Center. Tatak! RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
3: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, din nauli anak ko, din pagkaugma ni duty jud ko.
2: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
4: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
5: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og PTX 500. Halos tanan ako silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa usa ka bulan pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
4: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
6: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
1: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
7: Sed Living Testimonies. Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
8: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood pressure, lakang tila, kay mababa man ang imong lipid.
7: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix, ug siya natabangan.
8: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya, Jaime Verano.
7: Living Testimonies.
9: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance,
10: same nutrition, half the price,
9: versus leading senior milk brand, sabi ng nutritionist ko,
11: may triple advance power, tulong pampalakas ng muscle at bone, immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
10: Same nutrition, half the price,
9: versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Sed Living Testimonies.
12: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
8: Ako nga tawag ni goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
12: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
8: Pag-hikap niya siya tutunlan, wala naman.
7: Living Testimonies.
1: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
13: Happy Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: o garong. Sulay sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Ah, no. Ayaw na. Nakailan na kami mo. Si Alias Boy Bangag magkaha ka.
2: Ayaw ba makasood? Anong ito makasooti ba yun?
1: Kuan, noong magulo kong importante ka ayaw, mahimong mabalik ng kaugma, sir. Sige na, please.
2: Kasood lang ko. Kaya yung takain na yung tuyo mo. Palihog lang.
3: Kinsa na, mamita?
2: Indigli na? Buhi ka?
1: Uy, indigli na. Sorry. Nakaibaw na noon siya.
3: Okay lang, mamita. Nilihangtod-sangtod nga matago ang akong sekreto. Dali nga rin sa sunod manay, Buhi.
2: Usay buti-busabuti ang dakong uwat ni mong si Bunaong.
3: Ining dakong uwat nga ni Badlis ining akong naong. Mao ang buhing handumanan sa kabangis sa usa ka tawo. Nga gitinguha kong patsyon manoy boy. Nga itong higayon na. Gilikayan ko na siya. Tungod kay nahibaw ko nga ako ang lawas ang iyang giapas. Og may laing lalaki sa mga gustong hawason ko sa lapo ko na kong kalibutan. Apan wa siya makadawat. Iya kong gipadagit o gipanamas tamasan.
2: Pagli na.
3: Human siya matagpaw sa akong lawas. Gipalabay ko niya sa usagad akong sapa na napuno sa mga samad o mga punog ang kalawasan. Apan maayo kitkayo ang Ginoo. Kabisan pa man sa akong pagkamakasasa. Kiluwas pagihapon ko niya gikan sa tino ang tanak kong kamatay.
2: Kinsa ang nagbuhat ni mo sa inyo? Kipaninggal siya.
3: Ayaw na ka na tinguha pa, Manoy Boy. Kaya wa kay kalainan sa maong tao. Mananap kasab nga pagkaigsoon.
2: Dekli na.
3: Ikaw mo'y unang dikupa sa akong pagkababae, Manoy Boy. Himong kikumpa ang akong pagkatao, lakip na ang akong kaugmaon.
2: Gibasunan ko na katunig, Lina. Dito sun sa bilangguan, gihinuklugan ko ang nagusa na himo ko niya nimo.
3: Uwahin na, Manoy Boy. Uwahin na. Dili mo na ako ikabalik sa kanina kung pagkaako.
2: Kuwakon ko ikaw. Ipahimutan ko ikaw ba yung kapuyan o panaliptan ko ikaw batok sa giingon ni buta. Ako'y manimaos niya. Kung si kinsama siya, alang ni mo.
3: Wakay angay nga mabuhat ni anak kay saman niya dautan o bangis sa kamanoy.
2: Tegli na. Nihigayo na bahangyo ko ni mo. Napabinawa ko, tegli na.
3: Lakaw na. Palihog lang, Manipoy. Palihog lang.
2: Ipatigbabaw ko akong pagkamagwang iyong kayo na. Tanay nila, uban ako.
3: Ayaw yung kupugsa nga makasukol ni mo, Manoy. Ayaw yung kupugsa.
2: Kahanas niyong mukamit ang aras.
3: Oh, Manoy. Aron doon ako ikasukol sa mga tao nga sagpais. Bangis o lampingasan. Dili na ako ang kaningklina nga imong manghod. Ang glina nga muhilak lang kung imong panamastamasan. Karon, makamauna kong mapatay o taong dautan!

Huwag yung kumagdahong. Sakun na mati. Huwag nang kita ka na krina. Tako na siya buhay. Huwag ingunan ni Ato siya kaisok. Kuwang ang impormasyon ngayong gihatan ako. Pusigan. Dili mayon doon na liyo. Kaya naapas siya sa grabing kasilagaran ako.

0: Bili lang ko ni Glenna kay mayo kay niya pagkatima ng akong inahan.
1: Ikaw ha? Tingali ba yung ma-develop ka ni Glenna?
0: Ansa?
1: Bitaw eh. Misalig masab ko ni mo, Misael.
0: Salamat, Aliyah.
1: Guwapa ba si Miss Glenna? Nindot pagit kayo klawas. Kanaramang na kung uwat na nagbadli si Hangnaw ang problema anak niya, di ba?
0: Tinood ka na. Pero ikaw ang gipili sa akong kasing-kasing.
1: Ug mausap ka nang akong gipati alan ni Mommy Sahel. Bisan og sa kadaghan nga ako mga kailang mga lalaki, nga pwede ang tanang kong kumaon. Apan ikaw gyud mo ang gipili sa akong kasing-kasing.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taloy sa Diyos. Niangay man ko. Kung ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tukod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
3: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural at orihinal. Mag-go!

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Kuyat, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
3: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og sed liniment oil.
2: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
3: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
2: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa DJK. Aray, sakit no more.
3: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
4: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
5: Isip o sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa, saway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit, aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabang kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.
6: Guilty ba ko alang sa pag-ampot niya ni Sir Mark? Kay murag wa ko inaw nga ikatubang niya niya.
7: Ayaw ka na ko niya. Ayaw ka pala ka. Mangita ra sa punya ko gustong timing. Aron itugan ko niya ang bahay na tong duhami sa el.
6: Salamat, Aliyah.

0: tarawara unta pa ilabak. Ikaw patay sa ibo kaaway nga pulis na apasilbisyo.
1: Mas may nang in a plain view. Maklaro yun niya ako. Maong ipatay nila, darling palangga.
0: Samot na garap patong-patong ibo kaso.
1: Ah, wakoy ang ngayong kadlukan. Kay wanted naman ko. Pinangita naman ko. Mas mayong isinggit ko sa tibukalibutan ang akong kasuko sa mga tao na mo'y nakaingon sa akong ginangatan karon.
0: Oh, sabakay. Naatagdaghan ko halta. Ako ka na panalipod sa imo, ha?
1: Ah, salamat. Daghan niyo kayong salamat, darling palangga na ko, Madam Jane.
0: Oh, ikaw ka na pahuway, ha? O niya, ikaw ka na dakampalot pa. Hmm? Dala na akasustansya pa kaon ka dakampalot.
1: Naibaw na kung unsay na asin mo na huna.
0: Ang ako kalipay ba? Katsuba, pakitoy-kitoy.
1: Pakitoy-kitoy.
0: Imo ako, bangag sa ilong.
2: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha

0: home, Dad.
1: Salamat. Salamat, Iha Aliya. Ay, salamat kaayo.
2: Mayong pag-abot, Sir Mart.
1: Salamat sa misail. Kumusta din, eh?
2: Okay naman, Sir. Wala may hulga sa seguridad nila ni Aliya o ng Butsyang.
1: Daghan yun kayong salamat sa pagsanong ni mo sa kong hangyo.
2: Ayaw ka na kung nauna, Sir.
1: Wag yun makuha ang kagaw ng Major Gaspara nga nagkapatay og duha sa kanhini-ini ka mga kauban sa serbisyo.
2: Samtang naapakining pipila ka mga eskaluwag, Sir. Daghan pa sabang sama sa kagaw ng Major Gaspar ang mamahimong kawas nun.

0: Okay na, nadagkutan na mga kandila nga. Ipalit ni Mugli na.
1: Kinsa to ganit kini siya, mamita?
0: Marian ko no. May sulti atong tiguwa nga Lolo Polonio.
1: Marian. Kunain man karon ng imuhang kalag. Gusto kong pangitaon ang hustisya sa imong kamatayon. Maghimo ko og pagisusi.
0: Abi ni mo no, Glena? Nakapangutan ako sa kong kaugalingon ba sa pagkakita na ako sa apuhan ani niya kun safe ba kahango sa ka 18 anyos nga dalaga kauban sa apuhan ni inyong palahubog?

0: ay ikaw, Mandiane. Huwag may kauban ka man.
1: Kuan, nasa'y tuyo ni Mololopolo niyo?
0: Lama ko ka pandayon niyo kay di ay nakalisin ako ng mga tunawonon ng mga kandila sa gamay kong salasala.
2: Sagi lang. Di nila lang ta mag-istoryahan ay Lolopolo niyo.
0: Ay... Usa naman sa dahin yung toyo, oy!
2: Usa'y tinuod nga nahita po. Nga nung napalgan nga patay na ang imong apo, nga usa ka 18 anyos.
0: Itahitahin pa. Pulis ka ba di ay nga nagsusi ka ng bahin na?
2: Dili. Apan ako ang ginganlan og Kristal Alcantara. Og dako akong buhi. Dili ako katong napalgang patay.
0: Ikaw, imuha ni ay ang pitaka nga dito sa maong lapit dool na nakaplagang patay lawas sa akong apo.
2: Unsay tinuray nga nahitabo sa maong batanon na susama na ako o gitaswan o purma sa lawas. Ha?
0: Aksidente ang iyang pagkamatay.
2: Wa ka magsulti sa tinuod. Mamita, lakaw, balik sa ubos. Kay naay paho nga kitaguan kining tikuwanga.
3: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa tuang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga po rapon sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuang balita, gisusi na sa DABFAR ang potensyal sa Samaral o sa kalukal nga isda nga mahimong paughon o himuong danggit. Inisubay sa tinguha sa ahensya pagpalambo sa ako culture sa nasod ug panghinabuhian sa mga fishing communities. Nasairan nga ang Samaral mahimong maangay sa pagpauga, isugba, i-marinate, himuong boneless ug ready to cook products. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama, maong labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient, anang sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, kanilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa yung panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libre.
2: bag?
8: Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
9: All you need is Pride. All you need is Pride.
10: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
11: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Kung moingon si mama nga.
5: Sige kagaw, imnanani mong tambal.
6: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
5: Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
4: Ang iyang buot ipasabot.
5: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
7: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Awa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas. At kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan.

iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: mga higala at tangi ang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvel Sanchez Caballero. Umo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Dalit ka ninyo sa RMN Drama!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
3: Unsa man ano?
2: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
3: Oh, ngano man lo?
2: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulunganan.
4: Jenny, kamingaw ba sa banay inyong minteryo, uy?
3: Ayaw ka, Hadlock. Kauban ni mo ang kaliwan sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
4: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlock og ungo.
3: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di gud ka mahadlock nako.
4: Di lagi. Taon mong kungo.
5: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
3: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gaupuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
9: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor. 21 kaklase na gamot.
8: Hindi po kayo gumaling?
9: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
10: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
11: ACS. Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka paranaw,
11: ug pagpamhinod sa mga tiil.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar level.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag-DTX 500.
12: Karun dayon.
11: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
12: DTX 500.
11: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
14: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
13: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
14: tulo pod ka kapsul sa gabi.
13: Simana lang nawala jud ang sakit
14: og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
13: Epektibo jud kayo.

0: GTX 500.
1: Pumalit sa mga butika.
2: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
2: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
6: Uyat, ging ng kus doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
7: O nga nung nagkapi magkana nga tamis, wala Sir Mac.
6: Lagi. Basig glass na ni.
7: Maunang taas mo sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
6: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
7: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Tuwa din itong dapitang among payag. Oh, naglapos na din yung daan din hi, paingon sa minteryo.
2: Ay, paliok! Tulis mi!
1: Ang sabi ninyo gibuhat?
2: Tulis mi!
1: Tulis? Boss, ako inyong tulison. Nasayop yun mong pili na ko. Waman mo'y matulis gikan ako eh. Di magudato, pobre man ko.
2: Ipagawas ang sing-sing. Ipagawas!
1: Anong magpatabang maga? Kita na lang doon, ha? Saan man mong manulis? Bukaliring man mo? Anong bidagan mo itong imong kauban? Ikaw na lang itubag sa kumbang matana. Nga nung nahibaw man ka? Nga akong gikwintas ang akong sing-sing.
2: Gisugo na may...
1: Kinsa ay nagsugo niyo? Kinsa! Hoy! Ngano'ng nanagan mo? Ayaw ni biyaya niyo yung motor, hoy! Hoy! Dagan mo nun? Kinsa magkang nagsugo nila?

0: Hello? Mm. Kumusta na kung isogunin mo? Oh, unsa? Wa nila makuha ang singsing nga naasal liog ni Johnny? Oh, maayos siyang mujudo? Ah! Ayaw ko hatagi na maong rason. Pagitag-bagi nga makuha ni mong singsing nga gikwinta si Johnny. Bye!
1: Bye na, nabisihan ni mo rin do.
0: Papa, kakakukuan papsi, ako lang gituman ang imong gisugo na ako.
2: Pero, alpaka!
0: Kakakukuan papsi, kuan ka lang. Abdik sa Johnny da. Kamaong din mo judo. Mga, nagrisod ko sa imong gisugo.
2: Utok ang gamiton sa tanang higayon, Lindo. Todd, hain si Milce.
0: Kuan ka lang, nag-vlog siya pa.
2: Trabahante na ni mo siya. Kinahanglang ampinga ni mo siya.
0: Ha? Papsi, nakagusto rin ka ni Minchi na para ako man tao na?
2: Ganahan ko niya. Busa, ampingi si Milchi.
0: Oh. Maayo. Kay ganahan sa si Papsi ni Milchi. Ang ako ng problema. Mao ang pagpanguyab niya.

0: Tawa din ni Sir si Johnny umikmi. Ani na ako makaabot ni Skawas. Hello, guys! Ani ko magpaabot sa gawas sa payag sa ungo nga si Johnny. Makahadlo kayo niyang payag, no? Awa ha, ako ipakita ninyo ang suit sa koral si ang payag, ha? Oh, guys, tanawa. Baigin sa ungo, unsa. Oh. Uy. Hala, guys. Doon naman din yung tao ng payag ni Johnny Ungo. Kay, doon naman siya nilasasod.
1: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Dagana man na to akong pamanhod og kanormal.
4: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
4: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron.
5: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
6: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
7: Kabog na nga pang negosyo.
8: Flexible ug luag. Makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on.
9: Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
10: Kondura. Kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
0: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
12: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
13: Ahoy! Kidney Care time!
14: Perhesyon ning magpadialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
19: Sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
20: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
21: Wala kayo sa baon ko.
22: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
23: Lady's Choice Ham Spread.
24: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
25: Patikim! Mmm!
26: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
27: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
28: Seth Living Testimonies.
29: Si Reynaldo Panyamugan napasok sa Hit Gun. Iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
30: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun mo to napasok ko. Pagkapasok niya, ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
29: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
30: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
28: Living Testimonies.
31: Bata ang nasa suot sa payag, guys. Kay, chinila sa bata, kini ako nakita ang nasagdanan sa payag.

0: Inaapo ko. Mag-usya naman lang ko kung bawa ka.
1: Luna, ayaw na pagpakawas paglaong ko.
0: Ina. Apo ko. Mag-usya naman lang ko kung bawa ka.
1: Luna, ayaw na pagpakawas paglaong ko.
2: Hey! Bitaw, Lola. Ato na laging makita na limo nga po. Saling lang na mo.
1: Bayang tagmakita na itong bata ni Abay Johnny. Oh, si Abay ay! Abay!
3: Ah, mayo kay ni ano mo?
2: Hey! Usa may imong nakita ining dapita.
3: Kapkwan, kining-chinin lang sa bata. Tanawa ni Lula.
0: Dili! Kang ina ka na maong chinilas!
1: Tinuod ka la?
0: Oo. Oh, dili mahitabong masayop ko. Ako ba'y nagbutang og gawong nga straw anang iyang chinilas?
2: Hay! Hay man ang usaha na, Dani.
3: Maura man niyang akong nakita.
2: Hay! Ang itaon ta ang parihas nining blue nga chinilas.
4: Gige. Kayo na to ang kasabutan ng dapita. Gige.
1: Abay. Naunsa man ang kilay nimo?
3: Ha? Kilay? Naunsa ba akong kilay?
1: Oo.
2: Oh. Hey! Oh! May dugo man ang imong kilay dyan eh.
3: Dugo to da?
1: Dugo mo lang. Anong dugo mo na bay?
3: Kuan. Hey, itulis ko dito sa dawa sa kasada.
1: Unsa?
3: Mm.
1: Giahak na.
2: Hey! Kinsa may nagtulis ni mo? Kinsa?
3: Dua katao kap. Nagsakay og motor.
1: Nga nung ilang kagitulis?
2: Hey! Bitaw.
3: Takwan, ang butot ng mga tawa na. Gikalita naman lang kugunong.
4: May pugong sa buhok.
2: Hey!
5: Pugong kapay.
2: Datatiri ang pugong sa buhok. Ipakita ni Lula.
4: Nga ba?
0: Ambi!
3: Lula?
0: Pugong kini siya buhok ni Ina!
2: Hey! Johnny, unahaw na to og sulbad kining pagkawa sa apo ni Lula. Ha? Unya na lang nang nanulis ni mo, ha? Hey! Kinahanglang masudlahi kining dapita. Pasin ko na. Napasok lang si kasagbutan ang bata.
3: Ito na sila, Scrap.
1: Abay, Johnny. Tinuod, itulis ko.
3: Uli, di abay. Kahibulungan lang kayo.
1: Nga naman.
3: Kwan, nga nang nahibawa man ang duha katulisan nga doon ako'y sing-sing nga kikwintas. Nga di man niya makita.
1: Unsa?
3: Pero, gusto ang kapitan. Unahaw na to ang pagpangita sa bata. Unya itong nanulis na po.

0: Apo na. Ugma na sab nato ipadayon ang pagpangitas bata.
1: Ina. Hay, magkita na. Mamatay na yun ko ini kun mawa ka ina.
0: Hey! Salamat sa imong pagtabang namo sa pagpangitas bata, Jani ha. Alala, pahuwain mo. Kami na ang mupadayon sa pagpangitas bata.
2: Sige, Kap. Unya ka nang chinila sa bata, Kap.
0: Ay! Ari lang una ni namo. Kung asa man karon ang pares ni ini, ang kining maong chinilas, mao kini ang mutudlo kung hain karon ang bata.
3: Sige, Kap.
2: Sige, Kap. Kami na ibahala ni Lula.
0: Ay! Ala, sige. Mamalik mi din hiugma ha.

0: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog o nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyang paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
1: Tay, tata ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? May, usap man mong kasing natiyanay katong wala pa gamit sa itong kape.
2: Katahinan sa wala pa ito magamit. Kape, kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagay sa... Oh, bukid doro. Gano'y ay. Nag...
1: Ha, sa kulian?
2: Maka ito ganing ama nga mo rin na.
1: Bukid sa...
2: Ganing. Oh. Niya, sa wala pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
1: Taka ka sa bukid, di ko kasaka.
2: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati nga iya.
1: Pwede na, makakat ka tayo ko sa bukid.
2: Kat ka to, ah.
1: Tanong mo yung
2: mga ngayon. Magrapag yung ko atang mga guloy yun. Na ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, po salamat.
1: Sige pa ka namin mulay.
2: Sion.
1: Lido.
2: Alberto.
1: Pilay mo idad.
2: Ay, kung anak ka, nabinta na ka.
0: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
3: Paragis Bila Bila.
0: Paragis Bila Bila.
4: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Pisang di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling ng kanhing mukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na pa ang panahon, tuawsaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa sakpanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma ug kamalipayon. May bidli siyo pa nga mudan ag kaniya aron mabanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo, nabubuhay ako.
0: Sugilanong isanuat ni Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring Engineer Ariel Arriba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording Engineer Lloyd Cabiana, dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: Store? Di na juga magbagulbor. Daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong lulag lolo sa original Koy Herbal Capsule. Makaingon juga o sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, namglay na akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Kape, maulian ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
4: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Isip po sa kalalaki, importante nga mo inom kita og vitamins. Sa busa saway ninyo ang MaxVit Multivitamins sa Unilab. Ang MaxVit aduna 19 ka vitamins, minerales, ginseng o royal jelly. Makatabag kini sa kusog sa lawas, lantip na hunahuna o sa lambingan. Busa at tangin ninyo ang MaxVit. Usapang kargado para sa chance nga mudaog o gas o product prices.

0: Minta si Daddy sa sofa. Kunya, nagpiyong ang mata. Mura mag... Nang nag-uol kayo iyang naong. Dad?
1: Oh.
0: Lapad ang imong o. Hiloton ta ka.
1: Okay lang lang ha. Ilang ko kabalak eh.
0: Promise? Okay lang ka? Dad?
1: Oh, okay, okay. Okay lang ko.
0: Basta, nahadlok ba yan ko?
1: Ha? Huh? Masin nahadlok? Okay lang lagi ko. Si mami din mo.
0: Kuwamin si pagabot na mo ni Tito Turanding. Nag-away gihapon mo?
1: Huwag ba may mag-away?
0: Bili ba? Nagtingog na mo?
1: Oh, ha? Sa itong pangutanan ni mo?
0: Kana bang nagtingog na ba mo ba? Kana bang nagtagad na ba mo? Murag, ako rabay nakaingon ato. Nga maungawa mo magtingog.
1: Okay, aking kabalakan lang ka. Ayaw ka problema ni anak. Okay? Today, pagkaon nga akong da. Tuwa sa auto. Ang kuha na ito palihog. Para dinner to na to.
0: Ang yawi sa auto?
1: Nasa divider.
0: Okay, Dad.
1: Ha, hindi ka si Milan eh. Ganun ko pa siya dito sa bahay. God. Unsa kay ang batiun kung masayod siya nini. Unsa ka.

0: Na, mas nasayod kami lang ni kun unsay maayo para nimo. Ayaw pagsalig anang imong bana, why ayo?
1: Dili na ko magdugay, ma. Kay inaarong oras, ha, miabot na to si Chelsea Abduranting. Tingalig mo sulit ito si Andadi nga, huwa pa ko. Pag-abot niya, istoryahan pa to na ko.
0: Ay, nasige, Milani. Lakaw na. Basta kay balitain niya ko anang imuhang plano, ha? Kung unsag yun.
1: O, lagi, ma. Basta nga to nga, ayaw lang usap pag-istorya sa akong mga igsuon o di papa. Ihilom lang usap na to ni Nila.
0: Pasakyon tanaka. Ka.
1: Ayaw na lang, ma. Kay mag-taksir ako. Parang maabot tayong kusbay.
0: Ah, nasige. Maumang ka, ha? May nalang kinakaamgo na yun si Melanie sa iyang nahimong sayo. Kung nga nung si James pa ang iyang giminyuan, ug dili ka tong kanho nga gusto gud untang mga sawa niya. Kaya kung kadto pa untang kanho ang iyang naminyuan, gawas nga hamugaway na untang among pagpuyo. Why siguro kung tuan Miss America karon magpuyo?

0: Ni-update ka miss calls ug messages si James na ako. Kuha niya na ako mamatik di kay na-silent mode na ako ng akong cellphone. Ay, shit. Tuwa na dahil siya sa bahay. Sa'yo ko na siyang nauli. Ngano ka? Milagro. Ug tuwa na po dahil ko na si Chelsea. Klaro na lang. Ako na sa bangilang istoryahan ron. Di na may nungtanon nga, replyan ko pa siya. Kay buot kong dili mawa sa iyang huna-huna nga sayop ang iyang pag-influensya ni Chelsea, nga dili ko maayo nga pagkainan. Ang nakaapan ug makalagot, kay dili gyud siya mo angkon nga gi-influensya niya ang among anak. Ug mao ni rason kung ano naka-decide ko. Nadungag gana nga akong tingwa nga mugawas gyud. Nga mo abroad ug ato na manarpaho dito. Tan-awon ta lang unya, James. Tan-awon lang unya nato.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon ni mo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
2: Tofu sisig?
3: With mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pagdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, e-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
7: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
8: Unilab quality yan.
7: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lubang uri ng sakit.
9: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500. Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
12: Out of control man ang presyo sa pamaliton na pagyapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Bakit RitePoint ang binibili mo?
15: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
16: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
17: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
18: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
19: Kaya ako, kailangan hiyang.
20: Kailangan right medicines, kailangan right med.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
22: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Let's go!
13: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
13: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy,
21: let's go with the flow.
23: Cream Silk Condition to Win Promo. Palit og 250 pesos worth ng participating Cream Silk products sa mga piniling tindahan. I-upload ang imong resibo sa GCash scan to win for a chance nga makadaog aning mga premyo. Instant GCash credit para sa first 500,000 valid scans. 100,000 pesos, a trip to Paris, or usa ka brand new Tesla. Apil na! Visit GCash scan to win to learn more.
24: Terms and conditions apply. Promo runs from May 19 to August 19, 2026. DOH FDA CCHQH SRR promo permit number 0356 series of 2026.
21: Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes.
25: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
26: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
27: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
29: Labani ba yung kudada kung kasabaan ko ni Mami Melanie?
30: Silsilang ga. Nasayod ka gira ko anong sakaw ka mukamahal si Mami Nemo. Kung dili ko gusto nga tungod lang sa jutay nga dili pag sinabtanay, maguba ang atong pamilya. Sayod ka gira nga ako ikaw gi-influensya. Aron mas maduol ka na ako kay nga ito niya. Nahinumdum ka ba nga misulti ko ni mo o dili maayo batok ni Mami Nemo? Nakabati ka ba? Namisulti ko og dili maayong mga butang para sa imo inahan?
29: Wa, Dad.
30: Kana tungod kay mahal ko kay kamo. Kay gipakasama ko kamo nga akong bahandi. Nga dili ko mabuhi kun wa kamo si Mami nimo.
29: Pero ikaw raman ang nagpangga nako, Dad. Si Mami dili man.
30: Ay, pagsulti yung anak lang ka. Nasayop kasi mong gituhuan.
29: Nili mong huwag ko niya pinangga, good.
30: Uspun ako, Chelsea. Mahal ka ni Mami ni mo. Nahibawagi ka, anak. Kung nga nang layo siya para ni mo, kada tungod kay usahay may mga higayon nga busy siya. Inungdan nga mo ay gusto na kumahitabo nga inig-abot niya. Nga mag-istorya ta ninyo ni Mami Nemo, ug tarong, heart to heart. Ug hangyoon kay ikaw, Chelsea, langga. Nga ayaw wad ang imo respeto nga to si Minahan. Kaya nahibaw ko, nasayod ko. Nga dili gid hitop ngan ang iyang pagmahal ug pagpangga nimo.
29: Oh, Dad, may taxi nga miabot. Basin si Mami na nang miabot, nadlo ko.
30: Kinikianaka, wa kay angay nga kadlo ka ni Mami Nemo, ha? Wa. Diyan ka dahi gikanhan.
0: Nga no? Nagduda ka?
30: Wa ko mayingon nga nagduda ko. Wa ko masulti, ana. Ang ako nga nangutana ra ko nimo kun din ka gikan.
0: Ug unsa may labot nimo kun din ko gikan?
30: Han.
0: Han.
30: May mo masiguro mag-istorya ta hinay?
0: Ayaw kong tudlo eh, James.
30: Sorry.
0: Human sa imong pag-influensya sa imong anak, batok na ko. Karon ka pa makauna-una nga magpaubos o magpaluiluoy?
30: Han, kundi ko masayo. Mangayo kong dispensa nimo. Masayo ako.
0: Huh. Sayon ra kayo pagpangayo og sorry, di ba? Sayon ra gyud kayo, James. Pero imo na giguba ang akong imaheng ito ni Chelsea. Dito sa atong anak. Ang maugin na yung akong ikalagutan ni mo, James. Maugin na yung nakaguba sa akong pagtanaw ni mo.
1: Mag-inay ako ang gibahaya ni mo. Huwag dili ka makapasol na ako. Kung nga nung naingon ko, di inidiyan ni mo. Dili, huwag dili, Gio James!

Dili gyud sa mga tawo higayon ako nga makapasabot. Bisan ko nagpaubos na ko. Milani, ganun di ka man mamati na ako. Ganun wa man ni mo makita ang akong pagsakripisyo alang nato isip pamilya. Ganun nabutaan ka man sa sayop ni mo pagtuong nga gi-influensya na ako sa Chelsea ng atong anak. Yung kasilagan ka.

0: Milani, ngano'n di ka man mamati na ako? Ngano'n wa ba man ni mo makita ang akong pagsakripisyo alang nato isip pamilya? Ngano'n nabutaan ka man sa sayop ni mo pagtuo nga gi-influensya na ako si Chelsea ng atong anak? Yung kasilagan ka? Ngawa, ugwa ko magig ka na buhata. Kinoho, tuloy ko ang si angin akong buhaton. Hinultuloy ko, kundiin ko ang nakahimog sa'yo. Maluoy ka, Ginoo. Oh. Langga! Langga! Langga! Ano mihila kang mahayo? Ang siya nitapot ni mo, ha? Ngano, Langga?
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayog hapon ako si Radyo Man Josephus, thank you karo, sa tagad Diyos, break ka karo ka po na. Hatod ka to sa Data Extra 500, pinibang mamatanon ang naanaydad, mag Data Extra 500 ka. Ang Data Extra 500 na ba superior, antioxidants nga maoy graputik na sa masilyula, apel meskin cells, batok sa dadamis na free radicals, ang ipograbi sa polusyon, giveris mabisyo sa mas pagilong sa alkohol, o ang pagpanabako. Sa itong balita, ang paskahan o kaso sa Section 32 sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms Ammunition Regulation Act Ligusaka 33 sa adyos nga lalaki nilakpan sa Dibog and Rapid Operation sa mga sakop sa CIG 7 CIG Mandawis Field Unit sa may Bukirang Barangay sa Dakbay Subo sa Barangay Tabunan niya itong may agiga adlaw. Agbaog 33 adyos na suspect nila sa alias nga Beer o nagkuya sa sityo Undung sa Barangay Tabunan, Bukirang Barangay din sa Dakwayan sa Subo. Agbaog suspect na nadakpagini sa gihimog o plan paglalansag sa baga kung plan paglalansag Omega sa LG Mandawi State Field Office o Field Unit iya sa nisbutag lugar o kamang suspect na kuhaan kini siya o dingong 9mm pistol nga dunay bagabala gidakop siya tungod sa white permit og wala lisensya ang iyang gipamaligya ang arma sa defigo. Patol news break garo gabuna patol gato sa Data Extra 500 ang Data Extra 500 kampiyon nga posisyon na 1.3 million ora kinis sa antisang sa pagkibang kontra sa mga free radical sub-gauss edition sa Data Extra 500 agatong panit pabataon internal organ ayuhon ang Data Extra 500 Nindidid batas de batas fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gastroformation, PCDT, insomnia, arthritis, GERD. Ang Datax 500 ang sekreto! Sumagagawa po.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
7: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
8: Everybody is happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
12: May tapang na hindi sumusuko.
13: May angking diskarte para magtagumpay.
14: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
15: Yan ang bangis ng layon.
16: Gerald Anderson, EZ Mill,
17: Mark Mugen,
18: Emil, and Vince of DBDK.
19: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
0: Kain ang kwento mo!
5: Drink responsibly.
10: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: for expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hudsuot ang sangkapas pasang aksyon sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

Atagin ninyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
0: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bayan na!
1: Balik na ugaling! Karon available sa abot kaya pa para sa kaligun sa anin na nasa 12 pesos SRP ra.
2: Anlin! Barato na kayo!
3: Tatag ng Anlin, abot kaya na!
4: Mama Mia, here I go again.
5: Cebu, get ready! Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Herb Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
9: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
10: Wow.
9: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
8: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Gunahuna mo na ba ang akong gisultinim?
3: Ambahin saan sa Sir Hans.
2: Nga magpakasal ka na ako?
3: Huwag gini ka magkumidya, Sir Hans?
2: Dili ko mahisgot ini sa kaduhang higayon. Kung nagkumidya pa ko.
3: Mura man nagigisapot ng naong ni mo.
2: Magpakasal ba ka na ako? O di?
3: Oo og dili ang akong tubaga.
2: Unsay oo og dili?
3: Mo nang akong tubag sa imong pangutana kon magpakasal na ko nimo. Una. O. Kon si Ayes ang imong pakaslan og dili si Kara. Dili kay pakaslan ko nimo tungod kang Kara. Sagrado ng kasal, Sir Hans. Ugwa sa akong bokabularyo na magpakasal og tawo nga gamay ra og gusto nako. Gusto ko na ako lang ang babae sa huna-huna. Ugwa na ako makita nimo. Mao ang tubag sa imong pangutana. Dili. Dili na mahimong kumidyahan ang kasal, Sir Hans. Usa na ka desisyon nga kinahanglan hinuktukan sa makadaghan. Kay dili na parehas sa pagkaon nga mahimo nimong iluwa kun batian kas lami.
2: Uy, correct man ulit tira.
3: Correct yun kaayo ko anang bahina, Sir. Imagine, magpakasal ko nimo. Anya, magpretend ko nga ako si Kara? No way, highway.
2: Nagkumidya ka?
3: Ba? Ayos yes, naman kung mga bisan ang salay akong isulti. May magpangutana?
2: Pangutana.
3: Ngayong misod man sad sa saputon mong otok nga magpakasal ka na ako.
2: Tungod kay maunay gusto ni Kara.
3: Bingo! Dili mahita mong magpakasal ko nimo kay magpakakara ko. Kung magpakasal man ka na ako, kanang makita na nimo nga akong pagkaayasa. Doon ay limitasyon na akong pagkapanakipbutas sa mong kinabuhi, Sir Hans.
2: Mas may pati unin mo kung kamo si Kent ang magkauban.
3: Ha? Huh? Ayaw paglangas! Mura na kikags palito, Ini!
4: Magkaginawa pa nga ko, Ini!
3: Ay, kamalaka! Dili pa ka mamatay! Pinagkas Ginoo! Ako, di ay! Ako pinagkas Ginoo!
4: Unsa? Ano man?
3: Ay, mangutana pa man ni siya! Natural! Ikaw ang akong anghel na magbalantay din sa syudad!
2: Ayisa! Tubaga ang akong pangutana. Unsay ba tiunin mo kung magkauban mo ni Kent?
3: Muramig. Mga bata. Happy lang. Why problema kay BFF man ni? Best friend forever. Na-S lang ka na mo ni Kent, Hans.
2: Saan na-S?
3: Na-S, good. Nasuya ba?
2: Wala ka ako. Pag-limpiyo na din yung spy.
3: Ay. Mau ginipirmi na kanindot ini niya. Magsugod ang ganit kong kaseryoso sa kong yaw-yaw. Ha? Dayan o glayas. Ay, naku, Sir Hans. Pagkatili, kini mo masabot.

0: Hello?
1: Hans, wala dyan ka sa pot ining Kent.
0: Ano man day? Saan mo sinigit buhat na ng kabuuan ng tao ka na?
1: Biligit siya matuog sa mong kwarto.
0: Ano sa?
1: Wala ko makasabot kung nasa saon ako pagdaim mong manghud, Hans.
0: Ayaw ka bala ka. Manawag ko niya.
2: Hello?
3: Saan mo sila sumbong ni Claire na ako? Nadili ko nung kamatuog sa inyong kwarto?
2: Hantod ba ka na? Manghilabot ng giyapon ka, Kuya Hans?
3: Magtiayon mo, Kent. Angay lang ang ubanan mo siya sa kwarto. Kay Mabdus ang asawa mo.
2: Manguta na sa kuni mo, Kuya. Angayan ba nga kamu ang maghanimon si Ayesa sa among kasal ni Claire?
4: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
5: Pwede sa Actimed. Actipid man!
4: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako?
5: Actimed! Actipid!
4: BP support ni nanay, vitamins ni kuya,
5: Actimed! Actipid!
4: Unya ang quality.
5: Sa Actimed, Actiap, pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore, ginhawang Generica.
8: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
14: Charm, Fab, Con. Pamong pumakabloom. Tanggal amoy kulub. Sa bangon ng Charm.
15: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
13: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
14: Pangong kumbaka Bloom sa Charm!
15: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
16: ACS.
17: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbal Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbal Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
18: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubag uri ng sakit.
19: Herbal Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did we mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
21: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated via lending platform Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
22: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
23: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
24: Wala kayo.
0: sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread?
0: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
1: Patikim! Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
3: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
23: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
24: It's Melee Friends.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: Payong adlaw, mga mama, mga papa, mga daddy o mommy. Importante kaayo ha, ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas. Aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda na atong panglawas. Nga kanunang healthy, atong i-maintain ang mayong panglawas. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon, mga challenges matag-adlaw. Labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho. Gikan sa sayong kabuntagon. Ang uban mag-overtime pa. Di gyud malikayan nga, batiyon tag kakapoy. Og aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas, of course atong resistensya atong paligunon, mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system, maghatag kanato og ligon nga resistensya, mga kasama. Para sa mga mommy o daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw o musabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayong nga suportado ang inyong resistensya, ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya, basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C, gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP, dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya, basta C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Mga sukit na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug napasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen ginama sa Sed Marketing.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
10: Unilab quality yan.
11: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
12: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Kailangan ko mag-withdraw.
4: Himala, may BPI dito.
3: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
4: Isang Himala.
5: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
10: May buhay sa makabuhay!
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Nganong gidamanin mo sa isa sa adlaw sa mong kasaliklis layo? Dili mo uyab, kuya. Katabang lang nimo si Ayesa. Para kibutas siya mong kamingaw kang kara. Pusa. Dili mo siya ang hindadong sa layo nga kamura.
12: Wag kay labot kung pungsebuhaton ako ni Ayesa, Kent.
11: Pwes.
12: Kinakasasin ako.
11: Oh, pwes. Wag sa kay labot kung saong ko sa pagpadagan sa akong kaminyoon, kuya. Tungod kay ako ning kaminyoon. Ug dili imo. Bye! Ako ning kinabuhi. Busa ako'y magbuot. Kung saan ko rin kinabuhi, ah!
3: Oh, Kent! Ay! Uy, ganong ilang pa ba niyo mapuntahan?
11: May mo magdilig ka magpahaba sa kong maguwang, ha? Kung doon ka problema na ako, Kent!
3: Kent, kung saan mo lang yung mong ipanulti?
11: Nanawag sa kuya hangis na ako karun. O gimanduan ko, nung matugla sa kwarto o ba ni mo?
3: Kent! Mao masang tingali lang ang buhaton sa mga magtiayon, di ba?
11: Sa mga magtiayon na puros na higog, mga sausag usa! Oo! Maunay normal ka buhaton. Pero, sa atong sitwasyon nga ikaw rin nakagusto sa kasal, dili!
3: Kent, please. Hatagin kong chance atong kami niyo, Owen. Bisan kini lang, samtang magdus lang ko. Please!
11: Claire! Ang labing pait ka buhaton sa tao, mao ang pagbuhat sa butang na supak siyang kamabuton.
3: Kent.
11: Sorry. Pero ang akong apelido lang ang akong mahatag niyo. Dili ang akong kasing-kasing.
3: Kent! Kent! Shit! Bisit! Bisit ni kinabuhi! Ah!

0: Nilimpyuhan din akong ubang kwarto. Pero, kinig sa ginikanan na lang ni Hans ang wak pa na akong malimpyuhi.
1: Ay, hindi isa. Ay, may da akong utan nun. Basing ganahan kang mag-utan.
0: Ay, salamat, Lo. Lo. Ganahan nun to akong limpyuhan ang kwarto sa ginikanan nila ni Hans ba?
1: Ayaw lang limpyuhi dahil nahibao na baya ka. Naina na baya ka nga masuko nun to basa dunay mo sudya sa kwarto. Ganit si Kent, medyo makasudya. Pero dahil...
0: Sige na lang, Lo.
1: May akong nabantayan ba? Pero may ni magbalik-balik sa kung nahuna yun. Nasukad na matay yun ang mahala ni Hanso Kent. Hangtod ka ron sa dugang panahon. Wala na yung makasol si Kent anang kwarto ka.
0: Unsa magyoy rason, Lo?
1: Ang but lang yun dahil. Si Hanso yung nahibaw kung nga no.
0: Sige na lang, Lo, eh. Hindi nalang ako mamugos.
1: Ay, pero sige. Ay, manglimpyo man ko sa bodigas layo kay isood naman itong ilaga.
0: Oh, anak na lang, Lo. Mutabang na lang ko ni mo.
1: Sige. Kung wakaling ako.

0: ko mapatur ko. Ubanan ko ni mo o dili.
1: Kent.
2: Oo, sige. Ubanan ta ka.
1: Naunsa na sa DA ka? Wala mas kasi mo na huwina.
2: Mag-ilis na ka.
1: Shit, kid eh. Kawagi lami ining kinabuhi ah.
3: Ay, ay, hindi ara. Hindi ara. Ay, maodaning agianan sa ilaga. Ay.
4: Ah. Ano sa maning mga karton nga na ay marka nga Gloria Lo?
3: Ha? Gloria? Ay, pangan na sa mama ni Ken.
4: Ha? Unsa day ngan sa inahan ni Hans?
3: Laura. Ay, di panghipo sa di ang mga butang sa namatay ng inahan ni Ken.
4: Tayo pa, anong Gloria raman ang ni Alo? O wa may Laura?
3: Ha? Ay, tuod, no? Ha, in magkahadi ay ang mga butang sa inahan ni Hans.

0: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
1: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og sed liniment oil.
0: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
1: Dili po, oy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
0: Wow, mo pagani paghaplas na ako. Nakatagan na yung kupadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
1: Sed liniment oil. Available sa mga groceries o sa mga...

0: Meron available sa Abot Kaya pa para sa kalikon sa 6 na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
3: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
9: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots!
10: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
11: Mabuhat pa na ni mo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
9: Let's do this!
11: Pag Enervon Z Plus na!
7: Unilab quality yan.
12: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
7: Unilab quality yan.
6: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
8: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
13: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals for gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. I'm set up.

0: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
1: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
0: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
8: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
9: Igala, nakakape na ka?
10: Kaya mo na ba kanga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
11: Taas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapa mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
12: Mabalik sa pinakadulog ng butikin sa iyong lugar.
11: DTX 500!
13: Ako dahil si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kayo yung DTX
11: 500. DGX 500. Sa mga butika.
14: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: Oras sa DYHP, alas 5, Jess, sa kahapunon.
15: Headlines.
16: Uluhan sa ato mga balita, mga kasama, contractor sa Cebu City Medical Center kung CCMC building, wa pa makahuygo sa pagtrabaho. Kapit 800 ka mga beneficiary sa walang gutom program sa syudad sa Mandawi o lungsod sa Tabugon. Nakadawat o cash assistance gikan sa DSWD Field Office 7. Samtang low pressure area na sigpatan sa Eastern Visayas. Huwag ka mga headline. So sugbo ka Bisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man, Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita, news, updates. Ano karong Martes, July 28, 2026. Kumusta man yung kahapon nun karon? Medyo dudag-om na sa ang atong kalangitan. Paligsik, kagarinang hapon. Karong mga oras sa ato, i-check karong taon-taon ang pag-asa magtanlabi na. Kini nga mga panganod karon sa may sidlakan nga bahin nga sa Eastern Visayas nga nahimong low pressure area nga kasama sa itong weather update at angin. Naminaw sa ilang mga radio karon 612 mayong hapon niyo tanan sa itong digital platform, DYHP Elements Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa magka muna himutang, nagpaminaw kanunay sa DYHP. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Karon sa detalye na sa atong mga balita, contractor sa Cebu City Medical Center kon CCMC building wapa makahuygo sa pagtrabaho ni ini. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulono.
15: DYHP RMN Report.
9: Kining maong balita, hatod nga to sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Wa pa makahuygo ang contractor pagtrabaho sa Cebu City Medical Center kung si CMC Building. Kinisukat gi-issue ni Mayor Nestor Archival ang notice to proceed sa Dakay Construction and Development Corporation sa sayong bahin ni Ning Tuiga. Manasunta sa mayor nga ginagmay lang ang trabaho ang gihimo sa nisgutang contractor sa CMC Building.
12: Kasugod na, pero ang ginagmay lang, basic ba, dili ka itong mga main ng mga makina. Wa pa man sila makaorder ang mga main yung mga kinalay, transformer, bus duct, dugay niya ni Orden.
9: Subay sa baong kalambuan, tutukad ni Archival ang pagtiwas sa maong proyekto.
12: Kinahanglan dyan nga, tagaan og focus na ito kay report na may makuha na ito. Di man naman ang project kong report lang. O na nga, akong diingnan si Dakay na whatever na kinahanglan, iyan ang i-order, i-order na.
9: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor na tingwang mahuman ang CCMC building unya sa buwan sa Disyembre o masugdan ang partial operation nini sa unang quarter sunod tuig. Magsama ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Duna kini spirulina nga dunay powerful antioxidant ug anti-inflammatory properties. Makatabang ipaubos ang cholesterol and triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties. Maka reduce sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawa sa spirulina, duna sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, canela, bayabas ug rose hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.

0: Pi, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide.
2: At ora sa 5:14 sa kahaponon, ato nga sayuhon ato DYHP Answer to In promo. Ano na mo chance nga makadaog, makatubag sa ato pangutana sa DYHP Answer to In promo unsa man to nga building sa Cebu City wala pa mahuygo sa pagtrabaho. Unsa man to nga center sa Cebu City. Bahin sa mga proyekto sa Cebu City nga pa matapos-tapos sa pagtrabaho, mga kasama, tubag na. Ang inyohang pagtubag, kinahalan nga inyong sabayan sa Atom Mechanic sa pag-like o ang follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o Facebook page Attorney Rofil Fernandez Banyo. Kung ano makompleto ang mechanics nga sakto imang pagkatubag, i-share ang atong live program karon sa DYHP News Update. Karon siguradong imuhang nasunod ang atong mechanic sa pag-appeal sa atong DYHP Answer to Win promo, mga kasama. At oras sa 5:16 sa kahaponon, kapin 800 ka mga benepisyaryo sa walang gutom program sa syudad sa Mandawi o lungsod sa Tabugon na kadawat o cash assistance gikan sa DSWD Field Office 7. Kasama mo sa Balita Radio Man, Remart Pugol.
1: DYHP RMN Report.
3: Kini nga balita, hatod ko nato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nakadawat og cash assistance ang mga benepisyaryo sa Walang Gutom program sa Dakbayan sa Mandawi ug lungsod sa Tabugon, ubos sa Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport kon Uplift program. Ang maong inisyatiba gihimo sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kon DSWD FO7 Central Visayas. Sa kinatibuk-an, 501 ka mga benepisyaryo sa Mandawi City ug 348 ka mga benepisyaryo sa Tabugon ang nakadawat sa ang ayuda. Sa nasayran, ang Uplift program gipatuman aron matabangan ang mga benepisyaryo sa ilang mga panginahanglan samtang ipalig-on ang ilang seguridad sa pagkaon o panginabuhian. Kasama mo sa DSWD FO7 Central Visayas, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak Arman. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osminia Boulevard, duol sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong mukontak sa 4161655 uba kaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 girecommendar sa mga medical doctors, 100% gimo sa Life Extension sa USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mga kasamahan, nagpahimang no kaninyo kanunay aron sa inyohang pag-inom o pagpalit sa Life Extension Vitamin D3 kinahanglan na dunay LE ang tatak sa soft gel nga inyohang pag-aimnon. Kaya na siguradong authentic na Life Extension Vitamin D3 dunay tatak nga LE ang soft gel. Isa mo makabisita sa Life Extension Vitamin D3 Clinic sa Osminia Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, o baka sa Kansaga Consolation ADM Building. Na diya Life Extension Vitamin D3 Clinic. Kaya na karong panahon na pabago-bago ang panahon, pausab-usab ang panahon, mga kasama, ligon nga resistensya at nung kinahanglan. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: DYHP, una sa lahat. Traffic update.
2: Ato na karong subayon ang sagawas nga bahin karong mga oras at dagkong ba ang ato ang kalangitan karon? Ato ang kahimtang baka sa trapiko. Kamusta niya Radyo Man Joseph Osquijano? GQ!
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Yes, salamat ka sa mga Radyo Man na ayuda sa pagpaganina din sa gawas nga bahin ni mabugnaod nga kahaponon na dagkong gapon karong mga oras pero ang magwanuan ng tutulisig. So, ganaga alas dos, kasi pag ganaga alas dos, doon na ito lisik pro Hinaira, no? Din sa Dakbayan, Subug Metro, Siberia, niya mga alas 11, pero karong maurasa, nagkumdag.

0: undang-undang no, atur kita berarti bu kita ini dari semai amihanan semai abgatan dari sekat baca pahin sa provinsi Sugbo geogi dan peribur tanglit pagang lagi umatong na kita teruwa magwanuan no la landong ra kayo og ngiyog-ngiyog aga palibot no dini ang mga sekretaryo ng oraso kito mga Pilistiya ng mga tao karon medyo nakahikayon og sakay og nahikamon sa mga sakay kay base matag garbon niya mo bundak aguan or uwan-uwan diri sa gawas kabayan matag hapon ni kasabaga Radyo Wanaida. So far, karma orasa, medyo ngiyog-ngiyog lang, ang paliwag na ruwa magtutalisig ka. Samtang sanatan sa traffic at unahon dire sa may downtown area, waray kabalakan magadanan dire sama sa Kulon, Pilay, sa Ligaspi, Ako Salim, sa may Mabini, o gadari sa may Kulon Street, o gining panganiban, waray agi kabalakan ang dagan sa mga motorista, kay mudintra ang dagan sa mga sekarang karmaga orasa. Samtang ang downtown area, gadari sa may Kulon, padung din sa may Finti, gabot din sa may Eskina Arlandon, padung din sa may Finti, Osminya, moderate heavy traffic na magrasa, padung din sa may Osminya Boulevard, gikan sa Finti, Rotunda, padung din sa may Cebu Provincial Capital, slow moving ang masakanan, padung din sa may Iscariu Street, ang Iscariu Street na magrasa, gikan din sa Osminya Boulevard, padung din sa may Kaputaw, habang sa may Eskina Gordo Avenue, slow moving sa mga second ang Picas Lane, gikan sa Maya Kaputaw, padong din sa Cebu Provincial Capital, mudre na dagan sa mga second. Samtang ang Gordo Avenue, gikan din sa Maya UP Lahog, padong din sa may Cebu City Police Office, slow moving ang mga second. Gikan din sa may Iskina Mango Avenue, din sa Maya Chavis. Ang din sa may Arspecia Prius, mudre na dagan sa mga second. Apanigabot din sa may tilagyabahin sa doon ka mga flyover, sa doon sa may pagibugis sa may BIR, slow moving ang mga sakanan na ugapanulis sa may Governor Quinco sa Manila at Talamban Road, nakasinatin sa kaon sa dagang sa mga sakanan kawara sa pagibugis sa may Foodland, o sa may sa Fortuna, ang Pogjang Polisikan, ang right lane, ikan sa may Mabulo Church, pagibugis sa may IT Park, slow moving ka ng mga sakanan, padungin sa may Apas, o padungin sa may GY Square, habing sa Barangay Lahog. Samtang ang Chavis, napikuhan is kung sa taga sa mga sakanaan, higit sa mga Esmia Boulevard, padong sa mga Iskina Banawa, ang B. Rodriguez, lumoving ang mga sakanaan, higit sa mga Fente, padong sa mga Virama Avenue. Ang Virama Avenue, kung wala sa mudulit ang taga sa mga sakanaan, padong sa mga Inbagalso, ang Inbagalso, higit sa mga South Bus Terminal, lumoving karon ang right lane going to Mambaling, o gano'n sa mga tila nga bahin, sa mga flyover, sa mga Mambaling, o subos nga bahin, o sa ibabaw nga bahin, nakasin natin sa big hold sa laga sa maskan o kinindahan pero sa may isang seaside. Guys, RP, mudulit lang ang doon ka mga lane. Hindi ka rin sa may Talisa, hindi ka rin sa may Plaza de Belicia. Samtang habig din sa may Invacalso, Basak Pardo Highway, Bulacaw, Subusto, Bulacaw, Talisa, mudulit heavy traffic karong magarasa sa kahaponon. Mayroon pala ka sitwasyon karon. Sekundan, ningan long Martes. Hindi ka rin sa gawas lang sa traffic update. Ang inyong radyoman, Joseph Hoss, Ganao, DYHP, Tatak, Haremen.
1: Radyo mo nationwide.
2: At oras alas 5.23 sa kahapon na salamat Radyo Man Joseph Oskihano sa report. At oras alas 5.23 sa kahapon. Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabasko o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system ligon nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oras sa DYHP, alas 5.24 sa kahaponon. Ngayon sa ato mga balita, mga kasama. Mukabat sa kapin 600 milyones pesos gabalor sa ginaling drogas nga Shabu, gisunog sa PDEA 7 kaganinang buntag. Tambong sa pagsunog mao ang Undersecretary sa PDEA. Kasama mo sa Balita Radio Man, Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
4: Kapin sa 676.6 milyones ka pesos gabalor sa lainlaing ilegal nga drugas ang ipangsunog sa thermal facility sa Cosmopolitan na funeral homes sa Dan Junquera sa Dakpen, Sugbo. Ganun na alas 9:30 ang takna sa buntag nga gitambungan mismo sa Director General sa Philippine Drug Enforcement Agency nga si Undersecretary Isagani Neres. Kini na ang labing dako nga giguba ang ilegal nga drugas nga naa sa kustodiya sa PDEA 7 o sa PNP Forensic Unit sa mataglong sunog syudad sa Central Visayas o Negros Oriental. Sa data ng ipahimaw sa PDEA 7, maabot sa 99,450.2745 grams sa methamphetamine hydrochloride ganila nga Shabu o 2,539.577 grams sa marijuana, 8.4 milliliters sa nalbufin hydrochloride, 18.1836 grams sa epidrin o guban pang illegal nga drugas. Abaw gagipang sunog ang mga illegal nga drugas nagikan kini sa nakaniya nga anti-illegal drug operations nga gilusad sa PDEA o sa Philippine National Police sa Tibok Central Visayas o Negros Oriental nga doon ipagtugo sa korte nga ngayon na kini nga sunugon pinasubay sa nalatid sa baraon o sa mga lagda. Misaksi sa pag-uba sa mga ebidensya mao ang mga representante gikan sa Department of Justice, Public Attorney's Office, Civil Society Organization, media o pipila ka mga elected officials nga may rekisito sa ubos sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Board Regulation Number 1 Series of 2002. Gipahibaw sa PDEA 7 nga nakalusad na sila o disuotso ka mga pag-uba sa mga ebidensya sukad nitong Hulyo 26, 2016 o mukabat na ang tanan sa kapin 4.3 bilyon pesos nga balor sa mga illegal nga drugas ang ilang nasunog. Mato ni Neres nga ang pagsunog sa mga ginaganon sa illegal nga drugas nagpakita kini sa publiko nga dili mahitabo ang ilang pagduda nga ibalik ra kini sa kadalanan.
5: We will also witness the destruction of dangerous drugs, and this significant activity is a clear message that these illegal substances will never find their way back into our streets.
4: Si Undersecretary Isagani Neres, si Cebu City Councilor Pablo Labra II, nga may chairman sa Peace and Order Council, nga misaksi sa pagsunog sa mga illegal nga drugas, mibutyag, nga rekog matabang sa pagluwas sa Dibuan kakinabuhi, o pamilya sa Surya sa Sugbo ang gagihimo sa PDEA. Isip ka ni General sa PNP na sayod siya kung unsa ang epekto sa pagkuyanap sa illegal nga drugas sa unsa ka lokalidad nga mahinungdanon kayo ang mga programa nga masakmit ang daghang supply sa Cebu o gamang matang sa drugas sa Dakbayan sa Sugbo.
5: As a former police officer myself, I have seen this reality with my own eyes. I have been on the ground and have witnessed how illegal drugs destroy not only the lives of those who use them, but also the lives of the people who love these victims.
4: Si Konsyal Pablo Labra II, gawas nini ang illegal nga drugas ang usa sa hinungdan sa krimen o kagubot sa usa ka dapit nga naghatag peligro sa kinabuhi sa membro sa pamilya. Samtang gihatagan og incentives ang mga civilian informants gada kog natabang sa pagsakmit sa daghang supply sa illegal nga drugas ubos sa Operation Private Eye, muabot sa 769,982.86 pesos ang nahatag sa limang ka mga informants nga silang alias Asiti, alias Luloy, alias Baran, alias Uwak og Laing alias Uwak. Ginaig ni Neres sa mga civilian informants nga may sugon nga mitugan sa PDEA labot sa illegal nga negosyo sa usa ka drug personality nga mahinungdan nga manampuson sila nga nadakpan o nakuhaan og illegal nga drugas. Kasama mo sa PDEA, ginuradyo man Arbo sa mga TDYHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
3: At oras sa 5:20. 8 na sa kahaponon, mga kasama. Ito balikan DYHP Answer to and Promo karong hapon na i-share ang atong live program karon. Like, follow DYHP at Invincible Facebook page. Iman Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Ito pagkutan na karong hapon na isa man itong building sa Cebu City. Awa pa makahuygo sa pagtrabaho, mga kasama. Ang clue, kining a building, naghatag niyo medical services. Tubag na. Lagi sa pag-share sa itong live program karong hapon na o ipadangat, i-type ang inyong tubag sa itong live program karon sa DYHP News Update. At oras sa 5:29 sa kahaponon. Kining personalit ka na to sa DTX of 500. Ikaw naghambin ba mga sakit ka noong panahuna, mag-DTX of 500 na matag-adlaw. Kaya ka ni siya ng tinigan sa paliyang nagsuhid sa insulin function. Kung iyong blood sugar mo buo, kontrolado ang imong BP. Apainom sa DTX 500, matag-adlaw, magkatabang na magkapalilot sa imong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit. Sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o uban pa. DTX 500, your best choice against diabetes-induced hypertension. Oras sa 5:30 sa kahaponon, dugang pa mga balita sa ato pagbalik kuman sa mga pahinungdong.
6: DYHB RMN Cebu, the official number one. Racho mo nationwide.
3: Mami, makahinumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang saon ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
3: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaniyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa kada kong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, ug dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
8: Welcome to our reunion.
9: Uy, Dai, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naon.
10: Tungod na sa Super Fiber.
9: Usa?
10: Super Fiber.
11: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food, lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibag. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3. Mama mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
4: Kailangan kong mag-withdraw.
5: Himala!
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
5: Isang himala!
6: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
7: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: This time check is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
9: Para sa malimpyong dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar. TTX 500.
10: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit. Sa pagkadungog na ako sa radyo na TTX 500, ako gitrayog ito kakapsula sa Osaka Adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Iktibo kayong TTX 500.
9: TTX 500! Mapali sa mga butika.
11: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang man ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsao na laman ko aniwa pa man ko'y nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, muliyo ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kani ang mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Sa opisina, kaya iba kang nag-atubang sa computer?
14: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
15: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sipig computer.
16: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
14: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
15: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
16: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
17: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Mga kasama, para sa kada Pilipina, ani ay mensahe gikan kang Bel Mariano.
2: Maayong hapon mga kasama, kini yung Rajman R.V. Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing bisisize pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka ni ini, mahimo gyud kang abtik, alerto og dili limtanon. Himsog pa gyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tunay, natural, at original.
7: Ako si Radyoman Benji Tanghian, ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw, ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw, number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration, ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
6: TYHP, una sa lahat, weather update.
8: Ato karon nga sa taon ang sitwasyon sa panahon labi na kay dunay lasig patan nga low pressure area. Ato i-check karon sa may latest sa pag-asa magtan. Weather specialist Everett Jantino sa pag-asa magtan. Sir Everett, maayong hapon.
9: Yes, mayong hapon ma'am, mayong hapon sa itong tanang ting paminaw. Mukhang yung pinaka-latest na weather update karong mga orasa. At doon nakita'y nasikita na low pressure area dinhi sa may kalayong 310 kilometers silangan sa Brongan City. Ug sa pagkaroon ang atong pagbanabana, kini walay tsansa na mohimong bagyo sa musunod na 24 oras. Apaan mo kinyang hinungdan sa madag-umong kalangitan na doon ay mga kalat-kalat na mga paguan, panungdugo kilat, at akong bahin sa Eastern Visayas, kitnapod ang Central Visayas. Sa pagkaroon ng atong hangin o kadagatan, ang tibok Visayas at doon ay kinay, ngadto sa kasarangan na paguro sa hangin na nagagikan sa habagatan kasadpan, ngadto sa amihan kasadpan, din ang kadagatan at doon na pinginay, ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Temperatura para sa tibuok probinsya sa Subo sa musunod na 24 oras, posibleng moabot 25 hangtod 32 degrees Celsius. Atong dagat, may hunas kaganing alas 5:39 sa hapon ug mutao balik ko ng alas 12:24 tungas kay PE. Philippine Standard Time ana kita sa 5:40 PM ug ang atong aring adlaw musalop karon taud-taud sa 6:09 PM. Samtang musaka balik sa 5:33 AM. Mo kanang latest ikan dinhi sa US di pag-asa Visayas, kini si Every Gentenyo nagpahinungdom na sa kabago-bagong panahon. Dunay pag-asa sa sakta impormasyon. Daghang salamat og maayong hapon.
8: Daghang salamat, maayong hapon.
6: TYHP. Una sa lahat. Weather update.
8: Weather specialist Ever John Tinio sa pag-asa magtan magkasama. Nagatod ka na to sa latest weather update. Nakadaas sa mga pag-uwan. Maokin din ang sigpatan ng low pressure area. Adiya sa may Burungan Esther na Visayas magkasama. Ang pintakalunay, labi na kay ang panahon. Kung galing mo, init man sa panahon sa kabuntago, napanaris untong at sa kahaponon, mausay ang pag-uwan. Na importante nga ato depensa na itong kaugalingon, na payong, a raincoat, labi na sa mga trabahador. Dili matag na unsa orasa ang mga pag-uwan. Importante nga guided ta kanunay, pinagi sa pag-tune in sa DYHP, na pinagin sa ato mga weather updates. Atong oras, alas 5:44 na sa kahaponon. Atong balikan, DYHP Answer to Win promo. Karong hapunon sa mantong building. O sa mantong center. Dili sa dakbayan sa subong, wapang makahuygo sa pagtrabaho. Wapang matiwas-tiwas ang maong edipisyo. Tubag na mga kasama. I-comment ang inyohan tubag sa itong live program karon sa DYHP News Updates. O sa di pa matapos atong tulumanon, atong basahon ato ang swerteng mananaog karong hapuna.

0: Mga kasama sa DYHP Sumbunganan, karong hapon atong patalinghugan, kining panawagan sa usa ka inahan para sa iyahang anak nga dunay tumor sa kidney. 4 anyos sa maong bata nga lalaki, sa dihang na edad ni og 3 years old, sa tupasa may aging tuig atong buwan sa February, na-diagnose ning maong bata nga adunay tumor o diha sa iyahang kidney. O dumika ni ini, na i-star ni karon diri sa Osaka Foundation, diri sa Virama, sa Everlasting Hope Foundation, alang sa continuous ni ini nga chemotherapy. Kunya ni ang maong bata ni undergo di ay ni og operation. Kunya sa pagkaroon, after operation, ang paginhanglan mao nga mag-continue or mapadayon ang chemotherapy sa maong bata. Muna hinungdan nga ang inahan. Mao iyahang kauban diri sa Osaka Foundation kay ang ilaha, lumaday ni nga taga Trinidad Bohol apan tao na po sila nga naa diri sa dakbayan sa Sugbo while padayon nga nagpaayo maong bata sa iyang balatian. Ato i-welcome karon sa to panag-uban diri sa DYHP Sumbunganan ang mama nga ato ikahinabi karon mayong hapon padol sa microphone ang pangalan palihog.
1: Taga Balasan Trinidad Bohol.
0: Mm-hmm.
1: Ang akong anak si Angel Berba Miharis na siya ay Wilms tumor yung case.
0: Mm-hmm. So ang pangalan ni Dodong Angel. Oo, so Angel ang pangalan niya. Ikaw mo'y Jessa. Pero pagidaro ni Jessa?
1: 28 years old.
0: 28. Pila mang kabuki mong mga anak o ikapila ni mong anak si Angel?
1: Tulong man, ikaduwa siya.
0: Ay, kaduha. So, napa ni Manghud si Angel.
1: Na mama.
0: Pilay panginaron.
1: 2 years old na siya ron.
0: So, to aron sa Bohol.
1: Opo.
0: Oo, sugi ka ni Antong miaging tuig. So, kad nga na found out nga maunino ang sitwasyon sa bata, na mo diri nag-start lang sa Osaka Foundation nga nag-facilitate ni Antong walay kapuyan.
1: Opo, ma'am.
0: Mm-mm. Kumusta man si Dodong?
1: So, pagkakaroon, ma'am, okay na siya. Kaya na-operahan naman siya. Pero, need pa dyan niya na kuan, ma'am, kanong gusto niya mag-chemo. Kaya, posible nga, mo kuan pa ba siya? Balik pa ang Bukol.
0: Mm-hmm. So, kung galing ka itong mga higayon na ba, o pa madadali sa Cebu o sa Cebu City, o sa magipamati sa bata?
1: Nagkuan siya. Sa una, nag-ihi na siya dugo o nagkuan na yung nagsige nagsakit iyang tiyan. Tapos, na siya kuan ka ng ibukol na iyang diri sa may gilid, sa right side. Dako na mga kumo, siguro.
0: Uy, oo, sumoto yung gikuha.
1: Oo, ma'am.
0: Kadako na po di ay, no? Oo. So, sa pagkakaroon ka, mag-hiskutag chemotherapy, ang matag tambal o ang matag session sa chemotherapy, pila man sa imo hang magasto?
1: Ang tambal niya, muabot o 2,000 ang isa ka tambal, pero need niya usay mga kuan, mga 2 ka tambal or 4 mga anak.
0: Kapila man sad mag-chemo sa usa ka semana ba ka or buwan?
1: Sa isa ka semana, usa ra pod, usa ka adlaw.
0: Oo, pero, so mga, once a week.
1: Mm-mm. Once a week siya, ma'am.
0: So, kung galing mag-chemo, dalawin sa Vicente Soto.
1: Opo, ma'am. Dalawin siya dito.
0: Mm-mm. So, kalusaman mo nagsugod sa pag-chemotherapy sa ni Dodong?
1: Atong February 26.
0: Karong February ha lang?
1: Mm-mm.
0: Oo. Kanya pila ka sessions or chemotherapy sessions ang gikinahanglan? Opo, siya.
1: Kay 4 na lang ron mo. 7.
0: Mm. So, 7 ang kuwang pa. O ang next schedule sa iyang chemotherapy?
1: Sa August 3.
0: August 3 sa ato pa, Lunes. O susunod si Mana, sunod karong Lunes na din ang umaabot. Oo. Kumusta man ang imuhang partner? Unsa may trabaho?
1: So, nag-honor siya ka ng mga magtatahi gani siya. Mga sa pagyaw na tahian.
0: Oo, pero wala siya diri sa Siburon.
1: Wala, ma'am. Sa Manila
0: siya. Sa Manila siya na-assign. Oo. Sila. Pugikan sa pagka February 3 ang chemotherapy, may nga gita nga ako sa inyohanang na shell out, no? Ang 2,000 nga matag session, kunya doon na pa'y panginhanglan sa umaabot pa nga mga simana para sa chemotherapy ni Dodong Angel sa Topakani. Pasa din siya yung nga nagsugod o daycare o wala pag yun, no?
1: Mm-hmm.
0: So, pero Buyag, kumusta man ang progress sa bata human sa operation?
1: Medyo na himsog-himsog na siya. Kung siya haskin na siya.
0: Oo. So, ang paabgi, recommend lang nga, mag-continue yun ang iyang chemotherapy.
1: Oo, ma'am. O mag-kuan mi, every 3 months, CT scan yun.
0: Every 3 months. Mm-mm. Oo niya. Sayod bang kita nung, CT scan, may kamahalan man sa yun.
1: Mahalan ng taon, ma'am.
0: Oo. So, sa dihang nagsugid ka sa imuhang problema, sa pag-recall, sa dihang na-diagnose ang bata, o sa tuang pag-iistorya ka ron, wagid ka pong gino nga medyo ma-emotional, makahilak yung ka. Muun sa may mga ipang antusintaw ni mo po, ang kalisdanan ng imuhang nasinati.
1: Kalisod o kanang kamingaw. Gamay pa yung taon itong akong nabayaan dito. Yung lola ra po ang nag-atiman. Makuang ko na lang akong huna-huna. Kanang,
0: mabahin.
1: Huna-huna sa kung asa mga yung tabang pagpadayon sa kuha niya mga therapy. Kaya yung paparaman ang pagsuporta na mo. Ginagmayrasad ang kuhan kita. Mga maglakalaka kung bisang asa pa nga yung tabang.
0: Imo na lang na libot-libot ang Cebu City asa dapita mo adto para pangayog tabang.
1: Bisang kuhan maulaw. Hindi na kung ano na ako kay importante ang pagtambag sa akong bata, di na ako maulaw si pangayong tabang.
0: Sa imuhang pagdanggop karon diri sa DYHP, sa ato mga listeners nga nakadungog, sayod ta nga naay nakagiya sa dimo o kamo dito sa Bohol nagpaminaw, o sa may hangyo karon nimo, sa imong pagdanggop diri sa ato ang sibianan.
1: Hangyo ra kun ta sa mga nakadungog na bisang gid ang may makapangayo kong tabang sa inyo para ipagpadayon sa pagpatambal sa akong anak kung makahatag-hatag ramampod kong paggatas dito sa akong usahangan bayaan kong anak kay Lisod kaayong
0: sa to pa o tinuod yun no kay ang edad ato imong nabiyaan dito dos anyos pa oo niya. Taon-taon na pong kanganaan din sa Cebu City. O niya, nahog ito nga nalutas mo na nga doon ay gatas nga paginahanglan para sa iyaha nga karon iatiman sa imuhang mama or ginikanan. Imuha silang porsoso nga ginikanan o ginikanan sa imuhang bana?
1: Ginikanan sa iyang papa.
0: Ginikanan sa iyang papa, oo. So ikaw, lumad kang asa maka Luzon or din sa Visayas?
1: Sa, kung kong ma'am, sa Samar.
0: Sa Samar, oo. Silan. Sige lang, no? Sa mga pamaagi nga, kaya din sa DYHP o sa ato mga sukintig paminaw, sayod good me. Nasayod po na ito mga listeners karon nga di good lalim, nga doon na pa ay masuso nga bata nga gibilin nga to sa iyahang in-law, mother-in-law, or mga ginikanan sa papa sa iyahang mga anak dito sa Trinidad, Bohol. While daan sila diri karon, why igo nga pariente nga ilang gisakaan kundili o sa ka-foundation, there is Vera Makarek Everlasting Hope Foundation nga nagpadayon alang ni ato mga cancer patients labi na sa ingon-ani nga ongoing ang medication, ongoing ang chemotherapy nga wala sa ikapuyan. Kuyog ni Jessa karon niyang anak nga si Angel. No, so maistorya naman nato si Angel, no? Didong, maayong hapon. Ipaduol sa microphone. Maayong hapon.
2: Hapon.
0: Maing hapon, oo. Angel ang pangalan ni mo, no? Wow, oo. Gimingaw na ka sa imuhang manghod. Kaila ka sa imong manghod dito sa nga to sa Bohol. Kisa may name?
2: Jenny.
0: Oo, Jenny sa babae. Di ay girl, baby girl, di imuhang manghod. Wow. Oh, gusto na ka nga mo skwela, gusto na ka nga mo school, gusto na ka nga mo suwat, mo drawing. Mm-mm. Magkanta-kanta mo dito sa inyuha, sa imuhang room. Mag-sing mo. O sa man imong mga songs, o sa man imong ising, o sa man imong kantahon.
2: Happy birthday.
0: Unsa pagyud? Unsa pa lain na song imo na hibaw-an? ABCD. Unsa pa gyud? Oh, ayo wow wow. Karon sa man imong birthday. Karon sa iyo ihang birthday.
1: May
0: 1. May 1 ah, humana day imong birthday. So nag 4 siya pagka May 1. Mm, nagunsa makapag birthday nimo ni kaon kag spaghetti. Unsa pa gyud?
2: Patikin.
0: Wow, lami aan na, oy. O, sa man imuhang kantahon para sa imuhang mama? Nakay song? Para sa imuhang mama? Sige, unsa man imuhang ikanta para sa imuhang mama o sa imuhang baby nga si Jenny para sa inyuhang manghod? Para sa imuhang manghod nga si Jenny, unsa man imuhang ikanta niya?
2: Manghod?
0: Oo. O, or sa imuhang mama lang, nakay kanta sa imuhang mama? Kana inyong kantahon? Okay, gyon sa man to. 1 2 3 go.
2: 1 2 3 go.
0: Mm, unsa man to? Sige, unsa to? Mm, mauaw ka? Ay, mauaw kay ba kamo dance? Gibo kamo sayaw.
1: Mo dance ra siya ma. Oh,
0: pero buyag. No? So, responsible ang bata makasama no ato pangutan-on, buto bagra pod. Unya pero buyag physically atong makita niya nga naman sa dinoon sa arang-arang lang po nga sitwasyon pero maulagi kinahalang gihapon siya nga mapadayon ang chemotherapy alang sa hingpit nga kaayuhan mga kasama sa ato ang pagsudong sa bata nga 4 anyos dako pa no dako pa oga kaugmaon dako pa oga maabtan layo pa og maabtan mga kasama o makita sa usa ka inahan usa ka ginikanan nga ang bata naningkamot sad, no nga mo fight bisan sa iyang kondisyon, taliwa sa iyang nasinati sa kalisdanan sa panglawas apania. Nagpakalig-on sab ang maong 4 anyos nga bata. Mo nay rason nga bisan pa man ko nakasinati og kakapoy, matagkaron og unya, na divide ang unahuna sa usa ka inahan nga duna pay gibiyaan nga anak, manghod aning ato ang pasyente. Apan padayon gihapon nga nalimbasog taliwa sa kalisdanan. Sa kapobrehon mga kasama sa 2,000 pesos nga panginhanglan sa matag chemotherapy nga sayod kita walang wala dili makasugakon ang sitwasyon sa ginikanan nga nagsalig lang pod no kun usa may ipadala or income sa iyahang partner nga mananahi nga tuad dito sa kauluhan mo nga nidangop gyud diri sa DYHP karong August 3 karong umaabot nga Lunes mo nay sunod nga chemotherapy session sa imuhang o sa bata nga si Angel, kung muna nga nidanggap dali ang mama, kay pong paniya libog kung asa na punsunod nga mo alto, mga yuga tabang, doon na may mga government assistance, maantuan nga mga gobyerno, pero sayod kita, doon na mga limitasyon, doon na po yung schedule, kung anas-anasan mo balik, muna nga mudanggap gadali sa atong sibiyaanan. O ninipuntuha mga kasama, alang sa inyuhang ikaabag, alang sa inyong ikasuporta, mga pangindahay sa usa ka inahan 28 years old nga hinaot nga sa ilahang pag-anhi diri sa Cebu wa pa man mahibaw sa kung kano sa makabalik sa Bohol apan salig lang ta sa atong labaw magkagagkahom ihatag ang hingpit nga kaayuhan sa imong anak makauli mo sa Bohol nga makompleto gyud no ang chemotherapy session sa imong anak nga dunay tumor sa kidney. Para sa inyo ang ikaabag karong hapuna mga kasama atong GCash number nga pwede ninyong kapadalhan, pwede ninyong i-share ug unsa may extra baka ha diya sa inyohang funds inyong panudlanan pilagin GCash o baka ha ipaagi sa personal nga pagpaambit sa inyohang tabang pwede diri sa tong sibiyaanan Capitol Central Hotel Escario Street Capitol Site Dakbayan sa Sugbo or pinaagi sa ato ang GCash number under Ida Tampos 0918-554-2071 0918-554-2071 Diyas ako pangutanon ka usay nakahatag ni mog dugang nga kadasig dugang kaligon sa sitwasyon ni mo karon nga sayod magita pwede magyong lisura asa man ka ni hugot sa imong kusog bisan sa mga pagsuway labi na nga ikaw ramo ikauban sa imong anak. Padol sa microphone.
1: Makita ra siya ko. Siya na ko nga himsog nga mulaban jud siya. mga magpadayon doon, bisan lisod, magpadayon ko gihapon, kay makita man sa bata nga mo, kung ang gihapon siya mulaban.
0: Kanikamot, oo.
1: Kanikamot siya.
0: Kung napaminaw karon imong mother-in-law dito sa Trinidad Bohol, imong anak, nga toa karon dito, basig doon ang kay mensahe.
1: Ma, nariram ni Angel Diri, ayaw kami tigig huna-huna, ah, kay kaluyan si Diyos, maka, kung ano gihapon mi Diri, kana, maka, mangitag paagi ang akong rakuan kanang si BBDha kanang diri lagud pasagdan.
0: Magkasama nyo nadungog si Jessa, no, sa iyahang panawagan karong gabi una alang sa chemotherapy sa bata nga 4-year-old tumor nga naa sa kidney sa maong 4 anyos nga bata. Para sa inyong ikatabang mga kasama, ato numero 0918-554-2071, ato balikon 0918-554-2071, or para sa lain pa nato nga GCash number nga pwede niyo ka pa dead-ansad sa inyong tabang kung ugaling mabisi po no ang line sa atong 0918. Sa PICAS numero 0991-207-9880 at o balikon 0991-207-9880 mga kasama. Salamat kayo sa inyohang makaroonayon nga tabang. Karin, naghatag din kay gayuna no, sa itong mga sukintig paminaw. Wa man ta sa posisyon nga nagbatunta o daghang kwarta sa lapi, kaptangan, pero ang generosity kaninyo kanunay sa pagpaambit mga kasama igo na pud no sa inyohang paghatag og makaronayon nga suporta. 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama alang sa inyohang ipaambit karon nga tabang para sa ato ang ginawagan para sa chemotherapy sa bata nga dunay kidney o dunay tumor sa iyahang kidney. Ayan kayong salamat, attorney, sa imuhang tabang, 500 pesos, kasi mang Aida. Salamat kayo, attorney, ato ang listener. Ayan kayong salamat, attorney. 500 pesos. Ito oras alasay sa dos sa kagabihon na mga kasama sa ito ang panaguban karon at ang itabangan kaning dunay tumor sa kidney. Kaning 4 anyos nga bata na nag-antos in town din yung maong balatian. 3 years old pa siya sa diyan na diagnose. No, niya padayon ang iyahang medication karon pinagi sa chemotherapy. Dagan kayong salamat sa inyohang ipaambit nga tabang. Aha, receive na nato ang 500 pesos. Yes, dihan kayo salamat, attorney. O niya di apay 150 pesos. Gikan sa 0994. Flying ta pesos. Gikan sa 0220. Dihan kayo salamat. 500 pesos. 6005. Thank you. 150 pesos. 8141. Dihan kayo salamat. 60 pesos, sagikan sa 2583. Account ending number 6381. GCash from Mari Bank with account ending number 6381. 1,200 pesos. Salamat kayo, ma'am, sir. Salamat kayo. Kaning ato mga donors, Jessa, di man nila ito personal, no? Uban kanila din ito personal nga kaila. Kundili mga nalanggay kasing-kasing sa pagtabang na ay kasing-kasing makasabot no, sa panginahanglan sa uban. 230 pesos, 4469 para kay baby and God bless. ₱100, 4505, pagpakaayo, Angel. 300 pesos, 8710, para kang Angel, dengan kayong salamat. Ato balik ka na to, GCash number 0918-554-2071 o katong prefer nga mo padala sa ato lain pa nga number nga 0991-207-9880. Pwede saan kayo ninyong ipadala ang inyong hantabang. Dahan kayo, salamat. Lain pa nga tabang diri nga ato ang nahipos gikan sa 7855 100 pesos 600 pesos to 853 pray to Santo Niño no para sa kaayuhan sa bata. Yes, dengan kay salamat 100 pesos 9585 dengan kay salamat 500 pesos ikan sa 4143 salamat kaayo

0: Lugang pa, dili sa toang GCash number nga 0918-554-2071. 200 pesos, gikan sa 0522. No, si Jessa in town, dili sa akong atubangan. While naminaw sa mga basaho na to nga mga tabang. Sa kapugong no, nga ma-emotional. Magsigilag, nagsigitag to o pamahid sa iyang mga luha. Padayon lang sa pagpakaligon, Jessa, siguro natandog lang po ni siya. Po ni mag-expect si Jessa, sakto ba, no? Nga, doon ay mga tao gihapon nga generous nga sa wakaila ninyo, wakailahan nato. Apan, sa pagpaminaw lang sa imuhang istorya o sa imong kalisdanan, nakasabot po. ₱100 ika sa 4763 dengan kay salamat. ₱50 gikan sa 8285. ₱200 salamat gikan sa 5273 gikan sa Luway Bohol with prayer. Salamat kaayo. Ang San Lorenzo Parish di ay sa ito mga Sinakulu members sa San Lorenzo Parish. Again, kayong salamat. Tila ni Ma'am Susan o mga kaubanan diya sa Tisa sa Cebu City. Mayong pagpaminaw, mayong gabi in inyong tanan. Mga Sinakulu members sa San Lorenzo Parish sa Tisa. Again, kayong salamat sa iyong makalunayon nga tabang, makalunayon o sad nga prayers para sa mga mudangop diri sa DYHP. ₱300. Ape ₱40, 0417. Again, kayong salamat. ₱100 naaras ang Ginoo kanunay sa aton kinabuhi. 5529. Dayan kayong salamat ani. ₱50 account ending number 8848. Dayan salamat. ₱100 gikan sa 4163. Salamat sa inyong hantabang. GCash from Mary Bank account ending number 5725. ₱1,000. Salamat kaayo. ₱20 ikan sa 8709. Dagan kayong salamat. Ito sa to, GCash number nga 0991207980. Mga kasama sa iyong pagpaabot sa inyohang tabang. Ako na kayo ni Ika Tabang. Ang iyahang kemo, a session sa bata nga si Angel, 4 anyos, batang lalaki, karong Lunes puhon. Sigurado gita nga sa tabang nga ato ang nahipos karon gabi una, dakog kaabtan o dakong tabang alang sa nanawagan karon para sa iyang anak. Iga sa 6203, dengan kayong salamat, ₱100. ₱200, ikan sa 9437, thank you. ₱100, maayo ka, Angel, gikan sa 0669, dengan kayong salamat. Ato oras salasay sa 9 na sa kagabiun mga kasama. Balik na sa itong panag-uban human sa mga pahinumdo.
1: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako. Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator. Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag. Makadaginat sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo? Pag Kondura na pud mo.
2: Kondura, kuskan kauban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
3: Strong for the Filipino.
4: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
0: Ang Azmax Recruitment Services Incorporated, DMW License Numbers 003LB0307-2023R, na kinahalan sa musulod ng mga posisyon alang sa Innova United Arab Emirates, Mechanical Technician, MEP Technician, HVAC Technician, Plumber Technician, chiller technician, civil technician, UPS technician, multi-skilled technician, generator technician, kitchen equipment technician, female technician, laundry attendant, male or female, BMS operator, mechanical supervisor, MEP supervisor, HVAC supervisor, plumber supervisor, chiller supervisor, civil works supervisor, UPS supervisor, QC inspector, HSEEQ inspector, operator, operations admin coordinator, storekeeper. Alang sa interesado kalipikadong aplikante mo apply, pagdasa mo sunod. Resume, CV, Certificate of Employment, Diploma TOR, or TESDA Certificate, NC2 Certificates, PEOS, and E-Registration Certificate, photocopy only. Adunay face-to-face interview karong July 29, 2026 sa Crown Regency Hotels and Towers, Osmeña Boulevard, Cebu City. Alang sa dungang kasayuran, text or tawag sa 0947-721-6767, pangitaa si Christine, or email recgroup2@asmax.com.ph. Pagbantay sa mga illegal recruiters.

0: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. Gusto ba ninyo og hashtag HopeCore? If yes, tanawa online ang hashtag Easy Maging Best Me Stories sa mga ex-McDo crew members. Maka-inspire jud. Nisugod ni sila sa McDo as crew members. Unya, karon naabot na nila ang ilahang mga dream jobs. Naay mga nurse, teacher, journalist og pro volleyball player pa. Dagan pud sa ilaha nag-start as McDo crew unya nahimong McDo manager na karon na naay mga sariling team. Kinsa man dili ma-proud sa ilaha. Kaingon gid sila na easy maging best me jud sa McDo. Angay kaayo ang setup nila para sa mga working students kay flexible ang sked. So sila ang mopili sa oras, depende sa kinahanglan sa school. Masaligan nimo perminte ang imong mga crew members kay grabe daw ang teamwork didto. And naay world-class training para sa imong growth. Easy maging best me jud dinhi sa McDo. Kung nagaisip pa mo nga mag-apply, pag-apply na dayon. Visit McDo PH Careers Facebook page or visit the nearest McDo store near you to apply.
5: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
6: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
7: Wala kayo sa baon ko.
8: Sandwich na may Lady's Choice Ham Spread.
9: Lady's Choice Ham Spread.
10: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim!
12: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
13: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
4: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread.

0: North Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with North Sinigang Mix.
1: Balik sa to para guban diri gapon sa DYHP Sumbonganan. Kani nga porsyon atong gitabangan 4 anyos nga batang lalaki nga dunay tumor sa iyang kidney. Ang mama in town nga mao nagatiman diri sa Cebu, diri sa Cebu City sa usa ka foundation diin sila nag-star samtang padayon pa ang medication ang chemotherapy sa bata. Mao ni dangop diri sa tong sibianan nga hinaot katabangan sila sa lain usab nga paginhanglan sa chemotherapy. May binakarong Lunes puhon. Ito ka sessions pa ang ginhanglan gyasa no. Unya karong Lunes puhon ikapila pa pamani ika lima, ika upat. Ika upat. O niya mga 2,000 pesos no ang need para sa chemotherapy. Para sa inyong kasing-kasing nga tabang, ang ato ang GCash number 0918-554-2071, 0991-207-9880. Ayan kayo, salamat sa mga nisanong. Salamat kaayo sa inyong pagpaambit karon. 8915-200 pesos from Nanay Siniang. Mayong gabi ini mo diha, Nanay Siniang. Salamat kaayo. 350 pesos, go time with account ending number 1174. Dengan kayong salamat. 100 pesos, Ragasa Store sa Tuyan City of Naga. 200 pesos, gamay nga tabang sa bata nga dunay tumor sa iyahang kidney. 200 pesos, salamat. 100 pesos, 9251. Dengan kayong salamat. 100 pesos, 2232. Salamat sa tabang. 200 pesos or 300 pesos 4523 para sa Baby Angel. Kunya 50 pesos ikan sa 8036. Mas atong is mention niya pangan Angel makatawa dayon. Oo. At balik ko na itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 mga kasama. Pwede sa rin yung i-walk-in ha, sa panapanidiri in town, no? Magkapalit, siguro sa ito ang tabang karon basin o dunay portion po ani, no? Nga, iya pong ipapalit o gatas, no? Sa may inumandig gatas ay iyang anak kagibiyaan, 2 years old, dito sa ilaha sa Trinidad, Bohol. Pwede saan na, the walk-in donation dito sa itong Sibianan, Capital Central Hotel, Escario Street, Capital Site, Nagbayan sa Sugbo, mapupos man itong tuluman nun karong gabi una. Apan, pwede pa mo makaapa sa inyong hantabang, samtang na apadirig. Ang ato ang pasyente nga si Angel, yung mama nga si Jessa. So far, karong orasa sa balasays, disi 8 sa kagabihon sa itong panag-uban, Jessa. Nakatigom ta karon diri pinagi sa kabubuton o kasing-kasing nga tabang sa ato mga suking tigbiminaw og 9,600 pesos. So natay 9,600 pesos almost 10,000 sad. Ang ato ang na tigom karon gabi una og kining tanan gikan sa ato malumong kasing-kasing nga mga donors. Jessa, unsa imong ikasulti sa tanang mga tigbiminaw karon nga nitabang sad sa imong panginahanglan?
2: Maayong salamat sa inyo mga itabang. Dako na dyan na para nako ang inyong itabang. Dili lang ko ka tagsa-tagsag pasalamat sa inyo kay wa man ko kaila. Ginoo na ang magkuan sa inyong pagbalik og tabang sa inyo. Salamat.
1: Mm-hmm. So karon din taong Lunes pohon, dunay pang chemotherapy no og sa musunod pa nga mga semana o para kang Angel. So Angel, nanakay kuan ha, nanakay para tambal ini chemotherapy nimo. Okay ra ka? Oo, unsa man imo isulti nilang ate og kuya sa naminaw karon? Unsa man imo hang gusto isulti nila?
3: Thank you.
1: Thank you. Nanakay sayaw bi, sayaw ko ra bi sa thank you. Thank you. Thank you. Ah. Apo lang kita, pray lang ta ni Lord. No, sa manimong prayer ni Lord o ni Senyor Santo Niño? Mm.
3: Yeah.
1: Mm.

0: Tata ninyo, unsa ba imong prayer?
1: Maayo na ko.
0: Maayo na ka. Mm-hmm. Sige dodong, no? Pagpakaayo and padayo ng gapon, no? Si Jessa sa mga pag-ampo para sa kayuhan sa imong anak. O kaligun po, ikaw hatagin kagbayang paglawas sa imong mga anak na tua sa Bohol. Nga, padayon sab, no? Nga, maayo sa ang ilang sitwasyon or kahimta dito bisan pa man sa gilayon, no? Sa iyong distance kay naamod rin sa Cebu. 55 pesos, 5691. Yes, dihan kayong salawat. Ganin yung tanan.

So di pa yung dugang tabang, dengan kayong salamat sa di pa tamo tapos. Thank you. Di pa yung 100 pesos, gikan sa 1123, salamat. 200 pesos, gikan sa 2941, sa katibukan. Nakatigom na takaroon, diri Angel, sa itong panag-uban, og 10,200 pesos. No, na tayo 10,200 pesos, gikan sa mayong kabubuton o walumong kasing-kasing sa tanan ato mga sukintig paminaw nga ni Abag sa ato ang tulumanon karong gabi una sa DYHP sumbonganan. Kaninyong tanan, daghan kaayong salamat.

0: At oras alas 6:21 na sa kagabihon, mga kasama dito malimot. Karong orasa, labing hapon kayong ipangape, labi nang huwag makakompleto. Karon sa ilang adlaw kayo huwag makakape. Ani ana, EXL, all-in-one skincare, EXL, coffee mix 17-in-1. Ang EXL coffee mix 17-in-1, mga kasama, naghatag ka na itong energy. Labi na alas sa itong brain function. Nagkatag ka na itong energy, alam sa itong adlaw-adlaw ng mga aktibidad, sikan pa sa iyong kabuntagon, hangtod ka rin maurasa, pagkatiman sa pamilya, mga nanay, mga mister sa panimalay, mga ginang sa mga panimalay, o ato mga trabahador, kanunay nga naga, hago kanunay alang sa ilang pamilya. Inom tag, EXL Coffee Mix 17, inoan ang palita sa Babotika Dool Carino, ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Sa ato usab nga papanghaplas mga kasama, alinata sa haplas nga naghatag ka na ito o kaayuhan sa itong paglawas o labaw sa tala naka makabatok, batok sa dengue. EXL, all-in-one skincare oil mga kasama, di lang kinibasa skincare massage oil. Kinamakini sa puro ang lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural encephalant property. Ang mga protection alang sa paak sa lamok. Sa tulang ingredients din, makasiguro kaluwas, epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL, all-in-one skincare oil. Doon na kani essential oil, lemongrass essential oil, mga halamang gamot nga maoy natural insecurant property, tabang ang protection kontra sa paak sa lamok. Sa natural ingredients ni ini, makasiguro kaluwas, epektibo ang protection alang sa tibuok pamilya. EXL, all-in-one skincare oil, mga kasama. Ari na ta sa pag-reveal o ang pag-announce atong swerte ang mananaog karon sa ato ang DYHP Answer to Win promo unsa man to nga building o sa man to nga center nga wa pa magkahuygo sa pagtrabaho. Sa dakbayan sa Sugbo ang atong tubag, Cebu City Medical Center. Congratulations sa ato ang winner karon. Congratulations Angel Pin Villaraza Bardon. Angel Pin Villaraza Bardon ang ato ang winner karong hapuna, karong gabi una. Sakto ang tubag, mga kasama. O nakalike o follow DYHP Arimens mo Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Daghan kayong salamat ka rin yung tanan. Ayaw magkaminaw, sab. Ya sa puro kadululan uno. Ngasla si Maria Becerra Mercedes Besen Caridad Alfuro Jeneline Ledesma Gabena Estanio Maria Barto Laba Uganta ng Heraldes family. Pinagina ni Ma'am Gloria Heraldes diya sa Lutak, City of Naga. Salamat kaayo, ma'am, ha? Sa iyong pag-share sad sa imuhang grasya para din sa DYHP. Dekan kayong salamat diya sa Lutak, City of Naga sa itong mga listeners diha. Jess Borja, nagpaminaw sab karon o Jose Lito Bintoy, always listening. O nga ni Sir Antonio Codera de Daze, na nagpaminaw karon. At o partner, sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama ang Gerald Albios, Nemuel James Quinones, Transmitter Site, Chief Tech, Robel Boyser, Alantaladoa, Oliver Atis, Jerome Yap. Hindi ay unay panawagan sa taxi nga akong gisakyan from IT Park to Cybergate Robinson's Puente. Nahibilin ang laboratory results sa usa ka plastic folder. Ang nakabutang ato, Domingo Manubag Buot Jr. Ay, importante itawon kayo itong lab results. Kesus, mahal biya kayo mabalik-balik ka o patest. Nahibilin in town o alang sa taxi driver na nasakyan from IT Park to Cybergate Robinson's Puente. Pangalan Domingo Manubag Buot Jr. katong nakasuwat sa plastic folder. Pwede na i-turn over diri sa DYHP. Aro ato sa mag-communicate ang tag-iya. Mga kasama, itong oras na pupus na. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: YHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: Katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba.
3: Asuhin na ni Kuya Gulyat.
2: Ang ang lingkod mo pali og mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya ni ugtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
3: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
4: Unsa man ang hatag na ko, Bigo?
3: Akong ihatag ni Ibo ang akong tus-tus.
4: Tus-tus?
2: Og dito nagkasuod og nag-amigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pag yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod! Ah! Agda!

扫

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun nato malikayan. Nga mubati tag panakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedurias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugay katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Kung ikaw nagakape sa Saint Panyawan Coffee Mix, parisikini ug Saint Panyawan Plus Mangustin. Ablihi ang kapsula ug itaktak ang sunodini sa imong kape nga Saint Panyawan Coffee Mix. Ang kuna ang dobling bisa sa kape ug kapsula. Secret 2 sa maayong panglawas. Secret 2 sa maayong panglawas. Saint Panyawan Coffee Mix ug Saint Panyawan Plus Capsule mapalita karon sa mga butika.
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
6: Biotrols Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
6: Mapalit ang Biotrols Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
8: Biotrols Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: This newscast is brought to you by HerbaStrong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
10: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba, haggard ka ayo. Para matabangan ko, aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo, stress tabs.
11: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
13: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. PTX 500.
14: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom o PTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ko, nag-100 na lang.
13: TTX 500! Mabali sa mga butika.
15: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: kumusta? Uy, adlaw ro Martes, mga bata. Oh, Martes ro nila. Ha, inumos doon Pepe Tablia. Lingkod mo ni ha, inumo doon Pepe Tablia. Bawre na best na ito. Inyo, ah, anong nga nagko? Ito yung imunon po, kaping matapang. Ang kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko, Felix. La, lingkod mo ni ha. Samtang maminaw mo sa sumpay sa kung aso ninyo ni Sibanao na nga nagluluhan. Bugti sa bugas mais. Uy, ato paslabatan, Ma'am Jasmine. Ma'am Jasmine, Mabini Navarro. Kumusta ka rin, Ma'am Jasmine? Sir Raul Alibio. Nahala mga bata niya kita supay sa kung aso ninyo ni Simonao na nga nagluluhan. Punti sa bugas mais!
1: Ayan na. Ano na may tindahan dyan sa unahan? Oh, man yung tindahan ta diyo. Lo, imposible yun sab kun. Kun karoon na nagkitukod at lawa. Hawon man na diyang dapita. Kakahuyan raman na diyan sa tumoy. Pero ano, kalit pa lang alitindahan. Papagani na diya, pagikan ako ganina pa daw sa eskulahan. Lo, kay pulungan. Akong diulo na tindahan, basin bago nang itukod. Kasi kaganina na lang itukod. Pero, dali na sa naman sa... Yan ako sa dool. Ikaw may raman siya di kaya ni. Karang kahoy ang mga dapat. Ligon kayog naong. Gamay rin siya, pero murag. Lahi man siya. Murag doon naging lahi niya. Hala. Nilimbaw tang akong balihibo na.
2: Nganong nisyagit ka, unda?
1: Kuya, wala ako ni Muloy. Kisa may dilim makasyagit, ngayon kalit na magkagtunga diyo.
2: Usay ato ni Mundo?
1: Imo ni tindahan, lo?
2: Oh, ako.
1: Kano siya naman ni Mugito ko din eh?
2: Karun lang.
1: Tinod ka, lo? Dali ako na, human.
2: Dali naman kayang pag-imo, yun eh.
1: Mo ba, lo? Ikaw na gahimaan eh. Sigurado ka, lo? Ikaw dyan naghimaan eh. Nya, yun hindi kadali na humanday ni mo karong adlawa. Dugay yan sa niyong mga istorya, oy, naman na natatata. Kaning, lo, di ko makatuo ba? Katigo ang nanimo niya, kaya pa niyo nga upanday ang nani nga tindahan. Niya, dali na kayo nauman.
2: Unsa man, mapalit ka undo.
1: Oo, unda, lo. Nakaipan, gutom kayo ko.
2: Wala ba ko'y baligyang panundo? Kiniragi akong baligya.
1: Ay, alo, bugas mais na gini.
2: Undo.
1: Ay, kinide yung uban, lo. Kaning, kinikini, oh. Oh. Lo, bugas mais, gyapon. Ay, kini, lo. Pano yan sa naman talang dining ni mo baligya de? Pulos bugas mais?
2: Mauro na yan kong baligya undo.
1: Sige lo. Kinila lang akong baliton. Mayo rasad. Aron ama malungag. Mayo maning bugas mais. Kay kanang kusog mo tubo kon lungagon na. Bisang gamay rang ang bugas mais imong lungagon.
2: Sakto ka undo. Matagagmang lugas inyong bugas mais. Adunay dakong kahulugan sa kinabuhi sa usa ka tao.
1: Ha?
2: Pila man ka kilo imong paliton?
1: Gamay lang, lo.
2: Ako si Popo. Tawag ka lang kong Popo.
3: Thank you.
0: Kung saan na ka-importante gani, kay mo rin na dahi.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilugwa ang dako na patong.
4: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: It's a belly friend.

0: Saigon, 100% knockdown. Mama mia,
1: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
2: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa gini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
4: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: sumpay sa kong asoy kanyo.
1: Ah, sige, Popo. Gamay lang akong paliton, Popo.
2: Diyay sudlanan, ha. Pagtakos lang di, ha. Okay, sud, anang sudlanan?
1: Uy, nindot lagi ni nga sudlanan, Popo. Panapton, murag ka nang pariya sa sako sa harina.
2: Sige na, takos na di, ha. Kutob sa imong matakos.
1: Ha? Kutob? Kutob sa ko matakos?
2: Sige na, undo.
1: Bubit. Bubit ang akong pangan, Popo. Tawagan lang kong bubit.
2: Sige na, bubit. Pagtakos na niya, aron magkalungag ka na sinyo. Kayang imong inan, nagpaabot na ni mo.
1: Lo, nibaw ka nga lang akong mama nagpaabot sa ama, Popo?
2: Sige na, bubit. Alin na paglangay. Pagtakos na, puna ng imong sudlanan.
1: Pero...
2: Wanay piro-piro, bubit. Pagtakos na dayon.
1: Magtakos ako. Puno na ang sudlanan, Popo.
2: Maayo. Sige na.
1: Popo? Awa, kinirabayan na yung akong kwarta, Popo. Kinira taong si Gio. Akong tanipalit upaan ganina. Hinatagragani ni sa akong classmate nga si Yan-Yan.
2: Yan-Yan!
1: Nakaila ka?
2: Nahibaw ko.
1: Ha? Nahibaw ka?
2: Sige na, magkalagaw ka na.
1: Nirang akong bayad, Popo. Okay na. Mayroon na lang akong kwarta man. Daghan na ba kaayin ng imong gi patakos na akong bugas mais?
2: Ayun na ka na una-una. Kung pila lang kwarta ni mo, mori ka na akong dawaton. Sige na, magkabiya ka na.
1: Salamat, Popo. Sige, ato na ko, ha. Bye, Popo. Salamat. Sige, Risa. Tutok na ko nga naglakaw ko pala yung sayang tindahan. Lo, grabe yan siyang pagtutok na ko, eh. Dili mo siya mo smile. Seryoso ka ayo. Kibulungan kinida. Tekan kayo siya gihatag na bugas mais na ako niya. Pila na tong akong nabayad niya nga si Chiyo. Bahala na. Ang importante, nanay may malungag si mama.

0: Wala kay ma. Tinawala kay ma.
1: Ay, nala. Matuon ako ni mo. Kay ni A. Naamagin kay na daga o sa kagamayin sa ako nga panapton nga bugas ma is.
0: Mapuno ginatong karo nga sudlanan sa bugas mo.
1: Oo, oh, oh, cute anak. Sige na, ibutang na na sa lata.
0: O oh, ma, niya maglungag na dayon ko kay gutom na kayo ma.
1: Ah, nahala, sige kay manguha ko kamunggay ha, atong utanan. Putangan na tong tangad, timplahag asin, awa na sabaw na, nanatay sudan.
0: Ayun ma, ako rin ko ha, lingkod na ka diya. Matumba pala noon ka. Kung ganahan ka, ikaw lay kanang hagpad sa mga kamunggay. Kajit ha, manguha sa ko mga kamunggay ha. Alam niya, hinahinayan ni mukhagpat ma.

0: Besugan ako, Mari. Ikaw?
1: Busugsad ka ayo, nak. Namia sa bugas mais nga imong danak, uy. Ay, kuan, kumusta ka sila si Isiat sa no nga atong gitagaan og mais ka ganina? Kilamian basad ka sila, no?
0: Bitaw, mano. Pero, lami bitaw gid ka ayo, mano.
1: Unak, uy, kay puti ka ayo. Murag musidlak sa kaputi. Tagsala ka ayong ingon anak kaputi nga bugas mais nga murag kristal gyud ang iyang kaputi. Ay, pagwara ko gamay, be, kay atong tanahon o klaro, nak.
0: Oma. Oh, ano ma?
2: Oh, ngano man na na?
0: Dali, dali! Tanawa! Ang bugas mais ma, tanawa!
3: The original Koy Herbal Capsule.
4: O si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koy Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi nagman laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, yung kahuman niya. Moto, nakadunggo ko sa radyo. Niinom ko, nisuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Siklang-sik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koy Herbal Capsule.
3: The original Koy Herbal Capsule.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Matag ninyo ang mababata ang sumpay sa kung aso ninyo ni Sibinaw na nga nagluluan. Punti sa bugas, wais, dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Hindi tara, dalit ka na to sa Arimen Drama.
1: Ni tatay mo tuman.
0: Ang putang bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kiniyo Radio Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka na ito sa said marketing, ang tigamaw, tigaparapod sa said panyawan, herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gilusad na sa Department of Information and Communications Technology kundi ICT ang bagong set sa artificial intelligence kung AI tools aron makatabang sa mga micro, small and medium enterprises kung MSMEs sa Bicol Region nga mapalambo ang ilang mga negosyo. Sigon sa DICT, ang pag-roll out sa AI tools mahimong kabahin sa MSME Digital Assistant aron mapadangat ang mga kumon nga hagit nga gitubang sa mga gagmayng negosyo. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang said panyawan herbal capsule plus mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa said liniment oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said panyawan liniment oil kaniadto, said liniment oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said panyawan herbal capsule plus mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa panyawan with garlic ug 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy, dinhi sa Sugbo, o diyan sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Talk RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko diri ba? Pahit ko kay Pedro.
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Lalo dili kong love.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama presents
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandata.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa RMN Drama.
12: Kahit na konting
13: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante ka ayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Ha, guard ka ayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. I'm set up.

0: Check one, testing, Unilab. Quality alaga gikan ni Doc. Bantay atay hatod sa Liver Prime.
1: Hello. Takto. Mic test.
0: Paliw ko na ka pa may naunem.

oras sa DOAHP alas 5 sa kahaponon. Sugbo kami sa Irog Mindanao, Pilipinas, worldwide. Mayong hapon kaniyong tanan, nag-monitor gihapon sa DYHP. Pinagi sa ilang mga radio, mayong hapon ninyo o sa atong digital. Nagpaminaw sa Facebook, sa DYHP Arimen Cebu, o baka DYHP app. Asamat ka mo dapita, mga kasama, o importante.

0: Nag-uban ni Lovely, ug sayang inyong gibuo nga pamilya. Gagmay pa inyong mga anak, kaluha pa gyud. Grabe ka bless. Para nako walay rason para gubuo nimo ang inyong pamilya para lang kang Hazel. Again, nagmet mo ni Hazel, frustrated siya. Milakaw siya, nga wag ka kabalog. Niho niha ngano nilakaw siya, nagtagbo lang mo. Butang tapariha mo gibati aparan wa ka na napasabot. Nga imo nang talikdan ang imong mga anak. Ug si Lovely, ang babae nga imong gikauban, tungod lang kay namet nimo pagbalik sa Hazel. Ay gubay mo kinabuhi, ipadayon na imong nasugdan ug pagbuo o pamilya, pakasli na si Lovely aron nga ma legal ang inyong panag-uban, ilabi na kay doon na namoy mga anak. Thank you so much, Earl, sa ibang papadangan imong swatampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene Ayon, mga nangyong salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: My budget.

0: Anlin. Karon available sa abot kaya pa para sa kaligon sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, abot kaya na.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng Salita ng Diyos, ang Biblia. Ang Salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lunsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga pangalan ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP Rebensibo, alas 10:27 na sa gabi.

0: pagpatagos sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baroganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa paggobyerno, ilabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martillo. Sa mga hiwing na binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaog daog, ilabi na sa mga kabus ng linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, ania ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahigan.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kumusta ka mong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tulumanon atong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanan, pasalamatan tang atong abuhi nga Dios sa paghatag niya kanatong lain na sab nga adlaw, lain na sab higayon sa atong pagpadayon, sa atong pagpanikay-sikay og sa atong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukin tigpaminaw nga Martes, ha? It's a 28 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ito ang mga sukin tigpaminaw, ito mga pinanggan tigpaminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila natagsa ka mga radio, ha? Tanaw sa ito ang Facebook Live, sa ito ang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa Gyapon, ako niyo boss nga lagad sa kahanginan inyong radio man Benji Ulpos Tanghian. Ang makikuban kaninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang magkaisunan to mga pinanggantig paminaw sa Abderis Dak Bayan sa Sugbo. Ah, kumusta kamuntanan to mga Sugboanon nga naminaw sa karon? Adiris sa probinsya Sugbo, kumusta may gabi ninyong tanan? Adiris ato makikisunan usab sa Negros Oriental, Negros Occidental, ato makikisunan usab diya sa Sikihor, o gato ang mga Bulanon diri sa Bohol, Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga kigsunan usab dito sa Luzon da area. Ato ang mga kigsunan ng mga Bisaya dito sa Luzon area. O ingon man usab dito sa Gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ang ato ang mga overseas sa Filipino workers. Ang kanunay sad nga naminaw na to nagatang sa tong programa. Maayong pagpaminaw ninyo dihan tanan na maayong pagasunod sa ato ang programa. Adire kada gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato mga senior citizen usab nga naminaw sa karon to mga nanay, mga tatay. Ha, mga nanay, mga tatay naminaw na to. Kumusta mong tanan mga nanay, ha, mga tatay na to karon. Ato makigsunan sad nga mga nanikay-sikay sa kagabhion. Ha, may pagpanikay-sikay ninyo diha ha. Ang uban nagakwana, nagahigda-higda na, nagaray-haray na, ha, nagtanday-tanday na. Hayag. Ato ang makigsunan sa bato mga pinanggan tigpaminaw ha. Ang naminaw sila mga radio karong mga orasa samtang nanikay-sikay. May pagpaminaw ninyo diha maayo nga pagsunod ha sa tuang programa sa kanunay.
2: Straight to the point.
1: O karon arita makasama sa tuang mga isgutanan sa karong gabi una. Ato hatagag pagtagad makasama kay di anak kontra sona sa mga minority black gipunting ang dagko nga isyo o problema nga mauuntay angay nga isgutan ni Presidente Marcos sa igsuna kagahapon. Ilabi na ang grabing korupsyon apan matod pa sa minority black matod pa nila nga daw gitikdol-tikdolan lamang og hisgot ni Presidente Marcos ang korupsyon.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad sad mga sukintig paminaw kay ganiha ang minority black nga gipanguluhan ni minority leader Alan Peter Cayetano ni padayag makasama sa ilahang kanang naabang ilang kontrasuna o magyunay kanang naang kwan andan kasamang listor sa una pa na no, nga kanang naang pananglitan o magsuna ang presidente. Pagkaugma ana ang katong tuang minority black sa Senado, muhatag silang kontrasona. Unsay wa na address no sa presidente, unsay angay isulti apan wa masulti og unsay mga pagsaway ha mo na nga ikuan na dito nila ay padayag nila ganiha so kaganiha mga usa ka oras gyud ha or mga hapit usa ka oras or mga usa ka oras matingali gyud to ang kontrasuna ni Senador Alan Peter Cayetano kasamang listo at taas kay ang suna kaganiha. Ang gibatikos ang suna ni Presidente Marcos. Ano, tikdol-tikdol naman ito, corruption. Wa na address og tarong, ha? Wala maisguti og tarong ang kabahin sa corruption. Ang natad mga sukindig paminaw sa panglawas, ang natad sa pagkaon ng agrikultura. Matod ni Senador Alan Peter Cayetano, ang kaning agrikultura, mo importante kayo kay ang kasagaran nito mga Pilipino, mukaon magugluto, mukaog humay, mukaog mais, kasamang nisturba. Gawas lang sa katong na ang ubang mga nasod nga, sige, makaon o ganan, dili man mo, talagsar magkanon, magluto. Pero ba na ito makiksunan nga, dili kahinga o kanon, pero kita, bahala o guway sudan, basa na ay kanon, kasamang nisor, kung bati man yun. Sumatod pa nga kadaghan nga makamao, kadaghan nga kamao nga angay ibutang isip sekretary sa Department of Agriculture. Kay pila man katuig naglingkod mga sukindig paminaw ang sekretary karon sa agriculture. Pila naman katuig unsa may nahimo sa natad sa agrikultura, napabarato ba ang bugas? Napabarato ba ang bugas? O niya ang kaning sa atoa nga mga mag-uuma na kuan ba nila, na tagamtaman ba nila ang tinuod nga suporta sa Department of Agriculture? So nga kanana munay atong munay kanana nga angay nato nga hatagag pagtagad. Kay sunan ka nga nagsige ang kita muna ganay katong ingon nako nga nganong kanang naang mangingisda mao'y gibutang nga di, kanan di sekretary. Nabanay alamag sa panguma nga naaram nas dagat kanunay nagpuyo. May pay ka na taga Mindanao, na taga Bohol, ha? Na taga Palawan. Oh, kanang naang taga Palawan, na may mga dagko kayo dinis Pilipinas. Ang angay nga pangitao ni Presidente Marcos, katong dagko kayo, asa man ang dagko kayong humayan, ha? Kinsa may dagko kayong humayan? Kinsa dako kayo ba o kanang nang humaya na to? Oh, ariba sa mangita sa Bohol? Ha? Naa, ariba sa mangita diri sa kanang Palawan? Naa, dito sa Pangasinan kasamang nisto? Ha? Di, ato ba sa mangita sa Negros? Depende asa sa mangita. Ha? Kanang naang naka-experience gyud, hands-on mga sukindig paminos farming, labi na sa pagpanguma. Ha? Kana mo'y nindot ng himuon nga sekretary sa DA. O baka ha, maghimo sa mga consultant, ha, consultant na ba na niya, o baka himuon ng regional director, o baka ha, kaya naka-experience na ba, lisod man kaigun na nga, ha, lisod gay na nga, palitagod ka na na ang sakuan ay, ha, lisod gay na nga, ang butang ka ni mo diya nga, ibutang ni mo og sekretary sa DA, way alamags farming, ha. So tanawa nga muna nga kanana nga ang atoa magyon importante kayo. So nang kita nga mga Pilipino gud kamautang mananom oy. Kamautang mananog humay, kamautang nga mutanom og mais. Apan nganong man nga sige man tagpangangkat og bugas dito sa gawas sa nasod? Nganong adto man ta mangumpra dito og bugas sa gawas sa nasod? So maayo na lang unta nga atong farming dinay mapalambo na to. Kay bulahan ang atoang mga mag-uuma malipay sila nga ang ilang abot, ang ilang harvest, paliton sa gobyerno. Ha? Dinhita bulan na nga tua ang mga farmers ba? Nga tua sa mga kabukiran, tua sa mga probinsya, malipay sad sila kasamang nistor. Doon na sila kanang nang passive income. Ha? Doon na sila income kay ang gobyerno, kasigi og palit nila para mo ibutang di sa mga merkado. Karon grabe ang imported rice. Ha? Tanawa rin ng mga importation, ang imported rice mo'y gadaghan og maayo. Ang atuay no, mas barato pang imported rice good kaysa local nga harvest na to. Kanang ganador, kanang ivory, ganador, dili naman sa Pilipinas. Pero mas mahal og kilo ikumparar ni mo anang mga kanang imported nga mga bugas. No, naman sa mga imported nga haguta, kanang nang haguka, kanang hugita, asad ka sa mga nistor, nasa mga kanang buhaghag nga mga bugas sa imported, ha? Wata kabalo ang nagbugas, humay, bagyo naon sa baka ha? Pero nasa mga imported nga mga kanang nang lami nga kanon, no? Pinay pilit-pilit kasi mga nistor na ay ka na pilit-pilit, niya basa-basa po, na. Oh, so wata makuan ba kanang naang wata ma sayod nga ngano man nga mag ngano man no nga mopalit magtagbugas adto dito sa gawas sa nasod nganong mamalit man tagbugas dito sa gawas sa nasod nga ato makigsuunan din ni dako kay bakante dito sa kabukiran oy ha dako kayo ang mga bakante dito sa kabukiran kana ditong i-develop di ay kana moy atuang ipatikad sa mga tag-iyas yuta onya naatay support ha support ang gobyerno mga kanlang naang kahimanan sa panguma ha sige tag-import og bugas libog bitaw ta hasta ah hasta gani ron dili ra kay bugas hasta baboy karnes baboy sige tag-import ha sa niya sige tag-import ang ESF mga sugin digbaw na sige sa kadaghan. Ah, so muning ato aning kuanon ha, ato aning hatagan o pagtagad sa doon makasama. Ah, diri sa tua nga pag kulo kabildo karong nga gabi una. Samtang Senador Ping Lacson ni handos na og mga dokumento ngadto sa buhatan sa ombudsman sa giingon nga anomalya o ghost project sa Taguig City nga baluarte ni Senator Alan Peter Cayetano. Straight to the point. Kaya nasad mga sukintig paminaw si Ping Lacson matod pa adonag yung kunoy anomalya adonag kunoy dako kay anomalya sa flood control dito sa Taguig ha? Sa baluarte mga sukintig paminaw ni Senator Alan Peter Cayetano ha matod pa ni Lacson nga delikado yung kunoy kining kasuha plunder ning kasuha. Unsa naman taon ni Lacson? Oy, nalaksot na magunahuna taon ni Lacson. Ah, karon ilahan ang ilahan nga gigukod si Senator Alan Peter Cayetano na sab humana man nilag papresos Jinggoy, ah si Jinggoy si Senador Marcolita humana nilag papreso. Ang ilang ipapreso na sab karon, ah ang ilang nasang ipapreso mga sukindig paminaw, ah posibleng ipapreso si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya nga naman, dito sa ilaha sa iyahang dapit, doon na kunoy ghost project dito. Ha? Doon na kunoy ghost project. Nga, matod pa niya, plunder ba ganyan kasuha, ha? Mabitaw na nga pag-ingon gahapon ni Presidente Marcos sa iyang suna nga hapit na kuno sampahan o kaso ang dating speaker, wala niya gispecify kinsa ang speaker, nagamang speaker. Si Martin Romualde, si Alvarez, si kanang naang si Velasco, ha? Si Senator Alan Peter Cayetano, daghan nga mga House Speaker, kinsa nga speaker? Ha? Basig si Alan Peter Cayetano nga speaker. Ha? Sa una ma speaker na sa pagka-congressman niya. Pa na masenador si Senator Alan Peter Cayetano. Straight to the point. Ha, so muna ito na yung hatagag pagtaga doon ha kay basta mga senador gani nga kontrapartido nila grabe. Ha, grabe ang ilang pagpanggukod pero og ilang mga kauban. Ha, nga naman lagi nga si Lacson nga kanang dunay anomalya sa party list nila ni mga tulfo sa una. Kabantay mo ato nga nibuto ang isyo nga ang party list sila katong AXIS party list no, sa mga tulfo nga adunay isyo sa flood control. Hilo mas Lacson lagi. Wa man lagi mo ha, wa man lagi magsaba-saba sa Lacson, anak. O niya, karon ra ba si Erwin Tulfo, ipasangin lang niya nga, ha, maokono nga wala sa mupadayon og investigar sa flood control diha sa Blue Ribbon Committee kay ang gusto kuno nga dili na ipa-investigar ang sila kuno, ang mga minority black kuno, kasamang nisdot, ang grupo kuno ni Senator Alan Peter Cayetano, mo inihangyo nga, ayaw na pag-investigar sa flood control. Pagkabauhag sa ning Irwin. Ha? Pagkabauhag sa ning Irwin tulpog yung tinuot. Ang yung gipasangin lang karon, ang grupo mga sukindig paminaw nila ni Senator Alan Peter Cayetano. Ha? So, og ikaw, og tarong sa gag-utok, nganong mupatuo man ka? Panang ibutang talag tinuod, pero di kumutuo nga tinuod. Sad. Okay, kay, ngano man. Ha? Pero kung ang ilang tumong diha nga ilang abliho na tungod kay gukdon ang mga kaalyado ni kanhi Presidente Duterte aw. Klaro po guys, pattern. Ha? Klaro po guys, pattern. Nga ano, maingon siya nga, ah, dili man good gusto ang mga kanang naang ang mga minority black nga mupadayon ang flood control nga investigation. Ah, dili gusto. Ano man di magusto nga ang gusto ang mga tao. Ha? Ano maingon man kan dili gusto nga sa si Senador Alan Peter Cayetano pa ang Senate President pagkaugma dayon, nagsugod man to or kanang pagkasunod adlaw dayon, nagsugod man dayon sila sa hearing sa flood control. Inyong gi sausaw, inyong hangagi pakgang diha aron dili magkapadayog hearing. Karon ang inyong pasangilan ang grupo nilang kay tano nga dili mosugot mag-hearing. Uy, naunsa, ayaw ninyong patuhua mga tao. Uy, na Irwin Tulfo, hun-undang na anay mong kuhanin tao, pamakak sa mga tao. Naunsa mas Rafi Tulfo, wa ka badlong anay igsuot? Ha, si Rafi Tulfo, wa ka badlong sa igsuot? Ha, samtang sa lain nga bahin atong hatagan sa duga pagtagad makasama kay pipila ka mga senador ni Batikos ni Presidente Marcos nga magpalupad og rocket dito sa airspace sunod tuig.
2: Straight to the point.
1: Ha, banay paunta kuno mga sukindig paminaw unahon pagsulbad sa presidente ang natad sa agrikultura og kamahal sa mga palitonon.
2: Straight to the point.
1: Ah, maulagi mo tingali toy kanang naa nga major announcement tingali. Mo tingali toy pasabog mga sukindig paminaw. Murag maudi ito. Murag maotoy giingon nga ningon si Claire Castro nga aatangin ninyo kay dunay pasabog, dunay dako kay pasabog ang presidente nga makauyon gyud ang mga tao. Tagbo tag paminaw asa may dako ato. Murag maot tingali ang rocket tingali. Ang rocket ipasabog dito sa airspace. Airspace. Away siguro mo to'y dako nga pasabog. O niya, mga tao, ganahan anak nga magpasabog ganito kanang rocket ito sa airspace. Ha? Huwag yung laing nauna-unaan ang presidente. Ana, or kinsa man kay gahong-hong niya? Isa man kay gahong-hong nga magpabutang tag, magpalupad tag rocket sunod tuig. Pila may gastuhon sa rocket, may usara ka rocket atong ipalupad ito kasamang nistor. Niya, pila may gastuhon, ana, kadaghan man sulbaronon sa atong Pilipinas. Kadaghan ba yung taong angay tutukan? Hastang yang rakit-rakit ya pag yung gi, ha, nga magpalupad guno ta dito. Mapay Talibano imo ipalupad na. Ato ni hatagan og pagtagad sa doon mga sukindig paminaw dere sa tuang nga pagkulo kabildo ha. Samtang DOJ ni rekomendar nga kasuhan ang 18 ka mga kanhi Marines or ex-Marines og kaso nga cyber libel og perjury. Lakip nga kasuhan si Attorney Baligot nga maoy tigpamaba sa 18 ka mga ex-Marines or legal counsel nila.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad doon makasama kinaunsa naman ni ang mga tao hinoon nga doon ay malasakit ba? Ang kaning mga tao nga ni barog, ni tugan o kinsay gihatdan sa malita, ni tugan o asa nila gidala ang malita, mga sukindig paminaw, wa pagani nila gipatawag sa kanang naa nga ilaha nga Blue Ribbon Committee sa ilaha nga kaning niya nga Tulfo nga grupo. Karon pagkasuhan kunog cyber libel, ha? Pagkasuhan. Pagkasuhan ni mo ng mga tao nga mo'y nagsultis tinuon. Ha? Nganumang ang kanang laging walo ka mga ex-Marines, nganuman nga maumay gibasihan sa ombudsman, nga kasuhan kunos ka ni House Speaker Martin Romualdez, nga karon kasuhan nilang cyber libel o perjury. Sa to pa maapiktahan, di ay. Ha? Sa to pa maapiktahan ang sugilon sa ombudsman nga walo kunos sa mga ex-Marines, maoy ilaha nga gamiton ang testimonya nila nga nag-deliver sila kwarta dito sa balay ni kanhi Speaker Martin Romualdez. O niya, karon kasuhan nila og cyber libel. Ha? Tanawa, ang mga tao nga musulte sa tinuod, ang mga tao nga mo kanabang muhatag nilang ideya, ang tao nga muhatag og ebidensya mao na hinoy kasuhan. Ang mga taong nakadawat, wa bulunga, wa pangitaa. Ang mga taong nakadawat sa minilyon mga sukindig paminang kwarta. Aunsa na bentaane yun.
2: Straight to the point.
1: Ha, tanihatagag pagtagad garon sab kay kanang na muna nga mga tao bisan og bisag unsaon og palami ni mo imong suna, ha, bisag unsa og palami sa presidente sa suna, porti naghana kunong ayuda nga gipanghatag, ha, kay kanang naa nga pinangga kuno niya ang mga tao labi na ang mga pobre. Saba ka diha. samtang sa laing bahin, PRC ID gusto nga i-extend ni Senador Bongo ang validity niini ngadto sa 5 ka tuig gikan sa 3 ka tuig.
2: Straight to the point.
1: So kadto makaigsuuna na to nga nipasar no na nipasar sa Professional Regulatory Commission o Regulation Commission mga sukindig paminaw katuban dunay PRC na katong nipasar sa LET, nipasar sa pagkamaestro, pagkapulis, pagkabumbiro, pagka kanang na IPRC ID kasamang ni Store, gusto ni Senador Bongo nga himuong 5 katuig ang expiration ni anang maong ID. Gikan sa tulo, himuon makasama nga kanang na ang 5 katuig. Daghan ang alipay mga maestra ani o kananaang mga pulis o katong nagkupot o mga PRC ID usab mga kasama.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, 12% nga buhis sa kuryente nga gipasan sa makonsumidor, way labot nga ipatangtang di ay ni Presidente Marcos kundiin ang buhis lamang sa system loss charges ang anaa sa bill sa kuryente mao iyang ipatangtang.
2: Straight to the point.
1: Tanawa ra pagkadako yung ulog-ulog kasamang nis. kanang na ang sunang ka ang imuhang ang imong buhis. Pilay presyo diha sa imuhang gi kuan kasamang nistor patunga na og 12% isip buhis. So ningon siya nga tangtango na ang mga buhis sa kuryente ana dito siyang suna. Karon ingon na pod sa ningon na pod ang katunto ang si Agarin makasama nga ningon na pod nga dili ang pasabot sa presidente ato ang kanang system loss ang VATRA ana ang kanang buhis ana mauray tangtangon dili ang kanang naangkuan dili ang 12% nga ba VAT kay wa na poy makita ang gobyerno wa na poy kurakuton ang mga politiko. Sakto sa may punto po. Puting pagkadakong ulog-ulog, ha? Puting pagkadakong ulog-ulog. So, tumakaigsuunan diha nga naapa diha ron, no? Tanawa na inyong bill diha. Tanawa na inyong bill na system loss diha. Pila raman in taon ng system loss, oy? Akong itanaw ka sa mga nistor, palitan lagig mobil kog 2,000 ang system loss, ana, naras mga 10 pesos. 10 pesos, pero duha man na ka system loss diha god. Duha ka system loss na ay government charges doon na po'y kantong sa company gyud sa electric nga kanang naa nga company. Sumuna nga kanang nang asa may kuhaon ana. Kana bang duha? Kay basig karera pong 4 pesos may kuhaon. Gabi iwa man ato na mapakita gabi karon ato nang pakita ha. Ato ni pakita kay nalipay may nalang taon nakalipay pero noon at least makuha ang 5 pesos, makuha ang 10 pesos ha. Amo na yung taon ni ulog-ulog niya sa mga tao na lang. Onya ka nang ingon siyang ipadayon kuno ang tag 20 kilong bugas asa man na mapalit. Amo na itong pangutana asa man na mapalit. Kanang tag 20 kilong bugas taon oy. Asa man na mapalit, ikaw na, uga, asa na mapalit kay sukad, no? Sukad, gilusad ka sa mga nisor, wata ka avail anang tag 20 kilo sa bugas. O niya, kanang tag 20 kilos bugas, maayo unta o kanang tanang tao makatagamtam, ana, pinili rapod. Pinili ra, pero ang kwarta nga gipalit sa 20 kilong bugas, kwartas tanang tao. Muna nga ang mga tao, makaingon gyud nga basta ayuda gani, wag yun intaw klaro kay pili-pili ra. Pili-pili ra yung ayuda. Di na makahimo ang gobyerno o programa nga tanang tao makapahimulos. Tanang tao makapahimulos. Unsa man, kaning palitunon, unta. Kanang palitunon, tanang tao makapahimulos. Ikaduha, kanang naang atumang hospitals. Kanang atumang hospitals, untay unahon. Tayong atua nga pagkaon. Kay susintao na karon ala na ako noy kuan na ako nung ayuda ang bugas mga senior ato PWDs unsa pa to unya ang katong mga nagbayad og buhis ang katong mos ginawag trabaho mumatag kadlawon mopauli og tungang gabi mouli og nga naning kamot para makabayad sa buhis do na ba silay ilahang madawat pod nga pareho man tang tanang naapektahan sa kamals palitono. Di man tang, di man makaingon, ikaw, wakay trabaho na, barato imo ha, barato imo ang kilo sa bugas. Samtang US President Donald Trump ni anunsyo nga mupahuway na usa sila sa gira tali sa Iran. Samtang ang Iran, ingon po ang Iran nga muhunong nilang pud sila kung gikapoy na ang US. naunsa na ning kalakiha, so muna nga murag mo ubos-ubos sa puntingali ang kuan ani presyo sa lana mga sukindig paminaw kung ugaling si Trump mga sukindig paminaw pahuway o sa siya dagi kapoy kaman lagi. Pahuway lang sa mudya o yaro mo barato na sad ning gasolina na to kay sige nagsaka kada simana in town itong presyos gasolina o krudo.
2: Straight to the point.
1: Samtang 20 ka baboy sa habagatan nga barangay sa Cebu City apektado na sa sakit sa baboy nga ang African Swine Fever con ASF.
2: Straight to the point.
1: Ang baboy di anasad ang baboy makasama ni sugod na sad. Sakit sa baboy ni sugod na sa kadaghan. Lipay na sang mga kanang naang na lipay na sad ang mga kurakot ani nga sige na tag import na lagbaboy dito sa gawas. Kay balong mo kinsay malipay basta mo sanak na gani ang sakit sa baboy unang malipay ang atuang uban ng mga politiko nga nakabenepisyo sa importasyon. Kanando na importasyon unya ingon man usab ang mga nasod nga adto ta mangumpra kay tawhay kay sila dito sila moy sigig ka kwarta na to din ha ato mga mag-uuma in taong mauntay para nga buhian sa uban ting luuya in town ani tagaan unta pagtagad sa gobyerno ba. Ay, kini nga bahin sad magkasama hatod ganato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule, maayo kayo. Alang sumagisun ng mga pinanggantig paminaw, kung doon mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ang atuang Paragis Bilabila Herbal Capsule, makapaganan sa kaon, makapanindot sa tulog. May samin sa magkisunan ito nga adunay hubaka. Kanya nga to ang Paragis Bilabila Herbal Capsule puno sa mga vitamina, minerales ug nutrients nga may gikinhanglan sa tuang lawasa. Makapaganan sa kaon, makapanindot sa tulog. Una nga sa pa inyong gihula to makaigsuunan di sulay na mo og gamit na to ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ang Paragis Bilabila Herbal Capsule makasama mapalit sa Diding's Pharmacy, GB Butika, GY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy o guban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, balik ta karon taod magkasama human lamang sa mga importante kayo nas nung pagbalik dugang nga mga pa shout out og inyuha nga mga greetings og ato asab nga isgotanan sanbay alas 10:55 nas gabi.
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk smooth and manageable shampoo with aminosilk complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Sanigal Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, baliktindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
3: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. This time check is brought to you by San Miguel Beer. Pilipinang win sa San Miguel Beer. Join now.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: That portion was brought to you by Generica Drugstore, ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This time check is brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed ng Generica Drugstore, ginhawang Generica. This newscast is brought to you by Presto Creams. This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
3: This newscast is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. That portion is brought to you by Cream Silk. Join the Cream Silk Condition to Win promo now for a chance to win exciting prizes. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
2: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
3: This time check is brought to you by PH Care. This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This news is brought to you by PH Care. This time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin. Revicon. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
2: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
7: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
3: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na. That portion was brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
8: Kini mahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubo sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
9: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay Vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga Vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides ug tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
10: Let's go. go with the flow.
11: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arud li kaysa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
10: go with the flow.
11: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
10: Charmy!
12: Charmy, let's go with the flow.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin.
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: ECS!
19: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
20: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
21: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
22: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future! Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
23: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilya protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: E-shield.

0: pagbirit, murag buhok nga lisod patas-on.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
4: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Ato ang attack na alas 11:11 na sa kagabion. Balik ta makasama dere sa tumbag kulo kabildo karong gabion na.
13: Straight to the point.
12: Onya, sa di bata mo rin sa isgutanan o sa ha? Ala sige, sayaw lang o sa ha? Aha. Uh-huh. Ah, sayaw. Onya mayong kwan sa DIY kanunay ko no maminaw sa DYHP. Dito makasama sa may purok kaduldulan uno nga sila si Maria Becerra, Mercedes Bisin, Caridad Alfuro, Ginaline Lidisma, Gabina Estanio, Maria Barto Labak og sa tanan nga Giraldis family, daghang salamat. Agi ka ni Nanay Gloria Giraldis, ha? Moni ka to ng dalag manok, tigali ka sa mga nisto. Dalag duha ka buk manok o katong mga utanon, doon na pa'y dabong. Doon na pa'y dabong ang gidala, doon na pa'y kamunggay, doon na'y kalubay. Doon na'y kananang kinagod nga lubi, ha? Doon na pa'y okra, daghan kayo. Salamat kayo, ha? Anya, salamat kayo sa pagpaminaw kanunay kay... Minaw sa magabii sa day kuno kasamang Nestor samtang nagtanday-tanday pos nanay. Sinangga sa day. Bakit ito sang tabukan ng ato ang report makasama pinagi ni Radyo Manjo si pos kihano kita na speakers linya. Yes, Radyo Manjo kyo.
14: DDDYHP. Ottoman Report.
15: Yes, alam ka sa mga Radyo Manjo nagapagaling na risgawas kabahay na karamang rasa sa kagabion na wani ba nagkagabalar magawa sa tungkol na shooting incident sa may Punta Princesa doon sa merkado sa mga barangay apang dalikinigida sa tabranan at itong gi-follow-up pa naman pa yung detalye ag kapisan sa Station 10 sa Labangon kung gaskin sa ang biktima o gawin sa motibo din sa responsable sa mga pagpamusil. Sa laing pagkatugan, nakuha ay anak na gidunggap sa resab ng ngayong amahan ito ni sa may Purok Mulabidos, Parangay Tayo Lungsod sa Lilo, Marasol, Simidjang Takna sa kagabiyon na aga biktima nila sa palag Miki Auman Luwag, Ibigisay sa News aga Maribon Ulitao, samtang niyang suspect ni resab na amahan niya si Henry Buhanoy Luwagi sa Sistay Uno Anyos aga Panigon Lusaka Biudo. Sigun sa Anusin sa Kabilisan sa Luanda Police Station, ang suspect ng amahan nag-iinom kini sa katindahan ito sa ilang lugar para nag-iang kini sa anak ng biktima o di bandlong na grupo ulit huwag kay hubog na kini. Paano ang minag kini ng amahan? Apar pila kagutlo, may ulit kini sa may balik kini siyang giinuman o pila ka oras na ulit ni sila pwede may punta siyang anak kung kini may sampot kini sa pag-parunggab gamit ang gunting mo hindi gamit sa pagdunggab sa amahan na to sa anak na badisa sa nasliya siya gali ang pinsikidakaroon sa Eversley Hospital to sa Gubiao, Mandawi City. Samtag sa laing balita na isa ay tulog ka pag-drogista ang nilakuan sa gibog paibas operasyon sa pagkasakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Consolacion Police Station ito ni Miraclis kay Purok Gumila, barangay Panoy-Puhi, lungsod sa Konstitusyon, Ganakwan, o sila si Jeremy, Batisay, San Luis, San Gaparigon, sa Nika Babae, Daga o Gataga, dito sa may barangay Panoy-Puhi, o sa ka Ferland, 27 anyos, ulita o Milvin, 22 anyos, ulita o, ulos na kuyo sa may barangay Babag, din sa Bukarang Barangay, sa Dakbayan, sa Sugbo, ang tulad ng pag-inisibog ba ibang sa question para mag-ibigyan sa Bacan daw ang pag-pablig illegal na drugas na yung pag-suyot na lima o nga drugas na po ang ikan sa mga dinakpan ang mga pinakitayunahan sa buo na matibag ginig 5 gramos na mabalo kapin sa 34,200 pesos na kadakwa ang buy bus money nga 500

0: Kiano DY at Spita Taka RMN.
1: Okay, salamat Radyoman Joseph Osquiano sa imuhang report. Samtang arita makasama sa dugan detalye sa tuang mga balita. IDI Junior High School sa BSP Scouting Unit sa Ateneo de Cebu. Nahimutang sa Kanduman, siyudad sa Mandawi. Ipahigayon o Active Shooter Seminar. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
2: DYHP. RMN Report.
3: Hangtod karon pabilin nga kahadlukan ang nahitabo nga shooting incident sa sulod sa tunghaan sa San Jose National High School sa Dakbayan sa Tacloban niadtong Hunyo 22, 2026 nga mikadasog tulo ka mga kinabuhi og 13 ang naangol. Tungod ni ang Junior High School BSP Scouting Unit sa Sacred Heart School Ateneo de Cebu sa siyudad sa Mandawi nanguna sa gihimong Active Shooter Seminar niadtong Sabado sa buntag sa pagpanguna silang aktibo nga Boy Scout o Girl Scout og Special Weapons and Tactics sa Mandawi City Police Office dulaan sa kagatos ka mga scout sa lain-laing atunghaan sa Dakbayan sa Mandawi o sudad sa Sugbo ang misalmot sa seminar diin nagipangunahan kini ni Patricia Luis Pilare nga may leader sa Ateneo de Cebu Scouts. Bato ni Pilare nga mga Boy Scouts sa lain-laing tunghaan sa Mandawi o Cebu City ang misalmot sa mga seminar nga naapa sa grade 7 ngayon na sa grade 10. Yang ipangunahan ang maugang kalihukan tungod kay nakita niya kung unsa ka mahinungdanon nga andam ang tanang estudyante kung unsa ilang buhaton kung kini mahitabo silang eskwilahan.
4: The main reason why I organized this entire thing, ito sa actually because of the incident that happened in Tacloban, I think a few months ago. Tapos, I want something that, in preparation for events like that, mga disastrous events, that maybe we as scouts, especially here in Mandawi, so we're gonna implement at Ateneo, that we know what to do. That we are educated on the things, the skills that we need to do in preparation for school shootings like this. Other than that, I really want scouts as well to be able to stay educated on relevant issues like this. Because, you know, we chose this path. We want to stay educated and serve the country and the community for the greater good.
3: Atol sa seminar, aga mga personal sa SWAT nitudlo kanila unsay buhaton kun dunay mahitabo nga ongoing nga shooting incident sa sulod sa tunghaan. Tulo ka mga butang ang ilang buhaton kun dunay active shooting sa sulod sa tunghaan. Kini mo ang pagdagan, tago ug ang labing katapusan nga buhaton mo ang pagsukol kung wala nagilaing paagi. Nakita hinoon sa mga nagseminar kanila nga mga sakop sa MCPO nga dali nga nakat-on ang mga bata ug gitinguhan nila nga ma-apply kini sa uban pang nga mga tunghaan sa sulod sa Mandawi. Mato ni Police Corporal Siegfried Yurpo sa SWAT sa Mandawi nga may usa sa mga instructor sa seminar bibutyag nga ang basic lang ang ilang gihatag ngadto sa kabataan kuno sa ilang gabuhaton.
5: Si tipo mo kaning active shooter scenario god. So amo lang gihatag sa mga bata na kato lang yung basic ang katong pag-evacuate, tulor na sir evacuate, ang pagtago o ang pagsukol. Last option na ng pagsukol as much as possible kaning first ug to a second mo ilang buhaton ang pag-evacuate o ang pagtago.
3: Kini nga aktibidad gihangop kini sa tunghaan aron nga dunay kamahuan ang ilang mga tinun-an. Ang mga scout sa Mabulo National High School nagpasalamat sa maong seminar kay alang nila dako ni nga tabang aron nga masayod sila kun unsa ilang buhaton. Kasama mo sa PNP ang inyong Radyo Man Arnold Bustamante DYHP. Tata Karemen.
1: Okay, salamat Radyo Man Arnold Bustamante sa imuhang report. Nakinig nga bayan sa magkasama hatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix ang atuang kape makasama nga 17 in 1. Ha, 17 in 1 ni makasama nga atuang kape ha. Niya 17 ka mga prutas ug utano nagisagol ni ini. Adya lagip nga sagol ang rosehip gadto ni anti-aging properties ug dunay pain relieving properties nga alibyuhan ang sakit sa arthritis. Ato magisunod mga pinanggantig paminaw nga mahiligon kay mo inom og kape kasamang ni Sir Dale gyud mahimutang di makainom og kape. Murag si Inday Geneva umandak nga ina ko na siya mga pisa mutilaw ko ng kape ha di ay. Kani ha mo ni siya nga tuwa nga EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama. Nya 17 in 1 man ay lakip nga sagol ang Luya. Doon na ni say Luya, doon ay dulaw. Or kanan turmeric, doon ay kamunggay, doon ay mangustin. Doon ay tapol nga bisaya nga mais, doon ay bayabas. Adunay insulin plant, adunay stevia, nga may gapalami sa tuang kape. O niya aduna sa amnesia ay... Kanang naang barley, adunay arabica, no? O niya...

doon na po ni sa ginseng. Ang ginseng makasama nga naa sa tuang kape, makapa-abdig sa tuang panglawas. Busa kon abdig at tuang lawas, makalahutay ta matag-adlaw ang panikay-sikay. Wana nga kinahanglan nga mo inom ta sa kape nga tuang ganahan. Masabi, inom ganitang kape, kaning kapihan na lang. Kaya doon ay maayong benepisyo nga mahatag sa lawas. Ang EXL Makabuhay Coffee Mix, mga kasama. O niya, mag-gisgot sa tag-haplas, ha? Gato mga dali kin supos panuhot, kanunay mag-sakit ang kalawasan, ha? Dali kin pamaulan, niya mag-ngulngul ang mga kaunuran, mang-haplas na sa EXL Makabuhay Oil, mga kasama. Ang atuang haplas, ha? All-in-one kinipasabot na dalatanan, o niya, skincare oil, pagyod kasamang nistor, minindotang atong haplas, no? So muna, mga haplas ka ni dili, pagyo ka paakon og lamok. Kaya di magkapapaakan og lamok, makasiguro ta nga dili ka magkasakit og dinggi. Okay, ato magigso na mga pinanggantig paminaw, ha? Basta haplas gani mo isgutan, EXL Makabuhay Oil Giod. Kay, minis mga panuhot sa panglalis mga lutahan, niya nga tuang EXL Makabuhay Oil, mga kasama. Mga haplas ka ni dili sa baho, lahi sa ubang haplas nga murabag ka na naa nga maulaw ka nga mo lakaw, dito silingan, musakay og jeep, mato sa mall, tungod kay naamay lahi magbaho. Kaning ni away ka na nang humot sa kasamang ni Storna. Amo na nga kampante ka nga maglakaw-lakaw, magsuroy-suroy, bisan asa, sa nakapanghaplas pa ka sa EXL Makabuhay Oil. Sa nakarindot sa dani, no, makasama kay maini sa katol-katol sa panit binakan sa gagming mga mananap o sa mga kanang naanga pangagod. Mapalit ang EXL Makabuhay Coffee Mix ang atuang kape o katong haplas diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy o guban pang mga butigag farmasya doon sa inyong mga lugar. O niya si Jewel Osabella, may gabi kasamang benzi na minaw mi karon diri sa Kawayan, Masbate. Anya si Nilson Cabatino na minaw mi kasama diri sa Dulho. Ah, si Mills Villar may gabi kasamang Benji. Firing squad na rumaka. Aha. Aha, sumunod na yung kuwan. Sa si Faustina ka, may gabi tinuod dyan na imuhang mga news kasama sa Suna. Nagulo-ulo ragyod si BBM, no? Dito sa katauhan at... matun pag kasamang Faustina ka. Aha. Anyas Edwin Tapil, gimo, sani gimong gala. Aha. Inulat rab gikapoy na sigigban. Para mga Pinoy nakitag away o gaimuhang pugong-pugungan mugara hinoon. Ha, mao lagi kasamang Edwin, ha. Anya kasamang Glinda Masong Lagos, kanunay sa din na minaw na to, ha. Biini mo diya kasamang Glinda. Ag inday Geneva, si Rupil Umandak, ha. Minaw sa depo di ay karon maayo tao. Okay, so arita magkasama sa tuang isgutan. Ito sa isgutan ni Gamay. Kaya mo na ito ni ma-isguti ka ganiya. Sa di pata mo add to sa update sa bata, mga sukintig paminaw, nga nawagtang ba kanin dos anyos nga bata nga ingon kunogi, agi hulaman kunos inkanto kasamang nistor, agi dala kunos inkanto, unya doon na po eh, ningon nga, gidala kunos baboy, ni kuyogs baboy. Naunsa man ng istoryaha nga. Naunsa man ng istoryaha nga. Tuna ni kuno'y mananambal dito. O niya ang mananambal ni ingon nga ang katoko nung nakong kahoy kasamang nisor ngayo og unom kabukmanok. Ingon po dito ng silingan nga kanang naang manok. Amo ng pangayoon ng manok, kami lay himulbol. Ingon siyang mananambal nga dili pwede ninyong kanon. Ha? Naka-O6 manok. Now, ato sang hatagag pagtagad, guy. Kaning ni ang, mauman ni ang gipasiatab ni Presidente Marcos, nga kaning ni ang system loss charges, diha makasama sa tuang ang mga kurinti ba? Unya, standing ovation ra ba si Ana? Pasabot nga, ni tindog, ni pakpak, ang mga senators, ang mga congressmen, ha? Ang mga malita boys, ha? Istorya ni Ana, anang naa nga system loss charges. Noon, kung diri lang sa ato, ambot lang, wata kay balo sa uban ng mga region, ha? Wata kay balo sa uban ng mga region kasamang nistor, o pariho ba ang amount sa, o giunsa na nila pagkuha ang system loss, ha? Kana magunang system loss ba nga, wata makagamit, Ana. Ha? Wala na to magamit na, pero nakita dito nga,
kanang naanga nabay gikawat man nga kurinte or naasa na napunta ng kurintiha, ang pabayron ana ang konsumidor. O sa tubig pa na kasamang nisto, daghang usik, ha? Doon ay mga usik diha kita gipabayad sa usik. Ha, kanang naang nga tubig, galiking imuhang tubig, ha, galiking imong tubig, wa ni mo na nagamit, na usik na, apan ikaw mo gipabayad kasamang nisto. Ha? Sa kurinte mo na nga system loss. Oh, unya, nindot na, no nindot na nga, di na i-appeal na itong pabayad, kay natural, nga nung kita may pabayron, anang wak man na ito na makonsumo. Ha? Doon ay punto. Apan, diris ato, unsa man kadako ang, kanang na ang gitawag mga sukinding paminong system loss. Ha? Unya, unsa man na kadako ang system loss, kaning niya makatabang bagyog dako sa tuang makaigsunang Pilipino or kanang naanggi duwa-duwaan lang ta kay kunuhay aron nga dunay maayong balita. Now, kani oh. Kaning niya usan ni ka electric bill. Na o niya kani ito ipakita. Pwede mo na ipadako ni mga kasamang Geralda. Ito na ipakita kasamang Nestor, ha? Medyo, kwan ba siya? Medyo blurred siya or kanang naang maklaro ra. O kana o, tanawa ha. So, kaninggi baglisan o gilo. No, ni kasamang Gerald. Kani, moni ang inyong bill. Moni ang atong bill sa kurinti. Ha, moni atong bill sa kurinti kasamang Nestor. O kani, moni ha. Time pa ha. Sige. So, kani siya maoni ang bill sa kanang naang kurinti na to. No, kani o siya ha. Moni siya. O niya, kana diha na gibadlisan? Ha? Gibadlisan, pila man di ay na, ngano man ang mga senador ane, purtimang lipaya. Ha? Hasta mga sukindig pa minang Malacanang ni pasigarbo man nga, dako na kayo nang ikatabang sa mga tao. Ha? Kaning niya, mauni ang atuang bill sa kurinti. Unya, nakabutang diha mga sukindig paminaw nga adunay, adunay gitawag og system loss charges. Adunay system loss, adunay system loss charge. So, napod sa babaw anak kasamang Gerald, duha man nakabuok. Nabasa ka na babaw anak, sa mga government charges. Naapod ka ng ubos sa kuandong. Current charges, generation and transmission. Current charges o niya ubos na generation and transmission niya ikatulo. Pwede ba na makuanan po ni mo, ma-highlight ni mo diha. So, kaning niya, kaning gibutangan o gilo nga highlight. So, dunay bill diha. Nga makita na to kasamang Nestor nga ang ipakita nga bill kay pila na dong? 2,000 kwan? Kanang na ang 19 ba na? Time pa ha? Atong kano kasamang Nestor, pila ni nga kwan? Pila ni ang kanang bill di rin nga ipakita? 2,003? Ha? Muna siya kwan rin mo ang kwan kasamang Nestor? So muna ha? 2,003 ang bill diha 2,300 ha ang total bill 2,300 kasamang Nestor sa imuhang bill karon pila may system loss panlitan nagbill ka og kanang 2,000 ba ha pananglitan og nagbill ka 2,003 pila man ang wag tangon des gobyerno pila man ang ididak sa gobyerno nga system loss. Ha? Tanawa, naigi-highlight diha o. Oh. Naigi-highlight diha nga, kuan, kanan ang gi-highlight o. Oh. Ang gi-highlight diha, naa sa ubos, kanan nakayelo, naingalan nga system loss. Ibabaw ana, na transmission, ibabaw generation, unya, under siya sa government charges. Ha? So, pila man, sa imong bill, nakabutang diha, sa imuhang bill nga, aduna kay bill nga 2,300 kapin ang system loss 11 pesos. Ha? 11 pesos.
Pila man ka porsyento? Ha? Oh, so pananglitag arena mo kuha niya kay duha man ang system loss ana. So pananglitan og ang kanang duha ka system loss. Ha? Pananglitan ibutang ta lang kanang duha ka system loss. Ah, sige, butang ta lang kanang duha ka total ilang system loss diha sa ibabaw, dunay system loss ka sa man Gerald. Ha? Sa ibabaw, dunay system loss charge sa ibabaw nga nakantidad mga sukindig paminaw og koan? Ikatulo 105. Ha? 105 kasamang Nestor. Tanaw ha, ang imong bill pananglitan og imong bayranan 2003 ang imuhang system loss 100 asa naman to? Time pa kay Pino kayo. Oh, so 128 dili diay. System loss 105. Ha? Tanaw ha, duha na kabuk diha, nasa ibabaw napod sa ubos. So ang sa ibabaw dako-dako ni kay 105 man ang system loss. Sa ubos dapit 11 pesos. Ha? So 11 og 105. Ha? Di 116 ra ka samang nisto. So kanang 116 i-minus na nimo og 2,300. Maunay gipanghambog mga sukindig pamin. Ah, dili kay ko makakuha sa computation na niha basta abot na may mga bright og math diha. Na may mga bright og math diha nga naminaw na to karon. Ha, giun sa man pagkuha dagway. System loss oh, 2003 ang bill sa kurente. O niya duha ka system loss diha. So muna nga asa man nga system loss ang kwaon ani? Ang government charges ba nga naay system loss or ang kadtong tuang sa generation charges? Duha man. So pananglitan og ang may taga taga Veco na to no nga minaw unta niya pwede na to tawagan aron maka-explicar ani. Kay kani sa Veco man eh. Ha sa Veco man eh. So oh kana na ah. Oh kana oh tanawa oh kani. Ah kana stop lang sa dia. Tanawa ha. Kaning ni alain po ni kasamang ni store nga bill. Ha? Lain po ni bill kay ato mang yung gikomparar kay naa may mga daghan nga mga bill na to. Ha? Naa mga daghang bill na to nga tuang gipang kanang naang gipang kuha mga sukindig paminaw. Ha? So pila man kay diot lang sa ha. Naa ka sa 4 na imong gikuha no. Okay kani. Ang bill sa kurente ani. Ha, ang bill sa kurente kani gipakita na to kani dong ana lang kana okay. So ang bill sa kurente 900 ha 939.33 pesos. Ha, mo ni oh. Ang bill sa kurente nimo kun ang imuha ganing bill 900 kapin ha wala mo abot og 950 ang system loss ha sa government charges ana 4 pesos. Punto 42 centavos ra in taon. Ha, sa ato pa kon ang imong bill sa kurente, ha, usa ka libo, 5 pesos ra kuhaon sa, ha, 5 pesos ra in taoy deduction. Ha, tanawa ha. Kung ang imong bill o sa kalibo, kayo no, kanilang daan ang bill di rin itong gipakita, 939.33 centavos. Pilay kanang system loss nga government charges, 4.42 pesos centavos. Ha? Sa babaw dong, okay, sa babaw. Adto ta sa generation system loss charges. At babaw dong, gina, ikuan babaw. Kana, sige pag yun. Sige pag yun. Okay. Kana. Okay, kana na ra. Tanawa ha. Naay gitawag niya current charges, ubos generation and transmission. Ha? Ang ubos ko nga ba? Ano ka na? Ang generation charges, 400 488.
Mora na imuha nga nakonsumo gyud gasamang nisto. Kanang uban mga charge-charge na. Kanang uban mga charge-charge na wa ta kahibaloan na og unsa na asa na gipanguha nila. Daghang kay mga charges. Puti daghan na mga charges wa ta kahibalo nila. Naay generation charges, transmission charges, system loss charges, REC rate. Na yung mga daghan kayo na tanaway, na distribution charge, supply charge, metering charge, sus, pagkadagan na. Muna ang atong bill, sus, pilago, no? Gikas 400, mga 500 kapin ang charge. 500 kapin ang charge. Diya sa bill ni mo. Unya, mayo ang tao ka ng 500 mo ikuhaon. Patanaw, ha? Kaning ikaduha nga system loss charge, oh. Asa man ni siya na kune na kanang naang na-attach na asa under sa generation and transmission. Pila may gikuha. Ha? Ang system loss charge, no, kanang gibabaw, oh, tanaw hagikan sa mga nakita dito. Ang iyaha diha makasama, 43 pesos punto 20. Ha? Tanaw ha? Ang bill, pananglitag na akay bill nga 939, government charge, government charges system loss pilagi kuha 4 pesos punto 42 centavos. Ha? Unya kung ang kuhaon ang duha ka system loss nga naa sa ato ang bill ang duha ka buok sa ato pa itotal na to kay naa may system loss charge sa ibabaw kanan sa generation. Ha? So pila man ang system loss charge sa generation? 43 pesos punto 20 centavos. Kanang 43 ko ng imong bill 900 kapin. Now, mingon nga, okay, kanang duha. Kanang duha ka system loss charge charges mo itong kuhaon. Okay, ito itotal. Ha, pila man. 43.20 centavos plus 4 pesos punto 42 centavos equals 47 pesos 62 centavos. Tanawa ha, mauni ang mauni kasamang Nestor ang matangtang sa imong bill, mauni ang madidak sa imong bill nga 939 inoybi imong bayranan. Ha? Butang na to di ha, butang to pila. Kuan ni kasamang Nestor kay tong i-minus timan ni ha, 47.62. Okay. Atong bill 900, kaning atong gibasihan 939 inoybi. .39. Okay. E minus na to sa 47.67 ba to? Ha, 62. Pila may, pila imong bayranan. May na lang ang imuhang, maayo na lang ang imuhang bill nga 939.39, madidakan mga sukintig pa may na o 47 pesos. Kani mo itanaw na unya ang VAT na to tangtango noon ang value added tax sa kanakwaan pa na kuhaan patungan pa na og tax kuhaan pa nagtax nang naang 47 pesos dili man ang 12% nga tax di man kuhaon dili tangtangon ang 12% kay wa nay mapuntas gobyerno unya wa nay mapuntas gobyerno unsa may kaukaon sa mga kawatan. Amo na nga ako malipay na unta ta ba? Malipay na unta ta nga ay salamat taon kay ang kurinti. Sus pagtan-aw nako, oy system loss. Maura di ay ni ang system loss niya gipanghambog gisulti pag yun sa suna. Maayo unta to kun ingon si Presidente Marcos, ha? Maayo unta to kun ingon si Presidente Marcos nga gikan sa 13 pesos or karon murag naa naman ang bill sa wa, kuno ako masayop na sa 13 ngadto sa 14.9 or 5 ba ang kilowatt per hour, butang na to 14. So nang kani ni increase ang kuryente ron, ni abot og 14 kapin ang
per kilowatt, depende sa area, depende sa lugar. Kung ingon pa Presidente Marcos nga, ang atua ang kilowatt per hour, himuon na tong 11 pesos, or himuon na tong 10 pesos, ako, pakpak ko kasamang ni Sir, ngayon ko, yehe! Amo pakpak ko! Kung moingon siya nga kanang kurente na to, nga karo na ata sa mga 13 ngantos 14, ang per kilowatt hour na to, ha? Himuon ng 10. Dako kaayo. Ugma, save mga sukindig paminaw, ang ato makaigsuunan, kana mo'y worth it. Pero kani, ambot la. Ay kalimot makasama ang ato ang DTX 500 ay ha. Ato ang DTX 500 mainis sa kakampiyon nga proteksyon. Kaya doon ay 1.3 million orak units ng antioxidants. Piktibo kinimpanguntra sa mga free radicals o oxidation. Ato ang DTX 500 mga kasama. Mainis umakisunan mga pinanggintig paminong. Doon ay high blood, doon ay tasog dugo, tasog blood sugar. May isam niso makaigsunan nga doon ay fatty liver disease, cardiovascular disease. Ito makaigsunan nga doon ay problema sa kidney disease. Gallstones sa formation, hyperacidity, insomnia. Ato makigsunan nga doon ay insomnia ha. Ay magkalimot DTX 500 ta. Ang DTX 500 mapalit sa ilahang clinic ng mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Nga namimutang sa Unit 102, Marriage Building, Hakusalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman of Super Building o Gloyo sa Gaisano Main. Muna nga, bisitahan ninyo ang ilang clinic mga kasama ha. Gikan sa adlaw nga Lunes, andun sa adlaw nga Biyernes, kaya nagtanyag sila og libre nga medical check-up. Ang DTX 500 mapalit usab sa uban nga mga butik at farmasya, dool sa inyong mga lugar, labin na din sa Negros Oriental og Negros Occidental, mapalit na nga tong DTX 500. Okay, balik ta karon tutaon magkasama human sa mga importante kayo ha aton intiwasan pagisgot ta kay unsa man nga ha unsa man ning unsa man giatik-atik rabata o gi kanang nang gibulatikan rabata ani. Tanawa mas maayo pa nga ang kanang kurinte na to i times ninya pananglitan sa usa ka bulan makakonsum ka og 50 kanang naang kilowatt. Ha pananglitan makakonsumo mo og 50 ka kilowatt diha. I-times 14 na ninyo. I-times 14. Kaya mauman na kilowatt per hour. I-times 14. Pilay mo gawas. O niya, 50 times 10. Pilay mo gawas. Tanawa ang diferensya. Ha? Kung pananglitan, 10 pesos ang atuang kilowatt per hour. Ha? Di malipay ang mga pobre. Malipay tanga mga pobre. Malipay tang mga ordinaryong mga tao. Ha? Di kay inong tanga, system loss, system loss. Loss, loss. Sanbay lang sa magkasama ha. Alas 11:44 na sa gabi.

0: drink responsibly. Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
1: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
2: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
1: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Happy Fiesta!
5: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Happy Fiesta! Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
6: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra mayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Delivery! Maria Jose!
10: Is that box really mine?
9: Surprise!
10: Why are you inside the box?
9: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more.
11: Borrow up to 90% of your savings.
9: No processing fee and get fast approval.
11: So you should
12: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
13: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
3: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
14: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
15: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
16: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
17: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Ahoy! Kidney Care Time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Firmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
23: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa namoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals ra gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
0: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
1: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: Nadiskubrehan na ako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyud ang mga viruses ug bakterya nga mo'y hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ang Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa ug tunga sa oras, hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Visit the hydrochloride plus chlorhexidine that great. The generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ahoy! Kidney care time!
19: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
20: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lunsaon ni mo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Terry Robles, 59. Sa una, lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
25: Ato ang atak na alas 11:53 na sa kagabihon. Balik ta makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabihon na. Naonia, ato ning tagag pagtagad, ato ning isgutan kay aron ba nga og imuha nang ipasundayag dias imong suna, kanang suna gud. Imuha nang major accomplishment og imuhang major nga future nga kanang angay nimo nga himuon ba. Pero may nalang tao nag maingon ta nga kana ra gyud mo na maorigin na maabot mga sukintig paminaw iyon lang ta nga ah, sige mao ra man nagway imong naabot gyud og ato na lang po nang ko anon na okay na lang sa na ang 4 pesos ha. Apan na kini nga bahin sad magkasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Atong Life Extension Vitamin D3 mga kasama. Amayo kay sumakigsunan itong mga pinanggantig paminaw nga dunay type 2 nga diabetes at dunay mga diabetikon. Ang nga naminaw sad nato karon o niya ing na nga paim na sila sa Life Extension Vitamin D3. At pag inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw, pwede ra og tulo kung dili gyud ako ang budget o sa humag pamahaw, duha sumag panihapon. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama isuportahan sa daghan nga mga medical studies o sa mga doktor. Pwede sad mo nga mo inom katong nga pang-maintenance lang para nga malikay ta sa diabetes ug uban nga mga sakit. Anya na kanindot sad no makasama sa ato ang Life Extension isuportahan sa daghan nga mga doktor o sa mga kana medical studies sad o niya certified ilisil araw malikay ang pagkapiki o niya kuan siya kanang naang Kapalit ni sa mga Life Extension Clinic dere sa ato sa Dakbay Sugbo na si Budok Building, Boyon si Mesminia Boulevard magkasama. Dito sa Konsolasyon, napadong kasod sa Merkado at Mang Jollibee, nadiha ang ilang clinic o ilang pharmacy. Dito sa Negros Oriental na Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Ang Life Extension Vitamin D3, mapalit usap niyo sa uban ng mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Okay, so itong hatagag pag itong balikan, magkasama itong isigutanan ha. Kay kanang na ang aron ba nga kanang ato mga kaigsuunan gatong nga mga wala na katong gikapuya nagkuha silang bill ha gikapuya na diha og kuha makasama sa ilang billing sa kurente at is dagaan man namong nakog ideya og asa makita nang kanang na ang system loss charges ha onya kuande belated happy birthday asa kung pinangga og nag-inosarang anak Samantha Nicole Angot. Aha, nag-birthday last week. Gikan ni Sir Romil Sevilla Angot. Happy birthday, abilited happy birthday dai Nicole. Kan si muhang mapinangga og buutan kayong amahan. Ang angayan kayo nga mahimo ang DA secretary. Ang si Sir Romil Sevilla Angot. Okay, so itong balikan, magkasama ning ato ang isgotanan sa dakay. Kanang, ang ato makaigsunan, ano man, ang uban doon ng langyaw, no? Ang ato makaigsunan, tuwan na sa, gawas na nito abroad, kay na may kwarta, pero mo lagi na nga, ang ato ang makaigsunan sa abroad, nagkwansad sila na tuwi, nabalaka sa diri ba, kaya natin mga pamilya, o niya, dili sa sayon dito mo abroad. Ha? Ato makaigsunan sa probinsya, labi na tungway abroad, na ay mga nanarbaho, apan ang sweldo na to dinhi, gamay man ang minimum. Ha? Dito sa kauluhan, giumintuhan na sila og 60 dito ang kanang na ang minimum nila nga ilahang sweldo sa mga trabahante dito sa Manila. Kita dire, wa pa. Ambot ka ha, nganong na, wa man ta na, apil dire kahig makasama tao. Ha, so atong tanawon ha, tanawa ang bill sa kurente. So kung gipa-times nyo gani ha, so pananglitan, ha, mora to ingon ato kagamay ang ididak makasama sa inyuhang bayranan sa kurente. 939 nga bill ang ididak ana kung duhaon ang kanang ng system loss, kung apilon ang generation system loss charges. 40 kuan man to? Ha? 43. Og apilo na mo ng 47, pero kung government na gani, paminaw na ko sa gobyerno, rato di man sa nimusugot ng taga Vico, taga Noriko, taga ha, Meralco, or unsan ng uban ng mga electric company, di man sa namusugot na kanang ilang generation charges ko hao na kay, usama po ilang ginansyahon po di. Ha? Sumaw na nga, ang akong gisugyot ni Presidente Marcos, unta, ha? Nga, pa, puslan man nga naman tayo kwandi ay dagang kwarta, himuon na to nga, jis, isubsidize, ha? Di na punta ni subsidy na sa, pero okay na lang kay kontra manghatag kag tagdusmil, unya nagbagulbol mang uban kaya makadawat. Ha? Mingon ta, dunay 2,000 pesos niya nagbagulbol lang uban kaya makadawat, mo na nga nasuko ang ubang tao. Mangita taog programa nga halos tanang tao maka-appeal. Diba? Unsa man, kurente. Halos kita tanang tao din nagamit o kurente. Di malipay ang katong middle class, malipay ang katong mga dato-dato, ang mga dato, ang mga pubere, malipay dili magbagulbol. Nga naman, why gipihig nga tabang? Mo na gipangita sa tao. Unya og duna manggalitabang bisag pobre di pagyud maapil ha. Depende ra kuno pasuod ra kuno sa kapital. So tanawa kung kining kurente. Ha, puslan man nakaisgot og kurente karon ay. Ha? Karon mga sukin dig pamino karong bulana kahibalo ba mo? Diri sa ato sa Vico. Ha? Nisaka ang ato ang bayranan sa kurente up to 14.90 pesos. Ang saka mga sukindig pamilya. Susunan kag 14 pesos, ibutang na nato 14.5, i-times nato ng 14 pesos.5 muna siya ang kilowatt per hour. pananglitan sa usa ka bulan nakakonsumo ka og 150 kay naa kay ref. Na? Ibutang nato nakakonsumo kag 150 in a month. Unya ang 150 i times nimo na og 1450 ang mugawas ana 2000. Ha? 2175 imong bill sa kurente na kay ref, na kay electric fan, ambot og kanang naanga kwan ba diha. Nga sumabot og 2000. Pananglitan lang og nakakonsumo kag 150 ka kanapil kana nakakilowatt. Now, og moingon si presidente Marcos nga gikan sa 14 tungod kay gusto nako nga dili mo madak-an og mayo, himuon nako na nga 10 na lang. Or 11 baka, bisag 11 na lang. Ha? Bisag 11 pesos. Ah, sige, himuon na tong 11 pesos ang per kilowatt. Atong i-times. Ha? 11 peso, i-times na to ang 150 kilo, kanang ng kilowatts nga imuha nga na-consume. I-times ni mo na og 11. Ang resulta, mill size. Ha? Mill size, 50. Oh. Unya, pila may diferensya sa 14? O, oh, ganiya, 2,175. O, oh, i-minus ni mo og 1,650. O, oh, ang total, 525. Ha? 525 ang imong masave kada bulan? Ha? Mr. President? Banday ang samangke? Ha? Ikumparar ni mo sa imong gipanghambog nga 4 pesos, ha? Hinoon, kada region, sa kung nag-ingon ganiya, kada region or kada electric company, lahi-lahi og charge. Ha? Lahi-lahi og charge sa system loss. Pero kung diris ato, muna ang atong system loss. Dito sa Manila, sa Meralco, murag taas man dito ilaha. Taas man, mabot magtag 500, tag 900, mabot man lang system loss dito. Pero why problema to dito ila? Lahi mo to dito, lahi po diris ato. Ha? Pero kung arini mo sa kilowatt i-adjust, tanan nga mga tao, patas. Ha? Di ba? Patas kung gikan sa 14, paus-usa ni mong 11. Bisag ibutang tag 11 na lang, kaya may ngunta, ah, mahal namang palito nun, mahal naman ang uling karon, mahal naman ang money mauna. Ha? So ato na lang ako anon. Ato ang nga i-adjust. Di ba sa kada bulan kung pananglitan ang bill sa usa ka tao, maabot og 2001, makasave sa 500 pesos? Ha? Di ba, maayo kayo na, nung ka nga manghatag kag 2,000 kada tao, unya, dunay magsabit, kaya wala maangay. Wa maangay. Nagsabit ng uban, kaya wa man maangay. Oh, sumuna nga kanang na ang ato ang kwan ba kanang nang patas unta nga kwan tanawa mo bitaw na nga ang ubang mga tao mingo daghan ang wa gyon makauyon ngano man daghan ang wa na appeal sa programa kay gipili pili ra mga sukindig paminawong ayuda.
6: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
25: Ah, so muna ang nagampatagisgutan mga sukindig paminawong pero apiki naman tas oras dali asa ning oras oy ha paspas agayo eh. Ma nalang ta mag-update atong batang nawala nga kaning uban pa natong isgutanan sab kay daghan kaayo nga gipangtangtang karos trabaho. Amo na nga akang problema ay hasta kaning mga trabaho lagi nato din hey, nga ang dole mga sukindig paminaw. Agha mga reklamo dias dole nga panangtang in taon ang mga trabahante. Ha unsa may mahimo anis gobyerno ato taning isgutan apan bigyan naman tas oras. Mapuhon na lang sa ba. Salamat kayo sa mga naminaw na ito. Salamat sa mga nagsunod. Ha, salamat kayo. O niya si Quirino, si Buko, Flor, Basok. Ha, naminaw na ito kasama ng Geneva. San? O niya sa kasama ng Josilito, Efren Suaso, si Kurt Reigns, Nini Salvador, Silvia Reformado Phil. Tanan na lang naminaw. Salamat kayo. Sa ngalan na lang sa kritikong puwersa sa DYHP RMN Cebu. Station Manager Attorney Rufil Bernanis Banio. Ako ang Andres Master Control si kasamang Kisos Minya kasamang Nestor Homicilio. RSP Kaslawa kasamang Gerald Albiosa. Transmitter site ato ang Chief Technician Rubil Boiser. Alan Talok, Liber Atis, o si Jerome Yap. Pagano niyo, boss, nga alagad sa kahanginan inyong radio man. Benze Olpos Tanghian ang magpamanamilit kay Prangis Pag-ingon. Ang Dios magauban ka na tuntanan. Tuntanan dapit o sanang panahon. Tatak, RMN.
7: Straight to the point.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business...

0: are you inside the box?
1: There's nothing I won't do for you.
2: Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan.
1: The loan for your business.
3: Redo, mga kahigala. Palihog lang ko, sir, sa pagkumpleto sa imuhang detalye, no, aron nga ma-enroll na gayud ka, certified nga, enrolled na ka sa atong eskwelahan sa Kahanginan. Si Juwa or Juan Caminade Villegas sa Taluot, Argao, Cebu, palihog po ko sa pagkumpleto. Salamat sa pagpaminaw sa atong programa. Si Justana Diniega sa Zamboanga del Norte, no, diin nga doon na siya yung mais, kamoting kahoy, munggus, daghan siya mga uta nun, mga kahigala. Panghatag, ma'am, ha, binli, dyan, ma'am. Pagisita na wala puhon, no? Uli, muskoy amiko, karong December puhon, yes, Mindanao. Ato'y shoutout si Felipe Neri Badinas, Biasa, no? Sa Tuburan Ubay Bohol. O si Margie Amores, nga Tuburan Ubay Bohol, usab, no? Silingan tingali ni sila, no? Okay, kagrupo ra ni sila, mga kahigala, no, usa ra sila og asosasyon sa BRCFA. O, daghan kay salamat sa pag-pa-enroll, no. O, mayo makompleto ni nato, ma'am, ang ato ang asosasyon para nindot ni mga shout out mga kompleto. Okay, ato shout out si Juan Yuson Jr. Diin nga na siya ay grupo, no, Mago Grower Kalape. Si Teofilo Lecrere Jr. sa Kalapi Bohol, si Ronnie Arsenal, si Murillo Sotin sa Tagaytay, Adlaon, Cebu. Okay, no, daghang salamat, sir, no, sa pagpaminaw niya. Shoutout po ko ni Sir Warwin din nga nakita mi dito, no, sa hotel, mga kaigala, sa pag-attend sa business to business meeting nga gipahigayon, no, sa Amad, mga kahigala. Nga daghan kayong mga kooperatiba ang mismong nitambog, mga kahigala. Okay, si Noel Dapar sa San Isidro Bohol o si Purisima Payak Matalom Leyte. Okay, daghan pa ni na pa'y 20, mga kahigala, no? So, sa ganahan nga muapas, pa-enroll na ta sa itong eskwelahan sa Kahanginan or School on the Air. I-text lang ato ang kompletong pangalan, ito ang edad, ato ang address, adlaw nga natawhan og sukod sa tuang luna. Kung wala may luna, wala problema, mga kaigala, no? O kung wala experience sa pagpanguma, wala dyan tayo problema. Pwede na ganyan tayo nga mo enroll din sa ato ang eskwelahan sa Kahanginan. Kay libre rin ni siya, no? Nga programa, nga dugay na po ni siya, mga kaigala, no? Nga makatabang ganyan sa tuang mga kaigsunan nga, makatanom, no? Nga bisag ginagmay-gagmay lang sa panimalay nga. At least secured ta, no? Safe ang atong gikaon kunya, mas nakatipid pa gayud ta. So i-text na dai sa 0916-731-7100. Akong balikon 0916-731-7100. I-text na diha, mga kahigala, karon dayon aron mabasa ni Kuya Miko. Mubalik ta human lamang sa pipila ka mga pahinumdum.
4: Ang El Nino usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugnan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto ni ini. Sa humayan, pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa ulaw, paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
5: Nicolas, diin magkagikanoy. O sa manay mong gibit-bit?
6: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungos pananom o gutanon do. Mayo man di ay nga doon agitay atong kong lingong garden. Aron kung ganahan ta maglutog utanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presko, ang atong utanon nga kaunon, o ganoon na pagkildagang kaing sustansya do.
5: Gusto kagyot, Nicolas. Mayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
6: Nala, beto, adun ako. Ako pang andamon ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod nako sa akong vet

0: Manong tarong pagpanguma. Tulungan nun sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7, na nagtanyag sa mga bagong teknolohiya sa pagpanguma, ilagay na sa pagpananom o bangaw tanong, prutas, humay o mais, nakib na sa pagpamuhi o lain-laing kahayupan. Manong tarong pagpanguma. Laing katuyuan ng tulumanon, mawa pagpaambit sa publiko sa importansya sa pagsiguro sa igong supply sa pagkaon, maluntaron nga pamaagi sa pagpananon, o gustong pagduma sa mga abot sa kinaiyahan, dinhi sa kinatung-ang Kabisayan o sa tibuok nasod. Maluntaron pagpanguma. O karon, ania ang inyong mga kauban.
1: Ugbog ka itong mga kaigala atong mga pahinom daw sa mga sapa, mayo-mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome sa itong eskwelahan sa Kanginan or School of the Air. Ako si Kuya Biko, ang inyong makauban karong adlawan, no? Diin nga, ubay-ubay na gayo itong mga classmates din sa Kanginan, mga kaigala, Mapaluzon, Visayas, ug Mindanao. Doon na gayo tayo mga participants o mga estudyante, mga kaigala. Though, naiuban ka rin, walay pangalan, no? So, mas maayo nga, makumplito gayo na ito. So, chat lang ay text lang mga kaigala, no, sa tong number 0916-731-7100. I-text mga kaigala inyong kompletong pangalan, edad o address, adlaw nga natawhan, sukod sa inyo hanglo na, o kung sa mga klase-klase ninyong di pang tanong po, doon na mo yung sasasyon, mas maayo kung na mo yung mga asosasyon mga kaigala, no, mas maayo nga i-appeal po ninyong mga members yun, no, para daghantang classmate kay doon naman tayo ihatag gayon nga certification tamatuod nga kamo estudyante sa Kahanginan mga kahigala. O na doon tayo paghimuon nga graduation mga kahigala, no? SOA graduates. Okay, play po kung follow sa to ang Facebook page sa DA Central Visayas mga kahigala, no? Sa Department of Agriculture Central Visayas, DA-Central Visayas mga kahigala, alang sa mga updates, no, latest update sa agriculture mga kahigala. Okay, balik ka din si Matea Villarino sa Naga. Daghang salamat, no, sa pagpaminaw o sa pagpa-enroll. Ato po i-shoutout si Policarpo Valiento sa San Isidro, Mabini, Bohol. O si Kita Simbahon, no, daghang salamat sa pagpaminaw ni Divina Bulawan sa Patag Baybay Leyte o ni Raimundo Planos Padillo nga Santa Fe Danau Bohol o ni Jose Sanico. Sir Jose, kamusta naman, no? Medyo dugay-dugay na ganito, wala ka text-text, no, kaniyang wamanggo na ko ang ako ang cellphone, no, nga kaniya itong number nga gigamit mga kaigala, kay kaniya ito ang number sa opisina mga ganyan siya. So muna say di ko makareply dayo ninyo. Okay, ito yung shoutout po si Juan Yuson Jr. Daghang salamat, sir, no?

0: Kabadyangan Alcantara. Daghang salamat, no, nga sa inyong kabuntagon, inyong gipili ang pagpaminaw sa ito ang programa. Okay, ito yung shoutout po si Carolina Ribucas, nga taga Poblacion Norte, Carmen Bohol. O salamat po mga kahigala, no, sa pag-participate sa ito ang Word of the Day. Karon mga kahigala, tungod kay wala na ko nagahatag sa maong Word of the Day, kay na kompleto na gayon nato mga kahigala, no, ang napulo, no, 10 ra ka words ang ako ang gipangayo mga kahigala. Yeah, sad to say is wala gayod, no, ang nakakompleto mga kahigala sa to ang Word of the Day. Naiuban ko to bra sa mananom, naiuban sa malunggay, sa coconut. Oh, pero dili kompleto mga kahigala. So ginotes jud na ni Kuya Miko, no, ang inyong pag-text unsa pud orasa, kung nasulod ba na siya sa oras sa tuang programa mga kahigala. Pan mapasalamaton gyapon ko tungod kay duna gayud tay na nakakompleto mga kahigala, no, ang gikan diri sa dati Yapi Liloan Cebu. Na salamat sa pag-participate, no, sa pagpaminaw. So, suporta ni mo nga gihatag, ma'am. Feliciana Canillo Eliodra, mga kahigala, no. Daghan kay salamat, ma'am, sa pagpaminaw. O, shoutout ko sa imuhang mga ka-seniors din, ha, no, nga nag-practice mo sa maunga organic farming, mga kahigala. No, salamat kayo, ma'am Feliciana, sa pagpaminaw sa ito ang programa o sa pag-text gayod sa inyo, Word of the Day din nga nakompleto gayod niya mga kahigala, no. O nya itawagan gayod ako si Ma'am Delia. Ah, sorry, si Ma'am Feliciana mga kahigala, no. O sa pagtawag na to, no, atong paminawon mga kahigala, no, ang iyahang testimonya.
1: Hello, mayong hapon, Ma'am Feliciana.
2: Mayong hapon, mayong hapon.
1: Ma'am, daghan kayong salamat, no, sa pagpamina sa ito ang radio program o ikaw ang ato ang mananaog, no, sa pagsubaybay gayo sa ito ang programa. Nya, mangayo lang ko sa imuhang detalye, ma'am, sa messenger, ma'am. Nya, nara kay Gcash, ma'am, no?
2: Kaya wala ko yung Gcash ko. Kaya may kupin na agay nga kasi mayroon po na ako. Nakauban ako din sa yati. May akong gamitong ganyayang Gcash. Pero maminaw. Maminaw, gilming tulungan sa akong iro.
1: Sige, ma'am. Kanang pangitala itong pagi, ma'am, nga mapadala na ito ang imuhang award, no, imong premyo. So, sa mali mo kasulti, ma'am, nga ikaw ang mananaog na ito din, ma'am.
2: Bali pa yun kayo ko ang samot pa sa kong paminaw, ma'am, kay makatabang mong guna sa Kuya Miko ang kanabitaw. Ang mga kanang usap tanong mo, makasabang, hindi na ito pulit o kamugay, alugbati, niya sila ka maigo ito sa kanang spray-spray anang sa baligya sa tindahan.
1: Sige, ma'am, unsa man imuhang, mga ilan kong mensahe ni mo, ma'am, no, unsa mo ikasulti sa Department of Agriculture o sa mga programa sa DA, no, o sa atong mga listeners karon nga naminaw, no, kay ato ning i-air, ma'am, ang imuhang testimonya, ma'am.
2: Daghang salamat gyud kaayo sa atong DA diri sa Region 7 o karon nga ni bali na mo niya sa Imbeles. Kadumdum jud ko din ada kita Kuya Miko kay mag-adto anon ko sa una ni kanang ni doktor lang bitaw.
1: Ah, okay, ma'am.
2: Pare parte pud sa una sa kana bitaw unsa ang pag-maintain sa iro nga di ka maigo sa kanang mga sintetik nga gamit unya. Parte pud sa pagpahuma. Bye. Sa organic Kuya Miko niya. Mao to naka-agi ko sa kausa dito sa inyong Mandawi kanang utangan natin mga tanong dito. Nang-inquire ko pati o itong mga bulak dito o sa on pagpalambo o nga bisag ano daw sa pagkakarang kanang container ba?
1: Tugtaran ko.
2: Narong timing lang ko ato kay wala itong enter. Tanong ko pati auditorium. Pero so far, makatabang din siya dako nga. Labi na gano'ng atong mga seniors bitaw nga. Bitaw, kanang magmingaw, kanang dunas siya, kanang bitaw. Kanang nga makahatag ugma yung panglawa.

0: ini yung programa sa DA ba kay kung dapat pa lang sa Dagita minapod ka ay pagpananom ko yamit ko kung na kay kahibalo bitaw gamit sa organic o ka ng mga pamaagi bitaw ninyo nga moderno na hindi na katong sa una nga malata na yun o guwanon kay di kahibaga sa tapit itanong mga yun anak bitaw ko yamit ko niya mauna mga shout out yugo sa mga kaubanan seniors diri sa Liluan o hapit na po dito sa mga kabukiran kay sayang kay nang lugar bitaw nga dili gamiton dili ko na ka-realize kuya amigo ba nga kung ari na ka sa syudad sa urban good wala manggilugar no pero sa probinsya man good kanang usik-usikan na kanang lugar na pwede dito ito matamnan o protest na gutanon maorigin na kuya amigo nga dili mag-ngaw-lingaw bitaw nga dili bitaw mahay blood kanang mahay blood kaya may exercise o niya manapag ito yung therapy sa imong panglawas.
1: Yes, sir.
0: Ito po yung amigo, daghan kayo. Salamat sa inyo.
1: Sige, ma'am. Daghan kayong salamat. Yes, ma'am. Daghan kayong salamat, no, ma'am Feliciana Eliodra, no, sa pagpaminaw. Ginaot nga, puhon, ma'am, basin makavisit po din sa inyo hang farm. Kaubanan sa imong mga ka-seniors din, ha, no, nga, lingaw, manday kayo mo din, ha, ma'am. No, so, ma'am, mag-send lang ko sa detalye, ma'am, ha?
0: Oo.
1: Oo.
2: Iwas peste. Problema mo ba ang damo, kuhol, daga, ibon? Ang mga pesteng kulisap tulad ng stem borer, rice black bug, plant hopper, rice bug? O baka may sakit din ang iyong palay tulad ng rice blast, sheath blight, bacterial blight o pungro? Pag-iwas ang pinakamabisang solusyon sa kanila! Paano? Gumamit ng matibay na variety. Isagawa ang sabayang pagtatanim pagkatapos pagpahingahin ng isang buwan ang lupa. Pangalagaan ang mga kaibigang organismo sa palayan. Palagiang bisitahin ang bukid. Tandaan, prevention is better than cure. Pag may makitang insekto, huwag agad magbomba ng pestisidyo. Para sa detalye, kontakin ang tech center ng PhilRice, 0917-111-7423.

0: namin sa ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Nako, wala namang maibubugayang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh, hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
2: Tado, matagal ko nang nasubukan ng hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
1: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
3: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang maiwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas ang pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhin tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
4: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COP sa inyong lugar.
5: So what if, sir, ako nga, ako sa ka-farmer din, ang akong igsuon bakaha or ako ang anak na ilain po nga luna, kunya, wami kaabot sa required na kuan ma-register mi sa CFIDP. Unsa may pwedeng buhaton ana? Kunya, pwede ba nga ako ra usa mo adto dito para magpa-register or need authorization?
6: Naay instances nga needed ang authorization, but kung naa kay kuan daan, form daan na ipasa na lang, pwede raman siguro ipasa na lang, i-api na lang pasa sa imuha ang katong registration form. For instance, mong igsoon baka ang lahi o luna, then pwede raman na ipapasa niya sa imuha ang iyang registration form. Then kung pananlitan nga namanggod tayo giingon nga per project manggod, na yung mga requirements sa itong intercropping na project, 0.5 manggod to 5 hectares dapat makaangkon or naa ang kuan ang isa ka coconut farmers. So for instance, dili kaabot namatay ginatawag na cluster and consolidation of farmers. So atong i-consolidate ang atong mga farmers, labi na katong dili kaabot sa atong minimum requirements ng 0.5, no? So, for instance, naay 0.25 ang isa ka farmer na naa sa isa ka household, then naapod siya ilaing pamilya nga, or duha ba ka sila ka pamilya diya sa isa ka household na naapod 0.25, so pwede rin natin i-consolidate siya para maka pasar sa ato ang requirements sa ato ang labi na sa coconut land na hectareage. So muna clustering and consolidation na dyan ang atong strategy na labi na dili kabot sa minimum requirement.
5: Sir, basi na pa kay Lain Ikadugang nga wala ko na pangutana nimo kabahin sa requirements
6: pag-apply. So sa requirements na to, no, kang ang atong requirements, dali rin siya i-comply. Labi na kung NCFRS registered na ka, magpa-kuan lang ka, magpa-lista lang ka dito sa Municipal Agriculture Office or sa imong kailang PCA Agriculturist or Coconut Development Officer diya sa inyong lungsod. Labi na kung ang imong i-avail is kaning intercropping, expansion of intercropping and kaning rehabilitation of intercrop. Pero kung kuan, kung kaning establishment of nurseries and provision of basic post-harvest and processing machines and equipment, dapat naadyod kay grupo ana. So, registered po ng grupo, PCA accredited, registered sa SEC, CDA or DOLE. Then kung kuan, wala po na ako na-mention na dapat na namoy history sa inyong ano, inyong enterprise operation. So dapat mo kuan manggod ka kung ang nursery manggod, pwede makakwarta ang association ana nursery o ang pagkatong pag naghimo og mga processing byproducts out of coffee or cacao, coffee or cacao. So pwede na nimo ma maka-income ang kuan jud ana ang association ibaligya. Ibaligya nimo ang kuan, for instance, ang nursery seedlings, mabaligya nimo ang katong byproducts and products out of cacao and coffee, mabaligya nimo. So nanay history pod ang kuan ang kanang association. So pag dumala sa labi nag agriculture related na operations, no, then kuan pod aside ana katong akong i-emphasize jud nga na sila counterpart nga either for kung establishment man galing ilang i-avail na sila lot lot area, then naapod tay kasulatan ana or mapaloobod sa atong memorandum of understanding nga ang 70% sa inyong sa produce sa planting materials na produce sa kuan sa katong nursery nga natukod kung mag-operate na doon is intended for sale, then ang kaning 30% ana sa na-produce ninyo is ipanghatag sa ubang membro na gusto mo abil sa expansion pod sa intercrop. So muna'y purpose ana din muto ang atong kuan, ang atong mga conditions no, sa atong mga kung ganahan manggaling ta mo abil sa atong mga component activities and intervention under sa intercropping project. Sa ako pang dinadiscuss kaganina na before mag-implement ang project or before sila maka-avail sa atong project, dapat trainingon sa sila. So natay successive na mga trainings na spearheaded or facilitated by atong training arm sa Department of Agriculture, which is ang partner implementing agency po sa CPIDP, ang Agricultural Training Institute. So nagsugod na sila og training sa mga atong mga qualified beneficiary hangtod karon. Dayon for the future, kung kani kay kwan request based manggod ni siya, so depende lang kung unsay ganahan i-avail sa kwan, pero mas maayo for the next years maka-avail na ta og mga post harvest and processing facility, basic post harvest and processing facility or machines or equipment. So kana para makatantod, makapaymos po sila sa value-adding sa duha ka commodity ba ang coffee o cacao.
5: Okay, daganging salamat mo. Wala dyan tayo oras mga kaigala sa sunod na pag higayon o hinaot nga mahinabig ya po na itong pagbalik si Sir John.
7: Kung dirhi natapos kining tulumanon, malungtarong pagpaguma. Hangtod sa sunod higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Malungtarong pagpaguma.
8: DYHB RMN Cebu, the official number one.
9: Radyo mo nationwide.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHB RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo mo nationwide.
12: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
13: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
14: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
13: Heavy duty linis bawat pahit.
15: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
16: ACS. Maulan man, no worries. Naamoy ko lumang damit.
17: Charm. Fab. Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo. Sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
16: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
17: Pangloob, kumakabloob sa Charm!
18: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.

0: Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa simbahan at relihiyon. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Mateo 5, Kapitulo 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang ang Diyos, O Panginoon, at ayon sa iyong kalooban, kami ay sasamba lamang sa iyo at wala ng iba. Tulad na ipinag-utos mo, sinasamba ka namin na bukal sa aming kalooban, kahit saan pa man kami naroon, at ayon sa makatotohanang pagkakilala sa iyo. Iyo din kaming tulungang mamuhay ayon sa iyong banal na salita, upang kami, sa pamamagitan ng iyong banal na espiritu, ay mamuhay at makitungo sa aming kapwa na may pag-ibig, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Naway kami ay manatiling namumuhay na may takot sa iyo, Panginoon. Iyo kaming tulungan na gumawa ng mabuti sa lahat ng tao sa araw-araw. At anuman ang aming ginagawa, naway gawin namin ito ng buong puso na parang sa iyo kami naglilingkod at hindi sa mga tao. Iyong bigyan ng kalakasan at dunong ang aming mga tagapaglingkod sa aming mga simbahan, nang matulungan nila ang mga taong manatiling tapat sa iyo at ang naligaw ng landas na manumbalik sa iyo. Ipinananalangin namin na naway ang aming mga simbahan ay magsilbing tahanan kung saan naghahari ang iyong pagmamahal, pagpapatawad, pagbabalik loob sa isa't isa, kahabagan, pagbibigayan, pagkakaisa, kagalingan, karunungan, katarungan at katotohanan. Iyong paghariin sa aming mga puso ang tunay na kakumbabaan, pagkahinahon, pagkamaamo, pagpapasensya, pagpapatawad at malasakit para sa isa't isa. Sa pagdating ng panahon na mga hindi pagkakaunawaan o kahirapan, naway manaig ang pag-ibig, malasakit, pagbibigayan, pagtutulungan at pagpapatawad sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami ng pag-ibig na matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang ni mapagtaas, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, umapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, pag-ibig na hindi natutuwa sa kasamaan, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Gawin mo kaming tagapamagitan sa anumang hidwaan at magsilbing halimbawa ng pagmamahal, pagtitiis, awa at pagtatsyaga. Sa lahat ng alitan, gawin namin ang lahat sa ikapapayapa ng lahat at ng kami iyong pagpalain. Iyo kaming turuan o Diyos na hanapin lagi ang maganda at mabuti sa aming kapwa, higit pa sa mga kapintasan, sapagkat lahat kami ay may kanya-kanyang ding mga kahinaan at kalakasan. Iyo ding palakasin ang iyong simbahan o Diyos, nang kanilang patuloy na ipangaral ang iyong salita na may buong pagtitiyaga. Naway sila'y magpatuloy sa pagtuturo sa mga tao na sundin ang lahat ng iyong mga kautusan para sa kanilang kaunlaran at tagumpay. Dalangin namin na iyong ipadala ang mga manggagawang kakailanganin sa paghayag ng iyong magandang balita ng kaligtasan at bagong buhay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus sa marami pang mga tao, lalo na sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Mami, makailumdum ka ba atong last kang ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Philippine Center Time, alas 4:43 na.
4: Headlines, karon.
3: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. LPA nga gibonitor sa pag-asa sud sa Pilipinas, dili na mulambo ngadto sa usa ka bagyo.
5: Kontra Sona, Senador Alan Peter Cayetano ni hangyo pagtugot nilang Senador Jingo Estrada ug Senador Rodante Marcoleta nga makatambong sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
3: Kani House Speaker Martin Romualdez gibanduan pagtuwag sa mga kaso nga gipasaka sa Ombudsman.
5: First Lady Liza Araneta Marcos na emosyonal luman sa Sona ni Presidente Bongbong Marcos Jr.
3: Char. Samtang sa mga balita lokal, kung siyo susunod sa sugbo, mga ayaw katinawan kung magkapanakop ba ang mga traffic enforcers sa Dakbayan sud sa IT Park.
5: Wa ka mga EV chargers matag gasolinahan, gitinguha sa konseyo sa syudad sa sugbo.
3: Balita gawa sa nasud, ginaganon sa mga naangulog na kalasigun man, nahugno ang mga building, gikabanakan karon sa Japan, naman gitay og kini, og kusog galinong kagahapong adlaw.
5: Negosyo, mas taas nga plitihan sa aeroplano, musugat sa mga biyahidor.
4: Headlines, karon.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
5: Mabuhay Pilipinas.
3: Tungkol na mga mahinong daron, kita yung unang radyo.
5: Unang balita.
6: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Hator mga impormasyon ng inyong mamasairan.
5: Ang ayan mong madugan.
3: Una sa radyo.
5: Una sa balita.
6: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
4: Number one.
6: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
6: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
4: Nationwide.
6: Nationwide.
4: DYHP. Unang radyo, unang balita.
6: Gising na. Bango na. Sa unang radyo, unang balita.
3: Adlaw may galang Miyerkules, pizza 29 na may gala sa buwan sa Hulyo 2026. Sa nga sa kritikong mukhang pwede sa NYHP, alamin sa mukha kami ang inyong mga tigbalita.
5: Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, gininyo Radio Man Marisa Abadiero.
3: Ako sa inyong Radio Man, Arul Busamante, at ito tabi galat sa nasay isang tak na sa butang. Paghatod ka ninyo sa mga labas ng mga balita. Magbuntag, sugbo, krabisayan ng Mindanao na napunggan na may gala sa tunga pagpanaguman. Nag-inout kami nga ng kamus, kamis kay kamayan ni Adlaw ka na may gala ng Miyerkules. Watay pagtutaligsik ka namuntag ang mga kasama sa kuhay ni sa kagahapon. Nga nagtutaligsik ang atong syudad sa sugbo. Pipinakabayan may gala sa Dakbayan ang gipuan sa nang labay ng mga adlaw. Apan karon sa atong namonitor. Inoon na di tamo kumpiyansa kay masigun niya ang kalita po ng uwan ka ng buntang. Orang ang uwan may gala mo tultul man di ka unto. Unto ang hapon. Ini ka adlawan po buntag mo ulan san, no? Na doon ay mga patag-patag sa pag-ulan. inig ka buntag nga mga kasama. Muna nga mga nanay, ang inyong mga anak kung eskwela karabuntaga, malalihigig na o raincoat o magkahapayong. Anong nga dili babasa? Ay, kung mabasa, basa ulan, may gala mo kalitra puntag katrangkaso. Oh, mo na mamantayan na ito, mga higala. Basta kay mauwanan ta murtag hilantan. Ay mo tag sa itong mga siningan ng mga nagbayan, nagbayan sa Mandawi, napunapo, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarag, sa nagbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikpit ng mga probinsya sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Manimigala, ang Negros Island Region. Magbuntag, magbuntag po sa Tagabohol. Maadyong buntag, mga sanog, mga sala. Labinan din pita sa mga tagdilaran o mga kasikbit ka mga lungsod. Diha, may gala sa at kining Tubigon, paingon ng ato may gala sa Bukid, Sagbayan, sa panin ka mga lungsod. Diha, may gala sa probinsya sa Bohol. Nga kusog ang DYHP Aramid Cebu kanabuntag. Hangto na na gabi, mga higala. Laras na tanan. May buntag po sa Galite. Taga Biliran, Samar. May pinakamain may gala sa Western o Eastern Visayas. Kamabot ang itong lanong sa CBS sa DYHP Aramid Cebu. Sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers, may buntag. Murag na napoy pila to'y saka sa presyo kagahapon sa krudo na eh. Paano ito naman tayo na? 7 pesos ang krudo? Pastilan. Sa ito pa mga higala, 90 na. 91. Pagka na lang. Oh, kasakit. Ano yung higala sa dughan? Oh. Sa zona mga higala, wagyod. Wagyod. Hinganli mga higala ang pagwagtang sa excise tax sa oil. Ari may galas kurinte. Kining systems loss. Pero ang excise tax may gala, wag yun, manganli. Bentaga ka lang balaod mo yatong wag tangon na Mr. President. Apa sa lipato, ari sa tabi galas, ato ang answer to win promo. Oy, sa atong answer to win. Answer to win promo, karabuntaga mga kasama. Alata, andam. Katong wapa ka follow, wapa ka share, wapa ka like, may kala sa kining Facebook page sa DYHP Aramid Cebu. O kang attorney na Phil Fernandez Manyo, kala follow na o like na dayon. Kaya mo ni may kala itong mechanics. At ang pangutana, kinsa mga higala ang emosyonal human sa zona ni President Bongbong Marcos niadtong Lunes. Kinsa kuno to nga nakahilak? Kinsa man to siya mga galang nga naingon nga nakahilak man ko sa zona ni BBM. Sa akong anam. Nakahilak ko na siya sa zona siyang anam. Hala no? Siyempre, makahila kayo mo man ang bana. Kinsa man ni siya? Kinsa ni siya, mga higala?
7: Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
3: Sino siya? Sino siya? Sino siya?
7: Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
3: Ah, sino siya, kuno? Para tumag. Sino siya? Sino siya?
7: Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
3: Ah, tumag na yun. Ah. Lala, wala may ganang itong kapagutan ng kanamuntaga sa itong answer to win from
7: all. Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
3: Sino siya? Sino siya? Amata to pagkata na sa itong answer to win promo apa sa lipa. At sa check may gana sa kasabang nga Jesse Samampong. At ang sera may gana mga presyo sa mga nagunan para rito ang Dias Carbon Public Market.
8: TYHP, tutok presyo sa merkado.
3: Kasabang nga Jesse, good morning, Jesse.
8: Yes, mayong buntag kasamang Arnold at kasamang Inday Maris. O mayong buntag usap sa ating mga soaking tig sa Minaw ni atong stasyon DYHP Arimen Cebu. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, update na sa presyo sa karning manok o karning baboy para sa atong mga suking tigpaminaw. Manok tibok, 190 ang kilo. Papako, 210 ang kilo. Til, 120 ang kilo. Ulo, 30 ang kilo. Liog, 130 ang kilo. Chicken skin, 160 ang kilo. Backbone, 120 ang kilo. Tinay, 120 ang kilo. Atay batikon, 190 ang kilo. Sababoy, unod, 360 ang kilo. Tiyan, 360 ang kilo. Bukog ribs, 280 ang kilo. Bukog batang, 250 ang kilo. Pata, 280 ang kilo. Pork chop, 330 ang kilo. Ginamot, 150 ang kilo. Maskara, 250 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radyo man. GC Sumambong, DYHP, Tatak, Arimen.
3: Kining mong balita gihatod kanato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay idan? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant na maoy gaprotekta sa mga cellula, iapil na mga skin cells patok sa mga nadamis nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o pold sa panit, mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo!
9: Nagasalamat kasama ang Jesse Sabampong, gikabi ka na sa Carbon Public Market. Nining orasa ka ron sa kamuntago ng mga kasama. Ato sa check, may galang pag-asa. Nining orasa.
10: TYHP, una sa lahat. Weather update.
9: Atong sero ng lakad sa panahon dari sa ato sa Central Visayas. Dakbayan sa Sugbo sa mga kasikbit ka mga probinsya. Last nung linya ka na may gala si Manijan Agbay sa pag-asa ni OST Visayas. Sir Manijan Agbay, may butang.
11: Yes, Sir Arnold, may buntag sa ito. Si mga mga sugintig paminaw. Makunin ito ang latest for another update para karong adlaw. As of 3 a.m. ganiha, ang location sa itong kibantayan ng low pressure area kay anaanak ini sa kadagatan sa Rapu-Rapu, Albay. Sa pagkaroon kini nga low pressure area na ni siya an, or wala siya chance pa nga may mong usa ka bagyo. Kung para sa itong forecast weather condition para karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibuok, Visayas, kaya makis natin kapunta o generally for weather condition maayo itong tempo sa panahon pero nagapoy chances mga isolated ng mga rain showers o thunderstorms labi na sa utog hapon gumikan aning mga localized ng mga thunderstorm. Sa panghinay nga doon na sa kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bukatang silangan nga doon na sa bukatang kasadpan ang mupusulabi din sa tibok Visayas din ang balod sa tuwang karkatan hinay nga doon na sa kasarangan ang mga pagbalo din sa Subo nga itong dagat ni Hunas ganyang alas 4:30 sa kadlawon huwag mutaob kini o yung alas 3:00 sa punta temperatura karong adlaw mag-iisikikan sa 25 nga doon na sa 32 degrees Celsius. Sunrise na to, karong alas 5:33 sa buntag. Ugmawala ka na itong latest with update. Kini si Manijan Agbay, may buntag sa tanan.
9: Nagasalamat, Sir Manijan Agbay, sa pag-asa ni OST Visayas.
10: TYHP, una sa lahat, weather update.
3: O tabi ka lang atong lagat sa panahon dari sa ato. Murag, dili kayo mga higala ulanon atong sunisugmo. Pero doon naghapoy mga pag patak-patak ng mga pag-uwan. Ang atong nga sinati, may higala gamikan gihapon ni sa atong sinati nga habagat. Mga kasama, din niya hinungdan sa low pressure area nga nakakaroon dito sa Albay. Kalayo raman kahit na may higala ang Albay. Doon niya, kita din may higala Central Visayas, ang kining habagat. May atong masinati karong mga panahon na mga kasama. At asang i-check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Paghunagway sa gabas, gamay lang tingali kasamang Jane. Bubo lang atong kuwaan may gala paghunagway sa gabas kasamang Jane Gallardo. Good morning, Jane.
12: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Marisa.
3: Naayon na kasi mong hilanat.
12: Kasama
3: nga, no? Naayon na kasi mong hilanat kahapon?
12: Narang-arang na. Tungod na kung saan sa panahon na to. Kasama
3: ako saan lagi, murang kahilantan ko, murang sakit man akong likod sa akong lawas, ganing inubo, aning kwan? Murang kong ipamaulan akong ako? Tiyan, aning inubo, aning...
12: Ang kwan ka sa mga Arnold, kaya lain ang sakit sa ulo ba, bugat kayo yung mga ulo.
3: Pasmo-pasmo, usahay na ba?
12: Basta natingog yun sa mga ano, sa murag panahon. Tungod po sa panahon na ito, nga, sa hay, init ka ayaw niya, mukalitrag uwan ka sa mga ano niya. Masugamak din siya, kaya labinag na ito sa gawas. So, ano, mag-amping na kanunay, no? Inong tayo lang tubig po. Parang ka sa mga ano, dato lang tagaan o pagtagad, ang atuang kadalanan din sa may corner of Manya o sa may Iskaryo, no? Ba'y nag-iwan na ito nasita din ng mga nagbiyahe. Ya, hawan kayo ang atong kalangitan kasi mga Arnold, base sa ato ang pag-asa kaganiha nga na paminawan na ay sunrise ko dito no, mga alas 5, mga ato ang kalangitan karon wakay tayo nakita yun nga kuwan, pero night portion na sa unahan gamay kasi mga Arnold, nga medyo nit pag yun. So, dili gyapon ka kumpensaan, kaya di nagyapon tayo na sinati no, nga pag-uwan-uwan, karong adlaw so mag-amping ta kanunay magdalag ito panagang o sa uwan o baka sa init kung init man gani ka sa mga ano magdala ta og payo nga ang ato ang kadalanan karon din sa atong nahimutangan daghan nagnangagi una nato maka nakita diri nga mga jeepney sa sagaran ug mga motorcycle nato or kani mga habang-habang drivers nato ka sa mga Arnold na nag-iihay na pod og ni kay si Chay. Dili po, basta ang ato kadalanan, kaya maragaman ka uwan kagabi ka sa mga ano, sa murag, hawan ra kayo po sa safe, pero dili gihapon ni magbukyan saan ang pagbiyahin. So dili mahagi. So, tungod kay ninyo, magpataka lala po rindagan ka sa mga ano. So mga ano, wala tayo sa panaregsit nga na sinapi karong mga oras sa dini ka sa mga ano. Pero di ka po nakakumpiyansaan. Kaya wasa oras na ba niya ang pag-uwan po. Muna nga ang pinterni. Ang gina ato ang i-terni. Pahimang no sa ato ang mga kahit sa unang binis kahanginan na mag-amping kita terni. So mga tagpuntaw, program pagtagad, mga pag-itabo sa araw, kalibot ka sa mga ano. Dila binagis mga update. Dini sa mga balita sa Dakbayan sa Sugbo. Nagkika na lang din sa mga kapit. Ako ang inyong Rajaman, Jane Gallardo, the top armor.
3: Nagkasa na mga kasama ang Jane Gallardo. Kumusta mga kasama? Minsan hindi natin namamalayan. Napapaniwala lang tayo sa kung ano-ano ang sinasabi ng iba o nakikita online. Nako, nabudol ba kayo? Kaya kahit sa pagpili ng gamot, minsan napapaniwala tayo sa nagsasabing pare-pareho lang naman yan. Para sa akin na mga kasama ha, hindi pare-pareho ang mga gamot kasi nagkakatalo sa quality. Kapag ikaw o mahal mo sa buhay ang may sakit, siyempre gusto mo sigurado ka sa pinipili mo. Hindi lang basta kung ano ang available o kung ano ang sabi-sabi lang ng iba. Mas importante na alam mong subok at maaasahan. Sa totoo lang mga kasama, nakapunta ako mismo sa planta ng Unilab. Nakita ko kung gaano kabusisi ang mga proseso nila. Mula sa pag-check ng raw materials hanggang sa testing storage at delivery, talagang binabantayan ang quality sa bawat hakbang. Isipin nyo, may hanggang mahigit 650 technical experts na tumitingin sa bawat gamot, kapsul, tablet man o manyan o sirap, umabot pa sa mga mahigit 50 tests at verifications sa proseso ng paggawa nito bago pa makarating sa butika. Doon ko na appreciate kung paano sila o paano nila sinisigurong maayos ang bawat gamot bago makarating sa ating mga mamimili. At hindi lang doon na nagtatapos ha, mga kasama. Kasi kahit sa pagkatapos mong uminom ng gamot o vitamins, may Unilab Center Care Center pa rin kung may tanong o concern ka. Kaya sa bahay namin, basta Unilab lang. Kasi alam kong pinagbubutihan talaga nila hanggang makarating sa iyo ang quality ng na kailangan mo. Kaya ngayon, papunta ko sa butika. Ang tanong ko talaga, Unilab quality ba yan? Mapagamot sa sakit at vitamins pang araw-araw at kahit pa mga pangpaganda ng Unilab, hanapin lang sa kanilang website o sa Unilab lang ako pinagbubutihan ang paggawa ng gamot na inumin ko. Kaya ang piliin dapat Unilab quality. Pero ang mga produkto ng Unilab, hanapin lang sa kanilang website na www.unilab.com.ph/products. Tandaan, di lahat ng quality pare-pareho, dapat Unilab quality. Okay, nanasa may ka na, winner ka na, may ka na sa itong answer to win promo. Congratulations, may ka na sa itong winner ka na muntaga. Dara! Sakto yung tubag si Liza Marcos. First Lady Liza Marcos. Congratulations kang Jan Kai Lawrence Amamag. Jan Kai Lawrence Amamag. Ikaw ang itong kapalaran ng mananaw ka nabuntaga. Nakafollow ka sa Diba HP o kang Atty. Rafael Fernandez Manyok. O nakashare po ka sa itong program ka nabuntaga. Napalihog lang kong chat sa DYHP Aramin Cebu ng Facebook page sa Jan Kila Lerenz ha. Aron nga mahibawa na ito sa itinuloy mong pangalaw ng imong cellphone number para sa 200 pesos ng GCash. Sala, congratulations. Oh, congratulations sa Jan Kila Lerenz sa imong ikaw atong palaran ng mananaw ka nabuntaga. Salbay sa mga balita may gala. Walamang sa pipilang ka mga bulawanong pahinomdo at oras. Alas 5:05 na.
13: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
14: The Wonderful Supplement.
15: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement. Ginama sa Unilab.
16: The Original Koi Herbal Capsule.
17: Ko diay si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koy Herbal Capsule, agong pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agong pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni Bus, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa kumata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimul lang 500. Daghang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
16: The Original Koy Herbal Capsule.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
20: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunay pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naguntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Kalagay bukid duro ay gani ay sat nga nga nagmintin ko ana ay pwede na
22: mamakas
21: bilay buhidan so anak ano ka
20: sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
0: Prostate cancer, ang delikado ug mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
22: ACS. Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
23: This news is brought to you by PH Care.
18: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
19: Unilab quality yan.
18: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumang uri ng sakit.
15: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
23: Life Extension Vitamin D3.
24: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension, Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
23: Life Extension Vitamin D3.
25: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe, at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
26: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basic dili ka katog?
25: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka.
27: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
28: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang Life Extension.
23: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
25: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
23: Super Fiber.
25: Mabakal sa mga butika.
3: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Mao ang importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
29: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
30: Bugas-bugas, ug katul-katul,
31: i-DTX 500 na.
30: DTX 500.
31: Aduna kini antimicrobial properties.
30: Nga makatabang sa pagkuha.
31: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
30: Ug katul-katul.
31: DTX 500.
30: Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
31: DTX 500.
32: Ako sa Janice. Okay pa yung maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kong banao. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500. GTX
30: 500. Pumili sa mga butika.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
4: Seth Living Testimonies.
5: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
6: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
5: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
6: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
4: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
7: Taas ko sugar o ganang nakuibato sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilib.
5: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
7: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilib. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lang itong bato.
4: Living Testimonies.
8: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: Excellent health, excellent life, EXL Magkabuhay Plus.
10: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati ko kay Churgao del Sur. Kape akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhon. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati din sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
11: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
12: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na DI. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
13: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
14: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
33: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
34: Ma'am, may buntag. Kinsa dahin eh?
35: Ako si Liling Sarbida.
34: Taga-asa dahin ka, ma'am, o pila imong edad?
35: Ang akong edad, 51. Taga Cebu City.
34: Ma'am, unsa dahin mong sakit dahin sa una?
35: Ang akong sakit, diabetic o high blood.
34: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
35: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kaya niabot yung 200 ang akong dugo.
34: Nga, gidakop si diabetes.
35: Oo, nga, diabetes.
34: Sakita na ay high blood, diabetes pa.
35: Oo, diabetesan.
34: So, unsa pagi mong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
35: Akong mata, dili kay ko kakita, blurred akong pananaw.
34: Yeah.
35: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
34: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
35: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
34: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
35: Tulo ka buok.
34: Tulo sa usa ka adlaw.
35: Oh, buntag. Og ato og hapon.
34: Gusto nindot na kayo mong paminaw ron.
35: O, lami na, para buyag. Baskog na akong lawas.
34: Nindot yung mong paminaw, kag-usapa na ka yung mga maintenance sa una, na less na, wana gana kayo ginamaintenance. Kung sa'yo may maingon ni mo ma'am nga sa aning life extension vitamin D3.
35: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning life extension vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina kay lami gini sa atong lawas.
34: Oh, maayo kayo. Sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning life extension vitamin D3.
35: Giawag ko kamo sa paggamit aning life extension vitamins D3 kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
34: Sir, kinsa lay mong pangan? Taga-asa ka o pilay mong edad?
1: Ako si Paterno, taga-Cebu, 56 edad.
34: Unsa lay mong sakit day sa una?
1: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburo tanan, din ako kalakat, na ospital ngayon ko tungod niya akong sakit.
34: Sir, unsa lay mong namatikdan? Nga nakainom na ka og life extension vitamin D3 ug katungwa pa ka kainom og life extension vitamin D3.
1: Nahuna-unaan paginom na ko aning life extension vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis, huwan wala na murot, wala na may na akong lawas ba makalakat na ko.
34: Sir, unsa day mong maingon sa life extension vitamin D3 ug asa day ni mo sir na dunggan ning life extension vitamin D3?
1: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang guwan. Ako nagipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon. Akong gi-maintenance.
34: Pwede ni mo ma-imbitara nga itong mga higala diha nga wa pa kainom og life extension vitamin D3?
1: Maliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong life extension vitamin D3 at mao ay nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa life extension vitamin D3.
0: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin.

0: sa ilahang parang loyalty o dedication sa First Family.
1: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, iduso na ang prosecution panel sa impeachment trial. Bato kang Vice Presidente Sara Duterte o manifestation. Di nilang iparayag ang tinguha ni Inipag alternate sa ipresentar nga ebidensya tali sa mga prosecutor depensa. Kininubanan sa ilang paghulagway nga sa maong paagi, mas organized kini o coherent o mas masabtan og tarong. Alang sa prosecution, pinaagi sa mga arrangement, makafacilitate sa kini o mas klaro nga pagsabot sa legal issues sa matag reklamo nga ipasaka bato sa Vice Presidente.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Ganito ko pa pinag-uban, kipananta sa namantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koy herbal capsule. Suplemento nga gikan sa pariya, kamonggay, garlic, luy, og ginseng. Gamay matag, may kalagaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Ano nga dita, dali ka masakit. Busek ko nga ng paminaw karoon, matasara. Ang pag-inom sa original Koy herbal capsule, ang labing epektibo nga herbal capsule gumapatok sa mga manatian sa masahing blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, sumak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagkabag sa mga atay. Ang original Koy herbal capsule epektibo sa labing kalapag paligon sa atong immune system. Ano nga dita, dali ka masakit. Tungod sa mga sangkap ganan ini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og thiamine. Ang original Koy herbal capsule aprobado kini mga sa Food and Drug Administration. Inyuning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original Koy herbal capsule. Mapalit kini mga sa Rose Pharmacy, South Stardust Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco Purchases Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosevelt Pharmacy sa Matulete. May mo sa ninyo may kalang mapanit ang original Koy herbal capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, San Francisco Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, San Francisco Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamuti sa Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Escario. Original Koy herbal capsule. Barato na, ipiktibo pa.
3: Taas ba ang presyon sa imong dugo ikaw ba dunay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar mo paghahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sama ni anong stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantine gikan sa palya alang sa insulin function. Kububong imong blood sugar, control po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
0: Ang kasama ni Ginmapugan nga mataas lang atong edad. Mailan na ito ng edaran na takin na naman tayo ipamati nga mga sakit sa kalawasan. Nga kinato sa matanon patawa na ito na mabatsagi mga kasama. Masakit na itong hawak, sakit ang itong likod, sakit atong tangkugo, dili na ligo ng itong panuhod, sakit na po may galang itong sakit atong tangkugo, unya taas na di ay may galang ito ang blood pressure o blood sugar. Hanap na itong pananaw, usahay sakit na po may galang itong mga lutahan, unya maglipong-lipong na ito mga kasama. Unya mapiktuhan na bagyo ng itong buluhatun sa balay, kina naman tayong ipamati sa lawas. Manang nakinang lantag ang ngilngig ng maintenance. Di pa lang dugay, masagad ako makasinating pagpangurog o pagpaminhod bisan sa mga simpleng buluhaton na ko kada adlaw. Ingon yun siguro kong nagkaedad na. Labi na kong doon nagipamati nga kondisyon sama sa diabetes o high cholesterol. Mga inumanan sa akong maintenance meds, nag-take sab ko og vanular. Tuhod kay doon na kini 5B vitamin sa taas nga level, B1, B6 o B12. Tabang para sa nerve repair o protection. Doon ay additional B2 o B3. Aron doon ay tabang sa heart health o cholesterol. Inumanan sa saktong diet o exercise. Aron pa tayo ng paglihok, di ba? Maong nga pangutan na ang inyong doktor kabahin sa vanular. 23 pesos lang per tablet SRP. Unilab quality yan. Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang regular na kapag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapaligo nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function sa pinagmayo, magka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. O nang kanadawag ng pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, kay recommended na kini sa mga medical doctors, 100% minimo sa Amerika, sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak na vitamin D3 din sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic para sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes at sa adlaw nga Sabado open na mga Life Extension Medical Clinic. Din sa Cebu City, nanimim mutang sa may Usmania Boulevard. Buhiyon ka na sa may Cebu Dock and Cebu Gospel Church. Deskonsulasyon, doon po'y Life Extension Clinic nanimim mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Na Bagyeti City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po ninyo makontak ka mga hotline sa Life Extension Clinic alas yung duga pangutana or katugos tong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 din na sa iyong tagsatag sa kabanga panimalay. Kunta ka lang ang 416-1655 ang 0917-318-1161. Ngayon kalimot ha, para makasigurado yun mo nga authentic o genuine kaya ninyo mapalit ng Life Extension Vitamin D3, siguraduha yun og tanaw para makita ni Budina kung doon ba'y marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matag kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ginanimog dili na waton or imong pangayoon ha, katuging doon ay marka nga LE Life Extension. Samtang sa pikas gabay ni ka makanunay nga makonstipated. Pag-inuman ng Super Fiber, kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa iyo po kayo nga damo ng Super Fiber. Kuala ka kung si kabaso nga tubig o niya imong imix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before po ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
0: Oy, mga kasama, nabi ka ipangapiba sa buntag sa iyo. Oy, kanabitaw nga bago kang mata. Aron nga, di nakakabalik og tog. Nga, kung magkape gani mo, mga kasama, inanglan arita sa kape nga daghantag nga makuha nga mga benepisyo. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini spirulina, and doon ay powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Makatabang kini may galay paubos ang cholesterol o triglyceride levels. Doon ay anti-cancer properties, makareduce po may galay sa blood pressure o makatabang sa mga doon ay allergic rhinitis na tinigahanan na makuha ni muna ni may galay nga kuhan, benepisyo. Gawa sa spirulina, mga kasama, doon na sa kini native purple core, Arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, mayabas o gross hip na ana sa Osaka sa shame mga higala. Dili basta basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free, maunga recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit ka din higala sa mga butika sa inyong dapit o ma-order kini sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
1: Nakakoy na ko kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na Gyudiri sa Cebu. Gitawag ni Ogdali Everyday Grocery. Ang nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandaway og Lapu-Lapu, apil na sahab sa Talisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus, naa sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makit-an bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
2: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: O, laing nahog na megala sa itong answer to win na promo karamutaga mga kasama. Ah. Ang ombudsman, nimando na megala kang former House Speaker Martin Romualdez gamo kuan mo tubag sa kaso. Nga gipasaka bato kaniya sa reklamo. Bato kaniya may galang ato sa office ang ombudsman. O niya, mag-atubang sila may galang kasong plunder, direct bribery, graft and corruption o money laundering. Kinsang kaoban may galang ni Romualdez na kani kongresista saan ang apil sa pasakaan o kasong plunder mga kasama.
4: Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
0: Kini nga kani kongresista, ani sibat na nito, naroon sa gawa sa nasod ng mga kaisunan. Wa na. Ha! Ang apelyido ani mga higala, duha ra ka litra. Tubag, tubag, tubag, tubag!
4: Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
0: Ang iyong apelyido, duha ra ka litra.
4: Sino siya? Sino siya? Sino siya? Sino siya?
0: Ah, muna! Muna may galang ka, congressman, ang nagtago-tago na ron dito may galang sa gawas nasod. Naman, may galang itudlo nga maapoy utok. Gawas kang Martin Romualdez, may gala utok sa korupsyon sa flood control.
4: Sino siya? Sino siya? Sino siya?
0: Nala, tumaga, tumaga, tumaga ha! Hangtod may gala sa alasay, santak na sa kabuntangon. At oras may gala, alas 5.35 na.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, ginama sa Unilab.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
11: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
12: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
14: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhin na sa Herbastrong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herbastrong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
17: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herbastrong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
18: Ay balon!

0: sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
4: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato maayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
9: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
12: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
11: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein, alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
14: Nagkaroon ang tambang ipanginom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule, kinta na yun akong ibati.
13: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
15: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian, kinimbalita hatod kanato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule. Paragis Bila Bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee og ang pagpanghapla sa Paragis Bila Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila Bila, mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
16: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o magkahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta, dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa nabag-uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
17: Ahoy! kidney care time.
18: Perhesyo ning magpadialysis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
19: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
20: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
21: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
24: Seth Living Testimonies.
25: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
26: Na landing ko hospital yung dahil lugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
25: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
26: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan. Pukulso itong ako.
24: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
25: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
27: Ako, purima ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong lipid.
25: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
27: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
24: Living Testimonies. Seth Living Testimonies.
25: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
27: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya aning Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
25: Ang Seth Panyawan Plus Mangosteen makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangosteen nga taas sa antioxidant level.
27: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
24: Living Testimonies.
1: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
2: Unilab quality yan.
1: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.

0: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
1: Pagbasa sa ikasyam na kabanata ng aklat ni Juan, pinagaling ni Jesus ang isang bulag, talata 1-41. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. Tinanong siya ng kanyang mga alagad, "Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya ba o ang kanyang mga magulang?" Sumagot si Jesus, "Ipinanganak siyang bulag hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Kailangan gawin natin ang mga ipinapagawa ng nagsugod sa akin habang maaga pa. Malapit na ang gabi at wala nang makakagawa pagsapit niyon. Habang ako'y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan." Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi ni Jesus sa bulag, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa silo at maghilamos ka roon. Ang kahulugan ng salitang silo ay sinugo." Ganon nga ang ginawa ng bulag at nang magbalik siya ay nakakakita na. Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya nung siya ay namamalimos pa. "Hindi ba yan ang pulubing bulag?" Sumagot ang ilan. "Yan nga," sabi naman ng iba. "Hindi, kamukha lang." Kaya't nagsalita pa ang dating bulag, "Ako nga po yun." "Paano ka nakakita?" tanong nila. Sumagot siya, "Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid yun sa aking mga mata. Pagkatapos sinabi niya sa akin, pumunta ka sa silo at maghilamos." "Pumunta nga ako doon at naghilamos at nakakita na ako." "Nasaan siya?" tanong nila sa kanya. "Hindi ko alam," sagot niya. Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag dahil araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita, kaya sinabi niya sa kanila, "Pinahiran niya ako ng putik sa aking mga mata. Ako'y pinaghilamos at ngayon nakakakita na ako." Ang sabi ng ilang Pariseo, "Di maaaring mula sa Diyos ang taong yon sapagkat hindi niya ipinapangili ng araw ng pamamahinga." Ngunit sinabi naman ng iba, "Paano makakagawa ng ganito mga himala ang isang makasalanan at hindi sila magkaisa?" Kaya tinanong nilang muli ang dating bulag, "At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?" "Isa siyang propeta," sagot niya. Ayaw maniwala ng mga Hudyo na siya ay talagang dating bulag kaya ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. "Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya ay pinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?" tanong nila. Sumagot ang kanyang mga magulang, "Anak nga namin siya at siya ay pinanganak ngang bulag. Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanongin niyo. May sapat na gulang siya at nakakapagsalita na para sa kanyang sarili." Ganon nga ang sinabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Hudyo. Alam nilang pinagkakaisa ng mga Hudyo na itiwalag sa sinagoga ang sino mang magpahayag na si Jesus ang Kristo. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, "Siya'y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin niyo." Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, "Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam namin ang taong yon ay makasalanan." Sumagot siya, "Hindi ko po alam kung siya'y masamang tao o hindi. Isang bagay po ang alam ko. Ako'y dating bulag, subalit ngayon ay nakakakita na." "Anong ginawa niya sa'yo? Paano niyang pinagaling ang inyong mga mata?" tanong nila. Sumagot siya, "Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?" At siya kanilang minura, "Ikaw ay alagad niya, ngunit kami mga alagad ni Moises." "Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises, ngunit ang taong yon, hindi namin alam kung saan siya nanggaling." Sumagot ang lalaki, "Yan nga po ang nakakapagtaka. Hindi niyo alam kung saan siya nanggaling. Gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. Doon pa man ay walang makapagpagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya hindi mula sa Diyos." Sumagot sila, "Ipinanganak ang makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan?" At siya'y kanilang itiniwalag. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya nang matagpuan niya ito, ay kanyang tinanong, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin niyo po sa akin upang ako'y manalig sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon," wika ni Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," ang sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. Sinabi pa ni Jesus, "Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sa gayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita." Narinig ito ng ilang Pariseyong naroon at sila'y kanilang tinanong, "Ibig mo bang sabihin mga bulag kami?" Sumagot si Jesus, "Kung kayo ngay bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi niyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo." Ito ang salita ng Diyos.
2: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
3: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: 9 a las 5:53 na.
1: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension 2023 makatabang kini para papanigon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 di astong dugo, maka-function sa mga bahayo ang atong mga cells, maka-produce kinig paragang, maka-patay sa viruses, hindi pa kini masunod sa atong cell wall. Busa, inom kinadlaw, duha nga tulos sa tulukas of gels. Sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% ang ginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika, og number one na tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas, mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dini sa siyudad sa Sugmo, naninimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o sa Cebu Gospel Church. Yan dito sa Konsolasyon, nasa ni may galang sa ADM Building. Diya sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Yan dito sa Nakbayan sa Dumaguete, mahimong mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay 8 Sunol sa Kamanhag Terminal. Onya alang neto ka mga suki gyud nga tigpanitan sa Life Extension Vitamin D3. Kinanglan siguro ho ninyo nga legit o authentic ang inyong nga napanit may galang Life Extension Vitamin D3, ha? Kung wala gani, tatak mga higala nga marka o marka ang matag soft gel, ang tatak ani may gala LE ayo nag dawata kay mahimong posibleng peke na ug delikado sa atong panglawas. Palit lang may gala sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension clinic. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: Sugda na atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo o daghan kang makuha ng benefits gikan sa kape. Gavita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa gol. Gavitamin D3. Samatag sa Shrey sa Vita D Plus Coffee Mix. Adul ka 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides at triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract. Makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Murang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pang mga butika.
1: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
3: Ayan ang pasil sa vendor sa Unit 3 sa Carbon Public Market. Wa pa manakpis ka pulisan. Kasama mo sa Balita Radio Man Paul Lauro.
1: DYHP Tatak RMN Report.
4: Radyo Man Marisa, Radyo Man Arnold, paluha sila yung hulong sa pagpaloap ni Ning Maong na pagpumusil alas 6 pasado sa kagabi on dia mismo sa Unit 3 Carbon Public Market Barangay Ermita ni Dakbayan sa Sugbo. Si Birhel Paglinawan Marson, 30 anyos na taga Barangay Tisa ni Dakbayan sa Sugbo, sityo Kapakulan Barangay Tisa, gipusil kini dia sa maoga lugar na kaangkon siyang pinusilan o ginali siya pagda sa tambalanan. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo ko yung Radyo Man Paul Lauro, DYHP Tatak RMN.
1: Radyo Mo Nationwide.
0: Samtang kung siya sunod sa Sugbo, mga igagkatinawan kung na makapanakop ba ang mga traffic enforcer sa Nakbayan sa Sud sa IT Park. Kasama mo sa Balita Radyo Man Ili Bonoros.
1: DYHP Tatak RMN Report.
5: Kining maong balita hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mangayo ko ten awan ang Konseho sa Sugbo kung makapanakop ba ang mga traffic enforcers Dakbayan Sud sa IT Park. Kini subay sa pag-donate sa Asia Town IT Park Association Incorporated sa mga traffic lights nga giinstalar nini diha sa nangyutang property ngadto sa city government. Kini lang sa pagpalambo sa traffic management, road safety ug public convenience diha sa maong damit. Apan sa City Council pinaagi ni Konseho Jesenio Andales, mangayo ko ten awan sa City Legal Office kung makapanakop ba ang mga traffic violator sa Cebu City Transportation Office kung CCTV City o diha sa RT Park.
6: Whether we can enforce our traffic rules within that vicinity. Because what's the purpose if we manage the traffic lights? But we cannot pursue violation of traffic within that area.
5: Si Konsehal Cesenyo Andales, lagim sa pangyuan sa Konseho o Komento Lamoteni, mao mismo ang CCTO. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging o uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto na ang B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing resize pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimog yun kang abdik, alerto o di limdanon. Himsog pagyod ang timuk lawas. Ayaw kalimot, pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sino yung inyong Radyo Man? Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
3: Mga makuhuma sa San Miguel Bohol ni Tambong sa Integrated Pest Management Training sa MAIS. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Remart Fugoy.
1: DYHP, Tatak, RMN. Report.
7: Kini nga balita, atod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa tong balita, nitambong ang mga mag-uuma sa gihimong Integrated Pest Management Training sa Department of Agriculture Central Visayas kundi A7 sa lungsod sa San Miguel Probinsya sa Bohol. Ang maong inisyatiba nagtumong sa paghatag og dugang kasayuran sa mga mag-uuma sama sa hustong pagduma sa peste o sakit sa mais. Gitudloan usab ang mga partisipante sa pagkolekta o pag-ila sa mga pest sample, pag-report sa ilang mga obserbasyon o ang responsable nga paggamit o pagduma sa abono o pesticides. Gilauman nga ang maong training makatabang aron nga mas epektibong mapugngan ang mga peste o sakit sa umahan, makapaminos sa kadaot sa ilang pananom o makabot ang mas produktibo o malungtarong produksyon sa mais sa nahisgutang lalawigan. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Radyuman na Remart Pugoy DYHP, Tata RMN. Kadtong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
1: Radyo mo nationwide. YHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita atot kanato sa said marketing, ang tiga maog tiga purapod sa said Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o mangbalatian sa kidney, ugang said Banyawan Coffee Mix sa kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ipalantawan ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi nga ang kusog ng linog nga migo sa ilang nasod posibleng ni resulta sa pagkahugno sa pipila ka mga building, pagkaangon sa pipila ka mga individual ug pagdanyo sab sa ubang mga struktura. Human sa gihimo niya pagsusi na tala ang pipila ka mga insidente sa pagkasunog sa pipila ka mga struktura sa southwest nga bahin sa Japan. Adunay naguba usab ng mga taytayan, railway sa ilang tren ug nabuak ng mga daan human mitayog ang kusog nga linog sa Kyushu Island. Base sa datos sa Japan Meteorological Agency, niabot sa magnitude 7.1 ang mitayog nga linog dito sa Japan. Sigon sa Prime Minister nga si Takaichi, parayon gyapon ang ilang pag-assess sa ginaganon sa mga nangaangol ug na news ng mga propiedad gumikan sa maong linog. Itong mga balita atod karato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o kubang mga balatian sa kidney o ang said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mao ang numero uno wanay lain pa nga makatabang sa tanang mga balatian sa atong kalawasan sama sa diabetes, mayumahay blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Gawa sa mga sakit, daghan pa ang mahimong maalibyuhan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Bisan ang simple nga mga balatian sa kalawasan sama sa rangkaso, hilana, tubo ug sipon, wag tang dai na mga kapanyawan sa bag-o nga Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayos at kalimot sa paggamit sa Set Panyawan Liniment Oil. Tanang produkto sa Set Marketing mapalit na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Radyo mo nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami na ang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasamain ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kaigsuunan nga nagbata na ni mga orasa nagandam na si Bukadlaw na sab na pagpanarbaho ilabi ni katong pisikal nga kusog mo yun ang gigamit ha usahay pamatiun bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot dili mo makapangusog banho dunya usahay aristiil podburag dunay magpanusok o ka muscle pain kini nga mga simptoma makapekto gyud kayo ni sa atong panglihok-lihok ilabi na kun dili magwanta ang sakit dili po ta ka focus sa atong gibuhaton maong dini angay nga baliwadon lang ha. Busa sa mga kugihan na ito din ang mga listeners na kabati na ba mo ni Anang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingo ni Ana. Apa nag-antos lang, kung lagi kay diliman mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Kung advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex kada adlaw. Dunay ingo nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015. Tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Racho mo nationwide.
3: Fuel subsidy ngay hatag sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo ngadto sa mga public utility drivers sa syudad. Iparilis na sa konseho. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolono.
1: CYHP. Tatak. RMN Report.
5: Iparilis na sa konseho sa Sugbo ang fuel subsidy nga ihatag sa kagamhanan sa dakbayan ngadto sa mga public utility driver, partikular na sa mga habal-habal drivers sa dakbayan nga giingong nangita na niini. Sa City Council pinaagi ni Konsehal June Alcover, iawag kang Mayor Nestor Archival paghatag na sa fuel subsidy ngadto sa mga driver.
8: To respectfully urge and request the Honorable Mayor Nestor D. Archival through the appropriate implementing offices to immediately release and distribute the approved 35 million fuel subsidy to all qualified habal-habal drivers at the earliest possible time.
5: Sa samahigayon, ang konseho pinag-ihap po ni Alcover, iawag sa implementing offices na ini, pagsiguro ng identification o validation sa mga beneficiary ni sunod sa guidelines.
8: Ensure that the validation and identification of beneficiaries strictly adhere to the guidelines agreed upon prior to the approval of the program by recognizing the list submitted by legitimate transport organizations and confirming the residency and qualification of beneficiaries through the respective barangay captains.
5: Si Konsehal June Alcover, kaya naman ng City Council, iaprobar sa supplemental budget kung SB1 na tumiaging buwan sa Abril, naglakip sa 35 milyon pesos kagahin alang sa fuel subsidy sa mga drivers sa publikong mga sakyanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kiningin yung Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide.
0: Magandang araw mga kasama. May tanong ako, mabilis ba kayong maniwala sa sinasabi ng iba? Natanong ko lang naman kasi sa pamilya namin, ganyan na ganyan. May tita ako na ang bilis maniwala sa mga nabasa online. Ang sabi, pare-pareho lang daw ang mga gamot. Sabi ko nga sa kanya, tita, kung pare-pareho lang ang gamot, bakit yung iba hindi gumagana? Huwag basta maniwala sa masabi-sabi lang. Ang gamot dapat sinicheck, at tinatanong safe ba yan, effective ba yan. Kaya para sa akin, kung may paniniwalaan, yung may problema dapat na may alaga sa bawat proseso. Nakapunta na ako sa planta ng Unilab at nakita ko ang research, pagbusisi at paggawa nila sa daang-daang gamot at vitamin brands nila. Isipin mo, may mahigit 160 dedicated quality assurance experts sila na tumitingin at nagche-check lang sa quality, hindi lang isa o dalawa. Daang-daang mata ang nakabantay at same level of quality. Check kung gamot, vitamins o pang-maintenance pa. Kaya kami sa pamilya namin, Unilab na noon pa. Kaya mga kasama, di pwede sabihin na pare-pareho lang ang quality. Pagdating sa gamot at vitamins, dapat Unilab quality. Kung ang tanong nga ninyo, ano-ano nga ba ang mga produkto ng Unilab, para makita nyo ang kompletong line-up ng Unilab products, bisitahin ang www.unilab.com.ph/products.
1: TYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Kini nga balita tut kanato sa said marketing ang tiga-mautiga para po sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, said Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney ug said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon detalye sa tong balita ang mga andam ang mga biyahedor alang sa pagsaka sa plitihan sa eroplano ato sa unang katunga nga bahin sa Agosto. Kini human gipatas-an sa Civil Aeronautics Board kun CAB ang fuel surcharge level alang sa mga period taliwa sa labanhaw atin sa Middle East region nga meresulta sa pagkaapektar na sa usaba sa presyo sa lana lukob kalibutan. Sa ilang advisory gianonsyo sa CAB nga ang fuel surcharge sugod sa Agosto 1 hangtod sa Agosto 15 gitakda na sa level 13 nga nisaka gikan sa kasamtam nga level 8 ubos sa level 13 moabot na sa ang fuel surcharges nga bayaran sa mga pasahero alang sa domestic flights tali sa kapin 400 pesos ngadto sa 1,000 ka pesos samtang alang sa international flights ang surcharge musulbong na sa kapin 1,300 pesos ngadto sa kapin 10,000 pesos depende sa distansya sa biyahe. Katong mga umalita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Usahon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa said Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaan.
1: Platyo mo nationwide.
0: Kanhi acting Cebu City Engineer nga gipabayad sa 129 milyon pesos nga disallow sa Commission on Audit ng COA. Mungdan na kuno, muundang na lang kuno sa trabaho. Oy, kasama mo sa balita na Jamani Libulonos.
1: TYHP Tatak RMN Report.
5: Muundang na pagtrabaho ang kanhi acting Cebu City Engineer nga gibabayad sa 199 milyon pesos nga gidisalaw sa Commission on Audit ng COA. Ang naisbutang nga tirada kuha sa contractor sa 1.3 bilyon pesos nga flood control project sa kagamhanan sa Tagbayan isip mobilization fund atol sa administrasyon ni kanhi Mayor Ricardo Labella. Apan si Assistant City Engineer Lowell Corminal nga mao ang acting City Engineer nitong higayuna, mao ang gibabayad sa COA sa cash advance sa AM Oreta and Company nga napakyas pagsugod pagtrabaho sa naisbutang proyekto. Matod ni Mayor Nestor Archibal, nga nagpadaa kaniya usuwat sa criminal nga nagpadayag sa tinguhan ini paghunong sa trabaho.
9: Na-receive ko niya, sir, niya, ako nang dupaklaro din sa atong legal nga maubay niya tenyo sa iyang sulti niya. Naghatag og input niya, wala naman sa isulido mo, puno nga lang siya.
5: Si Mayor Nestor Archibal, nasairan niya gipunggan ng sweldo ni criminal sa udas pagpila ka mga buwan, human madawat sa kagamhanan sa Tagbayan ng order of execution, gikan sa COA. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Balonos, DY HP Tatak RMN.
1: Radyo mo nationwide.
0: Nakatilaw na ba mo og kape nga doon ay native purple corn? O, arita sa kuan, arita sa kapsul, dahil kapsul. Kay ang muna to ang kape. Nangita ba mo og mahimo ni mo nga kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ano yung may galang EXL Makabuhay Plus Kapsul? Atong maangkon may ganang Optimum Health and Wellness pero sa regular nga pagtumar nini. Sa kantidad nga 20 pesos lang matang kapsula maangkon na nimo ang mga beneficyo sa makabuhay. Moringa, Ashitaba, Nim, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangustin, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, og Vitamin C, Sodium, Ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw ng Ginoo pinagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit may gala mga, sa mga butika. Diha sa inyong lugar ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Huwag ma-order kini may gala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Oy! Ano may gana itong winner ka na buntaga sa itong Answer to Win promo. Congratulations! Sakto yan tumag si Zaldico. Congratulations ni Arakab si Balios New Ridge. Mura iyang nagibangan. Balik-bali ni iyang pangan. Congratulations, Arakab! Ikaw itong palaran nga mananaog karong buntaga. Wala ba tayo oras may gana sa nga na lang sa kanito mukhang pwersa. Sa Riva HP, Aramin Cebu, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Sa nga ni Radyo Man Ken Galinea, gini niyo Radyo Man Marisa, Abadies.
0: Ay, sige. Kini atong papanaguman may gana kapanahanta sa naman itong nangyarmal capsule sa kabisaya ng Mindanao, ang Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
2: Ilhan nga ikaw adunay daghang toksin sa ibang lawas, mandili ka regular nga makapagawas sa ibang hugaw, dugay ka mahilisan, magbutura ng imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin sa ibang lawas aron imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag-inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
0: Kanatong pag-panaguban may galaw, motong ikaingan ni kasamang Ken Galinea o ang Koy Herbal Capsule, ha? Ay mo kalimot pag inom ni kaladlaw. Wala man tayo oras sa nga ni kasamang Marisa Abadjes, akong partner kagalina. Nakapanamilit na siya. Ako na lang ang wapa. Ato si kasamang Arnold Busamante. At ang inyong kalas sa kasamang Attorney Rafael Fernandez Banyo. Kamusta rin ko na yun? Straight to the point. Ayaw kalimot, patagal ang tanan, daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah.
1: Sama ka na rin. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: This newscast is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP RMN Cebu alas 6:16.
14: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
15: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
15: ACS. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
17: This time check is brought to you by Herbastrong Herbal Supplement, Ginama Sigunilab.
16: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na. This time check is brought to you by Presto Creams.
18: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
19: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
18: This time check is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro. Immune Pro.
20: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
21: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
22: This time check is brought to you by Farex Vitamin B1, B6, B12.
23: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
24: This time check is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
25: This time check was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
26: This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
27: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
28: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamaturan, kundili aron sa pagdapig sa kamaturan.
29: Straight to the point.
28: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas.

0: Mayong buntag o kumusta? Live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kinilang yung punyo boss ng lagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyo. Maoy padayong makiguban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Miyerkules o pizza 29 na. Buwan mga higala sa Hulyo tuig 2026.
1: Straight to the point.
0: Sa gihapon, natagantag pagtagad ang mga issues kung may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Ginhilamang gihapon mga higala sa atong pagbanuban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Naguna sa atong mga isgutanan karong butaga mga higala. Low pressure area nga gibantayan sa pag-asa sud sa nasod. Dili ra mo lambo ngadto sa usa ka bagyo.
1: Straight to the point.
0: Apan ipasidaan ang pag-asa nga makamugna kini o mga pag-uwan sa nasod.
1: Straight to the point.
0: Mani problema ani mahigala kay dunay mga low pressure area. Bisan man tuod dili mga higala ta mabalaka kay dili mga higala kusog ang hangin, pero pag ingon nga kusog mga higala o duna mahigalay uwan-uwan o duna mahigalay tubig gadalhon, medyo makuyawan sa ta mga sukin tigpaminaw.
1: Straight to the point.
0: Kanta ng pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Subay ni inigi pahibaw sa pag-asa nga naa na sa duha ngadto sa upat ka mga bagyo ang posibleng musod sa buwan sa Agosto.
2: Correct.
1: Straight to the point. Straight to the point.
0: Sa maning correct ka dyan, maning kasamang kay... Upat ka mga bagyo, mga higala, no? Ang musod sa buwan sa Agosto. So karon igo-igo, mahuman-human ng buwan sa Hulyo. Pag Agosto, mga higala, siging ga-impeachment, siging ga-impeachment. Muuwan, mubaha, ha? Mahinumduman yun ang flood control. Ato kani mga higala, ang giagi katawa-katawa kay... Di man ma, come on, kabantay mo, ano man nga, wa man palampasagyo ni Presidente Ferdinand Marcos atol sa iyang zona, ang korupsyon o anomalia sa flood control. Hibaw siya nga mo, di man sa mga tao, kay kining flood control anomaly, nga grabe kadako nga kwartang involved, mauni ang pinakadako nga korupsyon sa history, mga higala, sa nasod sa Pilipinas.
1: Straight to the point.
0: O niya, limut-limutan lang ni mo na, di pwede.
1: Straight to the point.
0: Muna nga mahimong iyang isakripisyo kining iyang igagaw mga higala nga si Romualdez. Tanahon tani og isakripisyo begini or istorya na ni Kutob.
1: Straight to the point.
0: Gumikan mga higala kay tungod ini maong sitwasyon mga sukid tigpaminaw nga pinakadako ni nga korupsyon sa nasod mga kahigalaan. Ang gipanggukod gantuman mga higala ginagmay-ginagmay lang.
1: Straight to the point.
0: Mamay kita gaag prioridad. Munang atol sa iyang zona, medyo maklaro kung dili niya maisgutan. Muna nga pirmiro pa lang, naisgutan gudayon mga sukin tigpaminaw.
1: Straight to the point.
0: Sa ako nang giingon kagahapon pa, believe ko sa scriptwriter ni BBM. Believe sa ko sa director. Ha? Kaya nagpractice man sila daan sa wapa mga higala i-deliver itong zona. 2 hours ang practice matod pa sa pag-deliver sa zona. Pag actual delivery, 1 hour and 26 minutes na lang.
1: Straight to the point.
0: Pero maayo mahigala ang director kay kasabot gyud mga kagilan kanus a mahigala mo po si BBM, kanus a mahigala mahimong emosyonal, kanus a siya mo deliver mahigala nga mura og light lang iyang naong, kanus a mo deliver mahigala nga mura siya kahilakon, ha? Nasakto ang director. Dili pala to ang director mahigala ni Ramil Madriaga nga wa mamao to. O baka si Ramil Madriaga mahigala katong witness mahigala batok ni Sara Duterte dito sa House Committee on Justice. Moragwa mo tuman siguro to si Director. Kay wa man mamauto yung paghilak dito sa script mga higala. Pagbasa sa affidavit, imong basahon affidavit asa to dapit nga murag magkahilakon ka ngadto pag kamo pahilak-hilak. Isubo kayo pataka lang kaghilak sa napita. Paghilak at itong Ramil Madriaga kung gitanaw, asa ba yung gihilakan? Gitanaw na kong affidavit. Hindi man ni Mao. Kini ato mga direktor sa radio, mga higala rin ang magdrama ng DYHP. Kasabot ko sa instruct sa talit ba? Kanin napita, muhila ka. Kanin napita, mukatawa ka. Kanin napita, kuan lang, kasual lang istorya. Kina na ba? Kanto sa Ramil Madriaga, mga higala, pataka lang hila. Pero in fairness ni BBM gahapon, ni atong Lunes, sa iyang pag-deliver, mga higala, kasabot siya, kanos amo post, kanos amo emotional, no? Mayo nga pagka-direct.

0: niya ang writer sad maayo. Sa ako naging ang scriptwriter maayo. Kay strong opening, strong ending. Ha? Balik ko na ko, strong opening kay pagsugod pa lang. Human sa greetings, iya na yung mga higala ang tirahan mga higala si former speaker, mga sukit, di pa binawa nga doon na patong-patong nga kaso. Ha? Nga giandam sa ombudsman.
1: Straight to the point.
0: So ni ana pa lang daan, sa opening pa lang, na-catch ng attention sa mga tao. Kisa di maminaw, anak mahigala, minaw kayo, di ka paduka-duka anang kalakihan. Kaya nag-ingon ako, iyago nang igagaw, pero ingon siya, ready na ang patong-patong nga kaso sa ombudsman, batok sa kanhi speaker.
1: Straight to the point.
0: So strong opening, very good speech nga pagkahimo, pagkasuwat. Strong ending, nga naman, naghisgot sa West Philippine Sea, unya iyang naisgutan mahigala nga, kabahin sa atong national anthem, ang pagka, ang kininiang linya sa national anthem, ng pakita ba sa ato mga higalang pagka nasudnon mga kahilan? Sa manlulupig, di tayo pasisiil as kangilingiga.
1: Straight to the point.
0: So nindot ang opening about Romualdez, nindot ang ending about sa West Philippine Sea, sa manlulupig, di tayo pasisiil. Hindi tayo pasisiil. Pagka nindot mga higala nga pagkasuwat, pero ang iyang scriptwriter, nindot na unta, gisagulan na gamay komedi, kaysa tunga-tunga, mingo man nga, magpalupad tag racket.

0: Straight to the point. Life extension. Vitamin D3.
1: Am I speaking with William Hill?
2: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
1: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
2: I have the D3 right here, life extension.
0: Life extension, vitamin D3 for longer life.
3: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa, inigpili nimo og tambal o inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa, apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo o luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pod kinahanglan nga sobra kamahal, aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun nila biyan.
4: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
5: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa nabag-uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy, importante kaayo ha ang kabasko ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi ato sa panalipdan ng atong panglawas nga kanunay healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistance sa atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya basta sa C, C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero niagi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duwang tudlo ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa paginom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Maginom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna may gala size 36 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
3: Ato sa hatagang pagjagad, may ganang report kanang sukoban on board sa patrol. Dali riding in tandem nga namusil kagabi sa Punta Princesa wa mga higala kapatay sa ilang target. Paminaw ito sa detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
0: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
10: Cuman attorney Rufiel nagsakay og EDB nga motor kini riding in tandem nga namusil ining 30 anyos nga si Julius sa Karaldi nga taga Sitio Kalubihan, Barangay Punta Princesa, naigdakbayan sa Sugbo, alas 7:30 kagabi, diya sa may kalsada nga bahin sa maong lugar, gipusil si Julius, apan wa siya mapatay sa riding in tandem tungod kay nabukton lang pagkaigo ang biktima. Ang duha ka suspitsano nga yingong yolagway nga naka full face black helmet o naka long sleeve o naka sweatshirt hasta ang back rider niini dali na yung nibiya sakay sa EDB nga motor palayo sa lugar ang biktima nga samaran gidali pugda dayon sa tambalanan. Ang kapulisan sa Labangon Police Station 10 naghimo na og investigasyon sa maong kaso. Kasama mo sa Labangon Police ako yung Radyo Man Po Lauro DYHP Tatak RMN.
9: Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1.
11: Radyo Boy Nationwide.
3: Okay, salamat kasama po Lauro sa imong report. Nagatod sa oras sa mga higala. Alas 6:38 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Now, human mahigala sa Suna ni atong adlong Lunes, may deliver kagahapon sa Kontra Suna si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano.
9: Straight to the point.
3: Dabudabuhan mahigala pong Cayetano, mahigala itong mga punto labot sa unsay estado sa atong nasod. Kinimagod mahigalang State of the Nation Address, mandatory ni actually diha sa atong konstitusyon, no? Nga ang presidente mga kaigalan mo deliver sa iyang zona atol sa opening sa Congress. Kaya kabantay mo ang Congress, doon naman mga higalay adjournment nga nahimo. Kabantay mo? Pagdayon adjourn sa Congress, kung nahinomdo mo, ang leadership mahigala na ilog ni Alan Peter Cayetano, pagkailog ni Alan Peter Cayetano, medyo tensyonado ang Senate ato, gikuha nilag balik ang leadership gikan ni Cayetano. Di man madagyod, kay gamay naman ang pikas, 13 man kabuok sila si Cayetano tungod pagtunga ni Bato. So ang sa pikas, 11 ragyod. So muna mahigalang, wa na mo tunga sa Bato, kaya nagtago-tago na, kinomdo mo, nga diin, ilang gikonbinser si Chief Escudero, padong na to mahigalang last day na gyud to. Kabantay mo? Last day na gyud kay gidakop man si Jinggoy. So naibanana ang kwan? Naibanana sa ni Bato. Gidakop si Jinggoy pagka Lunes. Pagka Martes, mahigala, wa session, pagka Merkulis. Nito nga si Chief Escudero, last day na lang gyud to sa Senate, sa session sa Congress, kay mag-adjourn na ang Congress.
9: Straight to the point.
3: Actually, karon ito milabay mga adlaw, nag-adjourn ang Congress. But because of the impeachment, nagpadayon, nga murot ay nakita na ito, nga wala sila mag-adjourn, kaya naman impeachment, pero wala sila session, nga regular session as legislators. So, nitabo, pagtunga ni Chief Escudero, nahimo silang 12. Nya ang 24 mga kagilaan, ang majority di man 12. Muto naglalis, ani gawas ang Avellino Doctrine. Kay unsa lagi ilang gusto, pag-expect na lang daan nga, unsay gusto mga higala sa majority. Di kuan gyud na, kanana ang duol sa tinuod nga matuman gyud. Kini forecast ko na ha, ngano man, sila man maoy gamhanan sa pagkakaroon. Sa pag-ingon mahigala nga, dusil gyud kabuo ko, ngano man dusil ha, basta kay kami na. Na may Avellino case. Unya ka tong Avellino case may alanganin magid bisag unsaon pa. Mao di ta akong kanana ang klaro-klarong analysis di gina mao. Ha? Ato tong gisaysay pa yo pero makakuha sa 13 okay na ta na wala problema. Now nakuha lang 13 kay ni Balis si Joel Villanueva pero kanto pagbalin Joel Villanueva special session to nga gipatawag. Kabantay mo? Adjournment naman. Human naman wala session. Supposedly wala na gyud. Ang leadership ni Wynne Gatsalian, kanunay mga hamukon. In fact, mga higala, daghang mga abogado mga kaigalaan nga, gilom-hilom lang, pero kasabot sila nga, bida, wa, gin magkadimao na ni. Ang uban mo, insist good kay, sa ilang kagustuhan lagi nga si Wynne Gatsalian na mahigala mga presidente, mo insist good, kita mga kaigala, itong analysis, klaro gina. Nga katong panahon na, muna, miingon bitaw ko nga, di gina mao. Ah, si Kaitano gyapon mo ay Senate President. Pero makuha na nila ang 13, okay, wa na tay lalis dia. So, wa man gyud makuha ang 13. Pag tabok ni Chase, wa makuha ang 13, 12 ra gyud sila. Nya, so, huma naman ang session. Adjournment naman. So, di na to pwede. Pero ang exception niya bisag mag-adjourn kung ang president mismo mupatawag og special session. Actually, ang presidente to'y nagpatawag og special session. Special session yun. Nga, pagbalitok na mahigalang Joel Villanueva, dipili na mahigalang balik si Wayne Gatchalian. Muras lang na ilang korehian gamay ba? Medyo uaw sa guto gamay. Kasabot sila, di maotong ilang gibuhat. Kanya, samtang, sige lang, temporary lang sa ito, ato lang sa barugan nga maog yun. Kaya nadugay-dugay mapunagin na convinces Joel, ha? O wala ing na mahigala ni Ombudsman Buye nga kining imong kaso, hinog na yun eh. Ay, katoon tatong last day sa session, kung ginyan pa dayo ni Buye nga hinog na inyong kaso doon, Cheese, dawa, nagito yung problema. Unta. Yan, na-installment man si Cheese, may unang itabok. Di, questionably kay tong leadership ni Wayne Gatchalian. Adjournment na to. Unya, aron lang yun mahigala nga, presidente si Wayne, wala na gay lalis, nagpatawag ang presidente ng special session. Di balitok si Joel Villanueva at tulto sa special session. Adjourn pa ng Senate. Adjourn pa ng Congress. So, na itong Lunes muna yung opening. Inig-opening sa Congress, joint session na Senate og ang House. Under the Constitution, di latid yun din ha, may galas Constitution nga ang presidente mo report. Unsay estado sa nasod, ng State of the Nation Address, himuuna every opening sa joint session sa Congress. Muna nitabo na itong adlaw ng Lunes. At itiwas nag-discuss ha. Para lang yan, doon lang ako'y kuhangod kitong uban mga higala nga ganahang maminaw sa programa kay educational ba lang, no? Ay, pero itong hatag yan itong pagtagad ka itong taon ng unsaba nga magpalupad mag-rocket. Imbis nindot na tato, na unsaba nga gisagulan mapo hinong magpalupad ng rocket. Sige, itong tiwas itong taon mga higala human lamang sa pipila ka mga mahinundanong pahinomdong. Atong tak na size 44 na.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Dilia ang Unilab quality. Dilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
14: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
6: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
3: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisat lang sa ni mo kugos, karga, o duyan, dili yun mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, doon ay si Metikon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katul sa sakit nga tutunlan. Sawmix throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit ug katul nga tutunlan. Tangtang pagyod ang mga viruses ug bakterya nga mo hinungdan ini. Maong and good ang katul ug sakit sa tutunlan. Dali ra kayong gamiton ng Sawmix throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target ug spray. Kaduha ang tudko pat ka beses lang kada usa og tunga sa oras hangtod tulog ka oras ang pagspray. Bisig ni hydrochloric chloride 9 dagdag the generic name of Sawmix throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mao ang importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
3: Atong atak na alas.
8: Mama, isip po sa ka-anchor sa...
3: Atong takna la size 49 na mahigala sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
9: Straight to the point.
3: Milsud man tong tingog ni kasamang Aida kasamang Kay. Okay, so ato lang ko nun sa na. Atong balikan mga sukintig paminaw. So kana na ang State of the Nation address nga nitabo mahigala adtong milabayng Lunes, no? Sa 27. Mandatory na under the Constitution nga mo report ang presidente unsay status unsay estado sa atong nasod nga Pilipinas, kay we deserve to know unsa may nahitabo sa atong nasod. Munang tug-anan ta unsa may tinuod nga estado sa atong nasod. Unya, ang presidente himuo na under the Constitution mahigala sa regular session, opening sa regular session sa Congress. Gikan man ta nag-adjourn, gikan man Congress nag-adjourn. Katong kailog mahigala, di takalimutan po itong grabiha ang sinit sa mga panghitabo eh. May 11 kadto nga nailog ang leadership, gikan mahigala ni Tito Soto, ngadto na ni Cayetano. Nga nung nailog, tungod kay ni Tunga o Kalit si Bato. So nahimo silang 13. Nakakuha sa 13 votes. So dilalim to mahigalang sa minority, nga karon minority ang Cayetano Black. Infollow gisa sa balaod, infollow gisa sa rules, infollow gisa sa konstitusyon. Nga kanang pagkuha og leadership diha sa Senate, kinahanglan ka og duna kay majority votes. Simple majority, so 1/2 + 1. Si Bato may gala nag tutakil po kapandul-pandul mga kay galanay. So dako nga risgo, dako mga higala nga sakripisyo in the part ni Bato aron makuha nilang leadership. Inana ka ngilingig mga higala nang gihimo. Dili lalim. Ay lang gihimo ka pandul-pandul mga higalas Bato. Delikado pa mga kagilag mapada sa ICC itong panahuna. So tuwan ba nakuha ang liderato? Sige, tano na mo'y Senate President. May 11 to. Niya, paghuman, hala, tensyonado ang Senate kay gusto nang ilugon pagbalik. Ilag yung giilog o balik, di man kailog. Kaya bisag unsaon mga higala, Di magkakuhag 13 votes gyud. So nahitabo pagka June 3 kung mahinom do mo session man ay last day sa session pero pagka June 1 ana atoro balikan June 1 kan June 1 ha Lunes di kalimutan Lunes pagka June 1 ana iba na naman ang Kitano Black inay mahigala 13 sila iba na na kasi bato nagtago-tago naman so dusi-dusi na pareha na. Unsa o man aron dusi-dusi naman. No. Ang pikas mahigala 11, ang pikas 13. Pagkawa na mahigala 12-11 na lang. So ni ana mga kaigalaang pizza uno, gidakop si Jinggoy. So ibanan yun, ibanan sila pirmi. Ni Kaitano mahigala. Gidakop si Jinggoy. Di man gyapon makuha yun ang majority sa Gatsalian Black. Ilang gikonbinser si Chis Escudero? Duha ilang gikonbinser? Si Chis o si Joel? O niya, kaya na may pagdakop ni Jinggoy, June 1. Hapit naman ma-adjourn ang session. Pag June 2, sus, padung na gin ma-adjourn. Last day sa session ang June 3. Dili mailog ang leadership nila. Kung dili makonvince si Chis o si Joel, ang kuyaw kung dili makonvince, kay mo pasiugda naman o Blue Ribbon Investigation, sila si Senator Pia Cayetano nga mauna kanto ang Blue Ribbon Committee Chairman, unya, gihimo may galang Subcommittee Chairman, si Marcolita. Unya, ang Blue Ribbon Investigation kay June Foreman, legitimate. Legitimate. Kay ila man ang leadership. Gilawgaw nilag maayo anang June 3. Kana may klaro ha? Gilawgaw ba yung June 3 para doon ay gray area kunuhay nga ila na ang leadership. So, ang Blue Ribbon amo na. Moto nagkaguliang bitaw. Pagkagubuta. Giilog nila. Pag-ilog nila mga higala, dusi ramang yun. Kaya waman mo bali si Joel Villanueva. Si Cheese ramang ni bali. Nya, last day naman to sa session sa Congress. Mag-adjourn naman. Agihimo na lang nila si Gatsalian. Di man madagyo kato himoong Senate President. Himoon talang Senate President pro tempore. Muna ako gingon, og unsa ilang gusto, kaon ganyan lang. Ha? O niya, supportahan na yun na. Doon na mga support. Oh, kay na may Abilino case. Ang mga abogado, may gala, nabahin. Natural naman ang mga kagigilano, respetar naman tayo sa mga opinions, pero dagha mga lawyers, ganan ang hilom-hilom lang ba? Ang ato, kung ato, kung tinunog, kanana ang analisar, sayop gito ila, digit po dito. Ha? Mo, nabitaw ang kutob na sa Senate pro tempore region si Gatsalian. So, aron nga ma-cure nila mga kaigalaan, murag, nalutlan siguro uwaw kanugayan. Temporaryo lang sa ito, samtang usapay na daan ito sa cheese pa. Ano, sige, haghulga as Joel Villanueva, pagkadaan na, ang napatawag na si Marcos, di naman po ito pwede, kay adjournment na god. So, napatawag ang presidente kay under the Constitution, during adjournment sa Congress, wala na sesyon. Except, usa sa mga exception na kung mapatawag o special session ang presidente for emergency cases. Kanan doon na emergency ba? Ah, patawag ang presidente session ng special session. Mote pagbali ni Kwan, pagpatawag pa, toon man, na session, na-approve yun ka itong mga higalang waling-waling nga bulak, mauna yung national Kwan. Ang tuyo gina to nga makuha gina leadership sa Senate. Katukuban mga pasamangin lang to. Anto na appeal mga higala nga special session waling-waling naman ay nga bulak mo i-deklara. Ato lang agi kita katawa. So nakuha nila ang leadership. Ato wala nang ilalis to. And it bali naman si Joel Villanueva. So at least wana humana tong Avellino case kay nabahin ang mga kontrol mo, insiste na bagay sila mahigala ng Avellino yun lagi, ha? Madag, Avellino, bisag usaw pa na magtuwad-tuwad, tukas o di yun, madag. Di-imde yun, di-imde. Kanugayan, ha? Nadutlan yung uwaw yung taong kanugayan. Anton, mahigala nga, nadagi na Joel. So, ilan na ang leadership? Wala ay lalis. So, adjournment na to, adjournment. Muna, kabantay mo, wala yung session ang ang Senate nga nagtrabaho sila as legislators, nagtrabaho sila as senator judges, kay doon na may impeachment. Kung wala pa ng impeachment, pahuway sila. Bakasyon. Ha? So ang opening sa Congress, nga itong Lunes, July 27, opening joint session. Kabantay mo, lay-lahi man ang session kay Upper House, Lower House man. So joint session, si Gatsalian, ingon nga, okay, opening na joint session in the part of the Senate. Okay na ko no, doon na nai open na ang joint session in the part of the kwan, si Bujidi Manghigala, in the part of the House of Representatives. Oh, muna. So deliver ang presidente sa iyang State of the Nation address because under the Constitution, mandatory nga ang presidente mo deliver siya, mo report siya sa katawhan, pinaagi sa Congress. Kaya karon na naman internet sa mga tao, magkakwana, na naay radio, na naay internet, na naay television, so kitanta na magkadungog. But sa unang panahon, ato gina i-deliver sa Congress kay presumably ang Congress, naman mga senators, naman ang mga congressmen, gitawag sa representatives. So sila na mo oy, sa una, wa pa'y radio, wa pa'y internet, ha? Unsa i-deliver sa presidente nito, ang mga congressmen, maunay musulti po sa mga tao, labi nang wa pa makadungog, kaya radio pa sa unang panahon, hindi maris. Wa pa internet. Sila yung musulti, representative man sila. Sila yung musulti nito nga, di-deliver sa unang presidente, niya muna ang yang gisulti, anak. Ang kabitaha karon kay kitantanan, bisag, to ang mga congressmen, kitantanan, sabot man ta. Kay, lisod man kayo, igot na ta mo, kalawat kung sa ilang gisulti. Kay kanina ba mga congressmen, pangutanon ni mo, kumusta ang suna, may nindot kayo. Sila may representative. Sa una, ini-deliver sa presidente, sila yung magkabati dito, sila na yung release mga tao nga. Nagsuna ang presidente sa atong State of the Nation, mauni ang naitabo, ana. Pero karon mga tao, kadungog naman tanan, na may internet. So, bisa pa ka ng mga congressmen, di na nakinahanglan ng ilang patapukol ng mga tao, ay mauni ang gisulti sa presidente, wala na, di nakinahanglan. Kadungog tanan, ay radio, RMN, sipa kayo. Di atay mga YouTube channel na to, di ang mga higali atong Facebook pages. Na ay kwan, so, kumplito. So mga tao kasabot yun, direktang nadungog sa mga tao, wala nagipasa-pasa, unsay gisulti mga kagilan. Kay kini mga kay kadungog ng mga tao nga, mupalupad si Marcos de Econo o Ogwan, kini ni ang racket. Nakaniha, nindot nung tato mga higala to yung speech, pero nasagula gamay nga murag ka, mahingang ha ka ba nga murag, bisa pag pro-BBM ka, bisa pag ka ng pro-administration ka, bisa pag, unsay kulor ni mo Miguel sa politika mo kag kuno na gyud kaday maris nga unsa racket dari atay play gol kuno names we be ato paminaw me akana kana sige kana sama tong kuno audio be sige kana
16: Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space.
3: Ang ingon mga higala nga dunay buhian si Marcos nga earth-shaking kuno nga statement. Pag-opinion yun na, earth-shaking ito kung Romaldis nga, kwan? Pero pagkadungog na ko ining rocket, kini mo ilabaw pa sa earth-shaking. Maoda ito sa anti-clear, may ingon nga, earth-shaking na, kanang buhian ni Marcos nga, suna, earth-shaking. Atong karohon taniha Cagayan ra ba kuno yang giingon ngantos Cagayan i-launch ni mahigalang rocket bida di ba ka mahigala magsilos ang taga Sikihor ining kalakiha.

0: kuyaw ining kalakiha mahigala kay nailado ning ato mahigalang ato mga airbases mga kagalaan diri sa kinini ang Visayas. Visayas gipinakalig-on og kwan inday maris. Kay ari ka sa tinud-an nay nga airbase naman tamaktan airbase naman ato dinhi. Villamor airbase tong dito sa Manila. Clark napod pero ato diri niya dinhi Mactan airbase. Binito Ibuin airbase. Dugangan pa mahigala sa Sikihor Airbase, Naga Airbase o Capiz Airbase. Pero kayo, akaroon at duman niya ilusan sa Cagayan? Di ba kang protestant taga Sikihor, ane? Morning or chicken gitoon, ha? Kining announcement, delikado og nagpa duka-duka ka namino sa suna. Delikado mataga ka sa likuranan. Ay! Ata na agi katakatawa, mga kailangan. Ata tiwasod na ni Onyang taon-taon. Kinag-sinya sa atong technician, mga kagilaan. Ato sa ipadangat, ang Armin 558 Manila. Musunod na karon dayon. Alas 7:02 na.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Posibleng maramdaman sa susunod na linggo matapos humupa ang tensyon sa Middle East.
3: At balita sa ibayong dagat, mga gusali na sunog at gumuho matapos yanigin ng magnitude 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa Japan. Detalye na ating mga balita ngayong 7:03 ng umaga. Aminado ang Department of Energy na hindi magiging madali ang proseso ng pagtanggal sa systems loss na sinisingil ng mga electric company. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, pwedeng higpitan ang ahensya at Energy Regulatory Commission ng pulisiya, subalit hindi nito matatanggal ng tuluyan ang system loss charge. Paliwanag ni Garin, kailangan pang amyendahan ng Kongreso ang Electric Power Industry Reform Act o IPIRA law, kaya baka abutin pa ito ng isang taon.
4: We have to assess electric co-op to electric co-op. Ito, mga 100 din sila, higit sa mga 100. And we have distribution utilities, yung mga private. So, kada isa kasi, kailangan yan isa-isahin. Because kung gusto mo tanggalin yung mga pilferage, pwede yan. Pero yung technical, kailangan ayusin yung mga capital outlay nila or infrastructure. So, that might take time lang. I would say before the next SONA, 1 year.
3: Samantala, welcome naman ito sa Philippine Electric Cooperative Association, ngunit panawagan nila na saluhin ng gobyerno ang gasto sa systems loss dahil hindi naman sila pinapayagang magkaroon ng kita.
2: Hey, nikayat naman po ng Manila Electric Company o Meralco ang pamahalaan na pag-aralang mabuti ang mungkahin ni Pangulong Bongbong Marcos na alisin ang system loss sa bayarin sa kuryente. Ayon kay Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Aperocho, hindi rin respeto nila ang policy direction ng Pangulo at handa silang sumali sa mga diskusyon ukol sa pag-amyenda sa IPIRA law. Gayunman, nagbabala ang kumpanya na posible itong makaapekto sa operasyon ng power distribution utility. Patuloy rin naman aniyang nag-i-invest ang Meralco sa pag-modernize at pag-upgrade ng mga pasilidad para mabawasan ang system loss o kuryenteng nawawala dahil sa technical problem o illegal na gawain kagaya ng jumper.
3: At nung panukalang magpapababa sa singil sa kuryente, inihain ng isang senador. Kasama natin sa Senado, Radyoman Conde Bata.
5: Inihain ni Senate Energy Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang tatlong panukalang batas na layong alisin ang energy tax, tanggalin ang system loss charge sa value added tax o VAT at imbestigahan ang kasalukuyang polisiyang nagpapasa ng dagdag singil sa mga consumers. Ang paghain ng mga panukalang batas ay kasunod ng naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na tanggalin na sa bill ng kuryente ang systems loss kasama ang VAT. Ang mga ito ay ang Senate Resolution Number 537 na nagpapaimbestiga sa polisiya ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA hinggil sa pagpasa sa mga consumers ng singil sa system laws. Senate Bill No. 2239 o ang pagpapawalang bisa sa energy tax law at ang Senate Bill No. 2340 o ang pag-exempt sa system laws charge sa saklaw ng VAT. Ipagpapatuloy ng komite ni Tulfo sa Webes, July 30 ang pagdinig sa panukalang amyenda sa EPIRA law at kasama sa tatalakayin ang tungkol sa mga panukala at ang utos ng presidente. Magdaraos pa sila ng hanggang ikatlong pagdinig sa komite at saka ito dadalhin sa plenaryo kung saan umaasa ang senador na makatatanggap ng suporta para rito mula sa mga kapwa mambabatas.
1: And on Thursday po, meron po kaming continuation ng hearing po ng EPIRA law. Actually, hinihiring na po natin yan. So Thursday po, ilalatag na po natin sa mga power generators, distributors, pati mga electric cooperative na doon po tapatutungo ang hearing po ng energy. Ito pong maalis po itong mga EPIRA, itong systems laws, yung VAT, at saka yung energy tax.
5: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak, Tatak, RMN.
2: RMN Network News. 8 minuto nakalipas alas 7 ng umaga, matapos ang 5 linggong sunod-sunod na oil price hike, posibleng magkaroon naman ng rollback o bawas presyo sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo, ay po kay Department of Energy Undersecretary Sandy Sales. Isa sa dahilan ay ang paghupa ng tensyon sa Middle East matapos itigil ng Estados Unidos at Iran ang kanilang palitan ng pag-atake.
6: So these two positive signals have pulled down the price in Friday trading as well as last night's trading. So a glimmer of hope there that potentially this week will bring us lower prices for next week.
2: Dahil dito, mabilis ding bumaba ang presyo ng crude oil sa pandaigdigang merkado gaya sa Mean of Plat Singapore na siyang pangunahing batayan ng presyuhan ng langis sa Pilipinas. Bagamat maaga pa para maglabas ng pinal na halaga, sinabi po ng DOE na kung magpapatuloy ang takbo ng merkado sa ganito, hanggang Biyernes, tiyak na ang rollback next week.
7: RMN Network News.
3: Asahan naman ang mas mataas na pamasahe sa eroplano simula sa Agosto. Di matapos na itaas ng Civil Aeronautics Board o CAB ang fuel surcharge sa level 13 mula August 1 to 15. Bunsod ng panibagong tensyon sa gitnang silangan, sa ilalim ng level 13, 423 hanggang 1,237 pesos ang fuel surcharge para sa domestic flights, habang 1,396 naman hanggang sa mahigit 10,385 para sa international flights. Ayon sa CAB, hiwalay ang fuel surcharge sa base fare at ito'y nakadepende sa galaw ng presyo ng jet fuel.
7: RMN Network News.
2: Malampaya Exploration nagbukas ng 14 na bagong oil at gas contracts ayon kay Pangulong Marcos Jr. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Chanel Salazar.
8: Aabot sa higit 1 milyong kabahayan ang maaaring masuplayan ng kuryente sa loob ng susunod na 8 taon mula sa bagong natuklasang natural gas sa Malampaya. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., isa itong national treasure na magpapalakas sa energy security ng bansa at magtitiyak ng tuloy-tuloy na supply ng lokal na enerhiya. Muli rin anyang na ipagpatuloy ang drilling operation sa Malampaya matapos ang 8 taon kasunod ng pagpapalawig ng service contract nito hanggang 2039. Bunsod ng matagumpay na eksplorasyon sa Malampaya, sinabi rin ng Pangulo na nakapag-award na ang pamahalaan ng 14 na petroleum service contract sa Luzon, Visayas at Mindanao na pinakamataas na bilang na naaprubahan sa loob ng isang termino ng Pangulo. Layo na mga bagong kontrata na palakasin ang lokal na produksyon ng langis at natural gas upang mabawasan ang pagdepende ng bansa sa inaangkat na enerhiya. Ang Malampaya rin ang tanging lokal na pinagkukunan ng natural gas sa Pilipinas at nagsusupply ng malaking bahagi na pangailangan sa kuryente sa Luzon. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tatak, RMN.
7: RMN Weather Report.
3: Binabantayan ng DOST Pag-asa ang isang low pressure area o LPA na kumikilos sa katubigan ng Rapu-Rapu, Albay. Magamat malabong maging bagyo, sinabi ng Pag-asa na magpapaulan naman ito sa ilang bahagi ng Luzon, kasama ang Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Romblon at Marinduque. Habang ang easterlies naman o yung mainit na hangin na galing sa karagatan ng Pasipiko ay magdadala ng mga pag-ulan sa lalawigan ng Cagayan at Isabela. Asahan naman ang maliwalas na panahon sa nalalabing bahagi ng Luzon, gayon din sa buong Visayas at Mindanao, subalit posible pa rin ang mga biglaang buhos ng ulan, dulot naman ng localized thunderstorms. Samantala, walang pasok! Nagsuspindi na po ng klase ang ilang mga lokal na pamahalaan dahil sa masamang panahon. Walang pasok all levels, pampubliko at pribado sa Cainta, Rizal. Suspendido naman ang face-to-face klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado sa Antipolo City, Rizal, sa Ginayangan, maging sa Ginayangan, Quezon Province.
2: Alas 7:12 ate oras, magkapatid, na iligtas matapos anuri ng baha habang tumatawid sa ilog sa Binalbagan, Negros Occidental. Kasama natin sa balita ito si Rajuman Albert Hiner ng Armand Bacolod.
9: Inanod ng rumarga sa tubig baha ang isang daycare pupil at ang kanyang kapatid na babae habang sila ang tumatawid sa ilog sa Sitio Amilis, Barangay Santol, bayan ng Binalbagan itong Martes ng hapon, Hulyo 28. Ayon kay Barangay Amilis, Purong Barangay Roger Durimon, galing sa daycare center ang magkapatid nang inabot sila ng tubig baha habang tumatawid sa ilog. Sa salaysay naman ng ilang nakakitang residente sa lugar, pumatong pa sa malaking bato ang matandang kapatid habang mahigpit na hawak ang bunsong kapatid pero inanod pa rin sila ng baha. Maswerte naman na nakakapit sila sa inanod na puno ng kahoy at kalaunan ay nasagip ng mga residente sa lugar. Agad naman na dinala magkapatid sa Barangay Health Center upang mabigyan ng medical na atensyon bago sila inihatid sa kanilang tahanan. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakarimen!
3: Dito naman ho, sa Metro Manila, may mga sunog na nangyari. Sumiklab po sa ilang mga lugar sa NCR. Kasama natin sa Balita Radyoman, Eman Morteg.
10: Pahirapan pa rin napulahin ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection Manila at Fire Volunteers ang sunog na nagaganap sa Residencias de Manila Building 1 sa Barangay 833 sa Pandakan. Higit 3 oras lang inaapulaan na sabing sunog na nagsimula ng alas 3:48 ng madaling araw kahit pa pabubugso-bugso ang lakas ng ulan. Naatili sa 3rd alarm ang sunog sa Pandakan ang unang idineklaryan ng alas 4:37 ng umaga. Gumamit na ang mga bombero ng mga aerial ladders para maapula ang sunog, partikular sa 6 at 7 palapag. Nagtulong-tulong mga fire volunteers at BP para tuloy-tuloy ang supply ng tubig kaya sarado muna sa mga motorista ang bahagi ng Jesus Street. Sinuspindi naman ang klase sa kalapit na paaralan nito na Carlos P. Garcia High School, bunsod na nga rin yan ang nagaganap na sunog. Nauna naman napula ang sunog na nangyari sa isang residential area sa Dagupan Extension sa Dagalangin Tondo bandang alas 5:30 ng umaga na nagsimula yan ng alas 4:11 ng madaling araw na inabot rin ng 3rd alama. Samantala, i-declaring fire out ang sunog na naganap sa Domingo Street sa Barangay 45 sa Pasay City na nagsimula yan ng alas 5:16 ng umaga na umabot sa unang alarma ang insidente. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Patok, RMN.
2: Alas 7:14, hindi na po nakauwi sa kanyang pamilya ang isang pulis matapos magulungan ng truck sa kabaan ng C3 Road sa Caloocan City. Sa ulat, ikatatapos lamang ng 20 hour na duty ng pulis para sa State of the Nation address ng Pangulo at pauwi na sakay ng motorsiklo. Pero habang nagmamaneho ito sa 5th Avenue, gumewang-gewang ang motor at natumba sa gitna ng kalsada at doon na siya nagulungan ng 10-wheeler truck. Dinala ang biktima sa ospital ngunit dineklara siyang dead on arrival. Nasa kustudiya na po ng Caloocan City Police ang truck driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagpaabot naman ang pakiramay ang National Police Commission sa pagkamatay ng isa sa kanilang hanay at ayon kay NAPOLCOM Commissioner Rafael Vicente Kalinisan, hindi sapat na parangalan ang mga pulis kundi dapat daw tiyakin na makakauwi sila ng ligtas sa kanilang pamilya at makakakuha ng sapat na pahinga at suporta.
11: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Magpapatuloy muli ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bago sa bago nitong oras ng alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon mamaya. pero posibleng hindi matuloy ang pagpresenta ng prosecution sa Article 1 o yung maling paggasta ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson, Attorney Reggie Tonggol, nagaya ng manifestation ng prosekusyon noong Lunes kung saan sang-ayon silang gawing alternate o halinhinan ang pagpresenta ng mga ebidensya sa bawat article of impeachment. Paliwanag ng prosekusyon, magiging mas organisado ang pagpresenta ng ebidensya at mapag-aaralan agad ng senator judges ang argumento ng bawat kampo sa bawat artikulo.
12: Nakakuha na po yung impeachment court today ng manifestation of the House Prosecution Panel. They are agreeing to the presentation of the alternating presentation of the prosecution and the defense on a article per article basis. Hindi po yung mauuna yung defense at tatapusin na lahat ng mga artikulo na nakasampa tapos dun pa lang yung depensa magpresenta. So agree daw sila na on article per article basis prosecution and then defense and then we move on to the next article after the presentation of the defense.
3: Wala pang tugon ng depensa rito at hindi rin naglabas ng desisyon ng presiding officer kahapon kaya posibleng matalakay ito sa impeachment court ngayong araw. Sakaling pumayag naman ang bawat partido ng ganitong setup, hindi matutuloy ang pagpresenta ng prosekusyon sa Article 1 upang bigyang daan muna ang paglalahad ng ebidensya ng depensa sa Article 4 o grave threats.
2: Patuloy naman po ang panawagan ni Senate Majority o Minority Leader Alan Peter Cayetano na payagan si Senador Jingo Estrada at Rudante Marcoleta na makadalo ng impeachment trial ng Vice President. Sina Estrada at Marcoleta ay kapwa nakakulong ngayon sa Payat na City Jail dahil sa kasong plunder. Sinabi ni Cayetano sa kanyang kontrasona na ang dalawang senador ay tinuturing na political prisoners. Binanggit din ng minority leader si Senador Ronald Bato de la Rosa na nagtatago dahil sa hindi umano pantay na hustisya.
13: Respectfully, I believe that Senator Bato is fleeing unjustly because he cannot get justice. I believe Senator Jingoy and Senator Marcoleta are political prisoners and that if it wasn't weaponized, they will be able to at least go out on bail. So, Mr. President, these are things that we should talk about as a Senate. Beyond politics, beyond emotions. Sabihin nyo na mali ako, but should they be allowed to attend the impeachment? Sabihin nyo na mali ako and they're not political prisoners, but are they getting the justice? Pantay-pantay ba ang hustisya o selective justice po tayo ngayon?
2: Bukod dyan, binanggit po ni Senador Cayetano sa kanyang kontrasona ang ilang isyong kinakaharap ng bansa katulad ng lumalaking utang ng ating bansa, maliit na sahod at kakulangan ng regulasyon sa vape.
11: Ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Abangan sa aming pagbabalik, karpintero patay matapos hatawin ng tangke ng LPG sa Capiz.
2: Lalaking ng hold up sa bilihan ng gadget sa Candelaria, Quezon, arestado. 75 pesos na nakulimbat, nabawi.
7: RMN Network News.
2: Budag Pilipinas sa Idupos.
3: Ilumong foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
2: Commission on Elections. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
14: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
15: Kahandaan sa pagbaha, ano ang mga dapat gawin? Alamin ang flood warning system sa inyong lugar through barangay unit o lokal na DRRMO. Kung nakatira sa flood-prone area, ay mag-empake ng sapat na gamit at first aid kit bilang paghahanda sakaling kailanganin ang mabilis ang paglikas. Bago lumikas, iakyat ang mga kagamitan sa pinakamataas na bahagi ng bahay. Siguraduhing nakapatay ang LPG tank at ang main switch ng kuryente. Agad na linisin ang bahagi ng katawan na nalubog sa baha. At kung hindi naman kailangan ng paglikas, ay stay indoors na lang muna upang makaiwas sa mga aksidente at mga sakit na nakukuha sa baha. Para din natin sa kapakanan ng mga rescuers ay mag-iwan ng paskil sa bahagi ng bahay na madaling makita, na kayo'y nakaligas na. Kaligtasan sa gitna ng baha ay prioridad. Manatiling alerto at makinig sa otoridad. Isang paalala mula sa RMN News.
7: RMN Network News. RMN Police Report.
3: Isang motorcycle rider ang patay matapos na bumalik.

0: ospital o BPH bagamat binawian rin ng buhay ang isang lalaking rider matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na truck, partikular sa Proctres Lower, Barangay Tikalaan sa bayan ng Talakag dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang biktima ay isang 29 na taong gulang na lalaki na nagmamaneho ng isang Honda XRM125 na motorsiklo habang nabangga naman ito ay isang unit ng Isuzu Elf cargo truck na may plakang numerong Golf Sierra Kilo 509 na minamaneho ng isang 39 na taong gulang na lalaki. Ayon sa report, tumatakbo sa magkabilang direksyon ang motorsiklo at ang truck. Nang pagdating sa lugar, bigla na lang pumasok sa kasalubong na lane ang motorsiklo, rason ng pagbangga nito sa truck. Sa lakas ng impact, nagtamo ng matinding injury sa katawan ng biktima na siya naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Dinala naman sa Talakag Municipal Police Station ang driver ng truck kasama ang unit na minamaneho nito at ang motorsiklo para sa kaukulang disposasyon. Kasama mo sa RMNDX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon Matik, Radyuman Mark Mikabalo. Tatak, RMN.
1: Samantala, karpintero patay matapos hatawin ng tangke ng LPG sa Capiz. Kasama po natin sa balitang ito si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
2: Nasawi ang isang karpintero matapos hampasin ang tangke ng LPG sa barangay Bungbungan, Maayon, Capiz. Ang biktima ay si Jose Modineo, 35 taong gulang, mula sa Silay City. Samantala, ang sospek ay si Steve Carlos Belinaro, 28 taong gulang, residente ng Victoria City, Negros Occidental. Ayon sa investigasyon ng Maayon Municipal Police Station, nag-iinuman ang biktima at ang kanyang kaibigan sa isang warehouse na kanilang pinagtatrabahuan. Nang biglang dumating ang suspect, nagkaroon umano ng diskusyon ang dalawa na nauwi sa mainit na pagtatalo. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bigla na lamang hinarap ni Belinaro si Modineo at hinampas ito gamit ang tangke ng LPG. Walang habas na pinaghampas ni Belinaro si Modineo sa ulo at dibdib, dahilan upang agad na mamatay ang biktima sanhi ng matinding sugat at komplikasyon. Agad namang naaresto si Belinaro pagkatapos ng insidente at kasalukuyang nakakulong sa kustudiya ng mga otoridad habang iniimbestigahan ang naturang insidente. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas. Tatak, RMN!
3: RMN Police Report!
1: Isang holdapper sa bilihan po ng gadget sa Candelaria, Quezon, ang arestado. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
4: Arestado holdapper na si Elias Dexter na subukan itong looban ang isang bilihan ng mga gadget sa barangay Poblasyon, Candelaria, Quezon. Ang suspect umano ay pumasok sa gusali at binunot ang dala nitong patalim na nagdeklara ng holdup. Itinutok ang patalim sa mga biktima at nanghingi ng pera. Wala pa namang benta ang commercial establishments na pinasok ng suspect. Naglabas ng wallet ang biktima na si Alice Grace at ibinigay nito ang kanyang pera na 75 pesos. Nagkataon naman na nasa lugar si Police Corporal Kelvin Quinto na sinabihan ng napadaan sa lugar na may nangyayaring holdapan sa nasabing gusali. Kung kaya ito ay nakaresponde. Naging matagumpay naman itong napasuko at nahuli ang suspect na kumpiska ang patalim na dala nito. Wala naman nasugatan sa pangyayari at nabawi naman ang pera na ibinigay ng biktima sa holdapper. Ang suspect ay nasa kustudiya ng Candelaria Municipal Police Station para sa dokumentasyon at disposisyon. Kasama mo sa Ramen Calabarzon and 106.3 IFM Lucena Idol, Edgardo Maceda. Tatak, RMN!
1: Alas 7:25 na po ating oras. Tuloy sa mga balita, pinagsusumite ng Office of the Ombudsman ang counter affidavit sina dating House Speaker Martin Romualdez at ang iba pang mga idinadawit sa maanumalyang flood control projects. Ginawa po ito ng Ombudsman isang araw matapos banggitin mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation Address, nakakasuhan na ang kanyang pinsan na si Romualdez. Sabi po ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, 15 araw ang ibibigay nila mula nang matanggap ang kautusan para maghain ng kanilang sagot sa reklamo. Una nang inirekomenda ng Special Investigators ng Ombudsman ang pagsasampa ng kasong plunder, graft, bribery at money laundering kay Romualdez, dating Representative Zaldico at iba pa. Kaugnay ito ng umaray pagkamal nila ng nasa 56 billion pesos mula 2022 hanggang 2025 sa pamamagitan ng mga maanumalyang flood control project at pag-areglo sa pondo ng pamahalaan.
3: RMN Network News.
5: Ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division ang mosyon ni Senador Jinggoy Estrada na humihiling na mag

0: takda ng halaga ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ayon sa Sandigan Bayan, premature pa o wala pa sa tamang panahon at walang batayang legal ang motion ni Estrada. Dagdag ng anti-graft court, ang kasong plunder ay isang capital offense kung saan ang piyansa ay hindi karapatan kundi nakasalalay sa desisyon ng korte. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi lamang hindi maaaring pagbigyan ng motion hanggat walang judicial determination para patunayan na mahina ang ebidensya laban sa kanya. Naharap si Estrada sa mahigit 500 na milyon pesos na kasong plunder at dalawang bilang ng graft kaugnay pa rin ng flood control scandal.
1: Duda raw si Vice President Sara Duterte na maipakukulong ng pamahalaan ng mga individual na sangkot sa manumaliang flood control project. Partikular si dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod na rin niya ng sabi ng Pangulo Marcos sa kanyang SONA na malapit ng makasuhan ng ombudsman si Martin Romualdez. Sa isang panayam sa The Hague, sinabi po ni VP Sara na PR stunt lamang ang mga pahayag ng Pangulo upang ilayo ang kanyang sarili sa usapin ng korupsyon, lalo na't ito naman talaga ang lumagda sa national budget.
2: Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Di ba yan din yung sinabi niya last year bago mag-December may makukulong na? So meron bang nakulong bago mag-Christmas?
3: Wala.
2: So wag nyo na expect na makulong yung dating speaker o mga members ng House of Representatives.
1: Dahil po dyan ay tinawag ng Vice President na naging SONA ng Pangulo na waste of time o pag-aaksaya lamang ng oras ng mamamayang Pilipino.
2: Hindi ako nag-order ng SONA like last year and wala akong plano basahin ang nilalaman ng SONA o kahit ang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people.
1: Samantala, nilinaw po ni VP Sara na wala siyang sinasabing lalabas na ng ICC at makakauwi na ng Pilipinas sa susunod na linggo si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna naman niya ng mga kumakalat na report sa social media matapos umanong ehiyag ni VP Sara para sa pagtitipon ng Filipino community sa London noong isang linggo.
2: Wala akong sinabi doon sa speech ko na lalabas sa CPRAD next week. Hindi ko alam kung saan nagsimula yung ganon, pero definitely wala doon sa transcript na nagsabi ako na lalabas sa CPRAD sa ICC or lalabas sa CPRAD next week. Dahil alam naman natin lahat at nakikita natin sa ICC website yung schedule ng kanyang kaso at kung makikita natin na walang schedule ng hearing ng release at ang meron lang schedule ay yung kanya trial proper.
1: Yun po si Vice President Sara Duterte.
0: Pinumpirma naman ni Senador Erwin Tulfo na may nakikiusap sa kanya mula sa minority bloc na huwag nang ituloy ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa manumalyang flood control project. Hindi naman pinangalanan ni Tulfo ang minority senator pero sinabi nito na ito rin ang mga senador na nag-aakusa sa majority na pinagtatakpan ang issue. Dagdag pa ng senador, obvious o halata naman ang rason ng naturang mambabatas kung bakit gustong iatras ang investigasyon. Pinayuhan ni Tulfo ang naturang minority senator na magpaliwanag sa publiko at sa media sa pagtutol dito, lalo't sila naman ang paulit-ulit na nanghihingi ng investigasyon. Posible namang ikasa sa susunod na linggo ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kapag kompleto na ang mga miyembro ng komite.
1: Oras, 7:30 na po na umaga. Mayroon na daw basbas ng Department of Justice ang rekomendasyong kasuhan sina Attorney Levito Baligod at ang tinaguriang 18 Maleta Boys. Naharap ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni Zaldico sa 6 na counts, so 6 counts ng cyber libel at 4 counts ng perjury. Habang si Baligod ay nahaharap haharap sa 4 counts ng cyber libel. Plano naman ng mga inireklamong maghain ng motion for reconsideration para iapila ang kaso. Nagugat ang mga reklamo matapos akusahan sina former Senator Antonio Trillanes IV, Bureau of Corrections Chief Gregorio Katapang Jr., dating National Security Advisor Ed Anyo, at mamamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima na tumanggap ng mali-maletang pera kauklay sa flood control scandal.
3: RMN Network News.
0: Sa iba pang mga balita, 7:31 ang oras ngayon. Isinusulong ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na ideklarang marine protected areas ang ilang bahagi ng West Philippine Sea. Ayon kay DNR Secretary Juan Miguel Cuna, mahalaga sa biodiversity ng Pilipinas ang mga tinukoy na ecosystem sa West Philippine Sea. Kabilang sa mga gustong ipadeklara bilang marine protected area ay ang ilang bahagi ng Kalayaan Island Group. Bunga ito ng pagsasagawa ng Biodiversity Expedition sa Katubigan mula 2017 hanggang 2025 at magsisilbing batayan para gawing marine protected area ang mga tinukoy na lugar.
1: Report muna tayo. Yun daw pong pagkakaroon ng bullet train ay mas dapat na unahin naman kumpara sa space rocket. Ayon yan sa isang senador. Kasama natin sa balitang ito, Rajuman Conde Batak.
4: Kinalampag ni Senator Robin Hood Padilla ang pamahalaan na sa halip na space rocket ay mas unahin ng administrasyon ang pagkakaroon ng bullet train. Sa sona ng Pangulo ay binanggit niyang nakatakda ang Pilipinas na mag-launch ng space rocket sa 2027 katuwang ang aerospace company sa South Korea. Sa kontrasona ng oposisyon, iginiti Padilla na suportado naman niya ang mga ganitong ambisyon sa space technology. Pero mas dapat na unahin ang pagkakaroon ng bullet train ng bansa.
5: Napakaganda pong plano yung rocket. Ako po'y natutuwa dyan. Sana po mabigyan natin ng atensyon na bago tayo mapunta sa rocket, eh magkaroon din tayo ng bullet train. Alam niyo po, sa Indonesia may bullet train na. Ito pong mga ganitong pangarap, kaya po nating abutin. Kagad. Ito po yung gusto natin na maibigay sa mga katulad po namin na nasa malayong probinsya.
4: Bukod dito, inihirit din ng senador na bigyang prioridad ang mapagkukuna ng enerhiya sa mga malalayong probinsya tulad ng pag-decentralize o pag-devolve ng ilang aspeto ng energy development. Binanggit ng mambabatas ang madalas na brownout sa Bicol at Camarines Norte na matagal nang isinusulong ang pagtatayo ng sariling power plant, subalit mula 2014 hanggang 2026 ay hindi pa rin natatapos ang mga kinakailangang proseso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
0: Ang Armed Forces of the Philippines ay suportado naman ang plano ni Pangulong Marcos na magtayo ng spaceport sa 2027. Kasama natin sa balita, Rajuman Marjo Domingo.
6: Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang plano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magtayo ng spaceport at maglunsad ng rocket sa 2027, susunod na taon. Ito ay kasunod ng pag-anunsyo nito ng Pangulo sa kanyang sona kung saan isasagawa ang test launch sa Cagayan. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, ang nasabing plano ng Pangulo ay nakaayon sa modernization program ng AFP at sa mga nagpapatuloy nitong inisyatiba.
7: Una, no, the next high ground is space. No, the Armed Forces of the Philippines welcomes po itong president's version yung vision ng ating pangulo na i-advance yung ating space capabilities. This aligns with the AFP modernization program and our ongoing initiatives that we have.
6: Dagdag pa ni Padilla, makakatulong ito sa pagpapalakas sa national defense, disaster response at maritime security ng bansa. Nabatid na una ng ibinahagi ni dating AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. na bubuo ng Space Command ng militar base sa pag-usapan din nila noon ng Pangulo nang sila ay nagpulong sa Camp Aguinaldo. Tinayak naman ng AFP na patuloy sila makikipag-ugnayan sa Philippine Space Agency at Department of Science and Technology para sa nasabing proyekto. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Samantala, PAC Silica Initiative tinuligsa ng City Youth Councilors dyan po sa Naga. Pakibalita tayo mula kay Rajuman Mike Marfega ng RMN Naga.
8: Mariing tinuligsa sa ginanap na sesyon ng Sangguniang Panlunsod ng Naga ang kontrobersyal na Pax Silica Initiative dahil sa posibleng banta nito sa kalikasan at pambansang soberanya. Sa kanyang privilege speech, ipinagdiinan ng City Youth Councilor Precious Chloe De Quirus na hindi kailanman dapat ipagpalit ang likas na yaman, tubig at kagubatan sa ngalan ng foreign investment at modernisasyon. Ayon sa kanya, bagamat kailangan ng bansa ang mga bagong trabaho at teknolohiya, hindi dapat may sakripisyo ang kapakanan ng mga mamamayan at ng mga susunod na henerasyon. Dahil dito, formal na isinusulong kasama ang ilang City Youth Councilors ng Naga ang isang resolusyon na opisyal na nagpapahayo ng pagkun nila at pangamba ng lungsod ng Naga laban sa naturang proyekto. Kasama mo sa RMN DWNX Naga, ako si Radyoman Mike Marfega, Tatak RMN.
0: Buwis sa vape, mataas na inumin at single-use plastic. Planong itaas ng kamera o matamis na inumin siguro ito, no? Ayan, at single-use plastic. Planong itaas ng kamera. Radyoman Grace Mariano.
9: Plano ng House of Representatives na dagdagan ang buwis sa vape products, tobacco, sugar-sweetened beverages at single-use plastics. Ayon kay House Committee on Ways and Means sa Chairperson at Marikina City Representative Miro Kimbo, ito ay para mabawi ang 50 milyong piso na nawawalang koleksyon sa gobyerno. Ito ay kapag ipinatupad ang isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na itaas sa 350,000 pesos ang kabuuang sweldo sa loob ng isang taon na hindi napapatawan ng buwis, kasama ang 13 month pay at iba pang mga bonus. Paliwanag ni Kimbo, layunin din ang pagpapataw ng higit na buwis sa vape, sigarilyo at matatamis na inumin na mapabuti ang kalusugan ng mamamayang Pilipino. Dagdag pa ni Kimbo, kasama din sa ikinukonsiderang itaas ang automobile tax.
10: Close to 50 billion ang mawawala. So ang recovery natin dito ay manggagaling sa health measures. Ang una ay pagdating sa vape. So dito tayo unang kukuha ng pangpuno para doon sa pag-increase ng tax exemption. Pangalawa ay manggagaling din sa tobacco-related taxes na kailangan natin i-index o kailangan natin repasuhin at baguhin, particular dito yung heated tobacco. Pangalawa ay yung sugar-sweetened beverages. Ito yung mga isa sa pinaka large causes o biggest cause ng diabetes sa ating mga kababayan. So, i-address din natin ito.
9: Yan po ang pahayag ni House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina Representative Miro Kimbo. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano. Tatak RMN.
1: Balita po tayo sa abroad, dianig ng magnitude na 7.1 na lindol ang Kumamoto Prefecture sa Southern Japan kahapon. Dahil sa matinding pagyanig, nagkaroon pa ng sunog sa ilang mga gusali, natumba ang ilang bahagi ng tren at nasira pa ang mga pangunahing kalsada. Sa paunang ulat, hindi bababa sa 50 ang naitalang sugatan kung saan ilan sa kanila ay natrap sa loob ng isang shopping mall matapos magkaroon ng pagsabog dahil sa malakas na lindol. Napuruhan din ng pagyanig ang kilalang Kumamoto Castle kung saan nabagsakan ang ilang pader na gawa sa bato. Nagpapatuloy po ang rescue operations doon sa mga naapektuhang lugar.
0: Gilas Pilipinas players Dwight Ramos at AJ Edu hindi makapaglalaro para sa kupunan ng Asian Games. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Niel Santua.
11: Malaking kawalan para sa Gilas Pilipinas sina Dwight Ramos at AJ Edu sa pagtatanggol nito sa gintong medalya sa men's basketball ng 2026 Asian Games. Ayon sa samahang basketball ng Pilipinas, hindi makakalaro ang dalawa dahil kailangan nilang tuparin ang kanilang kontrata sa kanikanilang kupunan sa Japan B League na kasabay ng schedule ng Asian Games. Mahalagang bahagi ng Gilas sina Ramos at Edu, malaki ang naitutulong ni Ramos sa opensa at depensa habang si Edu naman ang isa sa mga pangunahing tagabantay sa ilalim ng ring at malakas sa rebounding. Sa kabila nito, kumpiyansa ang Gilas na makabubuo pa rin sila ng matibay na lineup na lalaban para ipagtanggol ang gintong medalya sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Para sa ating RMN Sports, Radyo Maniel Santua Tatak, RMN!
0: Network News. Subay niyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyoman Xander Cayabia.
1: Ako naman ho, yung Professor ng Bias ni Ricky Rosales.
0: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
12: Live via satellite. RMN News Nationwide.
13: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
15: Headlines, ato ang mga balita. Kontraktor sa Cebu City Medical Center kung CCMC building wala pa makahuygo sa pagtrabaho. Samtang Junior High School BSP Scouting Unit sa Ateneo di Cebu, may paigayon og active shooter seminar sa Special Weapons and Tactics sa MCPO human sa makalilisang insidente sa pagpamusil sulod sa tungaan sa Dakbayan sa Tacloban ni adtong Hunyo. Samtang sa itong sports, Pinay tennis star Alex Ayala abante na sa round of 16 sa Mubadala Open. Okay na ito mga headlines.
14: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field. Ilabi na sa ato mga upland tabang. Mangalasapod na sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan punta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis, kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
19: Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
20: Gigutom na ba?

0: Ngayon nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Mayong adlaw mga mama, mga papa, mga daddy ug mommy. Importante kaayo ha ang kabastog ug kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagid sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sang panalipdan ang atong panglawas nga kanunang healthy atong i-maintain ang mayong panglawas bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batiyon tag kakapoy o aron sa ingon makabatunta og maayo nga depensa sa atong panglawas of course atong resistensya atong paligunon mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system maghatag kanato og ligon nga resistensya mga kasama. Para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, dekalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab, uban sa hustong pagkaon ug himsog nga pamaagi sa kinabuhi. Ang United Home C-Tab, abot kayang vitamin C gikan sa Unilab, tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglang mamili ta sa kalidad o abot kaya. Basta C-Tab. Ascorbic acid is the generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
1: Ang nailahan nimong alaksan, extra bilis na. Mga idol, atang yung alaksan extra sa Barangay Gunob, Barangay Luok, Barangay Basak, Barangay Poblasyon o Karahay Gunob, Lapu-Lapu City karong Hulyo 31, Biyernes. Basin ikaw ang adunay kahigayon yunan nga makadawat og pina extra bilis og extra galing nga new alaksan extra kita kits mga idol. Paracetamol ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana, pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po'y ugmuhanap na akong mata.
11: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
13: Oras sa diway, HPL 751 na. May buntag pag-usap mga kasama sa nga ni Radio Man Ken Galinea. Ako inyong makauban, Radio Man Marisa Abadies. Alas pagatod sa duga mga updates o duga mga lokal nga balita. Apat sa diri pa, ari sa taas sa itong Answer to Win promo. Andaman na inyong mga cellphone, nag inyong mga kamot. Aron mo ay inyong itubag sa ato ang comment section sa atong pangutana karong mga orasa. Ato Answer to Win promo, sayo na kayo mga mechanics. Follow lang sa ato ang official Facebook pages sa DYHP RM and Cebu. Huwag ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Doon ay blue checkmark na mga kasama ha. Verified nga official Facebook page ni Attorney Rufil. Doon ay 900,000 kapin nga followers. Ay mo pa ilada ng mga uban.

Man mo follow sa ato mga official Facebook pages, og like, og share, sub sa ato ang Facebook Live. Pero mga orasa. Onya, tubagon niya po ninyo inyohang mga tubag, saktong tubag, diya sa comment section sa ato Facebook Live, sa atong pangutana na karon.

0: Mao na niato ang pangutana. Karong adlaw, mo resume na ang impeachment trial. Vice Presidente Sara Duterte dito sa Senate Impeachment Court. Kunyagi, usab ra ba to ang oras? Ang pangutana, unsa na ang oras nga magsugod ang impeachment trial ni VP Sara karong adlaw? Kapito na kining impeachment trial. Hala, tubag na! Sa inyo ang mga tubag diha sa comment section. Atong i-verify ng inyo ang mga tubag, inyo ang mga pag-follow sa ato ang mechanics. I-public na inyo ang mga profile ha, ayaw na i-private. Aron dili mo ma-disqualify sa ato ang Answer to Win promo. Ayaw na ta sa ato ang mga detalye sa ato mga balita. Kontraktor sa Cebu City Medical Center kung CCMC building, wala pa makahuygo sa pagtrabaho. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP, RMN Report.
2: Wa pa makahuygo ang kontraktor pagtrabaho sa Cebu City Medical Center kung CCMC building. Kinisukat gi-issue ni Mayor Nestor Archival ang notice to proceed sa Dakay Construction and Development Corporation sa sayong bahin nining tuiga. Manasunta sa mayor nga gidagmay lang nga trabaho ang gihimo sa nisgutang kontraktor sa CCMC building.
3: Kasugod na, pero ang ginagmay ra basic ba dili katong mga main nga mga makina. Wa pa man sila maka-order ang mga main nga makina, like transformer, bus duct. Ya, dugay ni Warden.
2: Subay sa bangong kalambuan, tutok kad ni Archival ang pagtiwas sa maong proyekto.
3: Kinahanglan jud nga tagaan og focus nato kay report kami makuha nato. Di man human ang project kong report lang. Po na nga akong giingnan si Dakay na whatever nga kinahanglan iya nang i-order, si order na.
2: Si Mayor Nestor Archival ang mayor nating wang human ang CCMC building unya sa buwan sa Disyembre o masugdan ang partial operation nini sa unang quarter sunod tuig. Kasama mo sa Cebu City Hall. Siningin yung Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo nationwide.
4: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigistorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya raman na to basta wala istorbo. Sama sa ubo nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon. Mutabang sa pagtangtang sa pangatulo sa tutunlan. Tungod sa post-nasal drip, human ang dry non-stop nga ubo padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton aron padayon ang kumbati kada adlaw. Basta 2040 quality kana tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it. Mag 2040 lang. Alagang Unilab kana. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: This newscast is brought to you by Herba Strong Herbal Supplement Ginama sa Unilab.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
7: Nadiskubrihan na nako ang The End sa katulog sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulog nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulog sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamin hydrochloride plus chloricidin digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Delivery! Maria Jose!
9: Is that box really mine?
8: Surprise!
9: Why are you inside the box?
8: There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should
9: apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
10: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
6: Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via virtual Pag-ibig.
11: Aton nawato na to ang sports update. Pinagi sa to ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radio man Edward Diga. Sir Edward, may buntag.
12: May buntag, Marisa. May buntag sa ato mga suking tigpaminaw. Kini atong balita sa sports, giatod kanyo sa DTX 500. Abanti ang tini sensation nga si Alex Iala humaniyagi parot no ang 2024 Paris gold medalist no nga si Chinese Jing Qinwen sa Perset mura gi pildi si Ayala 4-6 apa nakabawi o ni rally si Ayala sa second ug sa third set aron iyang makuha ang kadaugan sa second set gikuha niya 6-4 ug sa third set 6-1 ug gipildi ang Chinese no pinaagi sa first round sa round of 32 sa nagpadayon nga WTA 500 Mubadala DC Open sa Washington. Tungod sa iyang kadaogan moabanti siya sa round 16 din iyang makontra ang defending champion nga si Lila Fernandez sa maong round of 16 no ang duwa nila niya Fernandez may tabo kini unyang gabi eh. Tapos ang mga Pilipino o iyang mga fans sa tiboka kalibutan naghinam-hinam na kung naghinam-hinam na kung naghinam-hinam kung nga mudaog unta no si Iala sa maong kontra ini sa defending champion nga si Fernandez di lang kini may unang higayon po nga midaog si Iala ni adtong miaging tuloka simana midaog usab si Iala no kontra sa maong defending champion sa Wimbledon Open.